0: Siyempre, buha man ako yung gida, mo turn out mayod gida na, siyempre, saan ka ko ba ay naka pan out ako ng numero to.
1: Apra sa laitan mo, pamatay mo, sir. Di pag, mabuhay rin na nga pag, ano rin, pag medyo winangas ba gano sa tubi.
0: Kahit magapit pa tangay, mabunga, kinuha ni mo, siyempre, nagbinaruto, tangay, magayo, utang rayan, uwa ko tayo batiran, siyempre, wow, tanakon na, pansin na diritsa tangay, kabinet.
1: So pag diretso ni mo, diretso ko matimo sa imo atong ginagtunan.
0: Wa utang dito magto sa.
1: Apo mali ka lateng.
0: Oh, lumiko dapat pagpinit sa pangpangit tag may mapamagay.
1: Oo. Oh. Ay, syempre base ko.
0: Sundan ka pa kan dumiretso ka rin. Sag sing ka ko ba gan, syempre may nakakita gan ko. Mga dit dayong Domingo nga kita ay.
1: Oo. Oh.
0: Siyempre, imo itong pininay, buhayar.
1: Buhaya man, no? Kasi may nakasugid matagali, nga bago ka, ay may una utang nakakita.
0: May una.
1: Mga pinang Domingo na ito man.
0: Time, wala, sigot na yung Domingo nakakita. Na nakatag, panan kumandaya.
1: Taga iya man, do din niya
0: nakakita. Di ka na, sa piyak nga bayang.
1: Ay, okay.
0: Pwede man yung mga antunan ng karon di ka na malang kuat kita ni Kapron.
1: Mangingis da man ni Mara?
0: Wa, may tagabahan asan da ron. Gabo kong tayo matagaba.
1: So, base ka na, ano ran ang nakita na kita?
0: Kita na kita ko na rin kung kamukaratabaw, naghampas kita ko na, ko akin kita si Nana. Kapan, wait naman mo, kapan ay tagabahan. Ang bata na ito, nag-interview ka, Ramon.
1: Ay, ubot siya ano, mabahot arang
0: mga maba. Mga makarang, mabahuraan ang arang hakita ang ikog ko, matiis. Mga makarataba ko, nagwa, ang naghampas, ay daywa, mansanda ko, anang kuman ko.
1: Ang sinyo nga pagpatig, daya ay mabaho mata.
0: Tao ang ba, hindi na akong sigurado, magagayo, tangambi.
1: Mga oras na to nakita?
0: Nanya?
1: Datong hauna, bayan nakakita.
0: Oo, gasalikagong man. Kunapon man, maahayag patat, kita pa mata sa tao.
1: Nung pinang Domingo na kataliwan?
0: Kat dahil lang upon, tatpista, iya sa magpagong siguro ka raw, na nakita. Okay. Ay, nagbuo, ba?
1: Pero ikaw, sir, sa pagkakita ni mo, kukan ora na tabo?
0: Kwan, ato siguro, bayin, kwan, at halipati, ng kanang kwan, at.
1: Ilang gabi iyon na tabo?
0: Mga gasang Domingo yun siguro.
1: Hindi mo na nakita rin niya ron.
0: Wala niya na ako. Ang suba man eh. Hindi ko natahap.
1: Anyway, nakuha na nabira it aton yung mga rescue team or MDRR mo batan. New Washington.
0: Inakahapon na ito kayo katagabatan.
1: So nagturan ka man ang daya.
0: Ito kami sa barangay kahapon na. Tag MDRR.
1: Anyway, daywang bilog at ano, nakapanog ikaw sa bilog ka ra. Nga medyo ginadudahan ni mo.
0: Nadudahan kong lahat. Ano yung amang itong tawa ay nagpadugo mo nag wa man dito at mga baruto rin ka to.
1: Pero rin mo nga pagklaro ka ra sir. Datog yung man baga ayan or buaya.
0: Pero nakukuhan kung ginmatang imo ito siguro.
1: Para kimo, no?
0: Siyempre may nakita ganyagi o na.
1: Oo, may nakakita o mato. Pero wa ni mo nakita personal.
0: Siyempre madalong wa kung haiwagan ko takon takang iwagay. Siyempre haklaruhan ko gita kong taimaw na mahayag.
1: Mabasko gita rin ang paghugan.
0: Kabasko gita ng silagbo, anong kinagas nga rin.
1: May dagamat ikaw ng flashlight.
0: Agharang na iba tiri mat ang ikaroon na panuho. Tag 12 volts ang hindi na amo nagamit ah. Pero datang iwag flashlight na tag flashlight na napanyan. Tag nabutang ang dikaray, ginakon na nakon na iwag-iwag kung magpano subat. Gabi wabi kami urasan nga paano kung sa manago buhon na sa ikapano kami na matig alas 12, alas 11, pakagahan at arayin doon suwa.
1: Mga ano oras ra ni mo na kuan na napanuhan?
0: Dato, mga gasalika kung pamanay ako na nalang nag...
1: Alas 6?
0: Alas 7, yun to siguro ito ako naabot. Nalang ako na mag-alas 6, ay magayo man ang bagtasun.
1: Unang basis mo na experience handa, sir?
0: Ha.
1: Okay. Ikaw itang isagaman?
0: Ako malang isagay. Ang tibahan ito sanda sa piyak man na isla ron. Huwag man kami gadugungan.
1: So may sarili ko matingin mo galiga. Agagataan nga rat. Medyo lambat.
0: Baro tumata ako na.
1: Gabi-gabi ikagiti mo karoon na
0: gano'n. Huwag man kung mahangin man. Huwag man ako gapanang suba. Ang gapanuwa.
1: panugo kita gitu tentang pemanau kata
0: ha agak agak sang tabaan kata.

0: nga karon mga tig napuot ang dupat dagom ra nagkagapad ay abo ang hindi nga wa na obra ito ang sa tunga arot ko ni baskog ako tubi ang at maliti kan ang sugog ko tubi.
1: Pero sa inyo nga party Sergi na yung di ka to nga area sa imo nga barutog sa pagkita mo dato nga medyo ginaligar buaya manot dagom kung imo
0: mamarkara man lang to sigut dagom mo
1: amanabaw ka tagali
0: ay siyempre may bantod ang maliway ran nga hunahon sa oh. Kamagawig hunas pero matikma dahil nun ito sa unang gita nagapadagom nga kapadagom oh. Tunga ito tali
1: baga bukot pagariyasin oh, dagom
0: may isla ambing ko kon, na hunas gita kung magtigawig hunas gagdas gita ni karon. Pero kon mga kon mata madagom may kadagom man kanto taob kon may abot ito sa kabinitan.
1: Basta rin mo nga paglaro ay nga ikaw para kimo ay buaya kita dato ag rukan niya nga siyempre wa pata matoda nakita
0: oh aran ay wa manata nag iwagi wa ko nag iwagi
1: oh ay basi kong sundan ka pa matood eh aran. That's why nga bumalik ka lati mo
0: mapundo ka pa eh. Basi kung abutan ka pa nanay eh. Mong rapan eh. Gusto man niya mga nang makapabinit
1: oh ay pali na mong suga ka tiyo kati mong kabalitso
0: ay wagi nun.
1: Anyway, no,
0: siyempre, oh. Amo na suwa ay pasaya niya na nabaligya mo namin kung makadakot kami.
1: Sa tabok, ito yun dahil nga suba nga ra, rok tabo ka ra, ni Washington, yun ta?
0: Oo, oh, sa ako po, at Washington doon.
1: Anong barangay sa ni Washington?
0: Do, alin?
1: Anong tabok it, dahil nga bayang?
0: Pinamukan yun doon.
1: Pinamukan?
0: Oo. Oh. Isla pa, taro pinamukan na may oh. Tagabukan pag inyong rin pa ni Washington.
1: Oh. Ang dambalwa mismo.
0: Gatabok pag inyong taga pinamukan na may gasakay pa tayo pambot doon pa tabok mo tayo ni Washington. Hindi ko isla ang biro ka na.
1: Pinamukan?
0: Oo, oh, nalibot at dagat.
1: Oo. Oh. Alin sir, imo nga mensahe man no, sa mga igmanghod naton, no, kapin sa mga area, magapit sa mga suba nga ra.
0: Magkuhan sa nandang mag-ingat-ingat siya nga mag kuhan niya bisan magpana sa bag mag-ingat siya nga
1: ay makara mamunit ka pa manuo ka pa
0: wa pa nga niya kapana suba
1: kabi eh pagkakita mo na to nga buhaya
0: wa ito nga niya kapana suba
1: hasta makara wa ito ah okay okay pero iba ni mong giban pala yung natagyapon na ito
0: oh kapana sana ay galing uwa man sana yun nag-iwag ito tasan na sa piyak nga isla nga tayo may motor saan nang limagina
1: imo
0: nabunsay na
1: bunsay bunsay at agad imo so may sarili kong mating baruto okay sige
2: Mahal nga nilo sa tanan, no, pamati na ito niya sa barangay bayang. Iyan man kita nga rin, no, nga, panyaman kita sa ato nga, servisyo nga rin, parte sa buhaya nga rin. Naway, ako mo lang ginapabot karon sa atong pamuyo. Total ay, ginasugid nga may una. Pero dapat, karon ni Konta, i-confirm ginanda bago tayo pabot man kamon para sigurado, rutawo mo din mapurisyo.
1: Correct.
2: Oh. Eh, pasmanan, kapan nangita nga rin, din man nato mambay nga, kasi nag-hadlock sanday. Ay, nga nga rin, paabot ko lang nga, kabay pa kung una gilman imaw, makita imaw, kung una gilman i-report yagi, ya sa NCT gobyerno, ya sa barangay, pwede man, para ma-action ng yagi. Ay, din kamon order, itinar, agundari mo nga, report agad. Eh, yes. Paano nga ni-report na mo na iwa pa mga niit. Paano nakita.
1: So doon ninyong inistoryahan kapon sa barangay?
2: Oo, doon malang kapon doon.
1: Okay, Kapneng, ano man din yung aksyon, no? Kasi may mga residente ko nung nakakita ko na dahil ka nga buhay. Sampaya ka itong barangay, nakakita man medyo bukod matlaro anang paghambal nga. Pero doon yung pero anang pagsalig, buhayagid man dato man.
2: Ay, kung buhayagid man, ay kabay pa nga kung magkuhan man kung sino nakakita, dapat i-report gid. Yagi ako. Hindi mapurisero tao ay abong kapangita. Sa paato nga rin pura itong manabi ay tas man nagpanuo nga rin. Kabay pa nga, kung una gin man makita yagi, kung sino man yan ay rin makonsente ka rin, kabay yung buligan niya kami, kaya sa barangay, bukong niya kami roga ano. Hindi man lang rin, kabay pa nga, matapos na puglima nga rin, ay purisero sa amo nga barangay bayang.
1: Well, kap na yung may mga kuan ay ginapalibutan kita subar imo nga barangay man di ba na subot singa hagos tanan iya is nagapangisda man may pangabuian no sa duing karon niya suba ay kung alin kanda may plano kamo

0: Abi, hagong or India na mag-agto sa inyong suba kasi ara may buaya nga ra.
1: Ay, may na pa yung nani ron nga hindi niya sana mag-agto sa suba dahil nahandok sa sa buaya nga ron. Sabi mo lang kapon, nagpan kami it. Katawagin nga ni Rato nga ito nag-dati, right?
0: Mm.
1: Doon doon na, buhay nga ni mo kung nag-agto sa suba eh, dahil nahandok.
0: Oo. Oh. Ano ro, anang pinaysayon kinyo kap? Itday karang tao
1: na. Doon may nakita imong buhaya eh. Pero handong malang kunuraan na nga itong nakita po kung yung gid. Eh. Klaro, eh, siyempre madugong.
0: Oh.
1: Alas 8 at gabi eh.
0: Oo.
1: Oh, oh. O ano to? Pizza 21 at gabi eh.
0: Oo, oh, last week katagid. Oh. Yali. Anyway, kap, may bago ka na. May napagit ko na nakakita, ma'am ya. Medyo, ano ko no, may buntot, itbuhaya. Ano nga nakitaan?
1: Ay, doon malang ko na... Kasi yung istorya mo lang, kung nakita man ko nuna na,
0: oh.
1: Eh, pero siyempre, until now, ay wala makaroon it proof nga na una, tas handa, una rubaya nga na makaroon sa lugar nga.
0: Okay, so posibleng kap nga sa imong barangay or imposible nga magkaroon it buhaya sa kwanyara, katubian niya sa kapit inyo karang bayang?
1: Ay posibleng matakuntaron kung ngayang, may klaro kita nga picturean doon.
0: Hmm.
1: Ay, hasta makaroon, magjawa ta.
0: Oh, kumbaga uwa matay niyo nang duga nga may nga uwa gid mata.
1: Oh.
0: Oh, ro inyo lang gid is pangaman man doon sa mga tawo.
1: Oh, pangaman yang kita ron kung halimbawa ito kita sa bahay, kita naon natong palibot kung halimbawa kapaligos. O kung kapano ka may kita naon niyo lang ro palibot kung basi kung una gid man hay. Aber ni sang kita ron nga maggandahan kita rito pag ato suba.
0: Oh, well sa imo nga pag pamuno sa imo karang barangay kap, ano ra imo karang tikang abimanas or daya nga reaksyon no sa natabo nga ra?
1: Ay, tatanda ko mag-imbestigasyon ay dun. Mayuna gid man ko no.
0: Oh.
1: Ay, di nga ni posible man yan ron nga man taburya ron ay mo pala tan taburya sa barangay bayan halimpakator.
0: Aga sabilo pa hindi man din pwede ni mo nga pabayan eh. nagakwando ibaya eh no syempre may nakiiyat kita mismo no si ibo man takara nga barangay kap anyway kap pro bay ang banta no katabok gali kara is pinamukan ni Washington that's why nga pagwa mat advisory ro MDR ni mo ni Washington kap okay so wa pat a it may nakita nga buaya iya sa parte nga ra ita batan.
1: Huwag pataron na karon. Huwag taron.
0: Bukod dyan sa imong barangay.
1: Huwag taron. Halaling katuloy. Huwag taron.
0: Okay. Oh. So makara may ano pa ro pangabuyan matatato niya mga imanghod iya dire-diretso matagyapon ka.
1: Ay mino na matarga man ta nga prosige matarga bi kabuyan na nga prosige gi matara tag pangita. Pero mamanunuo nga nay ito sana sa piyak na lugar ito parte wa tayo dito sa dawat area.
0: So no, sa imo nga resident kap nakaistorya ano nagapati man sanda sa mga na naka-experience sa kuno nga doon niya ni nakakita sa nadayang nga buhaya sa kwan sa pag-iistorya ni mo sa iba ano ro anda nga pahayag man karon
1: ayro nga ni sa makaroon ay medyo posible nga ni ron medyo posible ti mamay dahil what at naki profile nga una ro imaway siyempre gatong-gatong nagsugig nga to ay medyo handong malatag gabi-gabi bukod laro ang mananay maiwagi doon malang.
0: Okay, oh, kap, lastly lang gid, ibong nga mensahe, ibong nga pagsalig ron sa mga residente, itbayang, especially, no, sa nagapangabuhi, no, iya karon sa subang sakop, itaton ka nga bayang bata.
1: Ginapahabot ko malang ron sa akong nga nasakupan, ay doon kung may, kung ay mag-ingat yang ron, kung nga pangita sandra, ay dapat itanawang gid sa palibot kung may unagid man doon buhaya.
0: Okay, thank you so much.
2: Si Kapitan Rosito Ibardulasa ita bayang bata na tropa no tawagan ni kun may una gid man pero gandong ba lang eh bukon magid ita confirm ro nasipitan pero kun magtok at imo sa kwan kara abot itong buaya kan yes ni gayon may iya man sa kwano Out Street sa farm Tagalog
3: ayo di ba
2: pero gaban buaya kasi kun magwa patara sa November 2
3: ayo di ba
2: election time. Okay, this election. Anyway, sa aton makaroon nga pagkapropadayon, morning ani kay Roger Delgado Makabalis ha, o nasa San Ramon Malinaw.
4: Good morning!
2: Ay, nung Jake Dalisay, baro mga politiko nga wat ako not kabuhos gan.
4: Good morning!
2: Pagkita katuro baga wat kabuhos gan. So, hindi ara rin mo gali, may padumdum ha, May anda ka ng advisory nga ginpagawa. Harama karon rohid ita MDRRMO sa Bataan. Si Winder Leonor. May pagpahayag ang imaw. May kantanan sa reported nga ra nga nasipkatan nga buaya una sa Barangay Bayang. Pamatian ta ni mga katrup.
3: Sir Wendell, kamusta sa inyong pag-monitor sa ray karang ginaaligar, ginapahayag nung nasipkatan sa kabuaya sa Subanga sa Kupit Barangay Bayang Batan. Kamusta sir? May indikasyon gid man niya may nag-aligid niya buaya una karon sa Suba sir, una sa Batan.
4: So, good morning sa uman. Sa mga tuod, dayang oras kakatapos ang namon mag-monitor sa amon nga coastal areas. Kaagto na naman do area kung saan ginaligar nga di ka to mismo nakita ro buaya. Ag sa among pag-agto, high tide abi mao ma'am. So mabudlay gid magpabinit masyado kasi abong mga nakatindog ng mga pangisdaan, taba, ag mga tayabahan. So sa amon nga pag-monitor, wagid kami ma'am at nakita pa nga sign nga may buaya di ka to sa lugar ma'am. Kaya pa naman na-confirm gid.
3: Alright. Pero di karon sir, sa suba nga ra, may mga ano gid man, kumbaga dati pa abi man, may mga report niya, may nag-aaligid o na, or may naman nasisipatan niya, may buaya sir.
4: Sa akong pagkasayod ma'am, wa pa man it ha-report gid nga may sighting at buaya. Actually, daya the first time nga nakabaton ako it official nga blatter sa barangay nga may nakita nga buhaya ma'am sa datong barangay.
3: Sa inyo nila sir, sa Lupit or Bayang?
4: Bayang, para ma'am, sityo, Nauukan. Balik kung anong katabok, para ma'am, ay New Washington sa pihak.
3: So magapit siya tagid man imo man sir, no, sa New Wash?
4: Oh, bali tagabukon man ma'am.
3: Oo. So posible abi man nga kung in kaso abi man na no nga pilang adlaw hindi sa gyapon masipgatan ro dai ang ginaaligar nga buaya o nasa coastal area nga sa kapit batad gaban sir igtutay mo ra sa coastal area ni Washington.
4: May posibilidad man ma'am pero mabudlay abi nga iba aton bayang baliwalaon do mga makarang mga report although para sa iba medyo ginobra pa nga ning kabubuo nga istorya pero kami sa MDRR Batan sa LGU Batan ay ginaseryoso abi namon do mga makarang mga threat ay katin pa ay delikado ma'am sa kabuhi at tawo gabi yun gid sa mga atong mangingisda.
3: So di karon nga area sir abo gid nagapangisda or mga nagapaligos.
4: Yes ma'am do yung barangays namon sa 20 nga barangays sa Batan 19 abi ma'am ramong coastal areas. So do yung parte ay magkasunod di karon do mga barangays. So anything's possible, pwede imaw nag-tiner sa dikatong lugar mismo kung sino imaw nakita or possible nga nagsaylo imaw't lugar makaramabudlay imaw so yun.
3: Sir, base sa report, ano yung mura, ano mabaho, ano klaseng ano ra, manot baho nga, ano sir, buaya, may mga estimated abimanong na size.
4: Base sa istorya ma'am, bukod man get official pa dahil wa man ito, wa man picture o video, ay mabaho imaura ag do last nga info nga ha istorya kamon ay parang ginaalagaan ta siguro imaura kasi parang may higot imaura may katina.
3: Okay. Sino na ano ka sir nakakita mangingisda?
4: Mangingisda ma'am si Sir Reggie De La Cruz anong pangalan?
3: Bali nag-aalin mo that time sir ano ra adlaw ano na
4: mga according kana mga 6:30 to 7 it gabi May 22 samtang nagapanuo ra imaw ay nakita na na doyong buhaya ma'am ag sa dahil sa kahadlok na na ay imaw karahay nagtalagan kasi hunas imaw pa hunas.
3: Ano ra sir una sa ano ro buhaya naga paguta-guta or una sa mga patag mata?
4: Base sa andang istorya pagid dahil wa manambi ako ito ma'am sa time nga nakita ro buhaya ay medyo may tubi imaw pero manabaw.
3: Kung makakita at maklaruhan matangag makita niya ay isang kabuaya gin mataratong abi na nga ano.
4: Yes ma'am.
3: Sipyatan.
4: Do punto man ambihay haman mag-uyang gitabi matsipto magagto sa barangay at iblater kung matod nga bukon gin mananat nakita pero
3: imo malangita may sir that time gapanugo.
4: Oo, gapanugo imaw. May gaduda man yan kami nga may nag-aalaga siguro sa mga near barangay, ang mga kapit barangays. May nagalagat buhay, siguro wa man hongda nakabuhi or ano, galing wa ang itga ako sa makaron nga.
3: Pero bawal na rin sir, no?
4: Bawal ma magalaga it buhay pag wa kita mga kailangan necessary na mga permit halin sa gobyerno.
3: Pero may mga nababaton gyud man kamo mga makaron sir nga report niya, may mga posibilidad niya may nagaalaga ta it mga makaraklase nga sapat una sa banot batan.
4: May sambilog kaming initial na report galing diyang namon ana ni Hamba ma'am kasi bukol mat official. May parte sa sambilog sa barangay it batan nga may nagaalaga daw it buhaya.
3: Okay. Pero ano sir, kasunod di tray mga insidente nga raraya nga mga aligasyon no nga ruin niya ni mga report niya may nakita niya buhaya. May mga nabato na mga nakamong report niya, mga ibang kasapatan ron yun ro. Nasapuan niya wat kabuhi nga posible buhaya ro may kahimuan.
4: So far wa pa man ma'am it mauron. Actually mga last 2 days may nakita nga ni atong patay nga mga 2 to 3 days yun nga nito yung patay pero wa man to sign nga
3: sapat sir mata
4: oh nga gingapa gidi tawo ma'am tawo
3: ah okay
4: nakita kara sa barangay Gisi taga okay. Batan na bitu ma'am
3: oh, sir Pero wa man mga indikasyon niya halapa or
4: wa man ma'am wa man wa man
3: okay oo so dato ro kumaga doon niya sir nga mga nagtaliwan niya inadlong or minakita niya nga rin niya ning tagabatan niya construction worker nga rin niya wot kabuhi doon yung doon na kumbaga dungan-dungan niya report niya may buhayang nasipkatan.
4: Yes ma'am ho mga makaroon mga May 22 abito eh.
3: So amagos ka na sir wot ikaw mo na baton niya ibang report niya may nakakita man niya iba sa rin ginaligal nga buhaya.
4: Wa man ma'am do among nabaton malang halos nga report ay same lang man dayang nagpa-blatter nga ra. Dayang si Sir Reggie Dilak.
3: Mo malang man so far sir, wa't ibang nag-report yon.
4: Waon man ma'am. Pero sa MDRR Batan, do nagatawag ay siyempre do mga barangay officials nga iba, agda iba concerned citizen nag-report. Parte man gihapon sa dayang impablatter ni Sir Reggie Dilak Cruz.
3: Nabuhaya.
4: Nabuhaya.
3: So, nakita man nanda ko no.
4: Nakita ni si Sir Reggie lang ma'am do nakakita agatong bayi nga do mga bayi galing wa man ma'am it ano. Wa man to it blatter ng official sa barangay.
3: Kung nagpahayag malaman niya nakita Mananda.
4: Yes, ma'am.
3: Official blatter yung kay Sir Reggie.
4: May Sir Reggie, ma'am.
3: Oo. Sir, ang bambu nga ni, no, may mga una nga ibangga, ginahimo nga kabubuo, raya karang hitabo, kamo sa MDRMO bata na, ginaseryoso, gid ninyo. Sir, ang bambu nga ni, siyempre, kinangan seryoso ng mga makarang threat. Sa ano, sir, gida nga parte, nga grabe nga threat, rumaiga tao, it ginaligan nga nga, sikat ang buaya, sir.
4: Doon na una, ma'am, do threat sa atong kabuhi. Kasi hindi naton masayran ko amat nga gasalig kita nga safe aton nga pagpangisda pero may buhaya gali. Kami nagpost kami sa MDRR mo batan hindi para maghadlock itawo or maduwaan sa natrabaho. Kami nagapost para manginlaman man mamro mga tawo ag at least kami sa part at LGU batan ging obra man amon do among part nga i-post imo sa Facebook for awareness purposes. At least magin obra kami ma'am kaysa sa ginbaliwala namon do report
3: okay. Sa mga ano sir do yun nga suba nga ron sir kung sinasipatan do buhaya or mga kahabaon nito rin nga suba may mga ano na sir bagay nga una ron mismo sa gilid it suba.
4: Oo ma'am abo tabing panimagay di kara sa coastal areas namon sa mga barangays.
3: Okay oo so na, sa inyo sir nga paglibot nakaabiso man kamukanda kara.
4: Do kay na may mga bagay kami ma'am nga ginadungkaan ginapagapitan namon gina-interview kung siin pagid sin kita nakita aro buhaya gapangutan na kami at the same time kung sa andang area ay may possible nga may sightings at buhaya ay so far wa pa man nanda ito nakita do yung nambang buhaya pero tanda man mismo ro mga isda gambal nga nakukubaan man sanda siyempre gawusong sa tubig gagangoy gabasa tapos doandang safety man ma'am doandang ginakabangtan.
3: Sir sa blatter report niya ni Sir Reggie we mo ta maskin anang pag-estimate yang rono pagtan-aw kung anong klaseng buhaya ra sir.
4: Wa ma'am it nakabutang kung mauno gitay matbahol basta ro ano tanging report sa barangay na doyong oras na nagapanuo imaw, hay nakita na na doyong buhaya, gipa-record na na sa barangay.
3: Mm, sige. Sir, magwas sa paglibot sa mga coastal area, sa pag pati gayon itano no, pag-monitor sa mga suba nga ra. Ano pa sir, agsari yung Facebook post sa day advisory. Ano ro mga tikang pagid sir nga ginahimo makarot MDR mo batang?
4: Unang-una gapasayamat man nga ni ako sa MDR RMO ni Washington sa pag-post man party karon kasi apektado man sanda sa since nga do area sa tinagong dagat ay isa man lang pwede abi katabok. Pangaywa ro aton nga pag constant monitoring sa barangay sa atong mga barangay officials. Gindo na it hapon naka-schedule kami ma'am it uman ni Mendro nga ma bisita kami baylan ito sa doyong barangays, barangay Magpagong, Ipil or Bayang para mag-conduct ma'am it further investigation or mag-collect kami it data or information na magapamatuod dugang makataot proway ba ma'am nga indeed may buaya giman nga exist una sa barangay Bayang nga manakita imaw.
3: Sir, siguro imo makarang dugang no reminders lang man imo nga pag-abiso especially ang bamo ani abong mga panimagay una karon sa coastal area sa gilid dire kay mga kasubaan no sa Banwat Batan. Siguro sir imo nga dugang reminders sa mga mangingisda pag ginato nag sa mga nagapupaligo sa dayang suba sir sa doyon nya coastal areas nato no sa may Batan.
4: Okay, so sa tanan may dayon nga gahon sa tanan nga gapamati di kara sa XFM, Yes FM, Kalibo. So man kami magpaabiso kinyo nga kung pwede likawan anay ro paggangoy as much as possible do pagpangisda. Siyempre pagpangabuhi tawo ay maghalong gid kita sa aton nga mga sapa at mga coastal area nga ra ay nga especially di kato magapit sa nakita niyo buhaya ay ipagayo anay ra atong mga kasapatan or gabi yun gid ra atong mga inunga na hindi anay magpaligos ng katubanda. At kung sakali makita ninyo ro doyong buhaya nga ginaligar nga nakita ay ayaw ninyo pag testingin nga dakpon or sakali nga makita nyo ay palihog ipaabot lang sa natungdan sa barangay officials ninyo sa Batan PNP, sa Minro or sa MDR mo Batan.
3: Sige. With that, mabugid niya salamat si Sir Wendell Leonor ro head it MDRMO Batan. Rayman si Katropang Claire T. The Texas Sama. 96.5 Kalibo ang Katropang Bullseye!
2: Bullseye! Thank you, Gida, sa aton ka nga MDRMO Batan, no? Wendell Leonor. Tama doon eh. Do, raya nga rang advisory nga ginpagawa it MDRMO. Awareness da. Para sa mga igmahod naton runa, no? Nga gisa sa wat ginubrar aton karang mga opisyalis unas Banwa Itbatan, at least bisan papano. Di maputaman sa ang agang ro aton karang mga igmahod kun may una gid man, kun may matuod gid man nga may nasipgatan nga ra. Pero kung balikan tara history, daya karang suba. Ako may mga nakaistorya baga una nga may before pa nga dat sa unang panahon may mga marunong nga mga sinasabi na nasipgatan nga mga buhay. Kasi delikado ta matuod ra sa mga mangingisda man naton or sa mga nagapangabuhi runa sa barangay Bata sa Banwa Karaita Bata. So dayang advisory sundon yang ninyo bukod ra pang pagag or pahadlok kinyo una kundi para man sa safety itaton karon nga mga igmanghod sa aton nga makatropa nato. Morning kay Aljon Dirilo Navarro ha. Una sa Junior and Ruel, Ruel and Junior Barbershop and Alpatik Cellphone Repair Shop kay Kaprofessor, kay Kap Junior, kay Mike Paulino. Good morning. Kay Master Christian Durigo ha. Good morning pare. Ag sa tanan ng mga katrupang Bliss nga nagamonitor. Good morning. Good morning. Now datong portion is hatod katon don it Santon Vitamin C. Ro Santon Vitamin C nga ra mga katrupa. Halin ra sa Santon. Ag raya ro alkaline nga vitamin C. Ro benepisyo kara ginapabasko grong resistensya kapin pa sa mga physical activities naton, ginasukan ng patig, ginabuligan nga mapadasig kita sa mga recovery kung may mga ginabatsyag kita sa gawas. So stay active, stay protected with Santon Vitamin C mga katrupa. Importante ra ro Santon Vitamin C sa aton kara nga kagawasan. aman. Kasi Rosanton Vitamin C, kapin pa sa makaroon nga nga panyempo, iyaw takit nga sa chimpon, angan-angan itig ugugan, itig bagaha, nga ginatanaw naton sa aton karang mga katropa. So, kung mauganon, rupanahon, may mainit, sigurado ubusip on trangkaso. So, Rosanton Vitamin C, importante na sa gawas naton. No? Sa aton karang mga katropa. Papakara sa mga butika, Ana Right Yes to Health Incorporated. Doon doon. Alas 8:35 raton karang oras, aton makaroon nga pag-propadayon na, oy, ro bagyo, nga ginabantay naton, posible masugod ra sa Biyernes ita o Webes ita gabi mga katropa, pero white chance ra nga mag-landfall sa anuman nga probinsya sa bilog nga Pilipinas, no? Paibabaw ang imodap. Pero dagagan it dayay karang bagyo nga ginabantayan makaron. Now, makaron may ginatutukan man ro aton karang DOST pag-asa. Kasi kasabay saray karang chimpo itig uugan, masabay mga katropa rong El Nino phenomenon. Agrong habagat. Sabay ra. Once nga masuod yung kita sa habagat, tapos na rong dry season. Iya kita sa tig-ugugan. Pero may El Nino kita. Diyan doon. Ruplastada ka ron. Ngawa ka mo, hamat may El Nino pero tig-ugugan. Now, 2009, may El Nino ag habagat. Nagsabay. Ag datong time, kabuabong bagyo. Abo nga bagyo, ag kagabanan is super typhoon. Di kararo, undoy, grabe nga pagbaha. No, halit ah. That's why makaroon nga, dapat magpupahauman. Kabay pang hindi man, pero posible dun, nga matabo. That's why nga, dapat kita tanan, magpupahaum, saray ka nga chimpo mga katapos. Kapasugod ro El Nino, agrohabagat, dayang June nga ra, astaron ita bugan it Agosto. No? So sa chimpo mata, kung tig-uugan, kung unaro habagat, mauganon mata. Kung uminit mataro panahon, ga panagasa karon ro El Nino. No? Agdayang bugan nga ra it June hasta it August, mabatsagan naton ro El Nino, ag habagat mga katapos. Diba? So makaron, medyo amat-amat yun nga nagahina ro chimpo man ita, kwan nga ra, gapasood na birong, tig-uugan, no? Gapatapos ro warm ag dry season iya sa Pilipinas. So this coming first week of June siguro hay batsagon naton doon, no? Ang ginaexpektar ang pag-asa pugo hasta 15 ka bagyo makaron. Ya mag-iigo iya sa Pilipinas sa umpisa ra ita June hasta ita Nobyembre. Dahil sa bilog nga bagyo nga ginabantayan makaron, wara it pag-igo sa Pilipinas. Pero nagalapit imaw sa may parte kara it Luzon. That's why nga base sa Biyernes may mga signal nga iga pa idagom hasta gang sa signal number 1 kasi wa mat pag landfall ro bagyo nga ra. So masaklap kara is rong ugan kasi hatakon nagun kara rong habagat. Dai rong ginahugat-hugat yun ninyo kunting tiis ya kanay pero makarong adlaw matinding init mga katropa. Yapon. Raton nga mabatsagan. Pero sa weekend, Bullseye! Yun ang mga bubantayan naton. Sa atong karang maigmang hoda. Alas 8:38 na raton na oras. Bullseye! Atong porsyon natong katon ron ita Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sabi mga ginabatsag sa mata. Ro Vision X Plus Soft Gel Capsule may lutein plus beta carotene plus vitamin E, siyasantin. Ro mga binipisyo kara ay ginabuligan gid ang masolusyon mata at solusyon. Ro mga problema naton sa mata. Ginaproteksyonan aton nga mata. Ginasukan ro pagpagamuypoy or pagpaganakit it aton nga mata kasi hagos adlaw-adlaw nagatubang kamo sa cellphone. Mga gadget pa or ano pa nga mga gadget no. Ginabuligan man nga proteksyonan ro mga long-term vision issue. Raya rong mga katarata, teridyom o kung ano pa una nga nahalitan ning mata, ginadepensa no kon adlaw-adlaw nagainom kita it Vision X. Tawang tag protection ro aton nga mata kasi importante ra sa aton nga kabuhi mga katropa. Ana Right Yes to Health Incorporated, no? Ro Vision X Plus Soft Gel Capsule. Bullseye! Iba pa nga mga mainit nga mga topiko, istoryahan ta pagkatapos yang. Itaton nga mga commercial, kindly stand by.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Charles Sousa. Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagdaan nga 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santone kag XFM libo-libo at premium.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Santone Plus Gold, mas pinalakas.
12: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santone Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
11: Santone Plus Gold.
13: Nagausoy ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santone Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangosteen, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa it side effects. Santone Plus Cup Mix, May kapikahuan, may buong ka pa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
14: Balanced diet?
15: Check.
14: Regular exercise?
15: Check.
14: Vision X Plus?
15: Check.
14: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: X FM.
18: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubo.

0: ka. Sister
1: Payne. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdugid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Payne.
0: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa karusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3.
2: ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Beyond Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
3: mag-Sansom Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus Herbal Oil.

0: Mga katropa, raton nga oras, alas 8.58 na sa agahon. Sa impresyon natin katon, it's Santon Plus Gold. Rosanton Plus Gold, may mangustin doon ha. May ampalaya, may malunggay, ag garlic, ag spirulina. Mga importante ra sa aton nga gawas. Ro, ampalaya, ag malunggay, mga katon. Ro, Santon Plus Gold, kung adlaw-adlaw ka nga nagiinom, una-una ginapabasko gro aton nga enerhiya ag resistensya sa gawas. No, importante. Ginalimpyuhan ro gawas ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipuson. Magarhanon gyud sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagasamad it selula sa aton nga gawas. So ugalion naton adlaw-adlaw mag-inom it Santon Plus Gold. No? Kapin pa kuwa ka na ilaga kaon it ampalayag malunggay. Oy, una sa Santon Plus Gold nakasugod doon mga katropa. Abo nga mga benepisyo nga mabuuro aton karon nga. Importante gid ro Santon Plus Gold. Anara it yes to help in court. Okay? Sa aton karon nga pagpropadayon. Oy ro. Nagapadayon makaron nga palarong pambansa ito sa Agusan del Sur. Well, sa initial nga middle tally makaron nagapanguna mga katropa rong NCR no as of kabiira nga middle tally nga ginapag NCR nga may 7 ka gold nagapangaywaro region 5 no nga may 5 ka gold nagapangatlo rong Negros Island region no for the first time nga nagsiparargo taro Negros Negros nga ra is kuna Negros Occidental ag Oriental. So 5 ka gold nagapangapat ro region 6 Western Visayas, 4 ka gold mga katropa nagapanglima ro region 4A Calabarzon, may region 4B man no, galing ro region 4B is Mimaropa mga katropa no do yun. So abo para kasi 28 ka mga participating raid region ro nagapartisipar sa raya kara nga palarong pambansa. So ro Western Visayas 5 probinsya man da no. Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Aga, Guimaras mga katropa. Nagsiparar katon ro Negros Occidental. Naging kaparte kun sanda it Negros Island region sa makaron. So consider sanda nga region. So sa palarong pambansa sambilog sanda sa mga bag-o makaron nga region nga nagapartisipa sa raya karanga palarong pambansa. Mga tayan para. May mga aklanon kita karanga mga atleta nga nagapasakop ito nga kaparte sa aton karanga region 6 nga nagapartisipar sa palarong pambansa. Alas 9:01 na raton nga oras. Ay gina, kuyabos yung kita tsangkiri. Raton karang oras aton makaroon nga pagpangalagad. Well, naging kaakbay naton ay iba nga mga topiko ha, istoryahan tara sa iba nga mga news and public affairs ita XFM Kalibo. Naging kabulig ta sa aton karang technical side. Katropang si April Kit Palmon, iyaman sa aton nga XFM News Center kaakbay ta katropang Mariani Tolentino. Kabulig ta sa pagbaarangkada ita aton nga mga balita. Katropang Claire Tiaga. Standby sa masunod nga programa, serbisyong katropa. Tangagan, kuamon ka nga General Manager katropang Edwin Garing. Aga, kuamon ka nga Chief Executive Officer Dr. Remy Litoy. Ako man si katropang John Alinascal. Nagapasalamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Pusay!
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sarton Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sarton Plus Gold. Ipipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Sarton Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sarton Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Sarton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sarton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
5: Sarton Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Sarton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Sarton Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
5: Sarton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh. Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
10: Exciting!
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sarton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Sarton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sarton Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sarton Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
3: FM.
10: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulanan kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pharmacy.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
15: Oh, gali. Diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
15: magaan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
18: Mga katropa, XFM.

0: mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 10 minutos makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Bayranyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayranyagaon, probinsya Itaclan. Banuat Kalibog, good morning. Welcome, welcome, welcome na karon sa tunyo pagarangkada pagpangalakanda. Programang Serbisyong Katropa. Makaron kita nga adlaw it Miyerkules. At sa 27 sa buwan it Mayo dugong 2026. And of course sa gihapon, makaibahan sa gihapon ninyo katropang Claire T. Adam. Happy happy Wednesday everyone. Midweek na naman kita mga katropa. Midweek na national regular holiday pa.
1: Exciting!
0: Grabe ba? Iba'y wot at sugod. Bugaw-bugaw lang. Kapi-kapi lang siya makaroon sa Gedli. Tulala, samtang nagpapamati, nagamonitor ka to. Deserve. Deserve mga katropa, matulalay. So good morning, gidaan na ha, mga katropa. Sa mga katropa natin out there. Nya bagong bugtaw, bagong bangon pa lang sa magkaroon niya pang orason. Good morning everyone. And of course, good morning man ha sa mga katropa nato. Nya nag-aamat-amat yun at kinuhikot sa mga banggirahan dagapugan. Riba on the way na. Pagtutan ng trabaho, summer class, summer job. Si manu yung transaksyones makaroon niya adlaw it Miyerkules. Happy, happy Wednesday, mga katropa.
1: Exciting!
0: Mga katropa, hasta kitat alas G sa agahon. Ibininyo ko mga katropa, sa alas G sa agahon, makipag-angot ka ko. Magpadaga, itinyo karon yung mga greetings, mga pagdamyaw. Inyo karon yung mga inugsaligbat sa aton ka tupiko. Makaroon yung agahon, makaroon yung dot Miyerkules sa numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186. Mga katropa, rato na nga pag-welcome, rato nyo pagtamyaw, rato na nga pag-abi-abi sa mga katropa nato. Nga naka-monitor tutok na sa Dakalmang Transistor Radio FM Bonzo. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning mga katropa. Uy ha, magwasin niyo ko rin yung mga radyo. Tutok man kamusta mo niya Facebook live streaming. Pinagiron sa mga official Facebook page XFM Kalibo 96.5. So man mga katropa, live na live. Ratun ka rin yung pagpangalagad. Not only sa inyo ko rin yung mga radyo but also magkililita kita sa ito niya Facebook live streaming. Sa mga official Facebook page XFM Kalibo 96.5.
1: Exciting!
0: Exciting morning! Sa atin ka mga katropa ha, sa atin yung mga katropa out there nga mga drivers with lovers nagapropamati samtang nagataris-taris, nagalibot-libot sa atin yung Banuat Kalibo, Probinsya Itaclan. Sa atin yung mga tricycle PUJ, PUV drivers. Good morning everyone! Uy ha, stay hydrated mga katropa! Kapisar nga

0: May paggago, may pag-uwan-uwan it aga-aga, may init gihapon. Ro aton karon niya pa niyang pumadangga, gitana mga katropa, ro silak it adlaw. Okay, so stay hydrated, magamit it anuman niya panangga o protection, nga hindi man na direkta nga magtama sa inyong mga panit or mata, ro silak it adlaw. Ay, delikado man ron, mga katropa. Delikado sa pagaga. No, it hypertension, heat stroke, o na naman ron niya mga pwede nga pagagtuga it, grabe ka init nga pa niyan po. Well, good morning mananay! Sa ito yung mga vendors, mga negosyante sa Maykalibo Public Market. Well, sa ito yung mga suki ng mga tigpagamati o nagkaroon sa Maykalibo Shopping Center. Good morning mga katropa sa Kuto, Bitmagabot, ito yung pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla at Boracay. Mainland Malay sa 1st and 2nd District, ito yung probinsya Taklain. Mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, good noon, good afternoon, o kung mayong aga, mga katropa aga. Sa ito yung mga katropang overseas, Filipino workers, so, OFW. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. Download na kamo XFM Radio Mobile Application sa mga nakatutok di ka sa ito yung Radio Mobile App. Si mga parte kamot kalibutan, hello, hello, hello, everyone. Well, mga katropa, good morning man sa mga katropa natin nakatutok online. Hi, katropang Dang Villanueva, good morning from Banga the Beautiful. Uy, sa mga katropa man natin sa uman, sa mga late tuners out there, sa mga bagong liso, sa nakaroon yung mga radyo. Mga katropa, ayaw ninyo pagkalipatan gid niya mag-monitor man sa amon niya Facebook live streaming, sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, may naka-flash niya QR code sa inyo karon yung mga screen. All you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. So mga katropa, iscan the QR code nga naka-flash sa inyo karon yung mga screen and mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. And i-like and follow man ha, XFM Kalibo 96.5. Exciting morning sa uman. Today is National Regular Holiday. Ginaobserba, particular ya karon sa pungsod Pilipinas, rora ya karang Idel Adha, mga katropa. Raya ro aton karon nya pakipagbuylog, pakipagselebrar, pagobserba sa raya karang Feast of the Sacrifice. It aton karon yung mga igmanghod nya mga Muslim. No, mga katropa, raya man ay base sa Islamic Lunar Calendar, mga katropa. So today, May 27 is gin-declared ron niya National Regular Holiday. So, sa mga government employees nato na what's good sa may mga sugod man private naman kamo sa private company nagapatrabaho mga katropa makaroon may sugod ay today is double pay. So yun ang ro aton karon mga katropa nga tandaan. No, may sugod man kita, ro iba uwa naganilay-nilay man ko sa mga gugban, nagabubalik kutot sa gihapon, nagabuwa-buwa way sige ang. Deserve man nanda ro, nagdeserve man aton ro double pay. Dugang, may pangdugang sa alin. May pangdugang sa panggasolina, may pangdugang pangakman pangbayad sa utsang.
1: Exciting!
0: Sige lang mga katropa, importante, double pay. Sa ito yung mga employers out there, Department of Labor and Employment, ginapadumduman natin karon yung mga employers nga mag-obserba itama nga pagpasweldo, makaroon niya adlaw, makaroon niya regular holiday. So kung nagsugod it 8 hours yung mga empleyado, of course it's double pay. Kung uwa man mo nagsugod, may one pay man gihapon imaw, di ba ya? So rin doon ka mga sundan na when it comes sa pagpasweldo. So amon matayay, very good matar abiro amon.
1: Exciting!
0: Exciting pag nasa tamang company ka, mga katropa. Hindi ko ting ma-stress ay base ba padagandaganan do double pay. Walang ganon dito. Sana lahat, no, mga katropa, ganon. Well, good morning, gidaan na sa mga katropa natin di karon niya. Ay, masakit ro ugo.
1: Exciting!
0: Ay, nagpinasobra ka, B.E., nagpiginugaw. Ay, regular holiday, manabi makaroon katropang klewa man kami, sugod pa manit klase. hay makaroon nagabugaw, sakit duugo, deserve. Deserve mga katropa. Pero kung may mga hikuton ka mo ha, may mga responsibilidad, obligasyon nga kinahangan, nga obrahon, mapunan ninyo makaroon mga katropa, hindi ka na ninyo dapat rin maikompromiso. Ay, masakit siyang rin yung ugo. Be responsible mga katropa. Rin do importante ka. So good morning, gitana sa ato nyo mga katropa. Ano man yung mga ginakasakuan, ano man yung mga ginaproseso, transaksyones sa makaroon niya, pangurason sa makaroon niya, adlaw. Good morning mga katropa. And of course, good morning mas mga katropa natin nakatutok online. Kay karapang ninyo, Belarmino, good morning, giraki mo ha, nakatutok. Wow, kay sir, incorrect. Good morning. Wala eh. Zero. Walang merienda, walang gunner. Sir, sana may magpadala. Good morning sa mga katropa nato na nakaroon sa Iloilo. Usiin ka man makaroon. Mayong aga, good morning sa iyo. Sana'y okay ka lang. Sana all talaga karapang Ronier. Pero ikaw for sure eh. May ganap ka today, di ba? Ay, double pay ka man siguro ay. Or overtime. Gakman, di ba ka? Katropang Ronier. So good morning, ginanaki mo una ha. Kusiin ka ba makaroon, karapang Ronier. Sana'y happy ka.
1: Exciting.
0: Sana'y exciting ang iyong life. Sana'y exciting ang iyong morning sa mga katropa natin sa Metro Calibo Water District. Good morning everyone. Karapang Ronier, kamusta? Kamusta ang life? Kamusta ang buhay-buhay? Uy, sa mga katropa, gira natin mga solid katropa. O naman karon ha, sa mga kay katropang Arsini, katropang Danilo, sa mga katropa natin out there. Good morning everyone. Sana all double pay. Hay, okay lang rin katropang Ronier. Kung buhok niya mat-double pay makaroon, kung makamat-overtime makaroon, at least nagabubalikutot ka makaroon singugban with
1: exciting!
0: Breakfast in bed. Di ba ga? Manami mag-breakfast in bed. Manami nga samtang nagatimo-timo, nagapuro pangapi, nagagubog-gubog, naganilay-nilay ang sa bangko, at ginadalian, slow morning. Di ba ga? Deserve. Deserve kita na ron na mga katropa. Di ba karapang Ronier? Kapin kong may kaibahan niya mainit na tinapay rok kape. So, good morning, gid anaki mo di karon. Pero pang wowy season, good morning. Nakatutok man sa aton karon niya pagpanglagad. Kay katropang Arnold Altivo from Corona del City. Hello, good morning po sa iyo, mahal Claire. Nagsasabi lang ako ng totoo sa iyo. Alam mo, sa tingin mo pa lang, nalulusaw na ako. Paano pa kaya sa matamis mong ngiti? Aba!
1: Exciting!
0: Paalin, gitaran ka rawang Arnold. Halos nagbibigay ng saya sa aking damdamin. You look great wearing that, so beautiful. Thank you, katropang Arnold. Gano? Okay, good morning, gitaran sa mga katropa natin from Corona del City. Sa mga avid listeners natin out there. Solid katropa, thank you so much. Thank you, katropang Arnold Altivo. You always make my day, every now and then. Thank you so much. Katropang Filiba Vicente Pamatian, good morning. Katropang Wowy Season, good morning, Ma'am Claire. Gabi na matigid kami yan sa Ganzon, Hamindan Capiz. Ag sa asawa ko nga nagkatuwog. Sana all nagkatuwog pag at 9:30 na angan-angan. Hando magdumot, wow. Tao nga ni mga katropa, masinuwa man ako, tsugod niya rin. Body clock, abing ginasing. Maski nag-inalin pa ako kabi katropa. Maski nuwa man ako, tsugod makaroon, kusa ut anagin niya nagabangon, rakon niya gawas. Ay, taulat ah. Sana all sa mga kayang magkatuwag sa 9:30, 9 a.m., 10 a.m., no? Literal nga, tinanghali ka na katropa. Deserve ah. So, good morning, gina kinyo na karon sa Kapiza. May agad nga pagpuro pamati. Uy, mga katropa, i-power share. Daton karon niya live. Agon niya jamor. Domeri, kita iba makaroon niya. Makaroon niya adlaw it. Miyerkules. And of course, sa umana. Ayaw din niyo pakalipatan niya mag-monitor tutok. Saman karon niya Facebook live streaming. Pinagiran sa manyo official Facebook page. XFM Calibo 96.5. So, mga katropa, live na live. Daton niya pagpangalagad sa manyo official Facebook page. XFM Kalibon 96.5. Mga katropa, sa mga nga nagapuro pa maho di karon, mga bagong bugtaw, nagapuro pa nga, pigiladuyog-duyog, at ano, antakaw niya bilog ng sistema.
1: Exciting!
0: Kaya mag-bangon-bangon-bangon na magtimpla nat inyo karon niya. Favorite niya kape, pang pabugtaw. Sige na duyog ninyo karon niya bilog nga pagkatawo. Mga katropa, inom timpla na kamo siya, Anton Gold Coffee Mix. Buko niya mga rait, simple nga kape, but also very healthy nga klasit kape, mga katropa. Hindi kita sa dapat niya manami yang dapat sa may substance, di ba? Sa ano man niya bagay ron, hindi kita magpadaga-daga dahil manami. Dapat di kalidad. May manami nga benepisyo. Ag literal nga may substance, mga katropa. Bukod niyang itpuro nami, pero may side effect gali sa ulihi, di ba? So mga katropa, ya kita sa kape nga manami yun. Very healthy pa. Manami gid para sa aton ikaayong nga was. And makabulig para karon sa pagpabasko git aton niya immune system pang makabuligid ka itong mga katropa nga maging productive bilog nga adlaw. Mga katropa, Rosenton Gold Coffee Mix ay makapabasog sa resistensya o white side effects. May santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga siyang kap nga makabulig contrast nagkagayin niya niya bat pagatian. May glutathione, nag-collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, ikaw bagay coffee lover o white oras, magpreparate pagkaon apang gusto nga maging produktibo rukada adlaw. Abay, harawot agid. Mga katropa, rusabat sa inyo karon nga adlaw. Mga katropa, Shanton Gold Coffee Mix. Araya ay bukod niya mangit basta nga kape, bangod may isang cup nga mas ginapapasok. Rabinipisyo, kapatid glutathione, collagen, laging disenyo para suportahan ro ika ayong nga was. Siguradong satisfied rin mo karang coffee cravings si Shanton Gold Coffee Mix. Bangod buga na rice antioxidants, nakakabatay panit ag sarangkang mapabili niya energize. Nakakapikagon, nabuligan ka pang pabaskugon ro imong kagawasan. Mga katropa, with Shanton Gold Coffee Mix, worry no more. Kaping kung may diabetes, may ginamonitor nga sugar level apang wana ilait mapait niya kape. Yan na kamo si Shanton Gold Coffee Mix. Bangod raya ay may natural nga pang patamis, sweetened by stevia. So literal nga uwa it side effects, mga katropa. Literal nga ma-enjoy mo tagtimaw aga balasaproan nga kanami nga uwat ginakabagakan nga base sa ulihi ay may bulok nga epekto. Mga katropa, si Anton Gold Coffee Mix ay produkto Diesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee aga, TikTok Shop, and Lazada. Of course, available doon sa Mercury Drugstore ag tanan niya mga leading drugstores nationwide. Mga katropa, sa uman, Shanton Gold Coffee Mix, kaping nga nag-aamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. 28 minutos makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa atong pagpangalagad, sa atong pag-ililiba, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Miyerkules. Uy, so man, happy midweek ka, mga katropa. Exciting. Konting kembot, konting igod yun lang. Weekend na naman. Grabe, no? Kanasigda, siguro inadlaw. Masyakan ugang summer break. Watlase ng mga inunga. Nakatipid-tipid ka sa adang mga bagon. Mga katropa, reminders. 2 weeks yun lang. Oh, patapos na Romayo. Balik eskwela na naman. Aron gid ana sa mga makarangat tiempo ay amat-amat yung takarangin nagapangumpra o mga ginikanan rumay mga ginapatuon it gamit ni tuto ni nini na uniform bags o kung ano man rumang kinahangan niya gamit ni nini ag ni tuto ag of course dapat unahon gid anay bago rutanan rupag pa-enroll mga katropa. Ay anhon mo ron, roy mga gamit tinini ag nituto, patagalin na pa-enroll. Ah, mga katropa, maski na although hambangan ni ita DepEd kung ruunga gusto nga magpa-enroll gid agid sa ka pampublikong eskwelahan, wa it dapat nga balibaran ro tagatapan. Punoon or abuon nga estudyante ro naka-enroll man. But Gaban karon mga katropa kaping kung late enrollees kay mga nakaibutang sa mga extra man doon yung mga sa sobra, di ba ga? Depende sa eskwelahan, pero may mga makaroon yung eskwelahan, di ba ga? Bangon sa sobra na, nag-exceed na rin numbers of learners, may mga ginasplit, ginatunga-tunga, dapat 2 sections lang, obra kong 3. Gina-session-session lang tayo, kabi ko sa mga kindergarten, may panghapon, may pangagahon, may mga karoon, di ba ga? Hay, paano kung puno datong session niya gusto mo? Or oras, or schedule niya gusto mo? Hey, di mo taron do yun mapilit. Nakadepende yun taron dun kay tagat kay iskwilahan kung siin ka na naisingit. Pero, hindi siya na pwede kayo magbalibad. Nga, hindi ka na da pwedeng batunon. Nga, una magtuon, no? Do yun yung abimana. Sa schedule da yun. Nakadepende yun da yun sa iskwilahan kung paano matunga-tunga rumanga nagapanganubra nga rang estudyante. Nga nag-exceed sa target nanda or gina-foresee nanda nga dapat raya rang ruato niya estudyante. Of course, pamaagi man ron nga matunga-tunga, agad hindi man makompromiso. Ro tinuhunan it mga inunga. Ro, conducive environment it learners, di ba? Importante man sa gihapon nun sa pagtuon eh. Ro, environment, kung conducive imaw, kung makafocus doon nga sa pagpamati sa anang subject, sa anang tinugunaan, di ba ga? So, na, doon yun doon sa bilog sa pamaagi. Ginatunga-tunga mga katropa. Di karon da yun, bro, hindi ka uting makapili. Hay, paano kung puno utaro morning session? Example, sa mga kindergarten, puno uta si morning session. Waka choice, igtukawon sa afternoon session. Di ba ga? May mga makaron. Haron niyang doon, maskin abuon yung estudyante, hindi ka pwede balibaran it iskwilahan kung una mo't agusto ipa-enroll rin mong unga na mga katropa. Apang, daya nga pagtunga-tunga, pag-divide sa mga estudyante, hey, pamaagi ron it iskwilahan para man niya, kumbaga ma-even gihapon, maski nagapanganubra na, maubrat pamaagi nga, kahit papaano, bukot dugot-dutan, naro mga inunga, bukot nito, manato niya, kung dugot-dutan, very chaotic kapin ko mga kindergarten o grade 1 or elementary. Very chaotic, magulo. Kapin may mga, bukod nga, it's reality. Bukod tanan nga inunga, estudyante ay, yun ang tabi ang nasa binit, ag magpungkog, magpinamati. May una, gidagid niya, magahog mga katropa. So, kailangan doon itunga-tunga para bukod man itananhay, apektado sa pila-pila ka mga magahog or masangag. Tunga-tungaon siya ang dagod kahit papaano ay mabulig-buligan si teacher nga ma-handle do mga magahog nga ra. Tunga-tunga lang. At least ay baton tanan na do mga enrollees. At the same time, apisan nga baton lang ng baton sa pihak it puno na do slots, do target numbers of enrollees or of learners. Hay, hindi ma kompromiso ro tinugunan. Hindi ma kompromiso ro conduciveness ita sang ka classroom, di ba ga? Do yun do sang bilog sa tikang it DepEd. So nga ni, ano pa rin yung ginahugat ha? Abo abing mahilig sa last minute. Sa rush hour mahilig da karon. So kung wa ka mo na ila nga maubusan or hindi na kamo makasunod sa gusto ninyong schedule or mga gaba na sa may mga schedule or session ng mga kinder na no? May pang-agahon, may pang-hapon, pero kung grade 1 to grade 6 to junior high, syempre may agahon hapon yut aron. Ag depende man ko amat sa mga naunang mga nagpa-enroll ro pag section kanda, di ba mga katropa? Ay, kung gusto mo nga bestie, kaibahan ka mo ni bestie, ay mas, kung sabay ka mo kapa-enroll, ay may mabaho nga chance nga classmate ka mo, di ba ga? So, rin ato niya reminder, especially sa may mga inunga nga incoming kindergarten, na? Nga may mga session-sessioning, schedule, pagsugod. So, ano natin, likaw-likawan do, mga last hour nga pagpa-enroll mga katropa, ay, agod niya bukod man imot chaotic, especially sa tagatapan, sa management, sa eskwelahan. Gadugsuan ka mo di karon para smoothie ang bagaro pagpa-enroll. So next week, June 1. Yes, mga katropa, sakto kita galero nga Lunes to June 1. June 1 until June 5. This is only one week, ha? Pero syempre, nagabato man yapon na rumang iskilat late enrollees. Pero likaw-likawan nyo nato mga katropa. Rumang late enrollees, kung may oras malang man next week, pila lang kita magtaga na kahit minuto, oras, sang oras, o tempranuhan mo, itpila, para mapa-enroll mo gaging unga. Diba ga? Agod niya, makabuhin-buhin man sa trabaho ni teacher, sa mga gina-assess, sa mga last minute ka lang nagpa-enroll. Ah, mga katropa, sa iba natin ron kung mga pag-umpisaw tatlase, may mga pag-ubraw, tas si teacher card records, it mga inunga. Ag of course, agad hindi ba makompromiso, mga unang adlaw nga tinugunan, assessment, it unga sa eskwilahan. Diba ga? May mga makaroon niya, unga, nahuyat ako nga, ulihit ay mo nagsugod. Do iba nga, anang classmate, nakaget along, what ah? Minko, nagkakilagan, anyuta, nag-introduce yourself, what ah? Emot, ay late, ay mula kasugod, ay late nagpa-enroll. So, likaw-likawan, late yung magpa-enroll, mga katropa, kung man ka muna ilang mas hassle kinyo, especially sa mga unga. So, next week, June 1, mag-aumpisa, daro enrollment period, mga katropa, sa tanan yung mga pampublikong eskwelahan. And June 8, yes, Monday, o, di ba, pilang adlaw lang, grabe, kadasig-dasig, katunganan nyo, takita mga katropa, dagon, yun na yun, no? Grabe, no, may kumahamba kita nga, grabe, nakakatunga, o, takita. So, June 8, through first day of class, for the school year of 2026-2027. And this is the first school year nga iga-implementar ro 3-term school calendar. No, mga katropa. So, yun doon kanya mga bantayan. Sa umana, reminders, raya ka nga topic natin, eh, this is a reminder sa mga ginikanan. Kasi ba, nalipat? Uy, ako, mga katropa, in reality, ha? To be honest, ako ko amatay. Sayod ko ro adlaw, pero ako sayod nga, ay, daya galira, importante. Minko na sana ilatabi, ako nga, mabugtaw, trabaho, uli, trabaho, makaroon. Minko excited, jata ako pagkaaga kung day off ko. Yung mga makaroon ka niya ta ako. Minko nag-taut, igtugupangod kung raya adlaw. Tapos nakikibot na ta kita, ha? June, ano, tagali, makaroon? Hala! Pilang adlaw, nakataliwan, dapat nagpa-enroll yun. Di ba may mga makaroon dayon? Bangon sa sobrang, buko man gidit, sobrang busy, siguro preoccupied. Masyadong occupied, roaton niya Pinoino. Masyadong kita nga, ano sa realidad, hook, drained, no? Mga katropa, sa daily routine naton, na preoccupied, roaton niya utok, ay dapat gali, daya, ay, importante ra. Ay, pilang adlaw, agali, nakataliwan, daganta ako, or, sayon mo hinaaga nga June 1, pero what asing bungog? Nalipat ka tinga, inaagaw ta ikaw mapa-enroll, uwa pa ta ikaw it mga rekisito, uwa pa ta yung mga requirements, uwa pa ta yung mga documents, mga katropa, no? So, raya reminders sa mga nagpamati nato yung mga ginikanan di karon, no? Realidad ron, yes, sayod nato niya makaroon manabe, Wednesday, sayod nato niya May 27, pero kung amat nalilipatan naton, ano dapat man o ka-importante rayang adlaw, di ba ga? May mga makaroon kitang nakakalipatan ko, amat, because of grabe no ko, amat, yung mga bagay-bagay nga atong ginaisip, ginapinuino, masyado na kitang preoccupied to the point niya, paano ko papaigo-igo o ibang iisipon sang Pinuino, di ba ga? So, do you know, mga katropa, this is a reminder nga next week na, ha? Amat-amat, Sean! Usuyaw, hindi ka the birth certificate ni Nini ni Tuto. Ay kinahangan ron. Kami sa mga kindergarten. Sa mga incoming daycare. Ro live birth ni Tuto, ni Nini. Report card sa mga inogsugod sa elementary. Ay, isecure doon mga katropagon. Base baga next week pa ka mo mag-inusoy. Tapos, ay, naduga, tagali. Ay, napasa, tagali to last time. Ay, wow, tagali to. Ay, mapila ka man sa PSA. Di baga? So, pangaman. Pangaman kita mga katropa. Ay, one week ba lang the next week opening of class na? Mga katropa. Siyempre, next week ka ra kung next week, kung next week ka pa maproseso sa mga kurang na dokumento. Laban, next weekend ka pa mapamakarayot gamit. Oh, last weekend lang next week eh. Di ba? Tama? Yes! Last weekend lang next week. Pagka Monday, opening of class na. Kato ka palang mapamakat gamit. Rush hour, abo-abo. Gidarayon niya. Tao sa mga malls. Ulubusan! It mga school supplies dayon. Depende sa mall nga imong pag-agtunan. Pero sa id naton, abong mga malls nga mga barato gihapon. Yan, abo man unang gabakal. Kuha ka na ilang maubusan ay amat-amat na katropa, galaw-galaw. Ah, so, man, this is a reminder nga mag-amat-amat na kamo di karon para sa enrollment period next week, Monday. Agbasi mga nag-ano kamo di karon ha, pakapante nga. Ay, katropang clear, naka-ano ako, naka-early registration yut ang sang-unga. Ay, mga katropa, bukong tatbot, singhanon niya. Naka-register kaya sa early registration, na-enrolled ka na? No! Kinahangan mo gapon magpa-enroll. Sing-unga. Okay? So, do early registration niya rin na yung ko ano malang man doon imawit ato niya mga eskwelahan. Kumbaga, pag-assess, pagpahaom sa mga target ra yun yung magapa-enroll. Makapahaom sa dadugang. No? So, base ba, pakampante ka mo, di karon ay nakabuot ako doon yung slot na pa-enroll ko, tangunga sa rin yung eskwelahan. Hindi ka magpakampante, kinahangan mo gapon magpa-enroll. So, dire-diretso na ra, next week, enrollment period, brigada eskwela na. Bakawot gamit rin ni Agnituto. Opening of classes na dayon mga katropa. Diba ka? Problema mo matakara si nanay, si tatay, bago ni Nini Agnituto. Kimatana. Sige ang mga katropa, kaya sa mga inunga di karon, samtang may nagapatuon, magtuon it mayad, ha? Hay, bukutanan niya unga, may kahigayunan niya magtuon. Bukutanan niya unga, nakakaagtos iskwilan, sa piyakit gustong-gusto nanda makatuon. So, ruyon do aton pa may kanya reminders. Sa role it guardians ini kanan at the same time sa role man itself it estudyante. Ha? Mga katropa. So, sinanay at si tatay nagakandakuba mapa-enroll ka mo. Mabakkan ka mo't inyo mga gamit. Do your part. Magtuon it mayad. Magsugod sa eskwelahan. Sinanay si tatay, maproblema uman kara ay adaw-adlaw matang pamasahe, adaw-adlaw matang bagon. Tapos sa ulihi, masaira ni nanay di tatay, uwa katinggalin na gasugod. It's a very heartbreaking scene sa mga ginikanan. Kunta mga katropa, kung ginsaligan kamot inyong ginikanan. Nga ay sininiog si Tuto nga ra, ginatawan ko't bagon everyday, gasugod rin sa klase. Hindi man mga katropa, pag samaron, the trust, tapos pagsalig kinyut inyong ginikanan, naga, ayaw man sanda i-broken heart no, sa inyong mga mapusok nga mga desisyon. Sa naton, mga pamatanon makaroon, agsadyo na naton ng mga edad nga ron. Mga high school, no? Mga minor de edad, kagabanan. Mapusok yun ang desisyon. Nag-explore abe eh, no? So, do your part mga katropa, magtuon. Samtang may nagapatuon, doon dumabaho ninyo nga parte nga maigabulig sa nagatinguha nga mapatuon ka mo. Grabit budlay in reality ba si gaom ninyo? Ay, nagaswildo man si nanay at tatay nga ron. Ikwarta matasanda ron. Oo, nagaswildo nga niya may kwarta pero waka mo kasayod niya pilang pressure, pilang stress man ro. Anda karon niya na angko, nabatsyagan, experience para ma-meet yang matapos na ng trabaho nga ron, makasweldo, ag mapatuon ka, mapadala ka, mapasugod ka sa eskwelahan. So, this is a reminder. Yes, trabaho ron it ginikanan, obligasyon doon nga mapatuon ka mo, and obligasyon nyo man nga magtuon it mayan. Okay? So, mga katropa, 45 minutos. Mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Katropang Gems, good morning from Bacoor, Cavite. May tagira nga pag-monitor. Katropang Aljun Dirillo Navarro from Druelan Junior Barbershop sa Banga, the beautiful. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring. Kay katropang, Josephine Sistorias Valencia, good morning, Ma'am Claire. Watching from Iloilo City, shout out for all sa friend na akon. Thank you. You're always welcome, karapang Josephine and mayong aga. Karapang Blaze Fernandez, good morning. Thanks God at graduate na ako sa mga unga ko. Ay, congratulations, ira katropang dang. No, at least ay, you did your part, naubra mo't ay mong obligasyon, napatapos mo't asanda, kandaut akong anuro, andang mga masunod niya tika nga himuo, na ikaw at least, na say di mo sa imong kaugalingon niya, na fulfill mo tayong duty, which is to send them to school, no, mga katropa. Na sa mga unga na dayon ko, ano undo, andang masunod niya tikang after nimo sa nga mapagtapos, di ba? So congratulations sa tropang dang. Katropang Jory Jorfa, good morning, madam. Ganda ng dress natin ngayon, ah. Grabe, grabe si katropang Jory. Basta, katropang Jory. So good morning, kita kanya na sa Tabao bang, ha? Iyon imo sang isip, pero hindi ko mahambag. Parang pagmamahal ko sa'yo. Ramdam ko na, pero hindi ko masabi. Charot. So, good morning, good anak inyo na. Katropang TJ, Ninoy Taloxulidad from San Francisco, California. Good morning, good day. Katropang TJ. Kay Mama Meds, unang karo sa New Busong Mercedes Village, sabilog ng Tiad Family. Good morning, everyone. Bawak sandar at sugod. Unang sandar sa bagay karan. Kay Nanay Alice, ha. Good morning, good ana. Kinyo, una. Happy, happy monitor. 47 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 agahon. Well, mga katropa, dugang mga pagtamyaw, dugang mga tupiko, ato niya pagtalakayon sa aton karon niya pagpanumbalik, yamang sa programang Servisyong Katropa. Magpanumbalik kita after yamang. Ipilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Aga sa Pandacan, Manila. Ito mong aking kamay, kung may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Charles Sousa, Ansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takuwi na nga po. Salamat sa sister. Dating, tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang akong likod.
14: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe.
15: Sister Pain, symptoms persist, sa mga butika.

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 53 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon, sa tanyang pagpanumbalik programang Serbisyong Katropa sa gihapon. Makaibahan ninyo, katropang Clarity at uya sa mga katropa na inaton di karon. Nga, mga bagong bugtaw. Uy, sa mga katropa man nato niya nag-problema, ha? Nga, bagong bugtaw, bagong pimples na naman. Bagong bugtaw, bagong tubo na naman. Ay, mga katropa, raut aro sabat sa inyo karon niya mga problema, sa inyo karon niya mga uyahon, sa inyo mga panit. Clear skin. Herbal soap, mga katropa. So, mga katropa, clear skin herbal soap. Ay isang glutacogic soap kaprodukto Yes to Health Incorporated. Mga katropa, to achieve healthy beauty skin, bukod nyo amang ita, basta-basta nga glass skin ka di karon, pero kung masila ka namin kuugang, kagun rayon. Mga katropa, para healthy rin mong pagka-glass skin, literal nga makinis, nag-glass gid aro imo karon niya panit. Hi, achieve ron with clear skin herbal soap. Kombinasyon ni herbal ingredients, glutathione and kojic acid. Ginalimpyuhan na ginaduga ro impurities sa kagawasan. Ginabuligan ro panit nga paputi o nagpanamion ro skin tone. Nagabulig nga ma-achieve ro healthy glow it panit. So, kuming ko feeling mo mga katropa, ro imong sabon makaroon na yung ko uyahon at animo ro nagaputi. Mingko zebra kawon angan-angan. Hi. Switch na sa Clear Skin Herbal Soap. Agod nga ro imong skin tone high pantayang mga katropa fair ika nga. Ro imo karon nga skin tone ro kulay iti imong panit tay. Kung ano ro kulay sa uyahon ay makamando kulay singliog. Ah, mga katropa. So, dapat bilong nga gawas, nag-invest man kita sa manami nga sabon. Bukod nyo sa itsura kita nag-invest, mga katropa. Agod nga fair do tanan. Agod nga tanan na bilog naton nga panit sa bilog nga gawas. Hi! Healthy, mga katropa. Agod, of course, makaroon nga matapo-tapo, no? Kung matapo-tapo kita kaping gumagawa kita, agod niya tanggal lahat ng bakterya, mga higkong nga pwedeng maangkon ni tato niya panit, especially tato niya uyahon nga kaping sa mga sensitive out there nga pagkabugto rin sa agahon ay another tubo na naman, another higko na naman ay nagpugaw o ko na natapo-tapuhan ay magamit yagi ka mo Clear Skin Herbal Soap pang palimpyo sa inyo karon niya sang adlaw nga baka-baka sa tapo-tapo. So mga katropa, ro Clear Skin Herbal Soap. Hey, produkto it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So man mga katropa, to achieve healthy beauty skin, magamit it Clear Skin Glutacogic Soap. 56 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Ang mga katropa, ha, reminder especially sa mga taga Ruelan Junior Barbershop. Hay, midweek na kita, so hinaga kara Webes 12 noon. Ro pick up time it aton nya drop box una karon sa Ruelan Junior Barbershop. Sa mga taga Banga naton di karon ay maggagasgon bago ro pick up time it aton nya drop box una sa Banga. Sa aton man gihapon nga nagapadayon si Anton ni XFM Libo Libong pa-premyo. So mga katropa, mag-gusto na sa Ruelan Junior Barbershop sa Banga, may drop boxes man kita. Una karon sa Farmacia Gomez, mga katropa, sa Mikalibo Shopping Center. And every Friday, mat-ana karoon ang pick-up time, 9 a.m. So ruin nyo karoon yung mga raffle entry, hay hingabutin nyo ituwag bago ro pick up time itroy ni adlaw. Ag sa mga gusto nga iya mismo sa istasyon maghugog it anda karon yung mga raffle entry, pwede man gihapon sa JS Berta Road Barangay Tigayon, mga katropa. So ayaw ang ninyo pagkalipatan na base baga aga sa ang produkto rin yung magamit as raffle entry. So mga katropa, tandaan sang ka blister o kung sang ka banig it's Santon Gold Herbal Capsule rin yung kinangin niya tipuno na zero raffle entry o kung proof of purchase sang ka blister man it premium D3 soft gel capsule sang ka blister o konsang ka banigman it's herbal food supplement for men ag lima nga sachet it's Santon Gold Cafe Mix. Mga katropa, rin yung kanyang mga proof of purchase, isugod sa sangka sobre. Isugod rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, at permahan. At ihugog sa ato niya mga drop boxes o man sa Ruel and Junior Barbershop sa Banga, Poblasyon Banga ron, sa Pharmacia Gomez, sa Maykalibo Shopping Center, at iya mismo sa ato niya istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon. And mga katropa, every Friday, roatan niya, weekly draw ag may magraog 3,000 pesos. So mga katropa, kung apilang weeks so, nagwagyapon nga mo na nabubunutan na hindi ka mo magkabaga, kabasi baga, bukunta ka mo pang weekly draw, pang grand draw ka mo, ag more than 100,000 pesos. Rupa premyo nga nagahugat kinyo. So hugog ang nga hugog, mga katropa, nagatipon man ron, hasta it grand draw, mga katropa. So mga katropa, rupa yung ginahugat, tipunon yun, roatan yung mga participating yes to hold products, ag mag daog it cash prize every week sa nagapadayon naton ni Santo na Next FM libo-libong pa-premyo. 58 minutos makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Karapang Rude Salvador, good morning kay Karapang Ritas nagapuro pa matigid ana makaroon guwapahon gid among idol. Thank you so much Karapang Ritas Adok Salvador. Ikaw matari mong pangalan, makaroon sa Facebook ka, pero dahil kilala ka na namin, Karabang Ritas, hindi ka makakatakas. So, good morning, anak yung Karabang Ritas. And of course, good morning, gitaman, sa kay, sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malino, Maklan, sa Bilog, Ibardo, Laza, Beltran, Isuga, Family, Lula, Mami, Lula, Linda, Lola, Mary. Good morning, kay Angol Oregis, sa Nabilong Kapamilya, nag-monitor kita ron every day. Every now and then. And of course, sa Dangkalan Malinaw, sa Habalabal Boys, si Uncle Boyet, Bawya Galis, na dagara sa Maykalibo, masako-sako, randa ka mga linyada. So, good morning sa Bigaan Malinaw, sa Beltran Ikayan Family, and of course, sa Beltran Villanueva Family, sa Sitio Oblina, Bansur, Banga. Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone! Aguna karon sa New Buswang, Mercedes Village, Bilog ng Law, Flores, Polmones, Ligayo, Alfaro Family. Good morning, good morning, good morning, everyone. Happy, happy Wednesday. 10 minutos, impunto alas 10, roaton. Impunto alas 10, roaton yung oras, mga katropa. Thank you, thank you, thank you so much. Sa mag-iba ka ako, makaranyaga, makaranyad lahat Miyerkules. Magay liba, magkakilita man kita karahin aga. Adlaw with Webes. Webes na naman. Adlaw with Webes, same time, same station. Alas 9, hasta't alas 10 sa agahon. Mga katropa, bantay man ninyo masunod niya programa, Boxing Gloves. Hagad yung katan ron, it, XFM Network Philippines. Kanamitong gidron niya drama. Aga, of course, naging ka-partner, kabulig naton, ka-partner technical side, katrapang Zipil Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katrapang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So, for all supervision, it ato niya ever generous. Mahal ba mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lito Uy. Ako man si katropang Claire Tiad, nga nag-aiwan kinyo tanan. It my red nga gahon. Keep safe everyone. Happy, happy midweek, mga katropa. Iyamang ron sa programang Servisyong Katropa, it XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Santo Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw.

0: Libris! Ano ba lang natabo kagabi? Pulos ka buwangan ang report mo! Ang katapusan niya ba tungay na kagang informant mo nakapalagyo?
1: Chief, nakaibala ko nga komplikado. Apang si Marco, dako ang bagay nga naibala niya. Ang iya papalagyo, parte pa sang plano. Kag sa banta ko, hindi lang siya basta-basta lang informanta. May koneksyon siya sa bato.
0: Ba? Koneksyon? Kung may koneksyon siya, nga agin papalagyo mo siya. Sa din ang bato. Kadamo sa ginubos naton ng mga tao kagabi, para lang sa wala.
1: Apang Chief, nakuha naton si Kulas. Dakuin na nga puntos. Kag sa bato sa banda ko, ang nakuha naton, isa lang kapaon. Kaglain ang tunay nga bato.
0: Oh, isa kasimana lang. Ginhatagan ko ikaw sa isa kasimana para masalapuan mo ang bato ngayon na kag si Marco. Kaya kung hindi, ikaw ang mabutang sa hot seat. Matang!
1: Yes, Chief.
0: Oh, sige na! Makahalin ka na!
1: Thank you, sir. Hindi ko malimtan ang paandam ni Chief Morales. Apang nakaibalo ako. Ngara ako sa husto nga direksyon. Kinahanglan pang itaon ko si Marco. Tungod siya ang yabis ang tanang ini. Oh, Marco. Gagin puhat mo ato. Halin diri sa headquarters. Dito ako mapadulong sa pier.

0: si Joelias. Ato siya. Naghahanda siya sa pagplastar sa ialambat para sa isda. Palapitan ko siya. Joelias?
1: Hoy! Ikaw ulit, detective. Anong malagad ko sa imo to?
0: May pamangkot lang ako kung tanis sa imo, Joy.
1: Ano ina, sir? Wala ka pa bala na kapauli haling kagabi?
0: Oo, Joy. Nakita mo bala si Marco? Ang kaupod ko kagabi.
1: Marco? Wala ko siya nakita, detective. Abang may nakita akong alain.
0: Ano, Joy?
1: Hindi, ha?
0: Bah, nagtulog siya sa kadagatan.
1: Nakita mo yun ang isa kadaan kag-abandonado nga sakayan?
0: Joy, nga man.
1: Amoy nang ginasakyan sang una sa mga kolektor sa mga kagamitan. Nakita ko kagabi matapos ang gamo, palayo sa pier, may nagsakay ng isang tao.
0: Sino? Sino nagsakay, Joy? Nakita mo ba lang dagway?
1: Wala, tungod madulom. Abang sigurado ako, may dala siya nga kahon.

0: Kahon?
1: Oo, gamay nga kahon.
0: Kahon? Hindi ba to?
1: Eh, ambot lang. Abang para sa akon, kahon atong nakita ko. Pero abi mo, sir, inang mga daan nga istorya bahin sa katapusan nga ba to? Hindi kay isa lang ang sugilanon. May nagsiling nga ang bato nga ina. Hindi kidman matukod nga bato. Kundi simbolo kuno inasang isa ka manggad.
0: Manggad? Ano nga klase sang manggad?
1: May nagsiling nga ang katapusan nga bato. Yabi sang isa ka lugar nga puno sang bulawan. Ang iban naman nagasiling nga ang katapusan kuno nga bato. Isa kadaan nga mapa nga sa diin natago ang likom sa mga katigulangan. Abang ang pinakalain sa tanan, sir. Among
0: ano? Ano, Che Elias?
1: Ang katapusan nga bato kuno wala ginapangita. Siya mismo kunong nagapakita sa mga tao nga may matinlos ang kasing-kasing kag matuod ang handom. Pag ang tao nga makakita sina, amo ang makapabag-os ang kapalaran sang tanan.
0: Naging komplikado lang tanan. Hindi lang gali isa ka bato ang ginapangita ko, kundi isa ka misteryo nga mas madalong pa sang sa ginalauman ko. Si Marco.

0: Kat sore?
1: Ya.
2: Pagin tayo itong sa akin ng ating katrupa. Dahil sa tinuga, naginatanggitas ang kapulisan. Naginatawag kay Marco Jason.
0: Marco? Ano siya?
2: Sige,
0: Katsuri. Mamati ako.

0: katapusan nga ba ito?
1: Oo, Jason! Kag-isa siya sa kinatumod nga yabi. Pagod na mapuksan kag masalaga ng tanan. Bahin sa kinatawag nga katapusan nga ba ito? Kag may nakakita siya sa lugar. Kag makilalaan siya.
0: Aling subong, tungod masako kami sa ulubrahan ko. Istrikto subong si Busing eh. Tungod ginadalian ang mga proyekto. Apang may paagi ako nga napinsaran.
1: Ano ina?
0: Ihatag sa ako na isakto nga lugar nga namtangan niya. Kagkondensya masalapuan sa mga lugar. Kay manawag na lang ako sa kapulisan. Agod makahimo sila sa nagakaigo nga tikang.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Sigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
4: X.
6: X.
4: FM. X. FM.

0: ara naman tabala mo. Misteryoso kuno ang kuler nga nagpahibalo sa kapulisan sang nahamtangan sa isa ka lalaki nga ginapangita sang alagad sang kasuguan. Misteryoso kada. Hilala ko na siya, no? Apo ko na siya nga gwapo, no? Ay, anay ka bala. Consuelo! Ay, abe pa wala ma ko alay sa cellphone mo!
1: Rubat!
0: Rubat!

0: Marco, ano gid ba lang tuyo mo? Ang bato? O kung mas may madalom pa? Ginpayawan mo pa kami sang tultol sa ginapanaguan mo? Ginpabudlayan mo pa kami sa pagpangita sa imo?
1: Detective Reyes, wala ko nagpanago. Kag wala man ako nagpalagyo. Ginhatagan ko lang ikaw sang sinyalis.
0: Om, sinyalis? Amo balay ng rason kung nga ginpadalagan mo ako sang tuman kalayo? Gintunto mo si Kulas, kag ginsupak ang mando sang hepe. Para lang sa sinyalis?
1: Ang katapusan nga bato, hindi ini basta lang nga bato, Detective Reyes. Kundi ini, isa ka istorya. Isa ka kasaysayan.
2: Reyes! Ano pala ginabuhat mo dira? Hindi pala nagsiling na ako sa imo? Nga wala sang special treatment sa kawatan nila!
0: Chief, kinanglan ko lang siyang istoryahon. Sabanta ko, malapit na lang kita sa kamaturan.
2: Oh, kamaturan? Ang kamaturan, amo ang ginsupak mo ang mando ko. Ang bato na ginasiling mo, wala paghihapon nato nakita.
1: Chief, ang matuod, ara sa idalom sang imo ilong ang bato.
2: Hindi may! Ano ginambal mo ngayon na? Ha? Ginayaguta mo pala ako?
1: Ang katapusan nga bato, hindi isa ka bagay nga pwede uyatan. Isa ini kalibro, isa kadaan nga kwaderno.
0: Kwaderno? Ano nga kwaderno?
1: Daan nga kwaderno ni Elias.
0: Elias?
2: Elias?
1: Ang tigula nga nag-atipan sang Pierre. Ang kwaderno nga ginauyatan niya Permi. Abi ninyo kung daan nga sulat ang unod? Apang ang matuod, amoy lang katapusan niya bato.
2: Ano? Reyes! Dali ka! Kagtuan natin si Elias Sumungkit!

0: ¡Joy Lass! ¡Joy!
1: ¡Detective! Ano ang problema to?
0: Ang daan mo nga, kwaderno, Choy Elias.
1: Ano?
0: Sa din ang daan mo nga, kwaderno, Choy. Inang kwaderno nga permi mo ginauyatan.
1: Ato? Hindi ko na gani makita to. Kaya na ko ba ito ginapangita? May nagkuha siguro?
0: Ha?
2: Elias, nabilin mo kaina sa ibabaw sa lamesa ang kwaderno. Pasensya na. Nabasa ko ang pinagkapahinat nila.
1: Salamat din, Ines. Pasensya nga wala ko nakapaalam kaina sa naglakat ako, ha?
0: Daw ka misteryosa sa babaeng ini. Matahom siya. Bisan medyo may edad na. Ma'am? Pwede ko bala may balaan kung sino ka?
2: Ako si Ines. Pakaisa ako ni Marco.
0: Bah, ginbukan niya ang kwaderno. Bah, may nakita akong adaan niya sketch. Isang mapa. Isa kasimbolo?
2: Ang kwaderno nga ina, amo ang tunay nga katapusan nga bato. Ang mapa bakadto sa pinakadaan nga bato sa pier. Ang bato nga may nakasulat nga sinanguna.
0: Abi. Lantaon ko ang mapa. Isa ka lokasyon. Sa pinakapunta sang pier? Sa idalom sang daan nga pundasyon?

0: balapit tala ako sa kamaturan. Gagsubong na kay balon ako. Hindi basta lang isa ka kaso ang ginasulbar ko. Kundi ini isa ka pagbalik sa nakaligad. Kunsa diin ang katapusan nga bato. Hindi lang isa ka manggad. Kundi isa ka koneksyon sa isa ka daan nga kasaysayan nga madugay na nga ginkalimtan. Si Chief Morales, makikita ako sa iya. Planoon namon ang amon dapat nga buhaton. Tunaan namon ang nabutang sa daan nga kwaderno. Kagbuhaton ang dapat nga buhaton.
1: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Sudanese ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Sanfon Gold Live Testimony.
4: Apor, bali po, dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Sanfon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. At talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Sanfon Gold.
0: Sanfon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Sanfon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Sanfon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Sanfon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Sanfon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Sanfon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Sanfon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sanfon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sanfon Plus Coffee Mix.
0: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
8: Ako si Charles Sousa, Spanisher Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Emilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon ang XFM 5,000
7: pa premyo. O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
9: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukong ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupus lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa. Gid ko no, sis ko no, ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix, ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it bahong, di karasang alima, ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Daiba
11: ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
12: XFM.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
17: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Solid doctor.
19: Sa mga butika.

0: exciting.
1: Oras mga katropa sa XFM Kaliwo Philippine Standard Time, alas 10:52 na sa agahon.
2: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
1: Pailede Gahon, Banwa Itak Kalibo, Kabugusan nga Probinsya Taklan. Good morning, Western Visayas. Magapangalaga dara itong karang programang
2: Sentro. Sentro.
1: Makaroon ka nga adlaw karang Miyerkules. Mecha 27 na sa buwan nito itong karang Mayo Dagong 2026.
2: Sentro. Sentro.
1: Magiliba kita mga katropa. Hasta kara sa alas 12 sa Udro Adlaw. Ang siyempre maging ka-partner na ito na technical side, katropang si Prilquita Palmon.
2: Sentro. Sentro.
1: At sa ngalan ni Tatong Karang Regular Anchorman, katropang Ninyo Rugento Dosyo. Ako ang nirong temporal tagapaghatod balita. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Sentro. Sentro.
1: Sa ato noon na karamaing manghod, ah. Mainit-init nga Udro Adlaw or aton karang panyempo. Ay, syempre, hindi na ito pagkalipatan makatropa magbago ni Tubi. Payong, ay kasugin man nga mag-ugan, ay double purpose mga katropa ra aton karang bago.
2: Ah.
1: At syempre, anyway, ah, sa ato noon na karamaing manghod, ah. Aton na karang mga listeners, sa aton karang mga negosyante sa Kalibo Public Market, may dahil nga agahon, may dahil nga pagpamati, may dahil nga pagtutok sa aton karang live, sa aton karang official nga Facebook page mga katropa, ay syempre pwede nyo ron ma-follow, mag-comment no, sa aton karang live. Siyempre mga katropa, para maging updated kita sa mga balita lokal, balita regional, balita national, balita international, balitang sports. Saan kita maka-follow sa ating official nga Facebook page sa XFM Kalibo 96.5. Agka man naman sa ating XFM 96.5 Kalibo.
2: Sentro. Sentro.
1: May dahil yung pagpamati una, ha? Siyempre, una ka na kay Kaproy Minunoy Agustino sa Agustino's Door, kay Nang Inday ng Aida, kay Ramini, kay Norman, kay Nung Oklata, kay Alan and Maricris Fernandez. Kama naman, una ka na kay Ma'am Jocelyn Nado, kay Sir Ernie Reyes, kay Nang Josephine Nong Delio Carpio, ang sa ito ka na mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers, sa Western and Eastern Terminal.
2: Sentro. Sentro.
1: Na busy na. Saan da karang mga pasahero despite of this holiday mga katropa?
2: Sentro.
1: Sana all holiday. Oh, ay ro aton karang mga government employee. Pero what's so good? Ay hinagahay hasta malang manhinagaron na karang opisina. Eh, pag abumat Biyernes doon ay work from home man doon mga katropa. Kita nga ra, no, kay padayon gihapon ro paghatod no ita serbisyo no, sa aton karamaing manghod mga katropa.
2: Sentro. Sentro.
1: At kama naman sa aton Madaga Kalibo Shopping Center, ay may dahil nga una karang agahon, may dahil nga pagpahaom at karang inog display, inog baligya sa aton karang mga negosyante una. At kapinpas na daya karang may mga karinderya, may mga restaurants ng Madaga Champsy Refreshment. Raton ka nga Champsy's Angel. Raton ka na kay Boss Ellie, Madam Clarita Navarra. sa Tumatagal Lutong Fiesta, ha, kay Chef Dan, kay Dan Bantak, ha, sa Tumatagal Beltrans Electronics, kay Nung John Beltran, ang repairman ng bayan.
2: Sentro, Sentro.
1: At kinakarak kay Nung Ray M. Sa Tumataga Wellren Sounds and Radio Repair Shop, kay Tay Olong. Sa Sacristan Santa Family, at Barangay Alaminos, Madalaga.
2: Sentro, Sentro.
1: Naman naman, sa Tumataga mga taga Sitchon Mega Barbershop, S&M, Boogie Points. Sa Tumataga Linway, Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop na kinong art na Maviray. Inel's Beauty Salon, Hands of Fate Salon. Sa Tumataga Esta Carenderia, Royal's Meat Shop, kay Nang Miriam, may dahil nga Udro Adlaw, may dahil nga Gahon. Anong ba rato ka rin ginahikot o na mga katropa?
2: Sentro, Sentro.
1: Agiyaman sa itong karang Mataga Banga Public Market, Altavas Public Market. Araw aton una karang mamahugod ng mga kargador.
2: Sentro, Sentro.
1: Kama naman sa itong Mataga Malinaw Public Market. O may dahil doon na karang Agahon, Udro Adlaw. Sa itong karang mga suking matag pagamati. Gabi pa na sa atong Mataga Arevalo Bambos Restaurant, Zensen Variety Store, Malinaw Godric General Merchandising. At syempre sa atong karang mga taga Jainaig Agricultural Supply, Jainaig Grocery Store, sa atong mga Shalay Bake Shop, at ang kay Atisabel Kenong Buboy, kay Nang Maymay ng Arnel Baldomero.
2: Sentro, Sentro.
1: At syempre yaman, ato karang mga nakabukas o nandakarang mga transistor radio. Iyan sa aton karang mga negosyante sa aton karang Diversion Road at Barangay Tigayon.
2: Sentro.
1: Nakara kay Nanay. At aton nabuo kahapon na nakarang pangagan. Pero nakatutok ha, sa aton karang XFM 96.5 Kalibo.
2: Sentro.
1: Nagabubaligya ka at mga tinuan hon. Nagbakal kita kahapon ito ya karang litob-litob akong tawgon ka to.
2: Sentro, Sentro.
1: Hindi ay tulya ko nung sinay-nanay kahapon.
2: Sentro, Sentro.
1: May dahil doon nga pagpamati inyo kayo mga katropa. Anyway, oras natin mga katropa yung punto alas 11. Siyempre sa aton nung nakarama, nagapungunan natin karamang headlines sa aton karanga pagpangalagad sa programang Sentro.
2: Sentro, Sentro.
1: Kaya kita sa aton karanga mga balita lokal. Daya karanga anom ka mga individual ay arestado sa ilegal nga perya sa Banwa, Itatangalan.
2: Sentro, Sentro.
1: Ang raya pagid karanga gagaki nga nagapataya itdaya karanga STL arestado. Daya karanga bypass operation sa Banwa, Itabalete.
2: Sentro, Sentro.
1: Ang daya karanga dugang balita lokal, babae kara dismayado ay matapos na karang mabiktima it online scam it Sangka Resort nga peke rong Facebook account.
2: Sentro, Sentro.
1: Ay dahil medyo bagubantayan no, mga katropa, itaton karang kapulisan pagatutukan ay medyo maabu-abu utaro aton karang may manghod no, nga mga nabiktima no, it daya karang mga scam or online scam nga ginatawag mga katropa. Siyempre sa part man, itaton ka rin regional anti-cybercrime unit ay andaman pagkatutukan rin mga katropa. At kung sino sa mga likod, no? Hindi ka rin mga online scam.
2: Sentro, Sentro.
1: At kaman naman, tatlo ka mga sospek sa pagbunupatay sa bahay ni Taton Karaban Wakarat Altawas. Gingkasuhan na, ito murder.
2: Sentro, Sentro.
1: Murder, gila ta rin mga katropa, randa ka rin kaso. O ay pag hinambang naton karang murder, yaban-yaban mga katropa, o uwa it piyansa.
2: Sentro, Sentro.
1: At sa aton man karang balita nasyonal, minority blocks sa aton karang mga senador, nag-walk out matapos dong mainit nga diskusyon sa Senado.
2: Sentro, Sentro.
1: At magasikyar man kita mga katropa, it weather update. Magaling sa aton karang DOST Pag-asa, makaroon ka ng adlaw ka ng Merkoles, ano ba anong dagagan? Mag-ulan baga? Mag-apertit init? Ay kung nagtaliwan ka ng Domingo, mga katropa, nag-abot kita ha? Sa 44 degrees heat index.
2: Sentro, Sentro.
1: Tama kainit mga katropa. Biskan sa sugod kat bagay. Biskan nagatutok kagon ita o ginatutukan kagon ita ya karang electric fan. Nagatugo, gapon ro imo karang hugas basa gihapon imo mga kasingit-singitan.
2: Sentro, Sentro.
1: Ay na Nabatihan mga katropa, ratong ka na mga balita lokal, balita nasyonal, ratong ka na nga pagatalakayon, makaroon ka na nga adlaw, karang Miyerkules. Ratong ka na mga balitaan, hatod ka ton ka na, it's just the pain. Agraya ka na mga katropa, nga Santon Gold Herbal Tea. Agsikiron man naton si katropa nga Arier Arculas. Sana karanga area of responsibility. Sana karanga natipon karanga mga police report. Ano baga arong mga sitwasyon makaroon. Sa aton karanga Banwa Karayat Kalibo, sa aton karanga probinsya Ita Aklanda. Anyway, una ka na kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning, Udro Adlaw Katropa, may ilabas kita. Sana all nagaw ilabas na. Makaroon ka na nga pang orason. Siyempre, una kay Ma'am Rolly Bonifacio Anyag. Kita ka-reply, sana ka nga nag-PM kita kahapon o nag-miss call. Na nag-agtumakon kami. Una ka na sa bahay ni Tatong ka nga Bayang Batan. Ang taanan nga to sa Buaya, kuno nga to. Abi ko tangan imakon sa Rungbo Aya, ito sa Senado, sa Kongreso. Ito tagli imakon sa Bayang Batan, pero wama nakita. Di ba si imakon kung nag-agtugot ito sa Senado? O ito sa Kongreso, nung nakita niya Buaya, ito sa Bayang? No? Ay, paghambag kita, abi ko nung mga katropa, nga pag-abot sa Kongreso, ang Senador or Senado, ay huwag kita tiba ka ng termino, kundi Buaya. Anyway, man kara kay abaw. Katong kara maging amigo. Sa atong kara banwa karet malinaw. Na kara kay Renz Ilyo Guapo, macho. Ka shout out doy iya kara si Dodoy Jomel nga mamista sa, may pista gali sa Sandimas. E medyo may aton nga imbitasyon to sa Bunyag. Pali kita, nagapangalagad kita, doy. O na kara kay paring Renz Ilyo eta barangay Liloan. Oh, happy happy listening na mga katropa. Anyway ha, sa ato na nakaramayang mangod, live na live kita ha, sa ato ka ng official nga Facebook page. So pwede ka mo karon nga mag-share na ato ka nga live. Hindi ka mo mag-huya-huya sa ato ka nga Facebook page, XFM 96.5 Kalibo mga katropa, or sa ato ka nga XFM Kalibo 96.5. Mga tropa, oras na ito. 4 minutos mga taliwan sa oras. Ito alas 11. Sa aton na karanga pagtaon na ito, Ligwa, Dagan. Sa aton karanga mga ging pang headlines. Ayan ay kita sa daya karanga mga balita naton lokal. Ay raya nga ra mga katropa nga anom, no? No, ka mga individual ay arestado ta. No, ito aton karanga kapulisan dahil sa daya karanga no, nga illegal nga perya. Ay kagabanan kita abikara pag illegal nga mga buhat ton mga katropa. Hay illegal kita ron. No, huwag kita kita tiyosot kara sa aton kara kapulisan. Huwag kita tiyos kara mga katropa mintras tanto nga illegal ro aton karang ginahimo. Sentro. Although matuod, no, sa atong karamay manghod, kabuabo matuod nga mga illegal sa makaron. Yakara sa atong karang probinsya Daklan, no, illegal nga paggabugang, no, tupada. No, kapin pa sa mga kabaryuhan, may mga piyesta, ay usot a dati, no, mga tupada nga ra. No. Pero, siyempre, pag may una karang mga money involved, ag what permit, mga katropa, consider doon nga illegal. Sentro. Daya ka nga anong ka mga individual, hey, naaktuhan, no, nag-a-operate, daya ka nga perya, no, illegal nga perya o paghampang. Right? Daya ka nga natawag nga drop ball game, aga color game, sa aton nga bahin at Purok 3, sa barangay Dapdap, sa aton nga banwa ka na tangalan, alas 9-12 ka na, kabii, no, adlaw ka na itong Martes. Sentro. At nasa Yuran, roya ka nga na-aresto, no, itadaya ka nga isang individual pagid, no, kay bahan it anong ka kay operator, no, itaperyahan tatlo ka mga bangka ag daywa ka betor or natawag naton nga mananaya. Sentro. So, no, sa atong karang impormasyon, naaktuhan gid, no, roya ka nga mga suspect na nagapangolekta ag nagapataya, no, itkwarta sa dayakarang peryahan, mga katropa.
2: Sentro, sentro.
1: So nakumpis ka ha, sa dayakarang operation, dayakarang tatlo ka mga kahoy, nga dice. Tagday ba rin ginatawag naton nga ginabira-bira, baga mga katropa. No, kung anong kulay, rin mo ka lang gintayan. May una ka lang pink, yellow, white, blue, green, no, red. No, kundi ako magkasaga mga katropa ha. Ay, siyempre kung ano rin mong gintayan ka to, ang kung ano rin pagguwa sa dayakarang box nga ra, no, pagbiranin mo nga to, no, numahugog atong kulay, ay dato rin magadaog.
2: Sentro! Sentro!
1: So may una matabi nga mga perya, mga tropa, nga mga legal mata. No? May mga permit baga, mga legitimate na itong matawag. So raya ka na nga sa bilog pagin nga color game board, no? Drop ball table, no? Mga ping pong balls. Dahil siguro mga akong drop ball nga ra, kung bukod hindi ako magkasaga, ay tagi na itsa mo baga. So raya ka na nga bola, itadaya ka na nga ping pong, no, sa day karang minjo o mabahong imbudo. No, ay kung si matay mo tumug para, mga katropa, ay katuron, madaog ro raya karang nagtaya kung sinuro matugpaan iti ya karang bola. So, daya karang tray, bamboo stick, no, ag kabilugan karang 5,151 pesos nga bet money, kay bahan ra karang mark money nga ginggamit sa operation ni taton karang otoridad. So, makaron presente, ha, sa custody at aton karang tangalan municipal police station dahil karang mana aresto ag mga pangatubang, no, sa kaso nga pagyapa sa aton karang presidential decree 1602 or dahil karang anti-illegal gambling law, mga katropa. Kumamat nga ni may nagarason man nga pampalipas oras malaman manamon na raya karang mga sugag-sugay usot abira mga katropa kapimpas sa mga panimagay. No, naton nga nga may mga nag-tutong its, no, may mga nag-pusoidos.
2: Sentro! Sentro!
1: Pusoy, mga katropa. O ano pa nga nyo sa bilog nga nga medyo plastic ro anak ka nga ginahimo o ginahampangan nga nga mga katropa. Oh.
2: Sentro! Sentro!
1: Mga picture-picture nga iba. Hindi naton makuanan kung anong klaseng bukong nabikit at sugaro eh.
2: Sentro!
1: Sugaro, takunta kita ka rin. Sa iran, natin kung anong klaseng hampang ra. Okay, basta illegal ron mga tropa, huwag ita ron. Itadaya ka rin lusot sa aton ka rin otoridad kung kita ka rin hisik mo, kita ka rin timingan, ma-operate. Ay kulong kita, kita mga tropa, ay may piyansa man. No, pero siyempre, kanugon, kung mga 30 million mong piyansa, ay kanugon taruhin mo karang kwarta, may kung makabil ka mating itaya ka na naton nga natawag na indigency, ay basi mahugog lang sa mga city mil o size mil. Dahil pa siguro yun sa ligan man itaton ka na may mangot, ay may indigency man mana. No, ay manaba malang mana raton ka na nga piyansa rayon. Ay mapadayon gyapon man kita sa pagsugay. Ay biskan illegal mana mga katropa. Bulok aron mga katropa.

0: palitik yung kita taton ka nga oyo kung sing kita maboy taton kay no gastos adlaw-adlaw. Taton yung dahing paingtan taton ka nga maunga. Taton paingtan taton ka nga mga asawa. Unang datanan nung igawa ka nga mga sakit itulo. Pero mga problema. Kung uwaw kita at kwarta, haubos yun naton sa sugal. Ay, may una tabi matod mga katropa. Diet as based sa observation nota naton ha. Kaya ba nan mga katropa, no sa ato karaming manghod, pag abot sa sugal nga ni ngara, no?
1: Sentro.
0: Ay may una kitang tawo nga biskan baga mga katropa nga uwa kumbaga hay dayan lang gid man naro akon karang kwartang habilin, no? 200 pesos lang gid or 150 lang gid. Naro akon karang kwarta nga nabilin sa akon karang busa. So, mas okay siguro mana nga isuga ko, eh, basi mana magdaog. Basi mana dumoblero akong karang daog mga katropa. No? Ay pagtaya, perde, wale yun dayon.
1: Sentro.
0: Oh. Mahambal ka yun dayon sa uli, ay may lang manawa na akong managintay araw akong ito nga habilin nga kwarta. May pambakay pa siguro mana ako karait bugas. Para sa akong karang pamilya.
1: Sentro.
0: Ay di, ulihigun na aton karang pagnool. No? Ay, mapaungaw na yung kita. Oh, mapaamakig yung kita. Oh, isang kritik yung pagpadungo it aton karang mga inunga. Aton yung dahil karang mga yun. Oh, dito sa bilog mga katropa. Yung mga epekto. No, kung kita karang nagasugay, last money lang, no, agperdi kita. Hay karon din nagagawa mga katropa raton karang pagiging mainit it ulo, no? Indin kita ka concentrate sa aton karang trabaho. No, dahil nga ningalitik ning ulo, iwa ko kwarta.
1: Sentro.
0: Doon sa bilog yung mga mindset mga katropa, no, itaton karang maing manghod. Ay sa aton ko na karang mga katropa. Umi mga kwarta kita, abi, aton lang nga, abi, itaguon lang naton, no? Aton lang karay pabinit, anay, just in case yung magkinangan, may aton karang, hugnoton, mga katropa.
1: Sentro.
0: Bukon it na daya karang nga magasalig lang kita, may, uy, pwede man nakautang to kay katropa nga zipril kit palmo, no?
1: Sentro.
0: Isugal ko anay manar, ako nga naman nabilin nga kwarta. Eh, total, nagpautang man mana to, ag, doon mga, maisot mo lang manara ng interes mo na karang. Oh. Ay din ko amat mga tropa nagapalulong pa katon or nagapaidagong pa katon. No? Yeah, sa daya karang sugay mga katropa. Uy kay Ma'am Lynn. O nakara kay Sir Chong Art ita daya karang Chong Art Food Products. May dahil nga pagpamati, may dahil nga pagpamantaw sa itong karang live. I-share natin natin karang live para maging updated natin karang may manghod sa gawat atong karang pungsod Pilipinas sa hindi mabutan ni atong karang pagwaragwag mga katropa. I-share natin para gani nga mas updated sanda kung saan mga kinataboy akara sa atong karang pungsod Pilipinas.
1: Sentro.
0: Sa mga pag-walkout, sipilan natin ka mga senador o sa mga argumento, sa mga debate o sa senado mga katropa. Although may mga online yung kita or daya ka naman tawag natin nga social media. So ibagi hapon, no, roya ka ng mga legitimate nga pagbalita. Ay, may una tabi matuod mga katropa nga may mga AI. Di ka natin masayaran. Kapin pa sa mga kwan ha? Sa mga matawag natin nga mga senior citizen natin nga mga bukon it updated sa mga social media. Nga basta nga makakomment, makakita it daya ka nga klase nga balita. Ay, makomment ihagi ikaw. Without any review, without any fact checks naton, kung daya baga hay matuod or bukon, ay ba si AI yun tato mga katropa, no, hay mas mayad gihapon no, sa mga legitimate ka mga media, no, nga magpamati, magpamantaw, o ano ro dagagan, no, itaton karang, Pungsod Pilipinas mga katropa.
1: Sentro.
0: Anyway, sa ato na karang pag-approve dayon. Oras naton 16 minutos makataliwan sa oras ita alas 11 mga katropa.

Iyan ni kita ha. Sa daya karang tatlo ka mga suspect, no? Sa daya karang pagbuno patay, no? Sa daya karang sangka gagaki, no? Sa bahay ni taton karang barangay Linayasan sa Banwa Karait Altabasco, Mayo 24, no? Domingo nga adlaw, mga katropa. Suging nga pasakaan, no, it kaso karanga murder. So, tatlo karanga magmanganghod matapos nga ni nung buligan nga bunon rin karanga biktima si Randy Padasas. Ay sa aton abi ka nga nabuo nga update. Nogi nga patubang na, no, sa daya karang prosecutor's office. Rung daya karanga tatlo ka mga suspect ay naresto rin karang magmangod, pinagi rin sa rin karang manhunt operation, no? Rin karang natabo karang insidente. So, ging unang dakop karang si Parnisyo, no? Tapos, sinundan karang ni Teddy, no? Na dakpan ni Mora, ita aga-aga ita Mayo 25 sa Barangay Katmon Altabas, aga utro adlaw man. Ruli karang naresto si Rafi, siya at asaton karang bahin it Banwa, no, itabang. So, nagagawa sa investigasyon ka ng mga katropa nga ging planuhan sigon itatlo raya ka ng krimen ay kung singkira si Teddy sigon ro nagapanguna, no, sa pagbuno, no, sa di ka ng biktima ay nasa iyo raman nga may dati ka ng alitan or old grudges ay rayon sa milong naging ugat it daya ka ng insidente. So matapos sigon nga may una karang medyo wat pagkaintindihan, no, sa daya karang magmanghod gera sa bilog sa magmanghod ag daya karang biktima. So magabot or nagabot gid, no, sa daya karang bao pilat ka mga buno na mga tropa. Sentro. Sentro. Dosi bilog na karang stab wound. No, naangkon ni daya karang biktima. Pero rason imo karang higimbawian itugam nga kabuhi. So daya, no, yung kasubugid, no, itatong karang Altabas PNP, nung tatlo karang magkasunod-sunod nga ni nga mga krimen, no, ay nagapanawagan sige hapon, ha, sa atong karang publiko, nga habaon natong dupasin sa mga katropa. No, despite nga, kung ano man doon, no, anak karang hinambang nga magain, kung ano man anak karang binuyan nga mga pamisaga, ay, dapat kantigo kita, no, magpagapo sa piyak nga dunggan. Ay kung sundan nato botra, no, it's either ikaw or imaw arong mabiktima ka rama katropa. Sentro. Sentro. Ay siyempre kung amat abi ka mga katropa kato nira, biskan nga may mga old graduates kita, no, medyo gatanom tagihapon sa aton karang piniino, no, ruraya ka rang mga hinimo at daya ka rang nimo karang makaaway or nimo naging kaalitan. Dahil sa bilog mga katropa nag-trigger din sa itong pininino nga, abi, mabagos ako, no? Ubrahon ko raya nga ra. Patsun ko raya ka nga akon ka nga kaaway. Sentro, sentro. Ay bulok rin mga katropa nga mga mindset. Isipon niya ginaton, ha? Sa bilog sa atong ka nga mga maiwanan, mga katropa, kung kita karahay makulong, ro aton ka nga pamilya, no? Kung kita ka na pamilyado, no, sa bilog, yagi maiwan, ro atong asawa, ro atong ka nga mga inunga, ratong karang ginikanan, no? Sino nag-suffer? Sanda mga katropa? Sentro! Sentro! No, sanda na nag-suffer? Kapin pa kung ikaw rin nag-karang breadwinner, ikaw rin nag-pangabuhi, no? Sa imo karang pamilya, ay kaguuoy rin mo karang asawa, kaguuoy rin mo karang unga, kaguuoy rin mo karang ginikanan. Ay may kating kung ito kating sa kulungan eh, tatlong beses kating magkakaon sa sangadlaw. Libre pa. May bantay ka pa mga katropa. No, kung amat pa, may merienda pa. No, may mga activity pa ka mo. Ay paano rin pamilya ka nang naiwan iya sa inyo? Ay gutom mo rong abot mga katropa. Dapat bago kita maghimo, ito ka nga mga krimen, isipon anay naton mga katropa, ratong ka nga pamilya. Paalinsanda kung uwa ikaw, makaroyun baga mga katropa. Bukon it, magsugod sa itong pinino, mabagos ka. Okay.
patson ko raya karang nagpakuya ka aton. Sentro, sentro. Makaroon, ikaw mo kita magmanghod. Oro raya karang hadagasa sa diya karang kasong murder. Ay kung i-grant try ito karang prosecutor's office, ay bugtor inyong pagtubo. Sentro, sentro. Ha? Ay pero kung ipanaog sa homicide, okay lang, may piyansa. Ayro pang utana kung may inog piyansa kita. Sentro, sentro. Ay magaban-gaban abis ang mga homicide nga na mga tropa, makaroon nga panimpo naton, hindi ito magnabara sa 100,000, no? Rong daya karang bail, no? Daya karang homicide. Sentro. Isa tatlo pa ka mo, no? Ay sinabi mo sa inyo karang pamilya, no? Ay kung ibutang naton sa 100,000 kada sa bilog kinyo, di 300,000. Sentro, sentro. Ang kitabi natin man ka mga katropa nga 80,000 sa wanag pangalima, sa nagpangalima abi 100,000 plus. O ay inyo malang man abi pagpangabuhi, ultimo malang kamo, ay singa mo mabuot pang piyansa mga katropa. Sentro, sentro. Oras naton 22 minutos makataliwan sa oras ito alas 11. Anyway sa ato nung nakarama katropa, ay dahil nga pagpamati anay, no, o nakarasabahin nito Barangay Tambuan, aton karang Revis Meat Shop, Arlit Shop, Genuine Gas Station, sa DJ Chance Nitsyo Manok, and yan po nakarakayin po Chabi. Agaang panagasaguroy, rana karang agi kay na. Anyway, sa aton na nakarang maing manggod, dahil ito karang panihin po naton nga medyo hindi naton nun maintindihan, may mga ugan ita aga-aga, may mga ita gahon, may mga ita hapon, agagulpihon na yung kita't init. Naton nun maiwasan mga katropang kita karahay iguon, no, itrang kaso. So syempre sa bilog ra no makabuli ka ton rin karang assess the pain na kung singin ako na may paracetamol para magabulig sa pagduat at karang stress sa pagkanakit ita ugo mga katropa yung napabilin pang manamir at karang pamatsyag makafocus pa kita no, sa ato karang mga activity ang maging produktibo kita sa atong karang mga trabaho mga katropa. Siyempre pag-abot sa pagpanganag ito uho, siyempre sa atong karang maglilibro atong karang stress, mag-cess the pain mga katropa, available doon sa pila na itong mga butika mayroon sa atong karang probinsya Taklan. Anyway, manumbalik kita mga katropa sa pagpanumbalik naton ay mag-secure kita no, sa mga natipong karang mga report ni katropa nga Arier RR Colas. Agro atong karang weather update anay ay para makapahaom datong karang maing manghod kung ano roon na karang bagunon. Ayong baga, tubi. Much better kung bagunon ninyo tanan-tanan para may inyo karang reserva mga katropa. Ano balik kita? Pagkatapos yamang itpilan na itong mga reminders, kindly stand by.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Phantom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: FM.
8: Sabi ng boss ko,
9: bawal akong mag-absent sa trabaho
8: dahil
9: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
8: Buti na lang,
9: lagi akong naka-Santone Vitamin C.
8: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
9: Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
2: Santone Plus Herbal Oil.
13: Opo, si Ethel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
15: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health. Para sa malakas na buto,
16: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
16: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
16: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
16: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
18: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
19: Bilang isang post-center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
18: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
16: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
17: Mabibili sa mga butika.
15: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Pass.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol
2: Plus Gold. Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-premium D3 na!
5: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
11: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibang hindi ito sa akong sang Sister Pain.
11: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.

Oras mga katropa, 39 minutos makataliwan sa oras, it alas 11. Centro. Ay, kapanumbalik kita sa itong programang Centro. Anyway, hindi ka po maging kaakbay sa kahanginan si katropang Christian Villanueva. Centro. So, bago nung tanan ha, bago ni kita mag-NBA update sa itong nakaraming manghod ha. Tapos nga ni Karun para maging healthy rato ka na digestion. Mabuligan nga kita pagawaon ng mga toxins sa gawas. At syempre, mabuligan pag-idro atong karang gawas nga maging natural weight. Mag-Santon Gold Herbal Tea kita mga katropa. Available doon sa pinanda itong mga butika yaron sa itong probinsya Itaclan. Syempre sa ato nung nakarang mga katropa, manami nga balita. Iyon doon itong karang Santon and XFM libu-libong papremyo. Nakusingin ni Karon na dahil magkataw kinu chance nga magdaog. I 3,000 pesos weekly. Ang syempre, 100,000 sa itong karang grand draw mga katropa. Siyempre, ano ba na magpahimuon man na katropa chan? Sa milog natong karahimuon, tipo na yun yung kanaging pamakay nga Santon Plus Gold Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Gold Coffee Mix, ag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Siyempre, sa sangka blister, banigit Santon Plus Gold equals to 1 entry. Sa sangka blister, banig-banig Premium D3 Soft Gel Capsule equals to 1 entry. Lima ka masa Shea at Santon Gold Coffee Mix equals to 1 entry. Agdaya ka na nga Turbo Dietary Herbal Supplement for Men na sangka blister banig equals to 1 entry. So sa sangka sobre mga katropa, isugat rin mo ka na nga pangalan, address, proof of purchase, contact number, aga pirma. So ihugog ron sa ito ka mga drop boxes. Pwedeng pwede man iya ron sa ito ka XFM kalibo sa

J.S. Berto Road, Abragiti Gayon, Kalibo. Una man sa ato karang Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Ang pwedeng-pwede man, una ka sa Ruel and Junior Barbershop sa ato karang Poblacion Bangam.

0: tropang Kristiyano rin daton karang manatipo na report direktamente sa aton karang area of responsibility. Ako man si katropang Arar Pula sa XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Live report.
1: Sentro. Kaya mong inyo salamat ang nakarangkay ka tropa nga Arier R. Arculas sa nakarangkay na tipong ka ng mga report. Anyway, oras na ito mga katropa. 59 minutos, makataliwan sa oras, ito alas 11. So may una, gani pre, yung nagpaligos sa suba, may napkin tagagot. Ay, kita mo gilat. Aro, sige, katropang Jory. May napkin, pre, ay. Namit, taga mo mag-iba nga daywa ni RR, pre. May, ay, gilat aron. Kita mo, kaya ito mo tumulog sa kwan, doyan. Inuusoy na rin ang inuusoy eh. Eh, nabiwag kita ito oras mga tropa sa ito karang programang sentro. So, syempre, magilibati kung magkita uman hinaga. So, ito karang same program mga tropa, same time, same station. At syempre, mga tropa sa ito karang wahatawan at kahigyunan. Matalakay pero atong karang magipang headline sa nangyapon na itong babatian ron sa pila na itong mga news and public affairs at XFM Kalibo Makatropa sa nganit atong karang regular anchor man at katropang ninyo Regina Tedosio ang partner ng technical side katropang Ziprogit Palmon sa supervision man at atong karang station manager katropang Janalyn Ascanio at sa overall supervision at atong karang CEO ay Dr. Emily Tuoy. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: Mga katropa,

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Paulong Marcos Jr. nakikiisa sa pagunita ng Eid al-Adha. Mahalagang okasyon, binigyan din po ng Pangulo.
2: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumaba sa first quarter ng taon. Rating na italang pinakamababa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022.
0: CIDG, inirekomendang kasuhan ang reklamo obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa DOJ.
2: CIDG at NBI sinalakay ang umano'y hideout ni Senador Bato de la Rosa sa Angeles City, Pampanga.
0: SILG Remulla, nilinaw po na natiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad dyan pa rin sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga.
2: Sa balitang regional, dalawa patay sa pamamaril sa loob ng mosque sa Zamboanga del Sur.
0: Balitang international, mga katropa, ang Cuba humingi po ng tulong sa United Nations laban sa Amerika.
2: Sa balitang showbiz, Vinny, target gawing ambassador ng Pilipinas ayon sa DOT.
0: At sa sports, Oklahoma City Thunder. Lamang na sa Western Conference Finals, laban po sa San Antonio Spurs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, May 27, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan.

0: XFM Davao at XFM Cebu.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Diretso na tayo sa detalye mga katropa ng balita sa XFM News Nationwide. Unahin po natin ang report. Pangulong Marcos nakikisa sa pagunita ng Idil Ada. At ang kahalagahan na okasyon binigyan din po ng Pangulo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
2: Live report.
3: Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa paggunita ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang banal na okasyong ito ay paalala ng pananampalataya, pagpapakumbaba, debosyon at pagtitiwala sa kalooban ng Allah. Ayon kay Pangulong Marcos, itinuturo ng Idil Adha ang sakripisyong iniaalay ng may katapatan at pagmamahal ay nagiging lakas at pagpapala sa pamilya at sa komunidad. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na isabuhay ang diwan ng Idil Adha sa pamamagitan ng kabutihan, pagkakaisa at malasakit para sa mas makatao at inklusibong bagong Pilipinas. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaasahang makikiisa ang mahigit 10,000 kapatid nating Muslim sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifices sa Blue Mosque, Maharlika sa Taguig City ngayong araw. Maagaring nagtipon sa Quirino Grandstand ang ilang Muslim para dumalo sa scheduled prayer na nakatakda kaninang alas 6:30 ng umaga. May mga kapatid na Muslim din tayo magdiriwang ng Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. Ang sagradong araw na ito para sa mga Muslim ay pagkilala sa wagas na katapatan at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah, kung saan naging handa niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Ismael bilang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Hujat din ng Idil Adha ang pagtatapos ng taunang Hajj pilgrimage.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, sunod-sunod din po ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang araw din na state visit dyan sa Japan. Nagsimula ang schedule ng Pangulo sa welcoming ceremony sa East Court ng Imperial Palace sa Tokyo bandang alas 9 na umaga. Sinundan niya ng state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Takinoma Audience Room. Pagsapit po na alas 2 ng hapon, may pagpulong naman ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa House of Representatives sa Tokyo. Nakatakda rin, katropa, ang roundtable meeting kasama po ang Japanese stakeholders kung saan magkakaroon ng Memorandum of Understanding at signing sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies, at magkakaroon din ng state banquet naman sa Imperial Palace mamayang gabi.
2: XFM News Nationwide.
1: Sumadsad sa poor negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang quarter ng taon. Ayon sa Social Weather Station, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 40% noong November 2025 survey. Umakyat naman sa 49% naman ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng Pangulo mula sa naitalang 43% noong nakaraang survey. Ayon sa SWS, ito na ang naitalang pinakamababang rating ng Pangulo mula na magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 na nilahukan ng 1,500 adult respondents na may margin of error na positive negative 3%.
2: XFM News Nationwide.
0: Hati ang opinyon ng publiko hinggil po sa usapin ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng Social Weather Station Survey, 35% mga katropa na mga Pinoy ang naniniwalang nasa maayos na kalagayan ang kalusugan ng Pangulo. 30% naman ang hindi naniniwala, habang 35% ang undecided. Matay sa datos, halos taga Mindanao ang nagsabing hindi naniniwalang maayos ang kalusugan ni Marcos. Isinagawa ang survey March 24 hanggang 31. Ilang araw din kasunod ng ulat na nagkaroon ng sakit na diverticulitis ang Pangulo. Nilakuan po ito ng nasa 1,500 na mga adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinekomendang sampahan ang kasong obstruction of justice si Senador Robin Padilla at iba pang individual na sangkot sa pagtakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng protective custody nito sa Senado noong May 14. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasabing senador matapos lumabas sa masusing investigasyon na pinagplanuhan ng maigi ang ginawang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ng Senado. Natuklasan din ng CIDG na may isa pang sasakyan ang bumuntot o nagsilbing security escort at backup ng senador. Maraming tiniyak ng CIDG na walang magiging exception sa nasabing pag-iimbestiga ng kanilang hanay sa paghahanap sa kinaroroonan ni Bato.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinuntahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, kasama po ang National Bureau of Investigation, ang isang bahay dyan sa isang subdivision na pinaginalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ay sa Angeles City, Pampanga, kaninang umaga. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, pagmamayari po nito ng tito ni Senator Robin Padilla, yung bahay na sinalakay ng mga otoridad. Bigo naman ang mga otoridad na makita si De La Rosa sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang sagot si Senator Padilla kaugnay pa rin sa isinasagawang operasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacso nanindigan sa minority walkout dahil hawak umano nila ang rules. Narito ang report. Binigyan din ni Senador Ping Lacso na ipinakita ng Solid Block 11 Minority Block ng Senado na maaaring maging tagumpay ang pag-atras kung nasa panig nila ang mga patakaran matapos silang mag-walkout sa sesyon nitong Martes ng gabi. Ayon kay Lacso, mas marami man ang bilang ng Majority Block, nasa panig na mano-mano nila ang rules ng Senado. Dagdag pa niya, kung marumi ang laro ng majority, mas magiging matalino naman ang hakbang ng minority block. Umari ng tensyon sa plenaryo matapos questionin ni Lacso at iba pang minority senators ang hakbang ng majority block na

0: liderato ng Senado. Nagpasya namang mag-walkout ang minority bloc matapos igiit ng majority bloc na ituloy ang motion. Binatikos din ni Lacson si Barcoleta dahil sa umano'y magaspang at mapangmataas nitong pagtrato kay Senador Risa Ontiveros kaugnay ng usapin sa legal na kaalaman at rules ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na bahagi lamang po ng strategy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterteng lumiban ito sa kanyang nakatakdang appearance sa first status conference ng CIA o ng ICC Trial Chamber 3 na nakatakda ngayong araw. Ayon po mga katropa kay Conti, nakita na nito yung pattern ng kabilang kampo ni Duterte kung saan hindi pa ulit nagpapakita ang dating Pangulo kaya't nagiging mystical na ang entity nito. Sa kanyang pagtaya, bahagi po ng kanilang teorya na nanghihina na at nahihirapan na si Duterte sa loob ng detention cell. Sa kabila naman ng pagliban ni Duterte, ipiniliwanag pa rin ni Conti ang magiging takbo ng status conference kung saan dito malalaman ang petsa ng formal na paglilitis, magiging protocol sa korte, mga update po sa isinasumite na ebidensya at mga testigo at iba pang dokumento ng dalawang panig. Ang wikang gagamitin din ng mga testigo at kung may iba pang pwedeng makaapekto sa daloy ng paglilitis.
0: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na iharap bilang mga saksi ang ilang opisyal ng Bangko Sentral o ng bangko na nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado upang bigyan linaw ang ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa kanyang mga transaksyon at alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, isa sa mga itinalagang taga-usig kasama rin sa mga ikinukonsiderang testigo ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at si dating Senador Antonio Trillanes IV upang patunayan ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo na kinabibilangan ng maling paggamit ng confidential funds at seryosong banta sa buhay ng pangulo. Kasalukuyan pang inihintay ng lupo ng opisyal na sagot ni Duterte sa mga paratang bago sumite ng kanilang tugon. Habang nilinaw ni Flores na hindi magiging hadlang o sanhi ng pagkaantala ang paglilitis ang kasalukuyang tensyon sa pamumuno sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos sa Senado. Layo ni lamang po manong ilihis ang pansin ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Sidre na mga aligasyon sa video ay walang sapat na ebidensya at puro haka-haka lamang. Kaya't responsable yung mano para sa senadora na magpalabas nito sa panahong dapat ay nakatutok ang legislatura sa mas mahalagang isyo ng bansa. Nilinaw rin ang kongresista na hindi aktibong pinag-uusapan ang charter change sa Kamara o sa Senado. Kaya't nangangamba siya na hakbang na ito ay isang paraan lamang para antalain o kaya'y i-delay ang proseso po na impeachment laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Clearing operation sa Gumuhong Gusali muling sinimulan matapos ang malakas na ulan sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nagpatuloy ngayong Miyerkules, Mayo 27, ang clearing operations ng Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City matapos itong maantala kagabi dahil sa malakas na ulana. Ayon sa mga awtoridad, maaaring nagsimula ang pagtanggal ng debris at pagsisiguro sa lugar na gumanda ang panahon. Kasabay nito, inaasang bibisita si Interior Secretary John McTribulia upang personal na makita ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Noong Martes ng gabi, nanawagan si Mayor Carmelo Jan Lasatin second sa kontraktor at may-ari ng gusali na makitagtulungan sa investigasyon. Giit ng alkalde, karapatan ng mga pamilya ng biktima ang kasagutan at karapatan ng publiko ang pananagutan sa ilalim ng Unified Command. Nagpapatuloy ang retrieval operations gumagamit ng cranes at pabibigat na kagabitan ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force upang maingat na makapasok ang estrukturang delikado. Sa ngayon, inuulat ng mga otoridad na may apat na kumpirmado na sawi kumikit-kumo.

0: lang 16 ang nawawala at 27 katao na ang nailigtas mula sa guho. Para sa Lakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Lodar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na nananatiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad sa naganap na pagguho sa 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y sa kabila ng naging pahayag ng Bureau of Fire Protection na inilipat na sa retrieval operations ang pagkuha sa mga biktima nang wala na silang ma-detect na buhay kahapon. Umaasa pa rin si Rimulya na may nananatili pang survivor na individual na posibleng na-trap sa loob ng gumuhong gusali. Inanunsyo rin ang kalihim na mayroon ng fact-finding team ang DILG para mag-imbestiga sa nagiging sanhi ng pangulo o pagguho at kung mayroon pang pananagutan sa batas ang may-ari ng nasabing gusali. Samantala, tumanggi naman ang namagbigay ng pahayag sa ginagawang pagsalakay ng CIDJ-10BI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa kaparehong lugar sa Pampanga.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, subaybayin nyo rin kami at pakinggan sa XFM Bacolod 103.9, XFM Cotabato sa 102.1 at XFM Davao sa 97.9.
1: Balitang regional.
3: Unahin po natin sa pagadian ng balita, dalawa ang patay katropa sa pamaril sa lupo ng moske sa Sambuanga del Sur. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Nauwi sa trahedya ang panalangin ng dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang moske sa barangay Upper Sang'an, Labangan, Sambuanga del Sur, alas 7:18 kagabi, bisperas ng selebrasyon ng kanilang Fest of Sacrifice. Dead on arrival sa ospital ang 41 anyos na negosyante at isang 65 anyos na lalaki na kapwa residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PNP Labangan, taimtim o manong nagdarasala mga biktima sa loob ng moske nang bigla lamang sumulpot ang apat na armadong suspeka at walang habas silang pinaputukan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga salarin sakay sa isang itim na Toyota Vios patungong Tukuran, Sambuanga del Sur. Agad namang rumispundi ang tropa ng Labangan PNP at na-recover ang basyo ng bala mula sa short at long firearms, gayon din ang bakas ng dugo sa crime scene. Lumabas din sa investigasyon na nagtamo ng isang tama ng bala sa likod ang 41 anyos na biktima, habang 7 tama ng bala naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 65 anyos na lalaki. Agad nagsagawa ng hot pursuit operations ang PNP katuwang ang mga karating istasyon ng pulisya upang matukoy at maristo ang mga tumakas na suspek. Maring kinundina ng Sambuanga del Sur Police Provincial Office ang naturang karumaldumal na insidente at tiniyak sa publiko na gagawin nilang lahat ng hakbang upang mapanagot ang mga salarin. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
2: Fixer na nagpapanggap na LTO staff timbog sa entrapment operation sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Rowena Munjang ng XFM Santiago.
5: Live report. Arestado ang isang hinihinalang fixer sa isinagawang joint entrapment operation sa Barangay Rosario dito sa lungsod ng Santiago bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga illegal fixers ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Dennis Buendia, chief ng LTO Santiago Extension Office, sangkot umano ang lalaking suspect sa illegal na pagproseso ng aplikasyon para sa driver's license, pag-upgrade ng lisensya at pag-aayos ng mga traffic violations kapalit ng halagang 12.5 5,000 pesos. Kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi konektado o otorisado ng Land Transportation Office ang naturang individual upang magsagawa ng anumang transaksyon para sa ahensya. Nakumpiska mula sa suspect ang marked money na ginamit sa entrapment operation at ilang dokumento kaugnay ng aplikasyon sa driver's license. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group Santiago City Field Unit, Police Station 3 ng Santiago City Police Office at ng Anti-Red Tape Authority. Pinaalalahanan naman ni Buendia ang publiko na dumaan lamang sa opisyal na tanggapan at otorisadong kawanin ng ahensya upang maiwasan ang panloloko at illegal na fixing activities. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Ito naman katropa Nitso ni Yumaong Vice Mayor Romel Alameda sa pilitang winasak at binuksan na hindi pa nakikilalang individual. 10,000 pesos na pabuya inialok na ng pamilya. Katropa natin sa balita Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng paninira at sa pilitang pagbubukas sa nityo ng Yumaong Vice Mayor ng Apari, Cagayan na si Vice Mayor Romel Alameda na naganap noong gabi ng Huwebes, Mayo 21 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng Yumaong opisyal na si Isabel Alameda, nakarinig ang ilang residente ng Kaluskos at tila pagbabakbak sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalagak ang labi ng dating vice-alkalde. Agad naman itong iniulat sa mga opisyal ng barangay, subalit pagdating ng mga otoridad ay wala nang naabutang suspect sa lugar. Ayon sa pamilya, may ilang gamit na umano'y nawawala mula sa loob ng libingan, kaya't lumilitaw ang posibilidad na pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng insidente. Sa social media post naman ng byuda ng Yumaong opisyal na si Ginang Elizabeth S. Alameda, mariin nitong kinondena ang nangyari at umapela ng hustisya para sa sinapit ng puntod ng kanyang asawa. Nananawagan ang pamilya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya upang agad matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Nag-alok din sila ng 10,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Matatandaan na si Vice Mayor Romel Alameda ay nasawi kasamang 5 pang individual matapos tambangan sa kahabaan ng Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero taong 2023. Noong Marso taong 2025 naman, 2 suspect na umunoy sangkot sa naturang krimen ang naaresto na ng mga otoridad. At iyan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: 15 anyos na PWD nasawi sa sunog sa Cebu. Lalaki pinagbabaril habang kumakain ng noodles. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
7: Isang 15 anyos na pinatinong person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa sityo Kalinay, barangay poblasyon sa bayan ng Sambuan, Cebu kahapon na. Ayon sa imbestigasyon na, natrap ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Batay sa ulat ng Sambuan Municipal Police Station na, umalis umano ang ama ng biktima para pumasok bilang helper habang ina naman ay nasa trabaho. Naiwan umano ang binatilyo na kakandado sa loob ng bahay. Pinaniniwalaang hindi tuluyang naapulang baga ng uling ang posibleng pinagmula ng sunog. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantalang patay nang idiniklara sa ospital ang isang 33 anyos na dating preso matapos pagbabarili na 2 hindi pa nakikilalang suspek habang kumakain ng noodles sa sityo Centro Alaska, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kinilalang biktima na si Dennis Umasdang, isang construction worker at dati nakulong sa kasong may kaugnayan na sa illegal na droga at physical injury. Ayon sa mga saksi, sakay umano ng motorsiklo ang 2 armadong lalaki na kapwa nakasuot ng black hoodie na pagbabarilin ang biktima. Lumabas sa imbestigasyon na kamakailan lamang umanong bumalik sa lugar ang biktima matapos makipagbalikan sa kanyang kinakasama. Patuloy naman nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mambaling Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo sa krimen. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: At samantala, rider na umiwas naman sa checkpoint, katropa, patay matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM, Iloilo.
8: Live report. Nasawi ang isang motorcycle rider na kinilalang si alias John matapos umanong umiwas sa checkpoint ng pulis sa distrito ng Arevalo, Iloilo City. Sa impormasyong nakalat ng XFM News team sa nangyari, pinarahan umano ng mga nagbabantay na pulis ang rider dahil wala itong suot na helmet. Sa halip na huminto ay pinaharurot pa nito ng takbo ang kanyang minamaneho. Hinabol ng mga kapulisan ng rider hanggang sa nakarating ang mga ito sa Arevalo Plaza. Posibleng hindi nakita ng rider ang papalikong Toyota Wigo kung kaya't sumalpok siya dito. Nagtamo ng sugat sa ulo ang rider na dahilan ng kaniyang pagkamatay. Temporaryong kinustudya naman ng Arevalo Police Station ang driver ng sasakyan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippine Weather Update.
3: Katropang Brian, may LPA pa rin pala sa labas ng Pilipinas at namataan sa 1,230 kilometers sila ng northeastern Mindanao.
2: Southwesterly window naman, Katropang Buddy, ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsaygan, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Habang trap naman ang LPA ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
3: Ingat po tayo, katropa, ang index ang init. Grabe ngayon, ha? Nasa 46 sa Tuguegarao City, 42 to 44 ang Metro Manila, at manatili po tayong may baong tubig.
2: Samantala, mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Balitang International, hatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Humiling ng agad ang tulong sa United Nations si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Padilla o Parilla. Katropa, para iwasan ang pagdedeklara ng krisis sa kanyang bansa na kasalukuyang gipit dahil sa pinapatupad na fuel blockade o pagbabawal sa pagpasok po ng langis ng United States sa kanyang talumpati sa UN Security Council. Dinilaan ni Rodriguez sa international community kaugnay sa posibleng madugong labanan matapos magpahiwatig si US President Donald Trump ng planong pagsakop sa Cuba. Kasunod po na naging operasyon ng Amerika sa Venezuela noong Enero lang na nagpatalsik kay Nicolas Maduro.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng Department of Tourism na sinusubukan nilang kausapin ang Nations Girl Group na Bini para kunin maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, parte umano ng kanilang pakikipag-usap sa Bini ang pagkilala sa grupo sa naging malaking parte ng mga ito para makilala at i-represent ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Sa ngayon, wala pa umanong tugon ng Bini sa ginawang hakbang ng DOT dahil busy ang mga ito sa paghahanda ng kanilang signal sa World Tour 2026. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
3: Balitang Sports, atid ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Ako, lumamang na sa 3-2 ang lead po ng Oklahoma City Thunders laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Hindi binaba ng Thunder ang depensa sa apat na quarter ng laban para maselyuhan ang score na 127-114. Pinamunahan niya ni SGA Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanyang 32 points, 2 rebounds and 9 assists.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong holiday, May 27, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program.
1: XFM.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Charles Sousa, Spencer Calibo. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagkaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senton Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senton Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senton Plus Herbal Oil.
5: Senton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Senton Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Senton Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Senton Plus Coffee Mix araw-araw.
7: Senton Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Senton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: X FM.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain. Ako si Hyder.

karami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palagi nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan yan, gamitin mo lang ang Santo Pascual, siguradong kang kalahat ng iyong nararamdaman. Mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ugo kahit anong

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong mawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani nga atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Hells. Manayanaya naman kang exciting adlaw sa inyo tanan. Lulupod naman kita sa pag-istorya, kaga pag-discovery sa mga sikrito, sa mga pagkaon, utanon, prutas, kararuton. Inang mga ginapasulod ta sa ato sa ringan awas, ginakaon, tabalaka ginainom. Kung ano mga binipisyo nga makuha, tadira, kung hindi man binipisyo, base ang iban sinay perwisyo. Amo nang pinakimportante ha, binaton kon makaon kon binipisyo makuha ta galikon kaisa nagadala perwisyo kagang kinang nanon sa ato sa ning lawas. May mga sinyalis ang lawas ta nagapatimaan, oops, I'm not feeling well, pero kon kaisa ni kita kabasa, hindi kita kahibalo nga mo gali nang butang balon sa ato sa ning lawas nga nagahatag na sa sang alarma sa aton hagan-hagan na lang ina unta tina ina kon ginainuman ina kon ginakaon. O galing kon kaisa, hindi kita makahibalo kon anong butang balon sa mga ginabatsyag ta. That's why nga importante ni nga programa good to nga maidukar kita tanan kaya makakuha kita sa mapuslanon sa nga mga health tips and information. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sa nga mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may aragin man kamo para magkutanon bala, may mga gusto kamo klaruhon, masanagan sa ato sa nga ginadiscuss. O po na ito sa consultant dari sa programa The Secrets of Health. Feel free sa inyo sa inyong pagpadala sa palamang kutano na i-comment lang sa live Facebook streaming ta. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Di mo na alam. Kag syempre sa ito sa inyong pagparagad, upod ta ang ito sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa inyong programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kamusta na naman sa aton sa mga suki, kay mga tagpalamati. Kamay pa nga, ara, gyapon ka mo sa manayanaya sa nga kaimtangan, kondisyon, sa piyak sa nga karagimuot, no? Sa aton sa nga panahon. Pero kung may mga ginabatsag na kamo sa inyo sa nga lawas, kamay pa nga pinaagi sa padayon ninyo nga pagsubaybay sa aton sa nga pagpangalagad. Bisan pa, ano, makakuha kita sa ideya, Dri, kung ano ang mga mahimo na aton nga remedyo sa aton mga ginabatsag, o or hindi gani ambal sa kilala na itong Sir Jocelyn, hindi lang sila na marimedyohan na kadamo sa ako na batsyag nga na solusyonan sa pagpamati sa inyo sa nga programa. Ang kabay pa nga, bisan pa ano, liwaton ko, makabulig-bulig ha, sa itong sa nga ginabatsyag sa lawas health conditions ang padayon nga pagpamati sa itong sa nga programa pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas.
0: Ang ambal sang kilala ko gani, Dok Leo, sa inyo tani kung ano kapisli kita magpasulod sa pagkaon sa itong sa nga lawas, kung ano kita kaidid ba bala. Sang pagtukib kon bala, perwisyo kon binipisyo, ginapasulod ta sa lawas, ta ginakaon, ta ginainom ta. Siling niya, kon ano kita kapisli, siya magpili sa palamanhon, kag pala nga sawon, ta tani mo man na kapisli bala, kon tani magpili sa mga ginapasulod ta sa ato sa ringa lawas, Dok Leo.
1: I suppose, Sir Josil, ano, kay nga man, sa ato nun nga po, nagabalik mo. Galing lang kita, wag yung naunang kalabanan sa nakapin ba kon ara sa labla, Sir Josil, sa ginatawag in the middle of pag-enjoy sa kung ano man nga indulgence sa niladra masilipan ng iban niya kanon na kalanon ah bulungon galing bulungon.
0: May dare and truth pa na truth and dare games pa na kung kay Sadok Layo. Mambal nga ti ano truth or dare. Ti pagambal nga dare bisan hindi dapat kagasulubranas pa matyagan niya ang iyang ilim no kon kalanon sige man gihapon Dok Leo.
1: Di kay piliton kag abuton nga abuton kag Sir Josil ang limitasyon or nasiling gani naton nga ti sobra na gani mo. Lapaw na kaysa sa nagakaigo nga rekomendasyon.
0: Amo ni gani nga kon may mahagad yan eh sila nga pare mare mainom ta sila nga oras kasi ang sabato. Pero mabal mare pare sila nga magin preparar ko to sila nga balunggay sila nga kag ano ang palaya. Marguso. Sino niya, maayo to. Asya sige mari, pare, kamo lang anay ah. Do hindi kauyon kami sina.
1: Kapen ba kon may litson patungan na bilin bla?
0: Aya ba kon may mga litson na murang hambal nila nga ti kon may litson gani mahambal nga. Te ano oras ta makadto, ano oras ta kapuli. Pero ti diri ang ato sini nga paghambalan today magasintro kita sa isa naman sini ka ulutanon dok layo.
1: Correct Sir Jocil, tukibon naman naton ang sikreto sa ning tanom. Kun nga ang makahatag sa sang benepisyo sa aton Sir Jocil. Kesa kalabanan sa aton kumbaga Sir Jocil ang balon ta nagirmana. Kadamo sang driver nga sa kailang nabalaan mo. Pag-abot ka rin sa troubleshooting yung detalye sang kung anong mekanismo sa ginadala niya, okay na sila dira.
0: Basta gadalagan, no?
1: Basta gadalagan lang. Mm. Kung kaysa gani, dumduman ko gani sa kabalita nga nagabiyahe nga sa lakyan, wigit kang biyadaya mo, or transmission motor.
0: Oh, motor.
1: Tungod din na siguro, Sir Jocil, no? Sige kulang sa monitoring o kung kaidid sa pagtukib sa kung anong mekanismo sa dira nga mabantayan naton beforehand tumatabo ang posible nga problema. Amo man sa pagkaon, Sir Jocil, sa kalabanan ang aton na ginapinsar, makakaon lang kita. Mabusog lang kita. Huwag kita nag-amain kung hambal ni Sir Jocil makabinipisyo. Worse, kung makapermisyo.
0: Ti subong niya makabinipisyo ni Sato Siring Ilawa, Sato Siring Ilawa pag-istoryahan.
1: As always, Sir Jocil, ang aton ginatinguha, dari binipisyo sa ikaing lawas.
0: So, pag-istoryahan to subong, actually, manami inilang kay iupod bala sa inyo sa rin mautanon. Sa mga nagakaon sang sinabawan ng isda, amunin nami isang paugid.
1: Bawa kampiyon gid?
0: Oo, kapin pa kon pagbukal yad laga indakal gid. And then ibutang mo, takluban, pagkatapos bahiton na yun maladok leo.
1: Pagkatapos may lagba ang katumbal pagid bala Sir Jocil?
0: Oo, sus ka na amit sini. Actually, ang ibang sini hindi ka uyon. Kaya nga man, medyo tawag na to sila daw masagupra bala kung usapon ni mo nga puro-puro.
1: Kapin pa ko na lang alang pamilya mo sa Sir Jocil, tos lokon niya kas ni mo.
0: Pero abunan siya ini sa to sila nga palibot, kaya mahapos ini patubuon, we are referring to what we call as kulitis, Dok Leo.
1: Correct Sir Jocil, kagini kadamo, hag nagaya kita ni Sir Jocil sa mga duta, bala Sir Jocil nga buhaghag. Ang iban gadi kini sa madam duman ko sa una sa naglagolagaw kami sa mga riverbanks. Damo ka tinubo dari Sir Jocil. Pagkatapos, bala nami, bala ko ng chimpo, bala magulan-ulan Sir Jocil. Gapinagampang ginang ila sa nga pagtubo sa mga bunbon, bala nga parts ng suba, bala Sir Jocil sa kilid ng suba.
0: O, balud-baluron tawag nila sa nga uma.
1: Correct.
0: Oo, so, ang kulitis actually, nami na sa sinabawan ng isda, actually, ang kulitis manami manini tuumon. Ibutang nimo sa daon sa saging putson, mga duha, tatlo ka duble, and then butangan mo lang sang kamatis, pitkan mo lang gamay lang gid nga asin. Pagkatapos, ang tubig ya bala, hindi mo bala pag, ano gid, pag i-drain. Kung kaysa, bisan din mo na pagtubigan, nuklayot, ibugkuson mo lang kag itong-tong sa ibabos ang baga, nagatubi-tubi sa lugar nga maluto bala, nuklayo. May mga tag 5 minutes ikaw dala. May sakto lang daw makabuka lang tubig. So, kampiyon na yung isudan, isa na pinggan kung kaysa gapanihol ka pa eh.
1: Correct Sir Jocil. Ito magluwas pa dahil sa natin kamatis nagasabaw malang niya sang iya Sir Jocil mo. Kung nalimbawa tuumon mo siya. Tapos tayo ma-release mo pagid ang lycopene sang kamatis yung mga complement pagid sa binipiso Sir Jocil sang kulitis ngay mo sininga tinuom.
0: So additional knowledge galing ang aking lycopene nagakinanglan mandok layo nga initon mo ang kamatis.
1: Correct Sir Jocil.
0: Para ma-extract mo siya.
1: Tama.
0: Okay. Now, pero tidiri kita ya sa kulitis. Mamangkot ka mo, mamangkot kita. Nga anong may ara da sa kulitis, Dok Leo?
1: Kada mo, Sir Jocil, no? May mga nutrients na ni, kaga mga bioactive compounds. Amo ni mga sikreto, Sir Jocil, sa likod sang binipisyo. Every time na nagakaon kita sang kulitis, may ara sang mga vitamina, Sir Jocil. May ara sang beta-carotene. In fact, may vitamin C man ni siya, no? May vitamin K, kaga may B complex vitamins. Lakip na dira ang folate. nga nagabulig ni Sir Josel pabakod sa aton immune system, panami sa aton sininga vision kag eye health, blood clotting, isa na dira Sir Josel ang vitamin K kag energy metabolism, idugang panaton ng mga minerals niya, makabulig pabakod sa aton sininga tul-an, hemoglobin synthesis, mabalanse nga aton sininga electrolytes, phenolics kag flavonoids sini nga makabulig para nga ang aton heart maprotehiran, may anti-inflammatory production kita sini, antioxidant, ang alkaloids, saponins, nga makabulig sa aton sininga liver, may antimicrobial, kag may anti-cancer potential, kagang yas rin nga fiber and protein. Ah, remember, may protein man ang colitis, ha, nga makabulig. Hindi lamang sa aton sininga tiyan, Sir Josel, digestive health, kundi lakip sa pag-repair sa aton sininga muscles o kung kaunuran.
0: Sa vitamins, may B-complex, may folate, Dok Leo. Ang folate yan, importante ni sa mga nag-amabdos mo sa nag-abusong.
1: Correct.
0: That's why nga, kung may araman mga supplements sa ginarisita kong kaysa, mga OB-GYN, mga doctors naton, ang mga supplements that rich in folate sa mga nagabusong, kaya importante ni kinanglanon sa mga nagabusong. So, makuha gali na ito ng folate, ara man gali sa may colitis. Now, kung karon ang preparation sa colitis, paano na ito ini-prepare para ma-maximize na ito ang mga binipisyo nga makuha ta. Kay ang nanda naton gina sampaw ta sa sinabawan, ginatuom, amo nang masami sininga pamagi sa ato sininga pagkaon sa colitis. Eh. Pero if we go about if we go to the specific benefits or specific yung mga binipisyo sini Doc Leo. Pareho sabi sa mga tao nga tawag nato sini ramotion hambal nila ti balunggay. Eh. Kun way balunggay abi Doc Leo sa may mga anemia o kon anemic nga tao, makabulig ang ano, Doc Leo? Pagkaunin mo sang colitis?
1: Makabulig, Sir Josel, ano? Kaya tiko may anemia ka, problemado ang aton sining lawas. Kulang sa oxygen, Sir Josel, eh.
0: Mm-hmm.
1: Tungod na kulang sini sa iron, kagkulang sini sa folate na kinanglanon sa aton sining lawas para sa aton sining red blood cell production. That's why ang may anemia, especially iron deficiency, ti sa sinang Sir Josel ka sign is nagapalang luspad.
0: Oo.
1: O kung nagapalang lapsi, nagaluya, madali hapuon. Bisan pa ganin, Sir Josel, ang pabalik-balik ang pagsakit sang ulo, pagburon sang panulukan, pagpalamungol, may labotin na Sir Josel sa iron deficiency anemia. Pero ang rason kung yung makabulig ang colitis para dari, tungod sa iron kag folate, ito man ka-importante for red blood cell production. Ang regular sining pag-kaon, pag-consume, makabulig para ma-improve ang hemoglobin levels, especially kung ginakombinaran ni Sir Josel sang vitamin C rich ng mga pagkaon para ma-absorb pagid ang absorption. Pero manami sa ni Sir Josel nga balita kay ang colitis mismo may ara na sang combo, Sir Josel, o kon upod nga daan nga vitamin C ang purpose ni para ma-absorb sa natan sa nga lawas ang iron.
0: So may ano man siya, ha, tawag na ito sa nga mga kung may combo meals kita, may combo man niya sang vitamins and minerals ang mga sources na ito sa nga Dr. Just like for example sang colitis, no?
1: Actually, Sir Josel, hindi lang colitis kundi ang halos tanan niya mga tanom, Sir Josel, ano, may ululupod na ini sila ng mga bioactive compounds nga nagabinuligay kung aton sila magamit.
0: Problema lang galing kiti muna sa preparation kita nagakatalo. Now, because of the presence, Dok Leo, sa mga minerals, aside from vitamins, may mga minerals pagin calcium, iron, magnesium, potassium, and zinc. Makabulig yan ayhan ini, Dok Leo, sa ato sining kung sige-sige nga pagkaon, ha, na makalikaw kita bala sa osteoporosis, Dok Leo?
1: Especially, Sir Josel, kung bataon pang isa katao, mahilig na sa magkaon sa utanon.
0: Oo.
1: Kaya tayo kung nara ng osteoporosis, Sir Josel, medyo mabulubudlay ng sitwasyon na kondisyon natin sa nino. Pag-abot niya sa pagpabakod sa tulaan. Pero samtang bataon ka pa, especially kung kahingurusgan ka pa, no, palakaon ka sa nisang colitis, ang iya sa ni calcium, magnesium, phosphorus. Hindi lang calcium, Sir Josel, ha, ang nagpabakod sa tulaan. Upod man dari ang magnesium, upod man diri ang phosphorus, upod man diri ang vitamin K, nga kung mapasulod na ton sa aton lawas, nagabinuligay sila Sir Josil para magpabakod sa aton sininga tulaan, upod siyempre sa calcium.
0: Kay kung isa-isa ko na ton kadamo sa mga vitamins, minerals, and other phytochemicals nga ra sa kulitis, no? Halos kumplito na vitamin A, beta-carotene, vitamin C, vitamin K, B-complex, folate, calcium, iron, magnesium, potassium, zinc, quercetin, and so on and so forth. Kadamo-damo pagid sini. May fiber kag protein pa, bita, dahon ang ginakaon ta, may fiber kag protein pagid. Mm-hmm. Importante ning fiber bla mag-ano ka, nagpamuhin.
1: Correct, Sir Josil.
0: Sa digestion, no?
1: Kagad at the same time, Sir Josil, nagabulig mani para mag-maintain ang balance sa nga tonsening friendly gut bacteria.
0: Pero wadun no, Dok Leo, sa leading medical conditions sa ginasuffer sa, hindi lang uro ni sang Pilipinas, but sa Biloga Kalibutan, sa hypertension, may ara, Dok Leo, sa colitis nga makabulig. Parang makalikaw kita bala sa hypertension kung magsigi-sigi kita kaon man, depende sa availability, no? Sang colitis, Dok Leo.
1: So isagin, Sir Josil, nga makabulig sa aton, hindi lang sa hypertension, Sir Josil, kundi sa bangkabilikan cardiovascular risk. Pati sa aton, sa ninyo korason na mabinipisuhan nini kung nagkakaon kita permis ang colitis, nga man. Tungod siya sa ninyo electrolyte minerals like potassium, may magnesium, kag may flavonoids na nagabulig para mabalanse ang aton sa ninyo blood pressure o kung makontrol ang aton sa ninyo blood pressure kung ma-reduce ang oxidative stress. So, ginagamit ni Sir Josil, ano, ining ginatawag madahon kag berding o tanon kasubong sa ninyo pigweed or colitis dari sa aton bilang parte, Sir Josil, sang heart-friendly nga pagkaon.
0: So, ang preparasyon para sa may mga hypertension para iya sa those gabok lang tulaan ambal nila bala may aragid man nga tao na kung sa dasma balik dayon mo may ara man yang tao katatlo na magtumbling ambal nga daway ka pabigong sa kung sini tulaan haw. Mm-hmm. So depende na kung kaysa sa tawag nato sa ni bone health ni mo eh
1: depende gid Sir Josil kadya mga tao bala Sir Josil nga matumba lang nagaka fracture sila hindi mo tumbalon sina nga dira na lang na mismo na tubo. Kundi mahimo tinuig na Sir Josil nga nagahina ang tulaan.
0: No.
1: That's why, kung ginasuspetsahan mo nga may problema, kasi na, dira, mas manami magpa-examine, gid. Kag kung mawalaan mo nga gabok ng imutulaan sa nila, like may osteoporosis, tuman, gid, nga paghalong ang kinahanglan nun sa ni Sir Josil, nga kung may mo palang, hindi ka madalinas, hindi ka madanlog, hindi ka matumba.
0: And, ina, nag-limit sa imo sa nga mobility.
1: Tama, gid, kalimitado, Sir Josil.
0: Oh. So, importante, actually, hindi man isa pagdinalok, ah. Kung anong pwede makaon sa umakong kasi pwede ni mo ini ma-mix-kla mo. Sometimes it's just a matter sang pag-discovery mo balang hambal nga ay may colitis ko be testingan tabi sila niya nga halub-halubon lang abi. Pagkatapos butangan talang gamay sila niya nga ano abi nga asin gamay lang gid pagkatapos do kinilaw ang style niya bla. It's just a matter sang pag-discovery kung kaysa sa pamagi kung paano mo ni mapasulod sa lawas ni mo kay bisan gamay lang kung sige-sige kagadlaw-adlaw lain nain ang imo sinig inakaon niya green leafy vegetables and fruits, Dok Leo, masupot sa sulod sa ato sinig ilawas ang vitamina kag minerals.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong sa binipisyo kag perwisyo, Sir Josil, same lang ang mekanismo. ginagmay, inadlaw, hasta nga nagsululupot. Either benepisyo or perwisyo ang atan sa ni produkto?
0: Munang gambal ang iban bala, Dok Leo, nga sila niya, grabe sila niya, doon hindi ko kasarang sila magpulaw, alas 10 pa lang sila, tulugan ako, ginahuyukan ako. Pero sila niya, kadasi isa kong mabugtaw, katatlo lang kaura sila niya tulog, kumugtaw man ko dayon. Pero patagaya bala, Dok Leo, labutan pagsilak sa adlaw, sunod ni adlaw mo.
1: Kagay na na yun.
0: Uy, ginatuyo pag abot alas 10. Sama na ang ginatawag nga perwisyo nga dala sa ato sa ringan awas. Bangon sa isang bisyo. So, sa ano naman sa panunaw naton Dugleyo, na-mention naton kagay na may protein and high in protein and fiber ang colitis. So ito si good effect Dugleyo, magkano sa colitis ato sila nga digestive system.
1: Ay may ara gid Sir Josil no, para sa aton sining bowel movement tungod siya sining fiber. Kag namang way makanotice ni Sir Josil ang colitis may madulod danlog ni nga substance mo. Nga nagabulig man sa aton sining digestive system health, especially pag-abot sa aton sining tinai nga masuth ang intestinal irritation, Sir Josil. That's why ko nagakaon kasi ni adlaw-adlaw husto sining preparation makabulig Sir Josil para nga mermedyan sini ang constipation kag masuportahan ang general gut health.
0: Kay kon nagakaon ka mo kag manotis ninyo ina sa colitis, kon imo ni gani nga utanon kay wong gisa ginapanggarab lang na sa umamo. May mga porsyon kon kaysa matigana dahon lang inakuha mo, pero may beses kon kaysa nga kon ang ugat siya gani mahumok ginadala mo na lang sa pagluto. Pag lungi nimo, pag utod nimo sa iya sining ugat balang stem, manotis mo da may madulod danlog ang iya sining duga Dugleyo.
1: Tama Sir Josil.
0: Pero kon maluto na kag masampaw nyo na sa mga linuto ninyo, nagkadula ina. Pero kung mausap ninyo, masagamsaman mo paghihapon.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, tisa, ano naman nabi, if we speak about this oxidative stress, muining mga hindi natin makitaan, kung kaysa hindi natin mabatsyagan, lugar magmanifest ang malala sininga, ang simptoma sini, lala na galing nato sininga ginabatsyag, inflammation kag oxidative stress, most likely, dito sa sulod sa ato sininga lawas. Ano ginahimo sini Dugleyo sang pag kaon sigi-sigi sang ano abi sang colitis,
1: especially ang ginatumod diri Sir Josil sang chronic inflammation. Nga waay ka sa una sing mabatyagan mo na gina-gina siling naton ginagmay kung ay ka nagabaylo sa imusunin nga lifestyle. Pag manifest ang kaisa sang symptoms Sir Josil, medyo malala nang imusunin nga kaimtangan. Tungkol sa ring chronic inflammation kag oxidative stress. Pero kung nagakaon, gali kita sa masami isang colitis, tungkol sa yasin nga flavonoids, tungkol sa yasin nga phenolics, kag mga betalains dira, may ara sila sang ginatawag antioxidant and anti-inflammatory properties. That's why yung pagkaon sinisang regular kung sang masami, makabulig sa may mga chronic inflammation o kung bisan pa ganit Sir Josil sa may mga arthritis, kag bisan pa sa general oxidative stress related disorders.
0: So, these are the ano ha, mabinipisyo nga ito sinimakuha. Nakanto kita dali sa kung paano nato nini-preparahon. Importante nga mahibaluan nato ng proseso. Kaya parehas man lang ina, magluto ka tinapay. Parehas lang kamo sangkap. Parehas lang kamo ingredients. Ugaling ang pagpasunod sang imo sininga pag masa, sang imo sininga doko ni mo tinapay. Pagkatapos ang pagpasunod nimo sa pagluto bisan sa mga may sangkap lang ang napasunod mo gisakon kay sabla, alin sahos, bumbay, kamatis, and so on and so forth. Kung kay sa may ara linuto nga agi na una nilang bumbay sang sahos. Nga may ara linuto nga dapat tunahon mo gid ang ahos kaysa bumbay. So may effect ina actually mo, hindi lang sa tawag naton aromatic effect ha. Pero kalabasan sa ato na luto ang bumbay kag ahos for aromatic effect na lang gid naya mo.
1: Correct Sir Josil, kapin pa kung hindi ta bala masunod ang proper balang himuon naton sa pag observar sang time antes naton sa gamiton Sir Josil, niblang pagpa-pa mo dirit sumupos ang dens kalaha blas Sir Josil.
0: Haboy mo dens kalaha
1: which is nga dapat kung tani sa ahos kag sa sibuyas bumbay islice o kung papaon naton ang ahos islice o kung imins naton dira depende sa inyo amuman islice man naton ang sibuyas bumbay kag pabayaan anay sa Sir Josil kumbaga kumay mo hasta 10 minutos para ma-activate Sir Josil ang ilasan ng mga medicinal properties dira.
0: Ang problema man lang sa aton kay tiga bakal kita sa ahos pagkatapos galuto kon kay isa labi na gid kon magsinangag bala kita magkalokalom damo sila niyang ahos para maghamot. Hindi nga damon ang ahos para nga damos sustansya makuha para maghamot ang sinangag ukon kalokalo.
1: So gusto Sir Josil nga preparation na no kung hamot ba lang aton sinigid na lagas kagusto ang preparation aton syempre sang garlic and onions why kita makahibalo posible no kati gusto man ang aton yung preparation Sir Josil ma-extra kita nga beneficyo nga makuha sa aton sinigid na lawas magluwas sa kahumot nga aton sinima haklo Sir Josil nga nagadugang pagpagana sa aton pagkaon.
0: Yung problema sina kon kaisa kon nagalumos-lumos sa mantika Dok Leo.
1: Isa sang dapat din kong tani na ton Sir Josil nga likawan kay mahulog na lang sina Sir Josil sabor o Honda Mill na lagi nga ton.
0: Aw nang hambal niya. Grabe man ti mo magmantika sino daw malumos man ahos kag gumbay ba?
1: Mhm.
0: Oh. So ti aga na ganon yo lang kon magamit ka mo ining mga parisi virgin coconut oil or the olive oil ang mga sources na to sang good fats bala. Pero ti dire kitanes colitis ha. Di tanay pagbayan ng colitis. Sino may colitis sa inyo dira? May tanong ka mo colitis o damo gapamunga nga colitis o panahon niya colitis na nagatubo sa inyo sa nga ugsaran namig ni tubuan niya tunga sang kamaisan Dok Leo mo?
1: Correct Sir Josil.
0: Damo-damo ginada kilid sang kahon bala sa talamnanan damo gatubo ng colitis. Preparation Dok Leo. Paano naton ini i-prepare para ma-maximize naton ang maging discuss naton sa nga mga benepisyo?
1: Ang pinakapunto mali sa ni Sir Josil para maani naton ang benepisyo sa ni ma-retain naton ang nutrient. Kay ito yung makabati na makita karoon sa ni isang feedback nga dugay na kaong sang colitis. Ang isa gani sa ni Sir Josil dumduman ko sa niya pag-usap ko colitis pag-waya colitis niya po. Wala mo usap mayo.
0: Amun yung hambal nila siling niya Dok Leo siling niya grabe ang ano grabe siling niya konsumo sang colitis. Hamakon mo siling niya halin lunis niya hasta biyernes niya colitis lang kitang pag-permio.
1: Butang balon sina kung ano pagsulot yung pagwa why mo usap mayo. So ang nutrients Sir Josil hindi na ton ma kuha sang maayo. Kaya pinaka-importante mo lang para makuha na to ng beneficyo, ang nutrients sa aray, ma-retain na to. So, paano na to na ni i-prepare para ma-preserve ang yas ni most nutrients, especially yung vitamin C, Sir Josil. Ang atuman ka-sensitive ni sa init, Sir Josil.
0: Tama, gali ka ila ini sa init, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Gamay lang ang init, sinigariklamon sa, oh, come on, ma. Kung sa mga babae, pablas niya ba si masunog kutis ko, manilong ni sa dayon, otherwise, madula.
1: Correct, Sir Josil, ano? Malaya sini siya. Kag iban pag inyong mga antioxidant yung dapat na ton, Sir Josil, nga ma-preserve. So, yung muon na ton, so Sir Josil, is through steaming. So, steam lang siya na ton. Pinakamalawig na sa steaming na ton, Sir Josil, is 5 minutes. Pero kung bulubanta na ton, okay na siya in 3 minutes, baki ito na ton. And then, after that, mas manami, kung naliba, pagbutang na ton, abis sa ton nga pinggan, ang bagong bakit, sinigin steam, nga dahon sang kulitis, patuluan naton sang olive oil, Sir Josil, or virgin coconut oil. Para nga mas mangin healthy pagid siya, ma-enhance naton ang ginatawag carotenoid sini, kag mabuligan pagid nga ang vitamin K mas mangin absorbable o kung maproseso, kung ma-absorb pagid sa naton sa ngalawas, kaya ti

0: Maximize natin ang benefits. Dapat nga ilagali ni Dok Leo ya steam and then patuluan gamay nga olive oil.
1: Correct.
0: Mabalita akong kuyon ka olive oil. Gakaon ka mo sa mga tawag nato si Nibala. Mga sosyal nga mga restaurant pala, Dok Leo. Kay balo ka mo nga ang daw yellowish na kung kaisa gina, nagakurus-kurus das pinggan ninyo. Huwag ka mo kay balo siya na pariyo sabi sa mga vegetable salad. Makita nyo na daw nagayelo-yelo nga ginapatulo sa ibabaw sa inyo vegetable salad. Huwag ka mo kay balo siya na nga olive oil na.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Kag-actually gina-recommend man gani sa mga eksperto nga pag-abot sa pagkaon naton, Sir Josil, sa isa ka adlaw man lang ha, sa isa ka healthy adult, at least may isa sa kutsara, Sir Josil, nga healthy fat nga mapasulod sa lawas. Para nga mga fat soluble yung mga vitamin ang mapasulod o kung maproseso gan sa nga aton sa ring lawas, hindi sa mauyang.
0: Amo ning ikon mag-inom kagali premium D3, madwa kapsulay na day, solve ng imo sa ning good fat source, Dok Leon, supply.
1: Para iya, Sir Josil, why ginayuyang ang aton sa ning premium D3 soft gel capsule. Kay kung fat lang pag-istoryahan, ara, Sir Josil, ang VCO conversion to coconut oil, pero hindi pag-in ta kontento sina eh. Ginputangan pag-in sa isa, pag-in ka manami man nga oil, nga mo ang moringa oil nga rich in oleic acid, iban pa gyud yung mga vitamins sa Sir Josil nga hindi lamang na sa aton sining ginatawag pag-absorb sa vitamin D ang purpose, kundi sa iban pa gyud nga parts ng aton sining lawas may benepisyo.
0: So kung magkaon gali kita sang colitis, Dok Leo, ang mga nutrients, vitamins and minerals nga makuha na naton, hindi gali tanan maproseso in the absence of good fats. So kinahanglan niya mag-inom kita right after eating, for example, nagkaon ka, way ka olive oil nga ginupod abi Dok Leo sa colitis. So after meal, after nimo kaon, pwede gali imna nimo sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, so that amo ina magbulig dito proseso sa mga oil soluble vitamins and minerals.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag dirisi ni ang problema sa masamin na ton mabatian, Sir Josil, kung mga feedback bala sa ton. Nagkakaon man sila sa amon nga utan, amon nga mga laswahon, vegetables, fruits, pero nga daw hindi nila ma-appreciate ang benefits sila sa nga lawas, Sir Josil. So kinanglan na ton, abino, pag-abot sa nutrition, kinanglan na ton ang kapisan, Sir Josil, sa pagtukib sa kung ano makapaayo sa aton sa nga lawas. Kung nagabulig, nag-enhance magani kita, Sir Josil, sa aton sa nga skills para sa aton sa nga mga trabaho, para sa aton sa nga ikaayo, sa aton tugalingon, para medyo ma-upgrade man ang status na aton, ano, Sir Josil, para mas maka ulo income man dugang-dugang ay dako-dako, mas labi, Sir Josil, nga tagaan aton sang tutok ng aton ni kaing lawas, ano makapaayo diri. Hindi nga, kontento lang, Sir Josil, kung anong ginaserve sa imo, sa kada oras ang pag at sang tingkalaon without even questioning perwisyo o benepisyo.
0: Amo ni nga kinanglan naton ang proper procedure, direction for use, tawag cooking direction. Amo ng cooking direction niya, aton sininga i-steam, patuluan gamay nga olive oil, and then good for consumption, ma-absorb ng tanan sininga benepisyo, may arada vitamins and minerals. It's just like preparing sa mga naanda ninyo dara ang lulutuon bala. Inang nakapak, mahambal nga, okay, boil for 3 to 5 minutes, and then put in a bowl, and then sprinkle the thing na dapat yung sprinkle. Pagkatapos, last is himuon mo toppings. Nga ginasunod na ton ina, Dok Leo. Nga away ta ginapasobrahan 5 minutes ang pag-boil, paglaga. Sang kuna no man ang pinutos kinabutang da 3 to 5 minutes hay malata. So amo man na dapat sa utan nun, dapat kay balo kita kun daw ano lang kalawig ang aton nga pag-steam, kag kun ano ang way of preparation. Kay may ara nga mambal nga steam nimo pagkatapos lagaon mo ti Doc Leo. In short, sini, kung nakapakiti na nga ang direction is steam, kag lagaon mo, madunot na.
2: Correct.
0: So, amo man ang pagpreparar ta, dapat sang utan nun, pagkamaling steam na to as much as possible. Tapos mo lang mag-steam, kung ikaw steamer actually, sa kaldiro, pwede mo

0: butangan sa tubig, pagkatapos butangan sa salmonan, ang suludlan bala ng alatas ang atas,
1: mm-hmm.
0: and then ibutang mo da ang pwede bala maka-resist sa heat. For example, mga porcelain, pwede mo da mabutang, and then takluban, Dok Leo, ibutang mo da sa porcelain, itong-tong mo sa may suludlan sa gatas, bala na, and then takluban, and then isip ka, pagbukal ya, 3 to 5 minutes, makita na da yun, steamed na siya, luto ya.
1: Correct.
0: Inayasaway mga steamer. Now, limit abi Dok Leo in terms of gaano kadamong pwede makonsumo and average ya dapat ikonsumo on a daily basis kung may ara ikaw sang colitis Dok Leo.
2: Isa ka tasa Sir Josil ah.
0: Mm-hmm.
2: Pwede na daily ni mo sining pag konsumo kung pagkaon sining colitis.
0: Isa ka tasa.
1: Correct.
0: Adlaw-adlaw.
1: Adlaw-adlaw.
0: Wow. Ikatatlong adlaw. Guro daw masagupra na ni Dok Leo.
2: Nagambal kita sini Sir Josil ng adlaw-adlaw pero balanta man yung iban sini sa isa kasama na garo isa ka adlaw ah.
0: Mm-hmm. Pero may mga substitute man ini siya eh. Buta malo may alternative kita ng pagkakuhaan kung makasulumod man ang colitis. Mga next episode sa ato sa nga pagparagad. Diskusyonan nato na yung mga alternatibo nga mga utanon pagidbala na makuhaan ninyo sa binipisyo katulad siya sa colitis. Now, in the absence abi of colitis, Dok Leo, nangangintindihan taman sorti na gid ganing si mana kung kaysa may malangkay kang colitis ganing si mo sining sinabawan kang salinuto mo.
2: Correct, Sir Josil. In fact, ako mismo ako maglibot-libot ko sa mga merkado, bless Sir Josil, vegetable section.
0: Mm.
2: Ako na ko nga sa pagkanugon ko, Sir Josil, na makita ko ni mga utanon na nagkakalaya lang.
0: Nag-ayilowis doon, mambalang tagiya, sinagabligya nga ito, hindi lang na yan. Nakikisali niya, daan na nag-ayilo-yilo na. Inisert ni mabakal, Dok Leo.
2: Kaya isa mo, Sir Josil, no? Posible sa ginatanaw na ito, nakabangdanan. Sini, ang kulang na ito sa appreciation, bless Sir Josil, sa mga binipisyo, mga sikreto sa likod sa ni kagun anong aton sa ni kaayuhan niya makuha.
0: So kung may colitis ka mo, nintindihan ta, ang ibang nag-digwa-digwa si Nikon mag-inom sa VCO, direct tabla, ining, bla, kutsara, per kutsara, amo man ang malunggay oil, bakal ka mo, premium D3, soft gel capsule, kag-amuin ang imno ninyo, after meal, may duha ka mo ka-capsulay na day, enough for your body, agad to nga ma-proseso niya ang mga oil soluble sininga mga nutrients sa sulod sa ato sininga lawas. Now, in the absence of colitis, Dok Leo, for example, sa ato sininga, dari na lang kita abisa sa suplemento, in the absence of colitis, sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, anong ara sa Santon Plus Gold Capsule that we could say, pwede natin ma-substitute nga mangin sources sa mga nutrients nga makuha nato sa colitis, Dok Leo?
2: Hindi man nato, Sir Josil, maparehas gid, no?
0: Oo.
2: Pero makasiling kito, Sir Josil, nga may mga similar benefit sa colitis. Kuno pasulod naton sa aton sa dingalawas. Ang isa sa makabig naton Sir Josil, sino ko masiling naton nga malapit-lapit sa colitis kuno available among balunggay Sir Josil.
0: Oo.
2: Pero ang colitis mas mahumo kumpara nimo sa balunggay Sir Josil. Pero kun waay abi, ang pamangkot kun waay malunggay nga aton sa dinga ibulos. Pero nang iban sa nimo mangkot naman abi kun waay naman sa balunggay. Kaya ang iban man sa ni Sir Josil kun bisan may ara balunggay ang taka bala sa adlaw-adlaw nga pagkonsumo pagkaon sini. Amo gani nga through food supplementation na lang aton sini nga suggestion isa sa inyo sini nga option ang pagtumar sini sang premium or Santhone Gold Herbal Capsule. Kaya malunggay isa sa sangkap sini Sir Josil. Sang Santhone Gold Capsule pag-abot sini sa nutrients manggaranon man ini sa nutrients dagaya man antioxidant manggaranon man siya. Dagaya man ini sa minerals kasubong sa colitis, may calcium, iron, antioxidant, vitamin C, kag may plant protein man Sir Josil. Pero ang bintaha sa balunggay, kahit mas damo-damo siya, o kung mas taas siya sa mga plant protein, kumpara na ito Sir Josil sa colitis. Nga ara na ito makuha Sir Josil, mapasulod na ito sa ito sa mga lawas, kung nag-tumar kita regularly isang Santhone Plus Gold Herbal Capsule.
0: So, utan ha, alternative
2: hindi sila palarihos gid botamalon nga tupo-tupo. Pero alternative, kun wala colitis ara ang balungay. Kun takaan man kamo sa colitis, natakaan kamo sa balungay, iniya sigurado niya hindi kamo matakaan sila kay winey aftertaste, kay kapsula na niya, Sanson plus gold capsule, kay may ara sang balungay.
1: Correct, Sir Josil. Kagdibasin sa pagtuon, Sir Josil, kung isa ka superfood beneficial sa aton sa ngalawas, like balungay.
2: Mm.
1: Mas labi pagigali, Sir Josil, nga nagadako pagid ang aton sa bentaha kag health benefit kung may husto pagigali, Sir Josil, nga kombinasyon ang imo sini suplemento nga ginatumar. Like for example, ti Sanson plus gold capsule naton di lang balungay ang unod eh.
2: Oh.
1: Ara man ang mangustin. Ara pagid ang spirulina, Sir Josil, nga hindi man magpaperde pag-abot, Sir Josil, sa sustansya sa aton sa ngalawas. May natural antibiotic pagid ining garlic. Kag iban pagid, Sir Josil, nga masustansya nga mga sangkap nga pag-abot sini sa aton lawas, nagabinuligay sila, Sir Josil, sa pagpabakod sa aton lawas, pagdugang kung ano ang makinanglan dugangan dira, pagwa sa kung ano ang dapat pagwaon sa aton sa ngalawas, hindi makapaayo kung magpabilin sila dira, Sir Josil.
2: Ang sakit sini kay ang colitis, frankly speaking, Dr. Leo, na kung sa umay ni, inasaksak lang ini, inasakot sa laon sa baboy mo.
1: Correct.
2: Maano sila, kuha sila sang saging, tapos gurubon, butangan sang upa, and then lagaon, lutuon, kag whatever, colitis, palaw or palawan, gabi, adra na lang ilakot na tanan. So ano pa, ang colitis nagkakaubos, not because of human consumption, but because ginakonsumo sang baboy.
1: Correct, Sir Josil. May nabalaan man gani kung isa ka lugar sa Madra, sa Oriental, sa Negros, sa Unab, Latin, Negros Island Region, na nasubo, Sir Josil, ano? May lapad nga tanom, Sir Josil, sang balungay. Para na sa mga baboy.
2: Tembal ka nila, siya grabe baboy mo, napakaon mo siya sa colitis. Sila niya, tiwa, high blood ang baboy mo, pero nagkaon sa baboy mo siya, high blood. So, how about the Leo, if we speak about protection pagid sa ato sa lawas, several benefits nga madala sa ato sa lawas, sa pagkaon niya sa colitis, kining pangkontra nato sa hypertension. Sa Sanson Plus Gold Capsule, may ara kita dra ingredient ni Dok Leo nga specifically nagabulig, good tong malikawan nato ng pagka-hypertensive, no? Or magka-high blood, Dok Leo?
1: May ara, Sir Josil, amoni ang garlic.
2: Oh.
1: Ang ang shared benefit nila sa ni Sir Josil sa colitis, pareha sila nga naga lower sang inflammation, Sir Josil. Nagabulig sila pabakod man sang aton sining immune system. Galing lang ti ang kinalain lang iya sang colitis, nutrition focused. Samantala ang garlic iya, Sir Josil, nagabulig siya infection focused.
2: Mm.
1: So amo ni kinalain nilang kadua, pero ang goal nila parehas. Pabakuron ang aton sining immune system magluwas nga nagabulig ini sila, parehas man sila nga nagabulig panami sang aton sining blood circulation, pabalanse sang aton sining blood pressure, kag nagabulig man panami, Sir Josil, sang condition sang aton kaugatan para sa aton sining blood circulation.
2: Remember, ladies and gentlemen, we eat to live. Basta kakaon kita para mabuhi, Dok Leo, no? Hindi lang para mabusog ang muning hambal. Hindi gin malipatan ang bali, Dok Leo. We eat to live. Kakaon kita para mabuhi. Hindi nga makaon kita para lang mabusog.
1: Correct, Sir Josil. Kag muning hambalan nun, Sir Josil, kung bilis karon mo ng dua problema sa lawas na mo.
2: We eat to live. Dinalok na na
1: yun. Hindi tama sunod, Sir Josil, ang 70% lang fullness. Kung mag-amo sina, ang hindi katabo, Sir Josil, overindulgence, nga ilinat na nga ito sa nga tiyantag tinay, Sir Josil.
2: Kung kapatugong ka sa salakyan ng order sina, permi, kung mahambal ka nga 80% lang full, una lang lagtik ha, buta malo na una nga lagtik sina, hindi na totally full, kundi mga 80 to 90% full lang lahat. Ginbinlan mo lang gamay nga allowance, kiti maawas na kanugon man lang.
1: Tigalin, Sir Josil, kung mahal kayo ang fuel, ang krudo, mangunyadi ka mo. Masaling nga, paglagtik, sir, tama na. Sige, uyog-uyog ka pag yan.
2: Kasi madala pa mo lang sa tuntun sa uyog.
0: kuyog, no? Now, with regards to selling a premium D3 softgel capsule, temo tong nahambal na ton kay Gaina, Doc Leo, good source ang good fats para ma-process ang mga fat-soluble vitamins or nutrients ato sa ring lawas.
2: Correct, Sir Josel. Kagisa pagid, kung gakaon, kalimbawa, sinisang kulitis, tamay calcium na sa Sir Josel mo. Kinanglan para ma-process ang calcium, Sir Josel, sa vitamin D3.
0: No.
2: So, dapat may aragi, Sir Josel, nga upod para nga mapanginpusla naton, Sir Josel, ang pagpabako, di ba, sa tulaan naton sa aid man o konbulig man sa premium D3, nga may vitamin D3, gani kag good fats para sa mga fat-soluble vitamin, which is, Sir Josel, why gid uyang? Kung nagagamit kasi ni isang, nagatumar ka sang Sunthone Plus Gold Capsule, kaginaupdan na pagid sang Premium D3 Softgel Capsule, Sir, Sir Josel.
0: So, amo na ka-importante ang Premium D3 Softgel Capsule. Gina, ano ini. Actually, it was carefully studied, gidiya. Agod to nga, may aras ang synergistic effect bala. Ama na gululupo da. Mambal nga, tika nami, gali sa epekto sang kulitis, tingawa nyo na ginsulod sa kapsula, ginimpon abi. You know, may mga masustansya man gid kagpuno sa vitamina minerals nga mga putanon or ara sa ato siling palibot. Ang problema sini is processing.
2: Correct.
0: And ang ginatawag nga retention, kung maparitain mo pa dira ang mga nutrients niya. And ang preservation. Kay miara kon kay sa parios man sa ato sini ginaluto, luto mo subong gabi pagkagapanos na dapat ubuson no dayon.
2: Correct.
0: So amo na mga tawag nato sini mga challenges kon kay sa. Now, speaking about colitis, rich in vitamin C, kumpleto taning colitis, Doc Leo, kon pala kaon ng kita no. Mm-hmm. Kag kon miara lang colitis permi sa ato sini palibot.
2: Mm-hmm.
0: Galing ti may vitamin C. Ati ang problema sini kon way ka colitis, way ka man vitamin C, ati may santon vitamin C pa man, Doc Leo.
2: Isa sa manami, Sir Josel, nga kumbaga balita sa aton na no, kaya kung hindi kita sini makakaon sa mga pagkaon nga dagaya sa vitamin C, lakip sa colitis, or bisan pa may colitis mo, Sir Josel, pero kung nasurusubrahan mo sang init, madula man niya sini nga vitamin C, dili na kita, Sir Josel, sa Sunthone vitamin C, kaya area puro-puro nga vitamin C, way basiyo, way uyang ni Sir Josel.
0: Sigurado nga sulod din sa lawas mo.
2: Correct, Sir Josel. Kagini vitamin C, wala, Sir Josel, nga way nag-disturb bose mo sa ringat chanting surok-sulok black way nagahirab sanglit nga alkaline na vitamin C.
0: Huwag nag-alboruto na bulkan may yun, kag-bulkan kan lawan ang chan mo.
2: Tapos, kundi mapunggan, pati yung asphalt eh. Ay, asphalt ba tawag siya na?
0: Okay, sa gani, may lava.
2: lava, naglit niya, Sir Josel. Ang manami, sini Sir Josel sa aton, sa Sunthone na vitamin C, kahit nagabulig siya para nga mapabilin ang aton, sa skin health, ang nami nga pag inat-inat sa aton kaugatan, Sir Josel, kung may ginabatsyag kita madasig ang aton sininga recovery kagang aging process, Sir Josel. Kasi hindi kin man aton malikawan yung magtigulang, Sir Josel mo, pero kung bastante kita sinisa vitamin C adlaw-adlaw, ang mga signs and symptoms of aging ang mapadelay o kung napahinay naton, Sir Josel, kapin pa kung iupod naton siya sa premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C. Sunthone Gold Herbal Capsule.
0: Siling nga dita ko kauyon sila niya, Doc Leo, kag katropan Josel, dita ko kauyon ko na kaano, colitis, pero kapangapit akon ko niya, kakapin nyo dang Sunthone Gold Coffee Mix, kag Sunthone Plus Coffee Mix. Kung kaysa sila niya, ti gatilaw-tilaw man ko, premium D3 Coffee Mix. Siya ti may balunggay, man dahil dita ko kauyon ko na ka, colitis sila niya. Makakuha mo ako binipisyo, parehas gin discuss niyong binipisyo mga makakuha to sa colitis. Ga inom lang ko sang kape, Doc Leo.
2: Sa discussion na to, na discussion natin, Sir Josel, isa sa pinakamalapit ni pag-abot sa nutrients, bioactive compounds sa colitis, sa mong balunggay. Nga mong ari, dari sa aton sa ring Sunthone coffee mix variants, Sir Josel.
0: No.
2: Ari sa ring Sunthone, actually ari Sunthone plus coffee mix, Sir Josel, may balunggay gina. Ever since, ha? ang kadugay-dugay na sila damo na nabirpisyohan sila. Kag may natural protein, pag ito ni Sir Josil, magluwas sa balungay, may sa spirulina, pag ito, kag may sa soya powder, pag ito Sir Josil. Amuning mamag-an nga protein sa aton lawas, Sir Josil. Hindi mabugat, prosesohon ni sang aton sa nga lawas. Kag samtang nag-aedad, kinanglanon, Sir Josil, para mapabili ng kabakod sang tawo, ang kapagsik sini, hindi magluya, hindi maghina. Inablan, Sir Josil, nga bisan pag-uyat sang baso, daw mabuyan mo na blan, Sir Josil.
0: No.
2: Isa sang kinanglan na itong dugangan sa nadira, protina. Makuha na ito sa pag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Pero, pag-abot niya, Sir Josil, sa pampahuben, pagbulig nga magnami ang complexion nato naton sa nga skin condition kag health diri Sir Josil siniya masulod ang benepisyo sa collagen kag glutathione nga ara Sir Josil sa aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix kag inupdan pagit Sir Josil of course ang malunggay spirulina mangustin kag iban pagit nga masustansya nga mga sangkap kag ang problem sang kadamaan subong Sir Josil kun nga ang may metabolic syndrome may mga problema sa hypertension, diabetes sa kabudlay, Sir Josil, reverse o kon sulbaron. Pagtaas ang mga parameters na ton sa lipids kung kita sinimang pa-blood chem, inatungod Sir Josil sa kalamay. Amo ng problema sa kadamaan subong. Kag amo pa man ina ang ginabalik-balik na ton tilaw kay nag-crave kita kung magnubo o kung may imbalances kita sina sa ton lawas. Ang bintahan, Sir Josil, kung ginainom na ton, like for example, Sunthorn Gold Coffee Mix, stevia iya ang gingamit sina. Tamis gyapon sa ton panabor, pero why disturbance sa ton sininga lipids dira sa ton, especially blood sugar, kapin pa kung may insulin resistance ka na, Sir Josil. Kag upod man dere Sir Josil ang isa ka problema sang madamo nga Pilipino subong. Ang kakulang Sir Josil sa exposure sa silak sang adlaw. Bastante sa pulaw, bastante sa gadget, bastante Sir Josil sa unhealthy nga mga pagkaon, bisyo, pero kakulang sa pagpasilak sa adlaw na naganubo man ang vitamin D level Sir Josil. May resulta o kung nagresulta Sir Josil sa isang pila ka mga problema sa lawas sa imbalances man, lakip man Sir Josil ang insulin resistance. That's why ang isa man sa bintaha sini updown na lang naton kung nalimbawa ginom ka sang kafe, kung hindi Sunthorn Gold Coffee Mix, kung hindi Sunthorn Plus Coffee Mix, diri kita sa pag-try sa Premium D3 Coffee Mix, Sir Josil.
0: Now,
2: ang isa sinisang bintaha man, kay bisan hindi tuman ng aton exposure sa silak sa adlaw, Sir Josil, napasudlan naton sa vitamin D ng aton sa ninyo lawas, kagang isa man sang craving sa ni Sir Josil sa kalabanan kung nagataas ang blood sugar, tamis niya po ni. So, kung mag-inom sang kafe, Sir Josil, mo ganun yung ginakontra, ginakonsumisyon sang iban kay gusto pa mag-inom sang kafe pero may diabetes na. Why not try sang Premium D3 Coffee Mix? Kay ang damil sang kalamay ninyo ginapangita, masagamsaman gyapon ninyo dari sa Premium D3 Coffee Mix. Pero ang pampatamis ang ginagamit sa niya is stevia.
0: Amo ni gani kon kay sa iban matakaw tawag nila blas sa English sa Tagalog. Kay ginaprohibit na magkalamay ng plain niya kalamay sa kape. Sila niya gamay lang gid. Gamay lang man gid pagkatapos higupan niya makaisa. Sina daw ikot may masaburan gid dugangan ko anay gamay. Tapos higupan niya naman isa. Sila niya daw las ay pagid daw. Isog pagid sila niya ang paitaw. Dugangan niya pagid. Tatlo na to ka kutsara dok Leo ang nabutang niya. Tatlo pa lang kahigop man ang nahimo niya. So, ang tendency niya ginadisiplina mo, tani ang kagalingon mo, pero bangod sa pagkamatakaw mo bala, magdugang, haladugang, adugang, asa sa hulihi, damo-damo na galing kalamay nga na-intake di mo sa kape mo.
2: Correct, Sir Josil, no? Kasi samtang nagadugay bilang nagagamit kita sa kalamay, Sir Josil, nagadugang man ang aton sa nikinanglan nun, ukon ang quantity sa kalamay nga mapasulod naton para makabatsag kita sa katamis, Sir Josil.
0: Ang isa dari, Dok Leo, pagid, may gamuno dari, siling niya, adlaw-adlaw ako nagpangapi siya sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Ti, may aram na sa collagen kaya gulata tayo, nagpanami sa kutis. Sa ti, kung manghabon ako, Kineng langit niya Santon plus herbal soap or ini gani clear skin beauty soap, Dok Leo?
2: Hindi man kinanglan na pag gusto kaya kung ano mo ihabon sa mo sa nangilawas. Pero nga, ito lang rekomendasyon rin kung gusto kaya tilawan ang binipiso sa natural nga mga sangkap, Sir Josil, like bayabas, kapayas, iban pagid nga mga sangkap, patigan ni ang balungay, araman na dira, tilawan mo ang paggamit sa nisang Santon plus herbal soap. Katidamo na yung Sir Josil na nakagamit sa nga ang mga pangalis nga nila sa lawas, Sir Josil, na umpawan. Ang mga katol-katol, Sir Josil, nga damo na magamit na gamit sa iban nga panghugas dira, ukon pang sabon dira, gabalik-balik lang yapon. Mga skin irritation nga nabuligan sa paggamit sa isang Santon plus herbal soap. Kagto yung iban, Sir Josil, ang problema nila sa ni ang ila sa ni nga mga dark spots pala. Kagto yung balinas ang kilala ko, tinga nga darigin sa guyaman. Resulta, Sir Josil, sa mga ginapanggamit, ginapanglughod bala, kawai sa lugar bala, tapos masilakan kasang adlaw sa nga nagalakra o kung nag-iitom sa aton sa nga panit, may mga pinalian pa bisang punggod ng iban sina, makabulig dira iya, Sir Josil, ang paggamit sa ni sang clear skin herbal soap. At sa ni pwede ka mo yung makapili kung anong inyo sa ni nga gamiton nga sabon, pero kung nalimbawa ang naandan mo nga habon, daway mo man ma-achieve ang imo sa ni gusto matabo sa panit mo, why not try clear skin herbal soap? Kagdamo na ni Sir Josil nakagamit sang clear skin herbal soap, na appreciate gid nila ang kanami sang efekto niya sini kay ang imo sini guya, kung gamiton mo sa guya, dala imo sini nga liog, dala imo sini nga botkon, nagapalariha, Sir Josil, ang color kag wide lang nagakambang-kambang nga puti man to di mo guya, pero medyo brownish o kon na itom-itom imo sini nga liog, doon di magayan, Sir Josil.
0: Abal nila dosuta kasang kanlaon ko
2: na yan. Mayo lang tani kon hindi mainit, Sir Josil, kay maka turtleneck ka. Medyo madismulado gawa. Why not try sa aton sa mga tawag palamati clear skin herbal soap kay ti may ara ni Sir Josil sang glutathione, kojic acid, kaga VCO nga manami man sa aton panit.
0: Okay, ang isa diri ka pamangkot, Dok Leo, sila niya pwede ko adlaw-lawon gamit sila niya Santon plus herbal oil.
2: Pwede gid, Sir Josil, kapin pa hatagan aton, Sir Josil, sa senaryo bala. Kapin po kung sa inyo sinipalibot medyo masiot o kung damo bala, Sir Josil, posible bridingan ng lamok. Kagdamo panaguan ng lamok. Aria, mosquito repellent ang Santon plus herbal oil. So kung adlaw-adlaw may lamok, adlaw-adlaw ka man naman yun para may protection ka, Sir Josil. Hindi lamang sa kagat, kundi sa infection nga dalas ni posible dengue infection. Gapulo pa batyag naman gani. So bong, Sir Josil, kapin pag napadulong na kitas tingulan bala. Isa ni sa dapat manaton handaan, Sir Josil. Kaya magluwas pa sina, kung nagabaylo-baylo ang simpon, dito malikawan, Sir Josil, labi na sa may mga edad-edad ang pagpalang-alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan, makabulig ang Santon plus herbal oil. Kag-protection man sa panit, Sir Josil, ah. Kaya nga man, may ara sang VCO, kag may ara sang moringa oil, nga hiyang, ang naman nami, ganda, ginarekomendar gani ning moringa oil, Sir Josil, kaya may vitamin E, oleic acid, para sa aton sininga panit, makapahumok, makamoisturize sa aton sininga panit.
0: Sa mga nagpinamangkot ko nin, pwede ka bakal. Sa mga butika ng suki ninyo, pamangkot lang kamo. Basta produkto sang Yes to Health Incorporated, may tatak Yes to Health. Pwede nyo ni mabakal sa Mercury Drugstore, actually, kung may mga branches dala sa inyo. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's. Pwede ka makabakal. Even pwede ka order ka mo sa TikTok Shop o hindi ka ni sa Lazada. Sa syudad sa Bacolod, may ara kita dala sa store. Ang store ngalan niya is Yes to Health Store. Ang store ta located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Hindi ka muna magtalang, mangkot lang kamo sa Lizari Street, sa Barangay 39. Pagkita nyo da sa bangko, Marayo Bank, sa tabok yasina, ara da ang Yes to Health Store. Kompleto na ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Dari naman sa syudad sa Iloilo, located ang clinic, may clinic dari, may konsultasyon libre sa A Young Building, Yulu Street, City Proper, sa Iloilo City. At ubang ina sang isa da ka hotel, ang Yes to Health Wellness Center. Ang clinic tangalan niya, Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, at ubang inasang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kanto lang mo dara, may consultant kita dara. Gutong magbakal sa mga produkto, pwede ka mo da kapa-check-up, libre lang sa ato sa ding clinic, makapa-assist ka mo dara, mga program of supplementation, depende sa inyo sa ding inabatya. The rest, sa Waisang Store, Waisang Clinic, ang Yes to Health, sa suki nyo nga mga butika, kag pharmacy malapit sa inyo lugar. May isa dari pero lain gurong na minya sini kag paintindiya Dok Leo. Selenya ay nang ginatawag ba lang pagpala manog, selenya pwede ko na maimnan selenya sang assist the pain. Ana minya siniguro Dok Leo nang ginadiscuss nato niya chronic inflammation. Actually why kita si may mabatyagan sini sa chronic inflammation sa bago pa lang Dok Leo no.
2: Mm-hmm.
0: So amo ni gurong na minya pero kon may pala manog man sa lawas. Nang daw matsagan mo siya, hindi na matandog bala Dok Leo, hindi mo na magwantahan ti sis the pain, pain reliever niyang sis the pain.
2: Correct Sir Josil, no? Kag masisawan ka pala manog, yun ang minyo Sir Josil, ang pabalik-balik man bala nga pagpala manog bala.
0: Mm-hmm.
2: Like for example, kung may arthritis ka, pwede mo matumaran Sir Josil sa sis the pain. And of course, mas manami kung i-assess mo ganyan mo sa nga lifestyle para malikawan mong posible sa mga contributory factors para hindi magbalik-balik ang palamanog kung may mo pa lang.
0: Hmm. May isa na rin nag-message Dok Leo, selenya, sa pag-discuss din nyo, kadamo-damo selenya sang nutrients sa colitis, pero why ko kabati selenya nga may ara, gidya specifically para sa pagpanami sang matahaw. Ah, panulukan yun ni Guru. Just like sang madulot bala Dok Leo, sang Visionex product, Visionex Plus.
2: Actually, may ara, Sir Josel, may beta-carotene ng colitis.
0: Oh.
2: Pero ang isa sang makabig o kung masiling na ton Sir Josel, parang lubos-lubos bala ang benepisyo, protection sa aton sa ninyo mata. Magluwas sa beta-carotene, manami kung may siasanthin, may lutein, kag may vitamin E, Sir Josel.
0: Mm.
2: Na pwede na ton inang mapasulod sa lawas kung nagatumar kita sang Visionex Plus soft gel capsule.
0: No. Ang Visionex Plus soft gel capsule actually is to maintain good eyesight. Lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siasanthin, may ara, dera. Ha? Especially made to maintain good eyesight para makalikaw kita sa folder sining mga inflammations and infections sa ato sining mata. Kag madasig kita makarecover, especially kung sobran nyo man kung kaysa kabusong mata nyo bala. Especially sining kung estudyante ka or if not, tangin mo sining trabaho sa opisina, more on sa sa social media, ato bang sa cellphone, ato bang sa inyo sining mga gadgets. Now, silingya, Dok Leo, katropan Josel, silingya, pero may lang ka mong discuss silingya kung paano silingya pakupuso ng mga nagabanog. Di, why gid silingya parang magsigi-sigi na lang silingya ang banog.
2: Why kita sinaya, Sir Josel? Kay problema man nakaroon mo. Walang problema, makaroon ginapangita mo nga magbanog na nagabanog. Pero mas problema, Sir Josel, kung hindi na magkupos.
0: siguro kung nagkakadulaan ka gana, may rekomenda goro si Dok Leo, si Imusina?
2: Bisan ano kung nakanamit, Sir Josel, ang pagkaon, kung nahigiman sa gana, Sir Josel, hindi mo gina matandog. Pila ka mga causes na Sir Josel, stress, pagnubo sa libido, kakapoy, kakulang sa pwersa. Base sa pagtuon, sa mga kalalakinahan nga may amo na nga problema, Sir Josel. Nung iban sa na-occasional na Sir Josel, galipas man lang, tapos gabalik man lang pagkatapos ang pila sa rikadlaw. Pero kung manotice mga pabalik-balik na na siya, ayan kinanglan mo, Sir Josel, mag turbo dietary food supplement for men. Nga man, pinaagi sa bulig sang maca, kaglavo, waska, mabuligan yung maumpawan, Sir Josel, medyo magamo na ito nga paminsaron. Ang aton, sini Sir Josel, sirkulasyon nga medyo nagahina na ang aton na gana, Sir Josel, nga medyo nagnubo, kag ang pwersa, Sir Josel, nga daw kulang na bla. Mabuligan ni na, Sir Josel, nga matamat pabalik sang maca, kaglavo, waska. Di ano pa ang posible nga matabo? Sino kung anong posible sa Sir Josel nga benepisyo? Kung mabalik mo pwersa, mabalik mo blood circulation, balik mo sining ginatawag gana kag kainit, Manang ang balblas ang kilala na tonsoliton ko dalasan nukin nga, ah, bisan kasaralan sa kasamana, parte man ratsada mo.
3: Manang ginatawag kon kay Isabela, dolaan ka gana, hindi naman dalabala sa, gati, ah, kapaligo na ko. Sili niya, pamalahabok mo dasyam, tulog ta. Instead wala nga ti, why good, ah, so dula gana mo, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving-loving. Nipaglipati ha, ang turbo dietary supplement for men, hindi lang kay nagapabalik sang gana, nagahatag pwersa, nagapanami paya sa inyo sininga blood circulation. Remember, take it 30 minutes before ang loving-loving. Ay, daway na ito, tiyempo sa ato sininga pagparagad sa ato sininga programa The Secrets of Health. Kuwanta na lang sa iya sininga parting words, sabi ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
2: Ang pagkaon sang utanon, prutas, adlaw-adlaw makabulikid para mapabili ng kabakod sa aton sininga lawas, especially para makalikaw kita sini sa mga balatian. Kung may ginabatsyag na, makabulig para madasig makita sini maumpawan. Pero for practicality, for convenience, manami ko na ugaliyon na to ng adlaw-adlaw sininga pag ugaliyon na to ng pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, kaya ara ang sangkap sini mga utan dyan mga prutas, mga hormone vitamin, kag mga kinanglanon pag inaton sa aton lawas para ma-maintain ang maayo sa ringang balanse, makalikaw sa balatian, kag madasig kita maumpawan kung may magidabatyag sa aton sa ring kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos ko nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaya sunog pa sa gadesiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtub sa masunod naman ni edisyon ha sa ato sa ringa pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nakuha ka mo bisan gamay lang ang mga mapuslanon sa ringa mga health tips and information. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababaho-baho sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales team

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Charles Sousa, Ispansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Samton ang XFM libu-libo papremyo.
0: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Good afternoon, mga ketropa. We happy happy midweek, everyone. So, ito kita magkaroon it Miyerkules, May 27, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si ketropang Yanni.
1: At si ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa. Tutok na naman ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa X-FM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, ibihan niyo man kami ketropang Mengay. Sa talas-talas sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanyang Facebook pages. Raxafam 96.5 Kalibo. Agro Raxafam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page. Pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tumanyo mga karapa out there, nakatutok sa nakarnya Raxafam Radio mobile app. Especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy midweek yung mga katropa. Sa tumanyo mga radio listeners, pwede ka mo magpabot man. Ito niya kami sa pagtamyaw sa ato niya hotline number 0998-591-5186. Katrapang Mengay, happy midweek.
1: Yes, katrapang Yedi, happy midweek. Inanag, syempre sa mga katropout anaton niya nakatutok na kamonitor sa nakarang mga radyo sa nakarang Facebook live makaroon niya hapon. Hello, gila na kinyo mga katropa. Haragot, anaro midweek yung ginatawag yes. Naton. Nasa katungaan na kita mga katropa. Kunta okay, gila na kita. Kunta mano, gila na kita. No?
0: Masadya man ka mo sa midweek nga ra. Ay kung Lunes sabi ay sari-saring emosyon. Mm-hmm. Riba excited. Siyempre back to work. Ay matabaho man ako. May kitaon naman ako. Agree pa man. Ay may klase. Matamana. Yes, may maguyat. Amana ako.
1: Kasi makara. May karapang yan. Nag-start na riba kara nga mga nagpa-enroll.
0: Yes.
1: Kasi may ina matalapan sa numan siya. Yabay kakon ni Clarita Rose. Start ko no 8.
0: Next
1: anda,
0: week.
1: Nasa 8 ko no. Mm-hmm. June 8.
0: Oh, klase.
1: Oh, klase. Kaya mababara ng prepara. Kasi gauso yes. May karapang yan. Brigade Escuela.
0: Di ba ga? Kasi sing gabuligan raton ka maginikana oh, oh. Raton sa chante. Ay syempre community hay pag yes. Brigada eskwela bisay naton ga panglimpyo.
1: Oh, oh.
0: Di ba ga?
1: Aron gid ani kada pang yani taga sinong parents anyong parents mm-hmm. Raton kara nga maga attend.
0: Yes.
1: Kasi syempre para sa mga inunga gid anaron mga katropa mm-hmm. Ginapreparahan gid amananda.
0: So, para maayos man datong eskwelahan ay side man naton mm-hmm. Ay pilang bugan man or pilang domingo nga what classes. So syempre mataas unoy hilaw.
1: Oh, oh, haron.
0: May mga agyo raton kanya classroom. So para maging presentable, yes. Comfortable raton diba kanya mga students sa pagbalik. Itilipyuhan.
1: Oh, oh. Kadami kita ba katapang yan ni tag ano ho, tag is teacher ba nga grabe ta imo ita limpyo gid
0: yes.
1: Sa ano no. Sanang oh. Room, di ba ga? Pero syempre iba inabi ko no kar nya may ina gadabi mga katapang ginahalin mm-hmm. Ka nga room
0: kung yes.
1: Ato na. Ikato tara pinaka comfortable ni imo man.
0: Ikato kating nasanay.
1: Oo, oh, oh, nasanay. Yaga at least mga katropa ay ginatun-an baga ita mga
0: yes.
1: Teacher ng mga students nga mapanalitili nga manami mm-hmm. Kasi nami matatuod kung kasuot kit classroom mahayahay ra imo pamatsyagan.
0: Pag malimpyo organize oh, magamit oh, oh. Una at the same time pag pintura pag
1: ah, yes.
0: Di ba rata ni mga pathway mga baturo na kung dati oh, pathway mga dati mga bato nga sa pathway oh.
1: Yes
0: diba?
1: Gina pinturahan oh, oh,
0: ay di ka nagitaro aton kung naila naila gita anak kita mga yes. Katropa kasi abi natong tag dati unga kita gahampang hampang
1: oh, oh.
0: Di ba ga
1: aga, may pa design design par mga katropa eh. Harap puro yellow rikara puro blue
0: aga unahan pa
1: ako
0: sa brush
1: oo oh, oh, puro blue madari kara hindi di ba ka namiton matabi ka
0: yes.
1: Nakakadagdag kabigid man imo ita no eh ita
0: kanami,
1: ha, kanami oh, kung ginakulayan ro mga bato
0: true para agi ka na magita makita ro pagbuligan it mga inunga wat mm-hmm. Nagareklamo ay nagaoy utang ay kainit ay oh, kabuabo oh. Tama na nga ano di karaya ganggam ay hindi ganggam rekar niya mga tigasaw
1: mm-hmm.
0: Di ba ay syempre ko gapang hilamon kita mga katropa may mga hamtik pa ko amat may mga guyo
1: yes, oh,
0: di ba
1: oh. Agkaron ko nagaabot katropang yan ro nagakuguspawan mm-hmm. Di ba di mawarag ko kuguspawan ro na
0: yes.
1: Ako bikaro to dati katropang yan ay isa gid ada sa di ko gid malipatan nga classmate na ako tag di ba nahadlok ano ko sa paka
0: yes.
1: Pero paka ang ratinutok gid ana ka ko kasi supay gid nga ano ako na ko dati syempre mga unga-ungaon pa mga katropa
0: agsay di binanda kong ano ro nahadlokan mo
1: oh, oh.
0: Or ginakubaan ka so syempre mga unga gustong-gusto magpangsupal
1: yes.
0: Di ba kapi kung sa plat ka mo kasi ro paka makita mo kung nagapang limpyo
1: oh, oh.
0: Di ba ga
1: nagaguksu-guksu pangaron mga katropa ro gid tao man yan ni ro kung sino pa ni ko norpina ka mabuot nga sapat ato para kang
0: nahadlokan
1: pero depende bi ka tondon mga katropa di ba may mga lalaki man yan nakubaan sa rekarang gamang
0: true
1: oo oh, may sa ipis gusto ng alintagid man na mga katropa nga mapasingit
0: sa imo other experience sa first
1: diba?
0: Experience
1: oo,
0: mo
1: oo.
0: Sa rekar niya sapat may iba man yan nahadlok sa ayam kasi haangkit sanda
1: oo, oo.
0: Depende bi sa mga experiences na to like sa kuring kasi ko amat nakakagus ka
1: yes
0: nakikibot ka hega diba pa nakausan dat imo karon niya humayro
1: oo,
0: na sa ibabaw
1: mas magiling linarte ka na oy base mga katropa ha may nagawiriha ilabas yung taro na magkaunyot anak mo katropa kasi nga di ba si unahan pa ka mo it ko ring
0: yes
1: yung nakakabad trip git man rin karapang yanig
0: na, nagsalik-salik ka may gintakpan ka na sa harang lamesa tapos oh, oh. Pag bukas mo uwa gut ana
1: yes di ba ngayon akong dati hey, may abon niya suga marang ang ginasabit mga katropa
0: di ba tag sa ano rin no sa may kusina
1: oo oh, tag tao ba niya ni paano mo tatang itindidiyahan mga may ginasabit-sabit tera ko rin mga katropang yan kagangas gid ana ay syempre kung ginasabit abi hindi mo matigasaw hindi mo mabuo
0: yes,
1: pero
0: may imaw
1: may tabi ko amat no ko rin mag ano mga katropa may flexible gid abi sandaro ni sumaka ay hakaon tara mo niya suga tao ko ano medyo ano hingan to eh ng bangos
0: paborito da sinaing
1: oo sinaing
0: senior mga katropa may tanan niya pagkaon ginabuunan da pero paboritong paborito na daro nakasabit
1: yes,
0: niya sinaing
1: era mo syempre ito matahingan ramon niya to hay arato bang ko rin katropang yan eh naunahan anak kami nga inog ilabas yut ana ay nagbuwa ko kay papa dati kasi sa kaugot na na binuon na batag sa likod ana nga ano nga tag
0: ano, ano ispating
1: buana nga ano katropang yan sa anat ko rin tagray oh. Karang panit it ko rin karas napit sa may kwan ho sa may likod
0: aking bira na
1: biana nga aking kusi init sa ito sa buwa ay syempre yung piyangak matarantong ko rin tapos anangan hay oh man okay man makubagit ako to kasi bali man ko
0: kasi nabalian
1: ay katigot abo na sandaron magkwan kung katon mga katropa
0: ay ni sandahan sa bubong pagto sa ubos
1: yes ini kay mo kada gabi kasi linangag ro mga kuring aron ay sa dato niya gi kung ano remaining karon
0: kasi spouse sandar nagauso it pagkaon pero malisod gid man abi siya si kuring abi nagasutsut ka na kapin kuwa kamo dre ako niya kisame
1: yes
0: syempre sa mga bubong nga rao tag singkiri nga sewang kaya nang paiguon na dama sarili
1: pero kapati ka katropang yaning kaya nga kanon it kuring ro daga kasi rin yun diba diba nga randa karon mga katropa nga gina
0: kontra
1: oh kontra ba na nagalagaan man na natundo ko rin agad may daga man na imaw
0: uwa matunit mga daga sa inyong bagay depende siguro kung maisot pa mataraw daga pwedeng magsugod sa napapa pero kung medyo kabahugot ani ko amat abi mababahugid man
1: yes oh,
0: diba no masyado tang kaalagaan
1: oh, diba wapa ba ako nakakita mga katropa live yun ana nga gina dakop it
0: ginsupa na na no
1: gin dakop na it ko rin raya karanga daga
0: yes
1: ako nata kasi ginagagas nana
0: or gin bit na agamit na ng tanot oh, pero no. Tagin lapa naging siya ba mataan
1: yes sarong gid ang animan mga katropa kaya depende la tagin sa sapat kung ako nga maalira ng kanoon diba sa
0: yes.
1: Kung aga pati ako karapang yaning nga nagabungko kuno sang kasapat kung uwa mo ginapakaot mayan
0: true the, actually doing dun the I'm about to say that mga katropa nga nagiging makamas sa nagiging mangtas
1: oo oh,
0: sang kasapat especially ng mga kuring kung nagugutuman
1: yes.
0: Like was and the proper ba ng niya pagkaon hindi ba masapat na just like sa ato niya ayam kung nababahugan sa dat maayos so sa gabi na
1: oh,
0: wag sa nagabaraw-baraw kung si
1: Ian ang isa pa karapan yun higit na disiplina pero ayam eh kung kasakali man na hindi man na ikaw magkuan ha yara yes. Managaling man na rin imo diba hindi ka ba na mag dali-dali ay may imo man manang hugay
0: true
1: katubukon diba it bungkogit ang mga katropa
0: kaya una try sanda kasi nakaintindi sanda nga ay okay bastante man ako so hindi yun dapat ako magpasaway sa akong amo so kung taro tawo man ikaw kita marong mga tawo eh syempre kung nagutom ka na hindi kita naton matiis ko ang marong kagutom mo ipangayo ka
1: yes.
0: Diba gago amat tayo napataliwan may ginikanan na ibad to man ako ito sa kuwan mabuan ako stuck na mong biskuit diba ka
1: ganit ka naman yan grabe kita naman stuck ng biskuit diba ka agad syempre disiplina ang gid mga katropa waman ita maduga karon
0: yes ako may pagkaon pa kan para hindi maging bungkog yes. Hindi maging manakaw hindi maging mangtas
1: karon gid ang ani mga katropa may yan ni manar pagkaon taro
0: ginabuo
1: hindi man pwede mag cellphone do ko ring diba ka
0: grabe tong tabano na pati ang cellphone
1: pati ang cellphone nga to aga to din no katropang yun nakalagbuhong ako sa post syempre yung makarapang ko naka like follow and share ka mo sa amon kaya nga
0: page
1: ay rato nga aging
0: sinaba na rohumay
1: kung may isa pa katropang yun nagkabubuhot ag sinikwat na ropante
0: ay yes kaina oo
1: oo ano tama akong to diba
0: sa kabuabong pwedeng buon
1: diba kakaistorya mako namon kara kabiing ay kahapon nga to nga ro ikong abat ginapilak na mga gabot nga mga andis tapos rato gina harvat gina biray
0: sa abo-abo ang pwedeng buo no
1: oh, oh.
0: Kasi unstan diba kung gapanakaw kakarapang mengay pero imo gitang purple.

0: to na yung maano at ay maho na yung simple at ako na yung mga nagpamuwi tratoy.
1: Pero kalad look mo yung katrapang main guy kasi wakasay ko ano ng purpose kasi rupante bracket to eh. Oh, so hindi man siguro na napagsuksukon di ba ga?
0: Yes. Ang rin pagkakit nila yung kukuba pa si makubaan taro babae nga tag-anak kato ba si pantasyahan taro.
1: Tama. Hindi kita abing maduga rung mga makaruyon kasi kabuabo nga pwedeng buon dato gitana. So anyway har mga katrapa lesson learned doon miskin naka-sliding window kamuro na sito it niya nakasarado. Kasi hindi ka magsalig nga porke biskan mahabang panaton nga may imo car niya grills. Hay kung bukas nga nagpwedeng may magamit o nga pwedeng makuot. Tag pwede bang makauhat abot kamay.
0: Grabe gid ano karapang yan. Mahamapahambag kaot imo gid ana sa mga muray nga ray. Abi magpa ano ka man aday may jo
1: tawhay man ho.
0: Tawhay man anay. Abi bet doon gid ah. Di ba mapatana ka.
1: Pwede ka man siguro makapangayo kung may kuwat na soksok ni imong kilaga.
0: Yes, abaw mo ata may extra ka matunro na nga buwan eh. Huwag mo lang na, oh, huwag mo, takayoon lang.
1: Nagpaligo, sabi mana kami sa sapay, what, kamit bago na
0: yun. Oo, oh, diba? At makatropay, makatao pa yung bulig, ro. Tagbagay.
1: Ang makapili pa yung inog-tao kimo, at isay, bukong bagat gamit, no?
0: Yes.
1: Ay, di ba, kamamat, kung kapahugam kita mga katropa, kapin pa kung mga makaruyon, ay, di ba, hindi man malikawan, nakaagto kita sa ato yung mga classmate, ano pa sa akin at huga, nagpaligo, so, syempre, unprepared ka.
0: Yes. Luwang
1: kakamat, ito, po, manit, daya ho. Ay, di ba, randa ko ginapili, tagbag-o.
0: Kasi kauya, may kung may ano, tag na ginamit mo.
1: Yes.
0: Ay, mas lalo kung may mga shining, shimmering, pang nakasabiya, nakadukot. Ay,
1: diba? Aga, privacy man abi, di ba? Dayo, hindi, sa personal thing, mga katropa.
0: Yes. Kaya, grabe man, taro yung isa yung mga kabudlay, magpahugam, no?
1: Yes.
0: May favor man ako, kim ano, pahugam man ako,
1: at least. At pukulat hugang katropa, kasi ginatao mo, tana, ginahambang mo dahil niya, ay, hindi, pagbalik ka, imo lang. Kasi yes. Kasi ganun, sinuksok, sinuksok. Hugam mo,
0: okay pa. Sa ano, mas upper man, mga katropa nga siya sa itatun doon niya.
1: Yes.
0: Private
1: part. Uy, good afternoon na kay Rapang Bernardino Arguelles. Apaw, gitana. Napakaganda ng itsura ng mukha niyo. Napakatalino. Napakabait. Is this sana all?
0: Karapang Bernardino.
1: Grabe, gitana. Pakigreat, pagigunro family Arguelles, Tibula, Regaladog, Ortega family. Ag saan ang mga amigo? Nga Sanday Ryan, Patron, Lester Duran, ag si Hector Ilagon. Ag sino pagidra? Si Ryan, si Janjan, si Makmak Dila Cruz sa lugar it Bulwang naman siya aklan. Grabe tabi ra greetings. Tinadtaw nagpaki-greet pagiro pinakagwapo na ng amigo nga si Bernie Romulo it barangay New Buswang Kalibog.
0: Maabo gid ana ra nang comment og happy fiesta pagid ko no ha. Una ka ra sa may barangay New Buswang Kalibog aklan bukas.
1: Yes, actually tama gid man fiesta. So legit gid matantagan New Buswang.
0: Tama gid matay. Syempre happy fiesta lang una akara pang Bernardino. Di ba? Arat aw man nami man gid shout out gid ana ro Banwa Aropiro Barangay.
1: Oh. Okay, very good ikaw dyan. Next ka na pang yum-yum. Good afternoon. Hapapalusening shout out from Maling Tao.
0: Abaw, gitana. Hello, gida kibo ha. Ka na pang yum-yum.
1: Kung tayo maging tamang tao ka para ka na.
0: Yes, buko niya namang ita. Imaro tamang tao kimo pati ka man, syempre.
1: Yes.
0: Para patas rutanan. Grabe, gitana. Kompleto na naman ang araw ko dahil may nakita ko na naman si Kira pang Mengge sa Facebook Live ng XFM Kalibo. Oh, grabe, gitana. Thank you,
1: gida kibo.
0: Grabe, daro nakaka-in love. Medyo tao nga ang katrapang Bernardino hay pero at least ay sayo ko gid nga
1: ikaw matahalin ron.
0: Diba ikaw at gid ro rosang katawo ya sa tong kara Facebook Live ga grabe gud amcho ako ut ana huya.
1: Every day.
0: Baton ko pa kung sa day katrapang Ritas matana eh sayo ko matana nga medyo
1: kilala
0: mat kilala hiray gid hindi ko agid ma reach imong comment. Pero thank you gid aga salamat
1: at least consistent imaw sa everyday na lang katrapang Menggay. Ag syempre tell you Paul dog good afternoon grabe panahon sobrang init sakit kun sa ugo nga ni tay so dapat magpayong kagit
0: yes,
1: and stay hydrated always maginom water
0: tama magano kagit in na magparelax ka anay natay miski say dat nya na release do trabaho kay may oras gyapon kahit paano makauntay ka makapagagto ka sa mga bagay-bagay ro na
1: yes.
0: Diba
1: agrotubig gid ana hindi paglipatan sige na pang Ariel Tudo paalin dol wa gapon ako it nubia grabe gid ang problema
0: kalabanan baga sa aton kay mga katropa sa comment section gagaki ro mga uwa jowa
1: ro pangutan na legit gid mga uwa
0: hawat diba aron mga katropa ro ibang babae iya matawhay at tawo
1: kalmado lang
0: kalmado pero ako tapansin ro mga problemado gid mga kagakihan
1: yes
0: eh.
1: Sanda single oo. Paano baga
0: basi single sa comment ha pero sa personal anay taken gon ay kamugit ano nga
1: agi patent inyo karon yung mga kaibahan ro na
0: partner ninyo ro na okay ro pang Boss William thank you so much gid

0: Iisa mo lang si Katropang Yum Yum ang si boss niya, Raya.
1: Yes, okay, thank you so much. At syempre, si Katropang Rita, sa logit anak Kimo, happy coffee time umatana. Nakikita, umatana mo rin mo kanya, tasa nga yes, punot tape.
0: Oo, sige, katana, Katropang Rita. Thank you, gitana, sa permi, gitana, pag-likes, aga. Pag, sa pag-likes sa TikTok, nagkinoment, kita mo rin, Katropang Yan.
1: Sana, oo.
0: Pag-uyan, nagkakomment pa ko si Katropang Rita.
1: Sa programa man o kung sa atong karoon yung mga accounts
0: yes,
1: at ano,
0: exciting. Miski sa Facebook, bawag it, Anna. Grabe, gita mo ko si Katropang Rita, ma-effort, gita, Anna.
1: At least, bukod niya, mang sa trabaho, kundi, syempre, outdoors, so, ibig sabihin, hindi na idolize, gita. Sana all.
0: Oh, mas sana all, pag-gid, Katropang Boss William. Okay lang, Rod, uwa, gida.
1: Okay lang, by igot, Anna. Yaro, love life, ngayon, gaabot, matanar sa atong niya kabuhi, it kusa.
0: Yes, so,
1: agmas manami, ruwa, tanaton ginpilita, uwa, natong ginusuya, kusang nag-abot sa aton karo mga kabuhi.
0: Tama. Mabuklat ko ting pagkaagaan, mga tropay. May isang katao ko at inga
1: ginapalangga. Yes. At si Katropang Cloudy, good afternoon. Happy pa listening, Kimo. At si Katropang Jory, good afternoon man. Ang kuring kong masangag nga mayad kat anang limog, may kuunga. Iba na yan. Nanot si Katropang Jory nga ra.
0: Ay, gina. Pero gets ko ba si Katropang Jory? Iba, may kung amat, sabi ko na Katropang Yan. Abi natin kuring ro, nagapurpiya nga ka.
1: Yes.
0: May mga something man kung amat ko, no? Bas lalo paggabiin mo, nabatian.
1: True.
0: Ay, Katropang Jory, ba delikado kung guwaan mo para nag-flashlightan mo.
1: Yes. Basta kung iba pa ikita.
0: Maibog ka lang. Maghimonong ka lang sa sugod.
1: Delikado. At syempre, si Katropang Nick, good afternoon, Kimo. Thank you so much, Hidana, sa pag-highlight sa tanya programa. And si Katropang Bernard Delphine, good afternoon, mga katropa watching from Kawanyo, Washington, Atlanta. Salamat, kid.
0: Abaw, gida. Hello, gida, kinyo una sa mga katropa natin una sa may New Washington.
2: Exciting.
0: At kay Katropang Philip, say mo, gida, ng kagapit bagay.
1: Yes, nasa Tala Store. And of course, Katropang Dang Bilanueva, hapa pala sa ning Kimo.
0: Oo, tag-loyal, gida, natin lang, gida, maduga, pero sa comment section.
1: Yes.
0: Hello, Kimo, Katropang Dang, kagwapa, gida, mo sana, karang profile picture.
1: True. Iba, gida, na madam na, madam, gida, ro aurag. Si Katropang Joe Marcelino, good afternoon, hapa pala listening. Agamad ka rapang Ariel, single doll, totoo yan, tagal na ako naghahanap, pero wala pa din eh. Paano ba natin solusyonan,
0: dahi? Dali yan, adi ka rapang Ariel, iwa pa it babae nga nag-comment. Pero kung gusto mo i-jowa, mga katropa, ay abang-abang ka mo sa phone pal.
1: Yes,
0: ay,
1: pwede gid.
0: Tawaan gid ka mo ni, ano ka ni katropang tour, or akong tawag natin, ay sa phone pal ba, mga katropa, kung ka mo'y nakatutok sa ating karang program sa XFM, naka-hook up, abi kita karon sa may sagay. Ay, pang ano rin mga katropa, pang kabubuka, ano rin eh, pang negros tanan, oo. Kasi nga niya, yes, sa itong karang area, katropang Yani, aba, may pwedeng i-connect ito sa may Iloilo.
1: Yes, pwede ito.
0: Pwede kung i-connect sa may Antique. Mm-hmm. O pwede pagid sa may Bacolod.
1: Pwede sa Pintoryahon.
0: Diba nga? Kasi may mga color man kita sa ano, mga katropa, sa itong karang Aklan.
1: Provincia.
0: Sa Kalibo. Nga nag-ausoy ko, no, it-jowa.
1: Sana
0: ay, basi
1: all.
0: Iyaw, Anna. Basi magka-connect ka mga katropa sa phone pal.
1: Ito, gita, anak ang mag-usoy sa inyo kanyang mga forever. Malay nyo, diba? Huwag matatamagain ka mga katropa kung susubukan
0: yes, natin. Malay mo, taga-antike, diba nga? Sara to, may mga katropa. Ready nyo yung self, mga katropa nga. Kung gusto ninyo it, LDR.
1: Yes.
0: Pero, may ko LD, magapit pa lang man, abi ka na pang yan.
1: Pilang oras mo lang ang biyahe. Agwat magayo sa taong kapalangga, diba
0: yes, nga? Yes. Yeah, maraming mga katropa sa ating karang Panay Island. Grabe yun, abi ka na. Medyo kadasig, abi na ka na pang yan. Makakita kay jowa. Kasi sa chat-chat yan nga yan. Karoon masusukat ko nga. Kaya na to makipag-meet up ko.
1: Yes. At makita mo tagi rin itsura. Sa side ni mo, ay, wa, anana ko ginaloko ka rin.
0: Yes.
1: Bukong rin, dami account. Kasi
0: tama.
1: Yan, nag-video call kami na iwa.
0: Kung gusto ninyo kiligon, if gabi, mga katropa.
1: Bahala, utana rin ka mo sa inyong mga sarili.
0: Yes.
1: Diba
0: tama ko niya, bilinantay, if gabi yangak na kuring. Basi oras yun para magtawag
1: ikaw
0: ka mo.
1: Ikaw mismo pumiyangak.
0: Tawag ang kamo. Pero tuod mga katropa, tawag kita kamo it kasi siya karon.
1: Yes, kaya abang-abang ang kamo sa amon niya, mga sister station man. Siyempre sa aton kanya hook up. So dapat nagastutok kid anak ka mga katropa. Yes, sa acts of
0: Balipay mata kamo karon nga. Ay may taga Aklan ay ma-connect ta man mo sa sa pano sa
1: Pagdepende kay mo kung sino man dai mo nga gustong iano. Kumbaga i-match kay mo. Kung gusto mo matanat within taga Aklan man, pwede mo siguro i-request,
0: yes,
1: diba?
0: Manami abi kay katropang tour or DJ tour tawgon naton niya iron sa ano eh sa pag-hook up naton dito sa Sagay. Ana bikar mga katropa ginaano na nagina-balance na ikaw ano man ang gusto. Ay taga si N man ang gusto. Ay syempre may gatawag at mga katropa eh. Ay haraman na pwede kimura. Tapos gina pabayaan ka mga mag-istorya.
1: Ano pinaka manami sa tanan. Syempre kung gusto niyo matana nga mag-personal yut ana private message sa isa ga. Hindi ginatawuan mataray ka mo oras. Agdi ka to maipakita mo ana ri imo kar niya personalidad di ba ga pero hindi anero abilidad would like kung abilidad agi
0: yes ay sige ang mga katropa pero importante ana karon na itag ma-feel ninyo nga safe kamo sa isang katawo comfortable kamo
1: tama kumbaga perfect match kamo nga daywa and mali ka pang Bernardino idol kita ka pang Mengay para sa akin ikaw na yung pinakamagaling dyan sa Axe of Uncle
0: nanuhuyal at ana ako sige pero thank you ana ka pang Bernardino
1: maalin gidabi kami ka pang Bernardino. Pero thank you so much, kita ha. And of course, sigura pang Tinong, Gabi, Rain, and Gobs. Good afternoon, ma'am. Shout out man ako sa Linabuan. Gausay ko na itamang
0: diba,
1: grabe kita mga kalakihan.
0: Sa katropa, comment section, ha. Harap mga katropa, may comment. Sabi na sa mga chicks, runa, sa mga babae, runa, nga uwa, ita, jowa, single. Ay, harap, may si katropang Ariel, si katropang Tinong, si katropang, sino pa, itag isa na to, si katropang Boss William. O, basi kung gausay si katropang Boss William. Siya na pang Jory, di ka mamagpati ka ng kanong kabay ilang ano
1: may comeback ko't anak to.
0: Ay, ama sila na gitabi, pwede gito ko naman maka...
1: Ay, di ko tapay naman sideline. Ayaw,
0: wall ka na pang Jory, di ba? Sini mo may comeback ko. Huwag
1: ka naman ginapasuktan no sideline niya ron iya. Kaya katrapang Jory, pasensyang gito ko amat, hindi na kontra naman. Kasi huwag kami na ilang, ginatolerate na mo sa kabagay niya sa ga.
0: Yes. O, shoutout, harawon. Harawot, ah, katrapang yan. Mission yun, ah, tama mo na ra. Di ba ga? Shoutout lang. Kung nasa ada ka lang daw, the only one, someone, kung nananangas, anak ng asawa, si May Maribe, your phone. O, diba, ka naman gihapon ni apelido, nasa Kuwait siya ngayon, ingat always.
1: Makarot na dapat, katropang Jory, maging proud sa inyo kanyang mga asawa, sa inyo kanyang mga partner, para kiligon man sanda.
0: Shoutout kita ka na kay May Maribe. Nga, kung ta-close man natin, kung tanong gid man natin, kung imo gid man baga
1: gusto. Kung masadya, mataimaw.
0: Oo, kung kaya pa baga nanaro pa sinsya na na.
1: Yes.
0: Or ako gid ang kutanon kay karapangin ikaw gid man ro willing makikag makikambak kay katrapang Jory. Pag once aga.
1: Ano ro imong haisipan?
0: Oo. Grabe. Medyo ginaano niya tama na ako ha.
1: Medyo ginaano niya
0: tama na ako ginaaway iya. Bani karapang Jory.
1: Awa, gusto mo lang nato maging transparent karapang Jory.
0: Malay mo nato karapang Jory may rason mat ay mahamat bumalik imo kimo.
1: Yes, at taga, least masaira nato.
0: Oh, masaira. A good fair man, di ba?
1: True. Para pata sa tanan. O, si karapang Ariel, abo, galagak gid, grabe man doon. Eh, may karapang Dang, thank you gid mga guwaps, abo, gid, Ana. Thank you so much, man.
0: Yes,
1: so,
0: thank you gid, ang karapang Dang.
1: Di ba, naki-interest karapang Bernardino, pati ko ni Mawa, emot, GF.
0: Yes, di ba, up at, what, Ana, ro, mga boylets, iya, mga karapang, awa, ita.
1: Looking for love.
0: Oo, looking for love. Abe, basi may babae man, mga karapang, comment man.
1: Alin kita kay Boss William, mga papili man yan, eh.
0: Ah,
1: sorry, kita ha?
0: Grabe, ganyan na mamapili man yan eh.
1: Siyempre, katropang Boss William, hindi ito pag-literal mamapili. Siyempre, roanda ka rin niya gusto man. Tanan kita, biskan
0: yes,
1: kita.
0: So,
1: huwag ko nila magpasamang-sama.
0: Hindi ba natin masisi ko amat rumabayi mga katropang mataas kung roanda ka rin standard. Di ba nga? Pero kung kaya mo mga katropa, willing ka mo nga ubrahon ro tanan para sa sangkabayo o sang katawo. Ay, siyempre, maubray gan ikaw ron ita effort.
1: Oo. Agaw man ikaw, abinaila nga magkasaga ka sa pagpili. Yes. Hiwak man siguro naghahampang at imo, di ba? Nakikipagrelasyon ka kasi seryoso ka sa tao nga ra. Bukon it, collector ka para maulit kung sinusinuro na.
0: Oo, ay balay mat ano mga katropa, gaabot man ro oras ah, nga maging ano ka mo, maging masadya ka mo. Hello, kita kimo, Sir Diel. O, kakawatching mo nga, nakita na ako, di ko nag-watching, nag-comment yung nag-kimo. Hello, kita kimo, Sir Diel. Ikaw, single ka?
1: Grabe ito mga pangutan na riyan, no?
0: Kasi kagabanan at ana, mga cute, ano ka comment riyan ang mga single eh.
1: Yes, pero haro niya, ni mga katropa, hindi pagdaliir, pagpalangga. Gaabot, agaabot, gidron ro para kinyo. And, Bernardino, I will first respect and love myself. Ay, perfect, kid Ana ron.
0: English pa ron, tama, tama ron. Tama, Ana ron. Para mailaan ka mo ita, sang kababae. Tag nakikita mo na nakinyo mga katropa nga, okay,
1: worth
0: man ka mo, worth it man.
1: Kapag
0: diba?
1: Rin mo ginademand, is nakikita man kayo. Kaya gusto ni mo ka amat, ita gusto ko naman at malimpyo mahot. Ikaw nga, niwag kapaligos. Di ba? ba? Tapos madiman ka.
0: Oo. Oh, oh. Grabe gid abi single to single gang doll.
1: Yes, ay okay lat ana ron ka tropa. And sige pag jury, pag uli na maadto galing kami una, kilala man do ni DJ Chan.
0: Okay,
1: sana all.
0: Okay, jury. Ipakilala mo gid imo ron ha.
1: Among gid
0: among gid ang istoryahon to o dre imo karang nga partner.
1: Yes, kung ano man si nana.
0: Agunta sa pag uli nana kamo man gihapon. Rin na mong handom mo.
1: Haron gid ana kay kita pang menggero, kailangan natong abangan no. Kung hasta hinuno baga Ryan, an tabi si kita pang jury ay ko amat gina question na tanamo ri imo nga ano man eh pagkatawi.
0: Oo oy. Kay ko amat na mahabas sino gid man ako sa likod ni kita pang jury nga ra.
1: Yes, tika abo tabing personalidad ka. Ay sira pang event ka verbal da bar tulo. Good afternoon, shout out sa mga taga Mabilon New Washington. Shout out pag kinyo runa ha. Salud kayo pan with New Washington.
0: Yes. At kasi ko mga katropa, syempre sa program abi natong kita pang yani. Ay, basi maisip it iba o na nga. Permanent aman na Sanda Rogi na shoutout. Kasi Sanda, mga katropa.
1: Ro
0: na gakinoment sa mong karang comment section. Kasi kung kami na ilan ni karapang yan, mauyang inyo karang mga data, inyong
1: yes.
0: Wifi. Kung hindi man i-shoutout, kaya hindi ka magkahawag, mga katropa. Tanan nga nag-comment sa mong karang Facebook.
1: Ginabasa.
0: Line, ginabasa, gina namon.
1: Yes.
0: Kung amat tangani, ginapauman-uman pa namon ni karapang yan.
1: Kasi ikaw amat, o prasabi kay karapang Bernardino kayo na nakapilang comment imaw, di ba? Pero kung ginatanaw ko man, kung pare-parehas
0: yes.
1: Sa
0: agtanan ka mo mga katropa, welcome kita na nga mag-comment riyay. Basi ko
1: yes.
0: Na, naisip ko malapit ka na pang yan, basi ko rin mga nagapurpamati, baga sa radyo, eh, habaw nandang,
1: saan daw mat-up?
0: Oh, saan daw mat-up? Man, naroon kita sinautap. Kasi saan daw
1: mag-comment?
0: Oo, mahugod saan daw mag-comment
1: riyay. Hindi man pwedeng, hide lang nato na, nang comment ka na.
0: Oo, aga, hindi man namun, memorize tanan nga mga katropa iya nga, pwede mag-comment. Oh.
1: Yes.
0: Para sa dikit na pang dang, basi, harun mat-mana, si karapang dang, umataban na. Ay, syempre, special, nakamong si karapang dang.
1: Ag always, gina tayo nakatutok not just sa radyo kundi sa atong kanyang Facebook live.
0: Yes.
1: And kamo man mga katropa, itanawan nyo tuman ha, i-review nyo basi mga wa pa ta kamo naka-follow sa atong kanyang page, i-follow nyo ta mga katropa. Agambo grabe si karapang Boss William, maaslom rahug.
0: Oh, grabe git. Ano ron? Anyo karapang Boss William harang init-init.
1: Ako ta na ron nag pangain katropang Boss William mag-imagine. Wa ko pa hugom pero mas malipong
0: ayun sa aslom lagi karapang yan.
1: Init nga ra ha.
0: Go, adi ko tagagi makaya eh.
1: Yes, ang sira pang Ariel, shout out man ako idol sa barangay Kalimbahan Sitio Bilitan sa unang sa Banwait baka to. So shout out kinyo runa ha. And oras sa mga katropa, alas 2:30 na sa hapon. Agrakan nyo oras ginatod katon it premium D3 soft gel capsule. Ro, premium D3 mga katropa is made of vitamin D3, virgin coconut oil, agrakan nya moringa. So manami kita na ra mga katropa, bangod ginapanami kararo aton kanya calcium absorption para sa mabaskog nga tugan. Ginasuportahan og panit ag muscle function ag ginabuligan nga pabaskogon na natural nga energy ag endurance sa natural man kanyang pamaagi. So manami abiro premium D3 natong mga katropa kasi anray mao eh food supplement against all viruses aga bacteria.
0: Yes, sa pang tanan nyo tagidra mga katropa kung nag-uusoy kamo ita syempre,
1: food supplement.
0: Food supplement mga katropa nga makabaskog sa inyong kagawasan. Hayharagot ana mga katropa.
1: Yeah, nagkapin sa atong tuan.
0: Oh,
1: dahil
0: oh.
1: Diba, kung mapurol na atong tuan
0: yes,
1: mga katropa, hindi kita kahuwag itmayan.
0: Kaya biro, pinaka-importante katropang yan sa tanan. Kasi kung may something, may fracture, rapid
1: yes.
0: Ka lang mga tuan. Ano, diba, malisod bungon. Aga, sa'yo karong kita naging
1: sugod
0: ro, ngot-ngot ginatawag.
1: Aga, hindi ka kahuwag itmayan. So, manami kita ang alagaan tara atong kanyo lawas mga katropag proteksyonan kontra sa mga virus at bacteria. Pinaagi sa pag-inom it premium D3 soft gel capsule. And aside from that mga katropa, hay, pwede nyo man magamit rin yung kanya empty blister or banig in premium D3 sa aton kanya Santon and Axapam libo-libong pa-premium.
0: Yes.
1: O diba? Naka 2-in-1 ka na kasi nga ni nakabuligon sa imong kagawasan, pwede ka pang magdaog sa aton kanya weekly
0: diba?
1: Draw.
0: Bonggang-bongga gita na mga katropa.
1: Draw. Kung nakamong magapit sa butika, bumakaut na kamong mga katropa. Aga, kung medyo nahaselan ka mo, pwede nyo ganyan ma-order through Shopee at TikTok Shop para mas, ano ba, kinyo, hassle-free.
0: Yes.
1: Ag nagahugat ko lang kamo sa record niya, delivery. Sana all.
0: Grabe, kita si karapang Jory, karapang Yan, si karapang, ano nga, si karapang Bernardino. Tama, kita na kuno, karapang Yan. Tama, kita ko na itong mga advice.
1: Well, thank you so much, kita na, dahil na-appreciate niyo. At least, may naubra kaming tama, ni
0: yes.
1: Karapang Mengay.
0: Okay, papaano, Ria. Okay, kay Nelo. Oh, Nelo, Neron, Rose, hello, kita Kimo. Bagi, ikaw, karapang, may Rose, may pang yan ni Malay ko nato na apelyido guro ra magkasaga ako.
1: Oh, shout out na sa Tarlac.
0: Ay salamat, may bayi man kitang nag-comment. Ah, grabe maga inugan gid ako na ko no rigto. Ita gaugan ko na it baga sobrang init. Ay grabe gid ana magmatch.
1: Ay pag ina mata tubig agud mahydrate ka. Ah, sigara pang Boss William pa shout out from Puis, New Washington. Always gid ka pumati. Shout out kay Nanay Franly Masangya nga gabaligid halo-halo nga yes. Mahugod sa
0: kapay pang maubos yun ay nanay ka nga baligya na para yes. Mag chill yun imaw
1: sige na pang Aljun, good afternoon, have a po listening, shout out kita kinyo na sir Wal, a junior barber shop
0: yes.
1: And kay Ina may comment kato
0: sige na pang Philips
1: yes.
0: Good afternoon kimo ka na pang Philips so, nakara sa may tala store mm-hmm. Nakatutok kita anay mo ag syempre si imo kita ng family sa Pamatian family
1: yes
0: ag si agana pag niya kagapit man sige na pang Bernard Robite Delphine maangta ano kung grabe ta
1: masalingkad
0: grabe ta mga hugom ra ato yung inistoryahan ha
1: ag sige na pang Darren Transe good afternoon pa shout out dito sa May Kawayan Bulacan good afternoon katropa
0: yes,
1: medyo bagoy mo sa atong kanya comment section
0: tama si Darren Transe medyo minko ano mo panghalin mo sa France
1: yes
0: grabe medyo kanami inyong mga pangalan yung mga katropa
1: ag sige na pang Marcelo Narvaez agit ano da brown out niya sa Balaktasan Madalag pakigreet man dadam I family sa San Jose Madalag kay Nanay Marlene kay Tatay Rolly kay Rodnell kay Christian May Di Pedro una sa Balaktasan sa Narvaez family shout out kay Nuruna mga katropa ha and makaroon niya ni yan kita man ani grabe tabi itong greetings katunga tagi sa ton kanya programa na tagaana tagi kinyo no eh, pero thank you so much ito na mga katropa na appreciate ito na mo rin kanya mga komento aga padayin ka mo ay balikan na mo ni katropang mengay but anyway ato na yung istoryahan man para maiba man mga katropa sa ko may maiamot man kamuruna diba yeah, mahiligid anak kamo sa mga experiences nga rakong amat aga iba-iba ang mga pananawan views opinion sa aton karnya mga kabuhi sa aton karnya mga ginaobra so anyway iya kita mga katropa pero pila ka mga bagay nga gin-reveal it aton kanya mga kalakin and raya isa ano matanar buko na itanan ha syempre ro raya isa mga gin-pangutan na bagay
0: yes.
1: Halimbawa may survey abiman na gin-pangutan na kamo about sa rekaw niya bagay but wala nag-a-apply sa kabilugan
0: ayo oh, okay.
1: Raya ro sabat it kaabuan nga mana sa mga hapangutan na para at least klaro ay basi mahambak ay buko may manat makaroon ako niya pananawan ibaga buko na talagang nagasakop sa tanang mga katropa para at least bagay klaro kinyo anyway haraw niya do pila ka mga bagay nga gin-reveal it atat kayo mga kakinan nga medyo mapudlay para kanda to explain sa rekaw ni mga babae ko no so syempre kita may mga bagay makita ko amat nga yeah,
0: hindi na to
1: kita mag-explain sa
0: na
1: boys
0: hindi na to nasugid ka na kung ano rin natuod yes. Syempre yung naginaro na hadlok na kubaan
1: or nahuya ka kasi awkward medyo may ginahambang kita ang girl thing
0: yes.
1: Diba nga nga para ay para for girls only ang may una man atat mga kakinan for boys only diba which haron niya yung mga katro number one ko no is ro friendship male friendships so ro di ba ro mga kakinaan mga katropa ay nagahang out santa halimbawa bukod sa magkakilala tas nagkita man sa karsada oy pre masyaya pre
0: yes
1: inong kita, pre
0: tag diba? Show ano tas ada ba katropa makadali sa mga catch up makabuong kita attention it sang kaya
1: yes.
0: Kapwa man dagagaki
1: pero hara ro twist mga katropa kung kita bing mga babae very ano kita eh sa in mo ron tag gusto kita nato mag inusisa pero hara ro pinagkaibahan sa aton karon mga kakinan kasi di ba ro mga babae mahilig kita mag-share ikaw nanonano magbiba pinangutan na ita mga random stops and mga personal things and pagabot man ako ng mga katropa sa mga kakinan hay what sanda masyado nag istorya ba about personal
0: ay yes
1: so, ano mahilig nanda halimbawa what sa nagpangutan I mean ubya ka pre sa tinig that ano tang istoryahan ano pre ingi ayun ta man yung motor namit man
0: di ba
1: ato yon
0: ano man ang rank on sa ML di ba
1: yes.
0: Ano man imo bag masaid mo makatropa random
1: ananda.
0: Mga random nga gasol sa dapiniino nga bukod about sa love
1: yes kasi kita bi mga babae more on ano gid anak kita eh aton nya atake per me is
0: kumusta kamo di ba oh baka ryo kumusta kamo okay ang kamo may ano man kamo di ba
1: yes bukod at doyon ro andat mga gagaki ro andat anak karon eh gampang gani man akong pre
0: oh go basketball ka pa pre di ba
1: diba? Mga doyon taro andaro more on hilig taro anda karon nya gina ano eh ginapangutan na sa kada isa ga. And haron yung mga katropa. Next, hi, just keep saying it. So, mga babae abi ko no ay mahilig magambang ay kamusta okay man ang gambang out o di ba kung mag-ilis kita ay ano okay yun bagay man tara akong suksok na
0: yes,
1: di ba
0: ano man imo ma-recommend ga lipstick di ba mga yes. Makarugo na hidrogaki mag-aki makatapad di mo mata may ina sa tao ga bagay di apo nato di naton maitanan
1: yes.
0: Pero ang gabanan bi makatropa ay robayi naga-check ano sa kapwa-bayi kung ano pwede ka ng kulay ano pwede ka
1: gapangutanan di ba even sa outfit pero mga gagaki hay mansig mata sa dal
0: yes.
1: Kasi very simple it agit sanda maganuwas at abo-abong anik-anik kitabi may para sa ugo may para sa gambong may kana naka mini skirt ka gon tapos mas short ka pa gi tapos maano ma, kung naano na abo-abong accessories
0: yes diba? Ang sanda tabi ron hato ni isa ga makatropa ro parts ya giita motor do mahilig ka sa basketball
1: yes
0: syempre may mga activities sa ML kung alin pagit nga pwede ka nang ratot adang unang pangutana
1: kung ano randang ginakahiligan yat anaged or kung ano sa like into sports into hiking abi man or kung naano runa and more compliments pagid ko ng mga katropa so ro compliments di ba kita ni ila-ila kita nakita di ba habang ka man na itagin puri ka so syempre grabe gid amit sa nagasal
0: siya yes
1: pati ka namin gitama na pamatian pero ato yung mga kakilikaan medyo na awkward abi sanda rayon medyo na huya din sanda di ba no syempre medyo bukod abi sa dahil ato yung mga guys sa mga katropa is mostly kanta haya bukod showy eh.
0: Ay oo
1: di ba
0: hindi nadakaya pa nga i-open gid ana sa isang katawo nga maurayan ng gustong hambagon
1: yes nagharandang emotion or something like that mga katropa
0: di ba rin ba ni kaon kung broken hearted mga katropa ay naghahabay nga ano kumusta ka man haya
1: okay,
0: ay, okay lang man should inom ta pag sayod mga gainom mo na bigo rapi ako mo tagi na kota na nga hamat nag
1: yes ako ni mga kwento depende lang ana gid kung gusto ko na later on kapin kung may amats gon
0: yes
1: diba? Agar sa bilog pagitabi kar mga katropa ay rato na bi mga kakinan ay ano eh gusto man nandang ham I mean na namian man sa dasaton kar niya presensya di ba wa sexy ikaw abi man sa imong outfit I mean bagay gid abi man nakimo pero wa nandar ginahamba kimo directly
0: oh, yes.
1: Di ada kang ito super super aba ay samana
0: di ba di na bahamba nga na attract sa nda mo kamo gid ara
1: wa sa nda hamba ka directly sa ibang pamaagi nandar ginahamba pero hama niya ni no di ka man get samat makaruyon ta mo.
0: Ay, tao nga din.
1: Pwede niya, ay, guwapa ka din. Bagay, takimo love
0: yes.
1: Or something.
0: Pero tao nga, mga katropa, base sa iba't ama ng bayi, kahit anandang habawon, rinita, ano eh. Pero sa inyong partner, hindi, aba, base ikon ko, siyon ko lang kamo mga katropa.
1: Pero pansin nyo ron, tagi naligawan ka mo, isa ron, ay, kamatay, ay, okay na, di ba, kamat, kahambang kita, okay yun ako niya, suksok, oo, okay yun, guwapa ka nga ni. Di ba, pero tagka mo ron, oo, di ba, kahambang ka ron.
0: Yes, medyo tagagsalat, ag, medyo ikaw, pag kahambang ka nang, wakating nalipay kang, hi.
1: Wa mo ta ako gina appreciate, di ba? Kita bing mga babae, gusto ka binaton it, sa'yo mo ron, tag, assurance, gusto gina naton it, validation.
0: Yes.
1: Nakambangon mo ta dapat kakon kung ano yung makamba, di ba? Ano rin yung mga comment or something like that. Kasi gusto gina naton yung mabatian the words. Wa kita naila ang, okay niya ni, di ba?
0: Yes. Siyempre, kito pa, ano, may appreciate man kung ta, mga katropa, mo ron malang, madali malang man.
1: Oo, pila gina bing maghambag kung, manami, ay, manami, bagay
0: yes.
1: Kimo. Ang kumulo kay, ay, bay, lohi love, doon mo ko niya upper, may siya, may siya na over.
0: Yes,
1: or siguro dapat i-dark color mo, or light color.
0: Or kung diba? Protect, kung grabe over, kaot ing man, mm-hmm. Ay, lohi, abi man, naroon, tag okay yes. Man, di ba ga?
1: Tag hindi man makitaan, doon mo ka ron niya mga bagay-bagay runa. O, ang balik pang jewelry, ang mga lalaki, madali maka-catch up ko, na mga amigo, lalo na kapag sa inuman ang topic, sa una trabaho, ang ending, tara pre, ito kita sa bang guwapa nga chicks.
0: Aba, gitana!
1: Ay, gitana ka na pang jewelry. Depende matana ron kung ano gitana eh record niya mahilig sa chicks pero iba matana abi formal mata di ba ga depende man yapo nabi sa tawo agki mo bis ka sampiton
0: yes.
1: Ka kuwa kamat ing singbong
0: ag kubo ko mata diba? Hilig matana wa kamat ing mana ita pakiala
1: yes kapati gitana kon ka tropang jewelry nga maskin sampiton kag wa ka na ila dahil say di mo nga saga ag kapin may girlfriend ikaw hindi ka magsunod di ba but out of respect mahamba
0: yes.
1: Ka aga uli na ko pre ah nauso yun abi ako or may agtunan pa eh pero kung ikaw gapadadaga ka matingin mo sa imong barkada nga bagong kilala
0: agong gusto mo matay experience ay nasa kimot aro decision
1: yes nasa katon matagapon whether sa laki or sa babayi so dapat nga yung mga katropa ro temptation una abiron eh di ba una taro sa adlaw-adlaw so depende lang anagid ka
0: paano ikaw kaiwas yes. Paano ni moron likawan nagbukont anaron it mahambag ni muwa mo ginasadya kasi una pa lang sa yun mo
1: gon unang kita may impact rekaro niya influensya siya itibang tao pero ro desisyon kimo man gihapon yes. Mapilit ka nanda kung hindi ka magsunod ay mapilit ka nanda magpanaw kung hindi ka maulit ka tingo sa inyo ay
0: kung hindi ka gidabi karon ka pag maiya ka tingapon ko hindi ta ba niya inyo kung maakin ta kamor sa inyo hindi ta ako
1: yes maulit ta ako aga hindi ta magpakita uman ron ang madira pang jowry ang lalaki kapag may paghanga sa isang babae dinadaan yan sa joke para makuha ang loob mo yan ang mga atake na malupit
0: ay tamang-tama imong advice sarap pwedeng dalaki ra pang burden dino oh
1: yes.
0: Ra pang burden dino pa shout out kita na kuno sa anak karanga babae nga crush ko o di ba may crush man gali si Miss Leggy Reyes ng Purokdos ubo grabe king as no kita na naging mention ha taga Purokdos Lacerna Street Calibo Aklan gusto ko gusto na kitang makita makausap at makasama ulit mahal na mahal ko kasi yung babaeng crush mo
1: okay
0: na pang burden dino madali mo lang ra basta mag-effort ikaw oy basta sino nakakilaga ha ay ra pang Miss Leggy bibuligin niyo si ra pang Jory
1: yeah.
0: Ay pa siya ka na ay si Jory si ra pang burden dino nagatawa nga ako kinyo nga daywa di ba ga buligin niyo imo ra katropa ay gi-mention at adana kung taga si Inho ag
1: yes.
0: Sin imo makita
1: at least ay may anam at ang ginahangaan
0: ag ag di ba kada pang yan din sa kanon ra hambay nga taga Ray taga Lacerna mm-hmm. Ay di ma katropa ay susgid ana pwede ko karon magbisita
1: yes ay nimo ko sin makita di ba at kada pang Samantha pa shout out po happy happy listening sa Himamaylan City ag sigara pang Rowell Pindon
0: di ba shout out gid ana kinyo una ay ginday wag gid ana sorry at akar pang Samantha haraw yes. Tagaling
1: thank you
0: shout
1: so
0: out
1: much
0: gid oh, oh.
1: Ag sa imo gid ana kanya effort sa pag-comment sa amon yung programa ag bugit ana sigara pang Bernardino gin umanaw mata mm-hmm. Shout out gid ana ko no sa napakagandang itsura ni Miss Leggy Reyes in Purokdos sa Lacerna Street miss na miss na kita crush ko I love you crush ko
0: oh bugit
1: rabbit ama alin pag gidabi
0: oh,
1: kami
0: oh wag kami it mahimo gid ana pang Bernardino pero yes. Syempre sa ko gid ana magangirit gid ro reaction
1: oh,
0: ni Miss Leggy Reyes pag na ba batian na imong shout out
1: kunta no mabatian gid man na nag ano gid ana gabong ro yes. Radyo na sa si Lacerna anyway next kita mga katropa so it's about kuno equality mm-hmm. So raya is pag-abot bat ana sa intimate moment mm-hmm. Ro habat iba mga katropa wa magdol sanda na ila nga sanda permiro naga initiate
0: yes.
1: It romance sabi man or sex kasi hay basi isipon niya medyo hama-hama di ba which is syempre ko amatay gusto man ko tananda ag pero kita ba nabing mababaye nahuya man ikaw nga ikaw mag-initiate halimbawa
0: yes.
1: Sa tanan aga... kasi gusto mo reng gaki matya ay dapat hugaton kay mo manligaw mm-hmm. Ka kon
0: agong reng gaki abi kada pang yadi ro magda moves so mm-hmm. Madali abi magsabay ro bayi
1: yes
0: ay kung babaye abi mi kuro gagaki na oo
1: di ba nahuya kita mababaye atong naisip pa
0: pero depende man
1: check?
0: Yes pero depende mabigapon sa babaye gapon kada pang yadi may bayi man bing batak ban
1: yes.
0: Kung katong katigo man sanda maga
1: make a move
0: oo ay
1: ay ko matat magain kay mga katropa either way kung lalaki or babae mm-hmm. Magunang for as long as ay wakamating it na anong iba
0: mm-hmm.
1: Di ba ga gusto mo tama kilaga you're into that someone and of course interesado ka kana kaya nga ginigapitan mo di ba oy sino ka sin kahalin di ba
0: yes.
1: Kaya naman nag-umpisa ng mga conversation eh ay bago ka iyahay di ba para ano ba ga madali mag umpisa
0: yes mag creative conversation
1: yes and next mga katropa harag kita ko na kabuo ro fun fact mga katropa sometimes ko noro erection sa dinoro pag tindog
0: aron.
1: It mga
0: something ro na
1: yes ro flag raising ceremony mga katropa ay syempre rare sa kabagay ko no hindi na makontrol
0: yes.
1: And it happens anytime
0: diba
1: ga
0: like,
1: iwa hindi mo ani maano and
0: tagabi mo tagang istorsoya ka mo nga daywa
1: humugag
0: uri bay ka mo may bigla tang humugag ano to may ganggam alin naman na to hay
1: paano abi man ako nag games ka mo katapang menge tapos ay sakto ron nagabuhitan ka
0: yes.
1: Mo sa likod tapos sa
0: alin depende gano sa karapang yan ito ako sa ibahan or sa ginainisip ito yung laki
1: yes pero ano yan reko naro sa kabagay hindi na naman control
0: mm-hmm.
1: Kumbaga anytime pwede sa naman makabatsyag abi mani paghugag mm-hmm. Una diba ga ay for as long as mata nakikita
0: yes.
1: Kung matagin pa ila-ila una ay syempre that's personal matana abi ag hambaw mo niyan diba hindi nga ni makontrol so kuha ka matigin obrang magain o gin pa gin expose mo
0: at
1: ako man ako diba
0: yes kasi rugaki may mga katropa may mga da moves matabisan akong amat nga syempre diba Siguro iba yung nag-excuse. Dali, ano naman na agto niya ako at CR eh. May yes. Sibikong natag-ihi ron mga katropay. May andat.
1: May ginaayos.
0: Anay. Kasi gani, may ina man na bingbaying. Tao lang, siguro sa energy, sa vibes.
1: Or sa lugar.
0: Oo, sa lugar. Kung magabig, ano, kalilikado, yes. Tagalimang
1: ako magamig. Tapos, dahil mo malang kamo.
0: Oo.
1: Diba? May tension yan, nagkakatabo, yes, abimana.
0: Mas lalo kung napapangirit ka na na. Pero tao lang, no, parang nero, ikaka-overthink it amat kung amat it iba. Kasi, ay kung kakun. Di ba, kung amat, ginaprangka ka mo makatrapa sa inyong asawa ka ron eh. Ginahabal, alkanyo, gatindog ron. Di ba, kimo malang. Wow, na it iba. Sigurado ka man na nga, kakun nga nga. Basi kung may makita ka, rikato kapagid.
1: Oo, rikato kapagid ganahan.
0: Oo.
1: Sigara pang, ninyo la korte taglay. Good afternoon. Happy pa listening. Always kini nagatutok sa San Ramon, Malia.
0: Abaw, gina. Hello, gina kinyo na. Karapang ninyo la korte taglay. Mm-hmm. Thank you, gina, na sa imong pag-comment.
1: Yes, thank you so much. And next, mga katropa, romance spreading. So, haron nga ko, no? Wa na dagin na spread ron da kar niya mga legs to show dominance. They spread because ron da kar niya, gina na. Nag, siyempre, wa, buko niyo, it komportable. Haron nga ni, nagawala ron.
0: Yes.
1: Diba,
0: buka to na hindi yun, akaya ra. Diba, kinahanggan ko, anang kumawala.
1: Yes. Kaya ito, yung habang katropang mengay ko, amat ka, gaagto sa CR, diba, biglaan yan. Diba, mga tag-ihi ako.
0: Yes.
1: Or, basta, paanaw, anay. Which is,
0: na-appreciate na ito doon kasi kita paano na respeto nanda. Gagawa, may katropang ngayon, pag respeto. Kasi, kesa man sa nagtindog, tanaw man ako. Diba, kung gagaki ka, tanaw.
1: Yes.
0: Tanaw man ako, nagtindog tayo. Alin, ang obrahon, baywon ko lang.
1: Gina pa ila-ila, gitana, no. Ang manami matanak, kero makaroon yun mga katropang, may ano with respect aga sa id mo ron nagpanimbang di ba may nagiging sensitive ka man kapin pa kung nagapakilala ka pa lang getting to know each other stage mga abilidad dahil sa ulihi lang abiron may mga abilidad kita nga hindi man kinahanggan i-public mo
0: yes,
1: permit
0: yes tama
1: diba?
0: Aga syempre kita mga katropa kuha man kita na ila nga may feedback ka kung bulok rosang katawo
1: yes.
0: Kita mismo ron nagausoy lang it ideya nga ay dali yang haya wako na ilang mababad shot ka rin wako na ilang
1: turn off
0: rang abilidad nira kalmahon ko lang anay
1: yes galigaw pang mana tapos gabi na karon yun tapos syempre isipon kayo mag inano ka at giniinisip habang istorya ako na
0: yes
1: maayos naman ang gampo
0: ang may mga babae may mga katropang naka-curious din sanda sa inyong hugag
1: yes diba ka? Kaya dapat ay ano lang anay everything ay under control dapat
0: yes,
1: diba ano importante gita na mga katropa kapin pa kung gina show up mo pang isarili ginapakilala mo pa lang so dapat galiv ikaw it good impression
0: yes.
1: Diba ba ninanda mga katropa is first impression last pero for me katropang mengay it doesn't apply kasi kung amat diba halimbawa first time mo ako nakita at that time ay devastated ako halimbawa pinagdadaanan ako so don't expect me nga maging masadya
0: yes,
1: na dapat ay nakita
0: tama
1: suplada man mana to diba ka
0: kasi yun yung mga katropa harang nga nagiging example na ito amat kung bukod ako okay naghahambo ako nga dali hindi
1: ako
0: pagkulitik kasi nga ni magain yan ni manarang pamatsyagan
1: true.
0: Pero kung ikaw nga bungko kung makabaton ka it kung aling masakit nga hanggang bago na ay bahala ka what eh
1: true at diba for example halimbawa man na may nagkaroon ka mo it discussion it imo ka niya jowa tapos nakita ka na tayo grabe taman na haning kamaldita taman na to or something like that ay syempre wakakasay kung hamani mo nagmakato diba ga dapat ginasayin nyo man ano yung mga katropa so hindi kita permi mag rely sa first impression last unless ay naka-istorya ninyo rosang katao biman na like nag-sit ka mo in one room magtapos nagpinangutan na ka pero anak ka niya mga sabat eh what sa ayos
0: yes.
1: Di ka na ka maghambang
0: karoon
1: na may, okay
0: di karoon ka makita nga ay may problema imora aga
1: yes.
0: Manami matamakatropa pa kung makita ninyo yung babae nga may problema ginakomfort nyo man baga ginauistoryahan man ninyo hamanit mo
1: hindi ano yung pag-i-judge
0: aga isa pa hindi ninyo ano pag ano kung kapat mayroon pag-judge may hagkirapang hindi na nakakadugat gana nga mag-share lang eh
1: nauunahan nyo abigagi dapat na ginapangutanan nyo anay hamaan haman eh hamat makato and usisao nyo para maintindihan
0: yes.
1: Nyo diba what happened siguro pang Bernardino tandaan mo crush ko abaw kita ikaw
0: Bawgin,
1: at ikaw lang ang crush ko hinding-hindi kita ipagpapalit kahit kaninong babae
0: karoon
1: to dapat perfect kita na ikaw
0: yes.
1: Kasi gamot may taga-balansi yun kita may matino matana
0: kasi yun mga katropa dapat gina-shout out aroma mga palangga ninyong aron
1: yes agbukot pa iba-iba para sa atong kilaya nga sa bilog di ka
0: niya sa bilog ito gapong pamatsyag at ay gararon
1: hindi naman naghipo sa ningani mo
0: gapahao may more it inog comment na na
1: yes pero thank you so much Ida Anna harap naman natin katapang may gay mahambal nga iba iba man ana personality aton karnya mga tawo.
0: Yes.
1: Diba sa lalaki man or sa babae. Kaya hindi naton para mi itanan nga kami abi man ang lalaki makara. Kami abi man ang babae makaraya. Mm-hmm. Ikaw at ana dapat tayo imot ang gina you talk about yourself
0: yes,
1: lang,
0: so,
1: diba?
0: Aga kung amat abi mga katropa nakaka turn off abi sa babae kung naga-share kagagi it imo nga mas gra kung imong problema nga kung katong makatropa madali walang solusyon na.
1: Yes.
0: Tag mga ano wala nga mga katropa madali malang tag.
1: Hindi pa komplikado pa.
0: Haroin.
1: Kaya nalilistan ka. Imbis ka mag-isip it solusyon o aton ginaupra is mag-renan.
0: Yes.
1: Diba? Tapos hindi man dahin kabulig. Naglalapin problema kasi sairant bilog na barangay.
0: Haroin, diba? Kaya ikaw mga katropa samtang may gina-pursue ka mo or may gina-gusto ka mong babagi, ubrani nyo rotanan.
1: Yes. Ipakita mo ka na bukod sa ibang tao mo ihambal.
0: Ang same man sa babae kung may bet man dubai ng lalaki, hindi ka na yung magpina ila-ila kung nano-nano rin imong gusto ka ng iba.
1: Yes.
0: Ipakita. Kumbagay, syempre pagpaging mabuot. Syempre, kung atauhay kagating, bukong ita, gatao kagating, itagsayad nyo kung ano kahinaan ito lalaki, rato tayag, bulok ron.
1: Dapat ay, ano mananay, balance lang, di ba ga, bukong matana mga katropa, ita, reaffirming, sugod ng sugod lang. And, kung may mga napupuna man katon, hay, hindi ani kita mag-react man yung maakig kagagi, di ba? Tanay, ano man anay, kumbaga, i-review mo, review mo kanya sarili, or datong-atong bang gina-criticize imo. Kasi nakaka-help man doon yung makarapang manggay para mag-grow kapag,
0: yes.
1: Para ayusin imo yung sarili, di ba? Pero kung amatay, medyo na-hurt ikaw kung napupuna ka. Di ba? Talagang kita ka mga katropa nakaka-feel kayo to yun. Pero, isipon mo lang, ah, sige, at least ay ginhumble ka ko niya, kukugang ako sa daya, or kailangan ko it makaraya, at least to improve myself. Mm-hmm. Just like man sa relationship, pag ginhumble kimo nga, ayusin man, abilab, dasig-dasiga man, maghugag. Di ba? At sige, ginhumble na kimo.
0: Gagawa, bigra pangyayari ko, amat, kung ginhumble ka, nagagain lang.
1: Yes, gagain imo buot.
0: Nagiging natawok, bulat ay kontrabida imo, intrante.
1: At parmilat ang napupuna. Pero siguro, depende man sa paghamba.
0: Haroon, gitana. Ay, aray ko. Aray ko, latanis ko na sinay ka na pang boss William, mara. Ay, sinanang ni ko, no, paalin crush ko man kamutanan.
1: Na, grabe, ta. Malisod, ang ka na pang boss William, kung makaroyon yun, ang raton ka niya problema, hindi man. At sa bagay, crush mo lang man. So, pag gusto mo, anak, amo kong sinong matana rin yung crush runa, diba? Aga, haro niya, ni, ma, normal yun, anak, may ginahangaan kita, may gina-idolize kita, pero iba yun, anak,
0: yes.
1: Pag may ginapalangga.
0: Iba, mat, aro, crush, mga katrapag, iba rin may palangga. Kung may, feel ko, bigger pa kung may crush, pwede kang mag-isip.
1: Yes.
0: Naisip mo, imo, pero kung palangga mo, ayaw, wat, aron, mga katrapag, dughan yun, ah.
1: Yes.
0: Pagipusuon mo, wat, aron.
1: Ang iba, wat, anay, maubukon yun, at crush to. Si crush, abig, gusto mo lang, imo, saan ang talent, saan ang kanyang outfit, or saan ang kanyang itsura. Pero pag palangga, abi, pahiga, tsagun mo, tagilabi, ra. Tagilit, iba ka rang makapugumpa. Aga mali ka na pang jury. Sino ba yon yung lalaking nag-pamatsyag ang ko, no?
0: Ayaw mo pag sayura, katropang jury.
1: Mag-uoy ka sing sarili.
0: Mag-uoy ka. Mag-isip-isip, anay.
1: Ay, pag-focus, ang abi, or na sing comeback para maalagaan mo. At syempre, ay, mas magbuhay pagid ka mo. Aga, panindigan mo, katropang jury, do, love is sweeter the second time around.
0: Pagin, ana. Aron't, ana, katropang jury. Pagpahalagahan, gedre, importante.
1: Yes. Agro, second chance kaging tao sa inyo kanya relationship. Ay kung dati may mga kakuwangan ka mo pareho, di ba ga? Ay makaroon punan ninyo, ayuso ninyo, dahil di ka na yun makita nga, ay okay, may spark pa.
0: Yes.
1: So, ibig sabihin,
0: pwede pang maayos.
1: Uwa pa man na matay, pero pagpalangga sa kada isa. Pwede pa, pwede pa man gali. Ay, so baka naman.
0: Baka naman, baka pa maayos, di ba ga?
1: Baka naman sa iba dyan.
0: Baka naman pa na itulihiro tanan.
1: Kaya mga katropa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung sa iba, hay hatauan niya ni chance, di ba? Katon pa baga or kinyo
0: tama.
1: Pa baruna.
0: Grabe gid ana ho. Balik ra pang burden dino hindi ko pa mabisita. Kuno ra anak rang babae nga crush, ay busy pa kuno imo sa ginagawa. Pero grabe.
1: Kiss shout out na, di ba?
0: Pero di ko basahon ra punta tag sa Bilog High basi kung ma-block kita.
1: At least effort mat ana ron katropang Bernardino. Maskin busy ka, wa mo imo nalipatan kasi
0: yes.
1: Di pa shout out mo. So i-chat mo lang imo nga pamati mato sa radyo.
0: Pati mato ni gi shout out agit maton.
1: Para di man maton mauyang ro ako niya comment rito ag syempre ay isang pita man mag-follow sa amon kanya page. And once again mga katropa ha, kindly check if wa pagyapon ka mo naka-follow, kindly follow gid ang mga katropa sa amon kanya Facebook page para maging updated ka mo. And of course mag-abo pa kita iya sa online world.
0: Para Tapos kada hapon makatrapag sa tanan siya programa. Kaya kita paano update kita na kita. Iyon yes. tanan makatrapag kasadya, mga balita, o pagsinaot,
1: pag-uligan, yes.
0: maabo ron makatrapag.
1: Tanan-tanan pwede gid. Kaya sa aton yung programang X-rated, pwede kayo makapangit advice, makashare sa imo kanyang problem, pwede itong istoryari yung love life, rinyo kanyang mga sex life, rinyo kanyang mga problema.
0: Yes.
1: Hindi ang rumapinansya.
0: Tama. Ay, wak, may kamikarapag yan. Karoon parmi na mo gina-explain, gina-kinyong
1: yes.
0: ayaw yun.
1: True. Pero kung gusto nyo matat-advises para sa inyong mga unga, at sa ito yung mga ginikan, wak matalagain ka mga katropa. Tinguhaan naton ron niya ma-survive and of course, tawaan naton ron it oras. Yes. Dahil ginahangan naton dun eh, raw good advice and of course, inyong man karnya comment, inyong karnya opinion, at may experiences, especially sa aton karnya mga parents, kung raw aton niya topic is about parenthood. Mm-hmm. Kasi manami, abir mga katropa, share man ka mo about your personal experience, di ba? Dahil, ano kita, na iba kita, pero power ka na pang mengay. Kuro advice is based on experience.
0: Yes, so,
1: kasi naagyan mo na.
0: Ago ko niyang kami mga katropa, pero nag-advise, kundi rin mga katropa, pagkit na itong nakatutok.
1: Yes, just like, kaya pang Jory, always kita ni Moska, ato niya comment section, aga, nagtao kita mo, anak ka niya opinion. Kaya na-appreciate kita namon kamo mga katropa, sa kada comment, na ginatao ninyo, aga, every time, nga nag-rebat ka mo, no? Nagtao man kamo inyo, kanya mga opinion.
0: Yes, aga, sa usaligbat, man kami nalipay, man kami karoon.
1: Ibig sabihin, nakaabang gitana ka mo from the start until the finish. Anyway, oras ito mga katropa, alas 12:50 in webinar sa hapon. So, commercial break, mananay kita mga katropa, ipapatana kita naka-commercial nga ra. And of course, may aton pa kanya 3 o'clock prayer. So, magapan ng balik, your programang X-rated, makataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa iyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
6: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM
6: Santon Gold Live Testimony.
10: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mat-

0: Everyday!
1: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

tropa, ada stress, kinsi na sa hapon. Good afternoon mga katropa. Syempre manumbalik kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon mga katropa, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Ay, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabuklas siya. Mangit ada ka mga radyo. Nakalive kita mga katropa sa itong karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. Pwede gid ka mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas mabor atong karang makaibahan. Makaroon nga hapon, makaroon gid ada nga pang orason. Oye, good afternoon kay Uncle Bibot, ang nakaras sa tabang ka anuman siya, especially gid na syempre sa kawaling family kay Dinong Don, ng Eric, ng Ivy, kay Rexy. Kay Uncle Bibot, ang naman kara sa may bajangan, sa Ingalo family gid na hello gid na kinyo na tay Uncle Bibot. Ta kay Tatay Bogo, ito na dublit, ratin kara nga kung sino man niya raman. Hello gid na kinyo na tay Bog sa Ingalo family, kay Lola Didang, yung magkara sa may Mercedes Village, yung buswang kalibo, at kay Lola Merlig, ito kara sa may Venturanza Banga. Ang mga katropa ka na mito, gida na magmurmerienda sa makaroon gida na nga pang orason. Basta mga katropa, may kapartner kita nga kape, ha? Rokape nga makabuli gid ana katon makatropa makatao it baskog makatao it energy makaron nga hapon. Mga katropa mag-inom, itry ka ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mga katropa ay bugana gid ra mga katropa sa ray ka mga sangkap, kaparehet, mangustin, moringa, ag syempre mga katropa may malunggay, ag may mangustin mga katropa kung sa siin ta baskugo na na aton karang kagawasan. Manami ra mga katropa, perfect na perfect ra sa ray ka ng hapon. Kasi nga naibukon nga mang itbasa-basa nga kape. Kasi nga may anap na karang glutathione at collagen. Maabo mga katropang benepisyo sa atong karang nga kagawasan. Pwede ninyo ra ha, maging entry sa atong karang Santon and XFM. Libo-libo ang papremyo. Mga katropa, magtipon ka mo it sa Shea It Santon Gold Coffee Mix. Isang blister it Santon Gold nga capsule. Isang blister it Premium Detri Soft Gel Capsule. At isang blister it full, Turbo Food Supplement for Men. Sa apat nga ra mga katropa, pili ka mo it sa bilog. Kung sino, kung ano rin yung karang ubrahon nga entry para ipasakop ninyo rin mga katropa sa ating karang Santon and XFM libo-libong papremyo. O example, kung Santon Gold Capsule, ay ro yun, ibutang ninyo ron ha.

0: Sa puti nga sobre, ibutang rekator, imo pangagan, imo karang edad, address, contact number, proof of purchase, mga katropa. Kung anong klase, kung hato nga ni mga katropa, kung santon gold nga capsule, ibutang ninyo rekaron. Tapos mga katropa, atong kirang drop boxes, makita ninyo, yes, atong kirang istasyon, yes, may XFM station sa... Esperto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Agi naman ka makatrapas sa may Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga. Pwede ninyo rin igahugog. Agong isa sa Tagayon, at sa Tagayon, sa Calibo man makatrapa. Ay, pwede man ninyo ihugog ron unakra sa may Pharmacia Gomez nga makitaan sa Calibo Shopping Center. Exciting. Kaya go na makatrapa, mag-ipon-ipon na kamot inyo karang maging entry para magkadaog ka mo. Itry ka na nga 3,000 pesos. Black month, ano rin mga katropa, mga badaog kita kasi nga ni si pang-adlodlong nakabudlay, kamangmaro, gasolina. Black month, ano rin makabuligid, anakin nyo mga katropa. Magtipo na ha, kasi nga ni Hiya, pwede gid anak kita magadaog, itry ka rin nga mga papremyo. Mas lalo kung kita mga katropa, hey, Santon user, ayaw na ipilak rin mga sachet, ro capsule, ro mga, ay ro capsule, ro empty capsule, ma entry nga mga katropa para maging entry gid ninyo. Kaya go na ha para bonggang-bonggang papremyo kita kara.
1: Exciting!
0: Oras mga katropa, alas 3:20 na sa hapon. Ay kapartner, itaton ka rin nga pag-arangkada or pag-uristorya makaroon niya hapon. Ay mapatukar kita ita sa bilog nga kakanta mga katropa. Kung sa siin, mabatian ninyo sa pila ka rin nga mga activity or pila ka rin mga pa concert and that of the mayor sa inyo kara kung sa siin man mga katropa, yan ni kita saray kara nga kanta nga magpakailan man by Mike Regalado.

Oras mga katropa, alas 3:25 na sa hapon. Nabatian natin mga katropa, ray karang kanta nga Magpakailanman by Mike Regalado. I-support kid natin mga katropa, ray karang local para syempre mas maging national at international mga katropa. Syempre, kung abos na kita sa tiyempo mga katropa, thank you so much id anaha sa pag-iba kato. Nasa sa makarang-karang oras, naging ka-partner natin technical side, si katropang Daddy Lord Noel Estillero. Sa support manit amon karanga station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaaluan, pinakasitanan. Ro amon karanga CEO Doc Remelito Uya. Kaibahanin karon na nakarang beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililita o man kita karahin aga ha. Same time, same station man sa gihapon. Naging kaibahan man naton. Ikatropang yan. Iyag syempre ako mga katropa. Si katropang mega.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Kusi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Charles Sousa, Ispansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon ang XFM libu-libo papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan. Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
5: Doon si Kayabyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Take pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santol Plus Gold.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Charles Sousa. Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: XFM.
11: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
18: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Charles Sousa, Sancia Calibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Dati, counting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
9: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit si Danton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects si Danton Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Charlie Sousa. Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntugin sa anawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Pass.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol
2: Plus Gold. Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-premium D3 na!
5: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
11: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Igbal ni Diretto sa akong sang Sister Pain.
11: Marasita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Sansom Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil, the secret of health. Mga sikreto sa karusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katamaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibigay bibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales team.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Europa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Charles Sousa, Espansya Kalibo. Nagkasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Samton ang XFM libo-libo papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang

naka-tune in sa andakarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa tungkarang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ang pag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin yung adlaw mga katropa? Ita Miyerkules. Nasa midweek na kita mga katropa. Punta okay kita mga katropa. Punta matauhay kita no. Punta may mga sugot para ato mga bawsa. Ato mga banggirahan. Ay punong-puno kita na mga katropa. Oy, good evening ano ya sa mga katropa na tununang nakatutok na kamonitor. Saan na ka ng mga radyo? Abay, nakalive kita mga katropa sa itong kailang Facebook page. Yan sa XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ka mga katropa mag-like, follow, and share ha. Para mas maabor atong kailang mga kaibahan. Makaroon nga pang orason, makaroon nga gabi eh. Oy, good evening sa mga tricycle drivers na itong nangalidagumba. Sa mga negosyante na itong sige na sa gihapon ang dakarang pagburbaligya. Sa mga estudyante natin, yung pauli pagang sa dakarang mga panimagay. Sa mga katropa natin doon na ng mga nagawarang-warang baw sana oil. Sana oil makarang orasong yun ang nagawarang-warang. Nagapuro pahangin una kara sa may jetty port. Naga-date-date. Hello, gida na kinyo mga katropa. Good evening, gida na. At sa mga mahuhugod natin, ng mga katropa nga nagapurpamati, gida na sanda ka ng mga radyo. O yeah, mga katropa, i-like, follow, and share ninyo, ha? Katoy ka ng Facebook page para mas maaborato ka ng mabirra, mahanon, ang mapakiay-kiay makaroon niya gabi kasi mga katropa, pagtatak itala sa is, ready to dapat rosiking aron, nabirwat kuskus. Ready to mga katropa, inyo karang mga pusog-pusogan ron na. Inyo karang mga butkon. Ay syempre, manaming mataan mga katropa nga makapautuas kita, no? Makapaguwa! Itang aron ka ng mga hugas. Ay sa pag kinaikiay, makaburn gid adat fats and calories nga ron. Kaya gakman mga katropa. Ayaw tili naman. Bangon yun rin ka ron. Kasi manaming mataan na makapatugo kat hugas. Sa aton ka ng mga sunata nga nagawas-was kagid.

sana all madali man nakarapang yan. Ayan, nakarapang yan. Eh. Sana panggabot, sikarapang yan, Ria. Sana, sana all man nakarapang mengge ka dali-dali. Gita na mag-move on. Hato mana, 3 days pang kaming break. May iba wat ana imaw. Abay luhan na wat amana ako, Bogi Ana. Mga katropa, iba gita bigong madasig ako na mag-move on. May inamat abing makatropa nga na sa relationship ka, pero nag-amat-amat ka wat imo ita move on. Bagay, ikaw mga katropa, mahal mo pa siya, pero siya may mahal ng iba. Diba ga? Mapahambay kang aray mo, basag. Diba ga? Pero anyways, mga katropa, so importante yat anak karun, hey, wakagid it, napasakita, diba ga? Ay, woman, a bit break up, mga katropang masadya, diba ga? Depende lat anak kung kasadyahan mo, anak nga mag-break ka mga daywa. Kung hando mo, tagin nga maglaya ka, diba ga? Kumawala ka na sa isang lugar na pilit mo. Minamahal ang isang tao kahit hindi na pwede. Okay, lat aron mga katropa. O, diba ga? Nasagot sa gihapon natin pag drama nga ra. Nasagot sa gihapon natin pag M.E.M.

0: magkakaroon niya gabi. Oy, good evening kanya mga katropa. Ano yung ihapon? Ano rin nag-aso-aso nga ba? Ay, dagapugan gali. Ano rin mga nag-prepara nga rin? Ano rin ginaprepara ang ihapon? Ano rin suga mga katropa? Punta okay, gita. Ano kaya ba nagkagabasag? Tara mapinggan niya. Sino ka na nag-hilinugas rin? Dawa, nag-dagadahan. Kita mo mga hugasan na itong yaron, ha? Ay, kamo gita na mga katropa. Kusiin ko gita na kamo. Abi, pahalagahan na bininyo rin sa kabagay nga rin. Workit bukon na bitin nyo, ginabasta-basta nyo gang. Bukon, workit bukon na biit. Kamo rin tag-ana. Okay lang nga masaman. Ay, mga katropa, mag-ano man kamo, ha? Magpahalaga kamo sa isang kabagay nga rin. Oy, good evening, Anna. Ikikarapang Jang Villanueva. Nakatutok na ka-monitor. Gid, Anna, kata si Karapang Dang. Si Karapang John Krish Valencia. Baka naman ito, gid, Karapang Hagan na namin siyo. Ano hugom, gid, at yayamanin. Hello, gid, at ito, Karapang John Krish at sa Valencia family. Karapang Razel Beltran Zapico. Hello, gid, Anna, kimo, Karapang Razel. Shoutout, gid, Anna, sa Beltran Zapico. Listening, gid, Anna, kunusenda. Thank you so much, gid, Anna, kinyo mga katropa. At yung karapang Lepolds. Bakay tayo Lepolds. Una ka na sa may Aliputos naman siya. Hello, gita na kimo tayo Lepolds. Sa Martinez family, gita na. Especially gita na kay Nanay Elda, kay Leoski. Nakatuto gita na katon. Yung karapang Andres John Louie. Good evening, karapang Menge. Watching from Iloilo, Haro. Bangga pa. Abaw gita na. Pa-shoutout po ate Menge. Baw, sana all ina ka na sa may Iloilo. Sana all gita sa mga katropa na itong unang nagpaligawaliwa. Hello, gita kayo mga karapang John Louie Andres, ha? Bandahan gita na ikaw mga katropa. At sa imo karang mga kaibahan. Uy, purpasensyahe sa gihapon ninyo mga katropa. Rakot karang limog. What? Ano, nagabalik? Hindi, ano, magbalik. Rakot karang limog mga katropa. Paalil at anak kita nga rahay, man. Pero importante mga katropa. Sige da, sa gihapon kita nga nag-aarangkada makarang gabi. Uwait, mapaulihi gita na. Tanan kita mga katropa. Ay, magkakilinsad siya. Tanan kita mga katropa. Ay, magaburumbahan niya. Kasi sa ating karang programa. Ay, mga katropa. Welcome na welcome na welcome na welcome na welcome gita na kamo. Bukod ka man, di ka man kantigo magsaot. Kinangking maning saot nga ron. Huwag natakot pakialam ron. Kasi tanan kita mga katropa. Dapat gita na, hay, masadya. Ay, dapat lang mga katropa, masadya kita. Abir, uwa kita nga red kwarta. Diba? Importante at ano ka aton makaroon. Ay, makapautwas gita na kita at aton karang hugas. Magasilinad siya, magasilinaot gaman. At sa mga katropa, sa uman naton unang mga nakatutok sa karang mga radyo. Naka-live kita mga katropa sa aton karang Facebook page. Iya sa ExoFM Calibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo katropa mag-like, follow, share ka ron. Hindi yun magdawang isip, i-like mo gon ron. I-follow mo gon. Para updated gid ikaw mga katropa sa nagakilinatabo. Iya sa aton karang Pongsod, Pilipinas!
1: Wow!
0: Oy, good evening, Kankol Bibot! Una ka na sa Tabangka naman siya. Sa kawaling family, gid Ana. Kaday, Auntie Nadette, Auntie Ami, Auntie Vivian. Agay, Auntie Arlene.
1: Wow!
0: Kompleto to. Which may kumay man. Auntie Arlene, Auntie Vivian, Auntie Ami, ag si Auntie Nadette. O, oh, diba nga? Walang labis, walang kulang. Ay, syempre mga katropa, mas manamit, Ana, nga uwat pagkukulang, diba nga? At sa hamba mo't, Ana, nga, ubra kut, ama, narta na. Pero hamat agihapon man sa ulihi ako agihapon rugi na iwanan.
1: Wow.
0: Basag na basag ang puso ni Nasty Mac. Oy, good evening kinyo na ah. Sa mga katropa na itong nagapurpanibin, nagahugas, nagakuskus, nagapanglimpyo ro na it mga bagay-bagay. Kinahugasan para mahumot. Para bukon man it na medyo alang-alang o hugom. Good evening, kina kinyo. Bagay na bagay kinyo ra mga katropa ha. Sa mga nagapaligos, nagapunas, nagahugas, ayar inyong gamitin yung sabon. Rosanton Herbal Soap. Mga katropa, Rosanton Plus Herbal Soap. Makabulig rin mga katropa kung kami nagapangatungaturo na. Kumakatol, kaguti! Kumakatol, gamitin sabon yung Rosanton Plus Herbal Soap. Kasi ganun yung mga katropa, raya ay makabuong ithigo sa ating karang kagawasan. Yung mga bakterya mga katropa ay mapabuong naton ron. Ay, syempre mga katropa, pasman namin nga malimpyo kita sa ating karang kagawasan. Magamit ka mo kara makatropa kasi ray herbal gid anara ha. Ang kung may mga madugo mo na ng mga bagay-bagay, harawot anak kuskusi. Nakakabulig rin makatropa para malighten yung mga dark run na, yung mga dark forest. Ay, ana rin makatropang papution. Aga pahamison. Kasi magamit ka mo makatropa, it's sun toner plus herbal soap. Tara, hindi na kung mag-iping kay mo si Mr. Raya. Kahumok, ama na rin imo nga panit. Kanamiton, kating manahuliran, bo. Kanamiton, huliran. Abi ko, kanamiton, kamakon, bayon. Siyempre, buy one yung manet pagpalangga, di ba ga?
1: Yes, I'm very too.
0: Oy, good evening, pagida. Sa mga katropa naton ron na nga nag-auri hapon yung ana, bakbak yung ana rin ng kaon-kaon. Bakasi yung ana mga katropa. Magkaon kamot insakto, hindi gid ana kamo magpurpagutom. Mga katropa, padayon sa gihapon kamo magtipon na itaton ka rin mga Santon products. Kasi pwede din nyo ron maging entry sa atin karang Santon ni XFM libo-libong papremyo. Para mga katropa, huwag niya kamit sawa karang hala na mun promote. Huwag kamit sawa karang mga katropa. Kasi para gid anak inyo ra, makaminos-minos makadugang sa inyo karang mga gagastusan. Baka makaminos-minos sa mga gagastusan. Ano makadugang sa gagastusan? Mga katropa, isang blister at Santon Gold Capsule. Isang blister ita premium D3SAP Gels Capsule. Isang blister itray karang food at turbo food supplement for men. Ang lima kasasye, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat ka rin mga katropa, pili ka't sa bilog. At kung nakita ka gun, or may na pili ka gun sa apat ka rin mga katropa, haiya, ruin imo karang entry. Isugod ron na sa puti. Oo, bukon it brown, blue, or orange puti. Oo. Isugod mga katropa sa puti nga sobra. Ibutang rikatory mo pangalan, edad, address, contact number, proof of purchase. At syempre mga katropa, signature. Ayaw git ikalipat mga katropa. Ruin yung contact number ka rin. I-make sure ninyo nga tama ron. Tapos mga katropa, ihug ninyo ron sa drop boxes. Nga makitaan, iya ka rin sa may XFM station. Iya ka rin sa ICS, Berto Road. Barangay Tigayon, Kalibo. At syempre, ituman ka rin sa may poblasyon. Banga, nakara sa may Ruel and Junior Barbershop. Naman ka mga katropa sa may Banwa natong Karet Kalibo, sa may Kalibo Shopping Center, nakara sa may Pharmacia Gomez. Ikaroon pwedeng-pwede ka mga katropa maghugog sa inyo karang entry. Agod, makadaog mga katropa, itry karang 3,000 pesos. Kaya go na mga katropa, di ba ga? Baka sawot ang tipon para maka-enter ka sa Rekerang Santo ni Next FM, libo-libong papremyo. Oras mga katropa, alas 6:28 na sa gabi. Mga katropa, dali ang anahin mga commercial break, anikita. Agon sa aton karang pagbalik ka, ay dire-diretso o at preno-preno, o aton karang apaga. Arang kada mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: ito sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tonette, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

tropa! Alas 6:34 na sa Gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang Extra Drive. Oy, good evening, good ana ha sa mga katropa na ito, nakatutok na ka-monitor sa nakarang mga radyo. Padahal sa gihapon kita nga naka-live sa itong karang Facebook page. Mga karon nga, Gabi. Oy, good evening ha sa mga katropa man naton ron na. Nga ready-ready ut kay lola, kay lolo, kay auntie, kay uncle, kay mama, kay papa, kay tatay, kay nanay, kay sino pa man ron, kay Papshi. Bawag, may Papshi ito gihapon. Ay sige mga katropa, hindi ut anato na pagpabuhayon pa. Ay sige, gugid anang ready, gid anang excited, ut anarotanan. Para sa pag-arangkada, para sa pagbomba-bomba. Ay, iba rin, masakot ana. Pero sige, gihapon, ah, baka sin inyo mga katropa, magprepara na it inyo karang mga outfit, ah, inyo karang dance moves. Ah. Ay, masyon yot ana. Bomba Marilo, ano, Trolando, Birahi, Anselmo, Kaguta, Carlota.

0: alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sister Doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
10: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gig pusang una. Kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gig ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Nakalampuas naman ko sa intro. Magapadayag na ang programa nga.
1: Phone Pal!
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Maka-open nyo until 12 midnight sa buong agab isang
1: May 27, 20, and 26. It's a Wednesday.
0: Oh my God! Thursday na tabuas?
1: Yes!
0: Malas duty tabuas.
1: Kag sa Friday, gani.
0: Ano man?
1: Ah, Saturday bala?
0: Oh.
1: Katapusan sang bulan.
0: Hindi pa. May Domingo pa gani.
1: Kaya asa man sa 31?
0: Oh, gani. Ito yung 31 Sunday. Ang Saturday, 30.
1: Ay, oh, gali. Gadali.
0: May nakaschedule naman ni Saguro mo sa... Dada daw matyagan ko, webis. Wala ni sa aga, wala ni sa... Kaya nga tingala kung sa din ni Sagako, pliti yaman. Dokada si Mana, daw lagi siya ga-absent nga magpuli ba?
1: Ano ka, Che?
0: Ga-hitch na lang Saguro sa Central Lopez sa salakyan. Hindi, at discarte yung damo niyo. Pangamiguhon na niya mga drivers ang Central Lopez. Kay may ari man ni sila ruta nga sa South Southern Negros bala nga mga Central. So mabantay ka to dapit sa may ano ho, sa may San Agustin. Tapos pakilala ka lang, butang ka lang placards nga ako si Dolphy Langka sang XFM.
1: Hindi si yan lang ka sa Guys and Drug Incorporated. Ay is ang ila nga bus ka ba ano pa na mo? Ila nga main office di ba? Amo na siyang Capitol Subdivision.
0: Oh. Terrible, no? Sige, para-paraan na. Idiyahin na lang na para makalibri mo nga transpo.
1: Okay, ti. Wala labot nga. Discounted ko sa series. Ti, may ala. Pag ito yung, ti, pwede ko nakaangkas, sir.
0: Magapalayag na ang Phone Pal. Live na kita mabatian sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems sa Negros Kagpanay Island. Sa Bacolod, 103.9 upunta si Katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Thank you, Papa Rodel. You have one kiss from me.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Shooty Boy.
1: Uy, nagbalik na siya.
0: Nanawag si Shooty Boy sa akon kay Ina. At tutusubong si Engineer Roldan Rox Tanseco Sandoval.
1: Wow.
0: Ato mo lang nagkatuto di last time to nagpasibo sila.
1: Mm-mm.
0: Ato sila subong sa Kanlaon.
1: Hey, ano sir, gusto mo massage?
0: Sa Sagay, mabatayan kita sa XFM Sagay 87.5 kag Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay. Ibi Magalona Victorias Manaplaka di Sagay kang Eskalante. Sa Iloilo, mabatayan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upunta si Katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Duwada sila gali.
0: Secret. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: John Ray?
0: Noel. Noel, ah, nakambala ko ya.
1: Kasala siya at subong ah.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Neil.
0: Neil, are you sure?
1: Yes.
0: Kuya Jay.
1: Oh, pakilala kami sa akong Jay.
0: Asa mga gusto mapasako, pwede na akong makatawag XFM call and text line. Save nyo na ha, para sa pagbalik namon maka una ka mga yes. caller sa muna programa.
1: Maka
0: sa Smart
1: chika kita.
0: NTNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: 0915 sa Globe niya 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pang Phone Pal with Katropang Troy Tisoy
1: and Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo
1: exciting.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
5: Oh, exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa panahos.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Ay, salamat. Nalampuwasan ko naman ang ako ni Inquintro sa mga gabi. Balik na sa phone pa, lobod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Sino ka subong?
1: Si Myla.
0: Lagtok?
1: May lamok.
0: Pwede na ka makatawag XFM, call and text line for you to join na Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi, good evening, caller!
1: Hello!
2: Good evening.
0: Ngayong gabi, pangalan?
2: Alex Philip.
0: Taga diin?
2: Taga Kabangkalan.
0: Din sa Kabangkalan?
2: 10-6.
0: Sa Zone Chicks?
2: Zone 6.
0: Ah, Zone 6 barangay Kabangkalan man. Barangay 6, guro, Kabangkalan City. Chakto? Do ako pa yung katultol sa lugar nyo kaysa sa imo yao, taga dira agid man?
2: Oo, dire ko na tao.
1: Ting agin zone mo lang barangay nyo, wow.
0: Muman? Lana edad mo gani?
2: Hindi.
0: Tao agid man?
2: hindi man ko tao, pero tao-tao lang.
0: Ah, tao-tao.
1: Tao-tao ka lang.
0: Sa edad mo nga 28, 26? 28?
2: 28.
0: Sa edad mga 28, anong work mo subong?
2: Construction.
0: Ah, construction. Wow. Yung paborito doon.
1: Oo.
0: Din ka subong nag-obra?
2: Aray ko din subong sa may hospital sa district sa Kabangkalan.
0: Ah, may project ka mo da?
2: May project din kagi pakonimiyor nga ipalaparan niya ko no.
0: Halong ka daha, basi i-admit ka.
1: Basi ikaw pabla una, admit ha.
2: Maalong lang ko po si Dulce ang mapalapit sa akon.
1: Wow! Gusto mo?
0: Manunuklo ka dyan gali, Dulce.
1: Ha?
0: Manunuklo.
1: Amog ka dyan yan.
0: Nga daw nakulbaan kagid kay Dulce nga mahalong gid ikaw kung si Dulce mapalapit.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ko siya dulti, magpalapit sa akin. Diyan ka palayo, kuya.
0: Kaya nga, ah?
1: Nga, gani.
2: Ambot lang, ah?
0: Anong ambot lang, ah? Daw, wala. Iambal mo ginaiya?
1: Daw, wala. Makusang makalala. Ano?
2: Pero ako na po magpalapit siya dulti. Hindi na sa'yo magpalagyo. Mambala na tayo nga. Sige na, ah.
1: Di, malagyo ka man, Japon. Hindi bala, kaya ikaw gani. Mismo nagambal nga, ano?
0: Dahil lang ha, may check lang ko sa piyaka din niya. Line number one, babae ni lalaki.
2: Lalaki ni Troy.
0: Karoon ka lang tawag liwat kay unahon niya. Anay namon tampuyong si Alex. Oh. Dahil lang yun.
1: Hindi ba pwede maispadahay lang ka mo.
0: Tawag ka liwat pagkatapos ni Alex ha.
2: Okay, Troy ha.
0: Birahon anay namon si Alex mamati. Dahil para may idea ka na kung paano ka namon birahon ha. Okay, Alex. Pila nakabilogi mo na nubya?
2: Nakadamo-damo lang, Troy, pero... Gumot lang, bisan sa kadamo-damo, bisan isa, wala git.
0: Ang pamangkot kung nagpasugot kiman sila nga mga inubya mo.
1: Amugid!
2: Hindi, kay... Ang last kong inubya, nagpasugot to. Tapos nagpalapit man to, amot, sino to nga klase, agay nga tampuha man to. Minakot-lapot ito.
1: Sinakita sa inubya mo?
2: Nakita sa inubya ko, si pagka-pulay ka muna, oh. Gikatuwa mo sa inubya ko sa balay. Tapos kintampay ako, tinan ko nung sala ko. Niya sinuto yung laki, ito yung gakot-hakot sa imo.
0: Te, ano sabat mo?
2: Tinan ko, ti... Kuhin ko malang doya, prince ko malang doya. Ti, prince nga, giyay ako sa akot, kagagiyan ako kalungkong, tumunong nga.
0: Yuck!
1: Hindi to yung salasang agi, sa totood lang.
0: Salasang?
1: Sala ni Alex.
0: Nga man.
1: Nga, ano pa, halok man siya.
0: Correct, namitan siya guro.
1: Eh?
0: Biskan ako man nga babae, guro, no? Tampaon ko gid siya, no?
1: Oo, eh.
0: Wala man siguro, friends, nga makosakos, nga mahalok-halok gid siya mo, Alex.
1: Oo, ah?
0: Basi nagtilawanay ka mo, Alex, sa duwa, wala.
2: Pero, why mo kaya na namihan si Yoya?
0: Hindi, ang pamangkot ko nagtilawanay ka mo, wala.
2: Wala gigaya lang nga ang anao niya pag anang turbo ko nga
1: eh. Pwede yung pamangkot na nga nagpahalok ka.
0: Correct, nga nagpahalok ka ko no. Nasabat mo.
2: Yan mo nang ambalay sa ako niya na idlaw na sa ako na sa ako na muna ako sa ako.
0: Pero friends, oh. Friends lang gidman ka mo ha?
2: Siling ko friends kay alin sa grade 1 pagkato grade 5 class ni tanay kami na.
0: Ah, okay. Bali, ano ka mo? Bali, kumbaga, mahulog na sa kababata ka mga duwa.
1: Mm-hmm.
2: Pero walang kukabalo nga nagamon na siya.
0: Pero ang iya nga ako sakos, kagkisi mo iya, may meaning na to oh, sa iya. Eh. May malis siya ba? May malis.
2: Mo na ganyan, balo siya. Siling ko ako sakos lang. Alok-alok, okay lang na. Pero ang turbo ko yan, hindi lang ipagtanduga. Kaya sadyana, kita yung
1: nga. Hey, ang para sa babae iya, insulto na na yan sa babae mo. Okay, siya tunay nga babae.
0: Pahalo ka lang sa agi.
1: Pahalo ka lang sa agi.
2: Yan mo na gano'n nga naglaing ko gano'n. Ilan ko, second, amo na ang rikidido. Yung nga lokalokan mo ko kung magtindog na ning turbo. Kuro, hindi. Ibuga tayo.
0: Ah, may bato. Yeah. Mabato kasi siya galiya sa
1: kung
0: same
1: amo,
0: sex
1: ya. Kung amoya, may ano
0: nabatsagan man sa.
1: Oo.
0: Oo. Kaya preparahan niya na kuno turbo mo.
1: Oh.
0: So meaning, tsakto ang panagupnop sa babae. Wala nagsala ang babae.
1: Oo nga, mabigay ka mangali sa agila.
0: Oo. So meaning, ang babae, hindi mo gisaya mabasol nga gintampa niya ka. Kay bisan sa imo ang balanon, mabigay ka gijagali. Kaya nakaprepara ka na sing turbo.
1: Correct. Nasaan ko nula itong babae? Natabok kita mo. Oh, hindi bala?
0: Pinabundak ka, matabok kita mo.
2: Kung natabok kami nga ito, ha? Ati, labot ka diyang pagapaga sa utas niya, eh?
0: Aba!
1: Sigurado ka nga malambot mo kinang puwak, ya?
2: Ay, hindi lang puwak, pati... Aling ko rin pagpagautot siya, labot sa mga
0: puwa. Pati ang iyalubihod?
1: Sige. I-challenge sa ka. Tistingan ta nga duwa.
0: Ara.
2: Okay ah, bato.
1: Oh, te, isulod mo sa aling ngag-ngag ko. Basi ka lahok ka.
2: Baka tulad sa aling ngag-ngag, mayroon dako imo nga ilong, te, sa ilong na lang ipagkali.
1: Ah, te, mag-amo na iya, katuan, tagi ka na iya. Maruro ko buwas.
0: Sa kabangkalan na maruro ka gid ano na talabukon nga
1: sa kabangkalan abi ko niya tiki mo
0: te ano gi man ginapangita mo babayi o kon na agi
2: ang sa akon babayi lang basta residido lang isa akon
0: te paano
2: wala mang residido sa akon sa kay dolphin na lang ko
0: oh deal
1: kanto anta kada buwas kami lisensya na kung adaan di kay Troyo.
0: Sa ano Webes ang aga pwede ka nakalakat.
1: Oh.
0: Kay para Bernes Sabado.
1: Ti Webes naman ta buwas.
0: Amo gani pagkatapos ang programa pwede ka naka-exit ha. Hindi ka na mag-duty pagka ano,
1: pagka Bernes
0: deal.
1: Oh, deal ka na.
0: Basta pakitaan mo ko picture kita nay kamo ni Alex.
1: May kong picture lang videohan ta. Kaya ano sa imo Alex?
2: Sige, kung naman ang mga decision niya, i-adya lang ko sa Facebook.
0: Ara, bebe, lang tawa na rin naman.
1: Sige, be.
0: Sige, anong ngalan mo sa Facebook, be?
2: Isa pa na.
0: Ngalan sa Facebook, pag isa-isa pa na gani, ipinana. Tama
2: na rin. Ano yung... Isa pa na vlog.
0: Ha?
2: Isa pa na vlog.
0: Ah, ano na ngalan?
1: Isa pa na vlog.
0: Isa pa na vlog. Ang vlog mo, be...
2: Kaya ko vlogger man ko mo.
0: Ah, sige be, lang taon ta be. Isa pa na vlog. Dali lang, pamati, Blanay. Paano i-spell out ang isa pa na vlog? One word lang. Anong spelling?
2: Tapos ang apol.
0: Pamati, Blanay. Ay, goro, hindi ingatig. Ay, tapos anong next letter?
2: S.
1: Gusto ni A?
2: Ang apple.
0: Okay.
1: Isa.
2: N.
0: Ano no?
2: N.
0: Dali lang, isa pa na vlog tapos may N?
2: Nambal mo i-spell.
1: Spell gani.
0: Ara na ta sa isa. Ano daw yung next letter?
2: pi.
0: O, kita mo, oh. Di ba pi, hindi n, langka. Mas face ko.
2: Tapos ang apple.
0: Okay.
2: Tapos isa pa na.
1: Sugpon na na kung hindi.
0: May space na yung sapana? Wala.
2: Wala na, erecta mo na naka...
0: One word lang, one word. Ang vlog mo yan, anong spelling sa vlog? B-L-O-G?
2: B-L-O-G.
0: Oh, isa pa na vlog.
2: Kita mo na ang tisoy-tisoy sa buong...
0: Wala pa, ginapangita pa lang. Hindi kami pag-unahe, bala? Pagani. Wala pa. Tarunga da.
2: Hindi. Nakita mo na na, ha?
0: Ari, ginapilit. Yung ibig sang wala pa. Palapit ni Blak, eh, para malipungan ka sa akin. Dali lang, bla. Dali lang, bala. Wala kami di may nakita nga naka-color green. Diri, sa amon na gin-mention mo. Sala ni ang imo ginatag sa amon nga pangalan.
2: Isa pa na.
0: Kita talaga sa kaban kalan kay
1: ipapuha. Ano isa nga vlog? V kon B?
0: B kon no? B? Oo.
1: B-L-O-G? No.
0: Wala, gidya may gagawa. Yeah. Naka-online ka, Subong?
2: Online ko, Subong.
0: O sige, message na lang ko sa akong page. Troy Tisoy 2.0. Go.
2: Friends na kita, oh.
0: I-message ko bala, pagpatihan lang malang yan. Balko bala. Comment lang daw sa live, Subong, kay naka-monitor ko di, oh. Comment sa live, Subong. Dali!
2: Nag-comment na ko gani, eh.
0: Te, ano, wala man di pangalan mo?
2: Hindi mo ko makita, eh.
0: Ate, hindi ta kapag-plagon sa number mo, eh. Bala.
1: Oo, eh, bala.
0: Cancel ta ng transaksyon, ah. Cancel ta na, ah.
1: Mga, ayaw lang kami sa imo nga, ano.
0: Oo. Dahil na, comment na. Comment na, kaya nga nagkakulomment, eh. Si Andre pa lang, ni si Valdez, si Lujin, si Jay Beans. Dali na, comment na, siga.
2: Si Lujen, friend kami na bilang ni Lujen.
0: Ikaw yan ang ginapamangkot ko, ay Kuya Lambo, si Lujen
1: yan. Ano iya? Ang imo ya bala yung account ang isugid na lang sa amon.
0: Dali ah.
2: Ari na lang no, para makita mo, try ari na lang.
0: I-comment na lang da bala sa akon nga FB. May isip ko 1 to 10 kung hindi ka comment da. Hindi na ako mag-entertain sa imo ha.
2: Ari na lang no, sa isa ko kakaon
0: da. 1.
2: Ikaw lang sapat na.
0: Damo-damo na gagawa. So,
1: comment na lang bala. Makomment ka na gid lang.
0: 3.
2: Ikaw lang sapat na.
0: Comment na daa. Basi laway man lang na. Naguyang-uyang pa kami sa chin po. Babay na lang kami ha.
2: Laway-laway man. Kung guwapo ko yan.
0: Comment gani.
1: Eh, kung guwapo ka, comment na da.
2: Guys, si Dulpi ka. Gabi ang pagi Dulpi.
0: Yuck.
1: Goodbye.
0: Bye ah. Babay na ta, Dulpa.
1: Oo
0: ah. Ay, pulos. Black na black.
1: Oo ah. Maayok gid lang sa ang imong account.
0: Dugay-dugay pa sa no?
1: Patapos paano pa sa ngayon guwapo?
0: Hindi man sa guwapo.
1: Ha?
0: Hindi sa guwapo.
1: Guwapo sa ako sa napakita sa?
0: O, teka ba, teka, Alex?
2: O, sige, mabidyo call ko sa imo, Dulpi.
0: Ah. I-comment gani ang imong account.
1: Hindi ka gani, ma... ipos mo lang, eh. Hindi ka gani, mag-commentar, ma-video call pa. Na, no?
0: Teh, why? Pigaw?
1: Wala.
0: Why?
1: Goodbye, ah.
0: Goodbye. Hindi tapaganon?
1: Hindi.
0: Hindi na?
2: Ako na lang mapatay, ah.
0: Sige, bye-bye.
1: Sige, mayo pa.
0: Mayo pa. Para hindi ka na mabuhi, mapatay. Ambal yaman siya mapatay.
1: Kakadamo-damo, pangain Arte.
0: Ambal ni Arte, iyo, at manang ang pangalan, Troy Man. Luis.
1: Mayo pa niyo si Arte mo.
0: Oo. Mabato pa si Arte. Ay, may color liwat. May gabi, eh.
1: Hello.
2: Hello, Troy. Good evening.
1: Good evening.
0: Sino ni?
2: Si Raymond, Troy.
0: Okay. Okay, tapos ka na sing, ano, sing imo nga transaksyon sa amo, nagligad pa nga inadlaw. Ano imo i-update sa mga gabi?
2: May ambalan lang ko na si Troy.
0: O, sige, Bing.
1: Ano, Tani?
2: Ano, tibi ako, Troy, ka, ano, kami mga Troy, para sa, ano, para sa sarili ka, Troy.
0: Anong ano nang ihambal mo? Ihambal na dayon.
1: Oh, ano na mga advice?
2: Kung nga pumasi, si boss, Dr. Milito, oy, ang ayaw ko ba, kami kaburik sa iya, Troy?
0: Anong manong mo pangayoon man?
2: Ang ano, Troy, para nga mapabulong, Troy, ang ano, ang
3: ang matal ko, Troy. Kaya ito, siyempre, happy decision na ako niya, Troy.
0: Ah, simple lang na. Kanto ka lang da sa, ano, kanto ka lang da sa butika, ngita ka lang sing Vision X Plus para masanag na yung pananawan. Bulag na na o kung makakita pa?
3: Ano, bulag, Troy?
0: Ah, bulag, gali yaton color, doll. Hindi nga, subong ka lang nag akong abulag, kaya hao.
3: Ito, ginapapyan mo ko nga telepon, Troy. Ano ba ito?
0: Wala, kuya, kapatay. Wala, kuya, kapatay sing cellphone. Ang imuna yaba, ba ang kapatay kay Gambal pa kami, nag-overlap ka na. Ah, bali, totally blind ka?
3: Pedro, gusto ko lahat na ano, mabuligan.
0: Ah, mo na lang, ni. Hindi, bago ka mabuligan, imo na anay palantaw sa mga espesyalista imo mata. Oo, kung may chance akong wala.
1: Kung naanga na bulag ka.
0: Oo, ipalantaw mo anay sa espesyalista. Ano, pamaki, bala mo nang ginambal ko sa imo. Ang gambal pa kami gani, hindi mag-sabat kang magsalot. Kaya hindi tayo maintindihan, ay. Ang imo una obrahon para mabuligan ka, imo anay palantaw sa espesyalista ang imo nga mata. Then, kung may ara sing chance nga makakita, that's the time na nga birahon ka na mun sang amun nga mga supplements para makabulig-bulig man sa imong pananawan. Nakwa mo?
3: Troy. Okay. Ano, napalanta ko rin, Troy, sa specialista sa mata, Troy, kaya ambal na. Ano, may tiyong ito yung makakita ko lang at kung maupirahan.
0: Ah, may tendency nga maupirahan. Mm-hmm. O sige. Ti ano may bulig mo, Dolph? Kaya daw ikaw man ni Damo, pangilala.
1: Ha?
0: Ano may bulig mo?
1: Ti, dalawa niya, anay ang Vision X eh.
0: Oo man, no? Kaya para while nagapreparar sa operations, at least may ano na, no? May bato-bato ng iyang ano, mata. Pila ka bilog na makakita? Duha gina ang makakita kung maoperahan?
3: Ayan, Troy.
0: Oo. Sige ah. Ti, ano man ang ubrahon ta sina? Mangayo kasi mangkot ka pabulig kada sa upod mo, kang mangkot ka muda sa inyo LGU kung sa din makadto. Okay?
3: Okay, Troy. Ano na, Troy? Gusto ko dahil makapangayos sa inyo kung lagi ay robot telephone mo kaya tomatik kang problema niyo, Troy.
0: Ay, ambot. Ano gid bala yung imo pangayon? Radyo, financial, ano pagid? Ihaman na lang pati house in lot. Ate, sige mo na, ubrahon mo. Ngita da sing, ano da sing ideya nga makaano ta, makapangita ta sing pila na edad mo gani? Kag pila ka nakatuig nga hindi na makakita?
3: Ang ano, 21, Troy.
0: 21 years nang hindi ka kita?
3: Ayun, siyempre, tigado ba, Troy?
0: Kag subong mo lang gin paluap, gusto mo nagidya makakita, hao?
3: Oo, Troy. Kapira naman ko magano, kapira na ko na magano sa ano sa doktor, pero huwag ko tumahimo kay, ano, kay huwag region.
0: Hindi ah. Oh. Kay wala ka mong yaga pang usisa da sa inyong LGU. Oo. Kay sila ginaya makabulig sina sa mga operasyon na bala kay sa subong. May ara mga libre nga mga nagapang opera. Wala ko kabalo kung in-include ang ano ang operasyon sa mata. Sa pero mata. May ara gina. Muna nga, mangkot-mangkot ka man. Kaya siyempre, anong pulos ang imo nga ginpang butar to sang una kung hindi mo lang makabulig sa imo, di ba?
1: Mga medical mission.
0: Kami diriya sa XFM niya, may ara kami ihatag sa imo kung makapa-opera ka na para mamin maintain ang healthy kag masanag pananawan, may sigurado may Vision X kagid nga may mabato na lin sa amon. Ha, te okay na na? Ay, ginubra mo na gidiya panawagan akong program, wala na di may mangita uya pag amon niya. Oo, sige, salamat, bye-bye. Oo, edamo sang imong istorya pa.
1: Ang muna ganyan, yung nasa
0: doon na, ubra ta diya sing
1: ginunahan yung daan doon sa waray daksoy man. Ay, ang bot na
0: lang. Saka gayon niya katawag-tawag, gali, subo mo lang sa ako, abulag siya. Nag-prangka ka may kinanglan, kaya gali, at least na address sa sim proper.
1: Oo, ah. Sa nagligad pa tani, kundigin, buligan ka na.
0: Oh, karoon naman, iba naman, huwag ka pa music kami, anay. 8 minutes after 10, mabalik pang phone pa, lupon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
1: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag Sansom Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: 28 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Si Buton lang galing yung diskarte siya.
0: Topo niyo man si Gabon Katropa ang Troy Tisoy sa phone, pal.
1: Gag, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. The best herbal food supplement para sa aton ngay kayong lawas.
1: Gag, sang Premium DT Soft Gel Capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanang YesOil products sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And sa mga gustong mag-intra, pwede na ka makatawag sa Bungagab sa Smart and TNT.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Nangin mo ba lagi na plug a number? Wala kita, ayaw ba lang may katawag? Ba? Oo, hindi sila gusto kung ikaw galawag sa 0912. Balik taron ta naman, ikaw naman lawag sa 0915.
1: Sige. Tiga, ilang kukopya. Kaya hindi ko pala siya gulat.
0: Abot, sige dyan mga diskarte ko yan. Iba bali. Iba iloko. Para kadlawan na naman kaya mag-ilang-ang ka na naman.
1: Kanami si mo eh. Pero sa prank ka lang istorya.
3: Hello?
0: Ay, dahil lang. Dahil ha?
1: Sa mga callers, no, kayo makamuli lang ka. Kaya kulang yan lang ka. Bala. Oh, di ba?
0: Ay, babae at on caller. May gabi. Hi, good evening.
1: Hi, good evening.
0: Hostess?
3: Pwede pa shout out?
0: Andali. Pangalan, nanay. Pangalan.
3: Wait.
0: Name.
1: Who's this?
0: Hostess?
1: Justice?
0: Hello? Itit?
3: Dali
0: na bala.
1: O, sinone?
0: Wala pa gani. Takapangilala mo. Muna, magpakilala muna. Magandang gabi po.
3: Si Andil Aika Pindon.
0: Si ang first name lang kay Kalawig.
1: Oo.
0: First name?
3: Anel.
0: Oh. Ano Anel? Tagadiin ka, Anel?
3: Stop up, Anel.
0: Dali ilang bala, tagadiin ka.
3: Taga Bacolod.
0: Din sa Bacolod? Din sa Bacolod, Nel? Nel?
2: Kita mo
0: lang. Dula na lang kay?
1: Amo na kay.
0: Hindi ara.
1: Hello, Nel?
0: Anel?
1: Hello?
0: Dula sa? Sa ilo, tado sa piyak. Ha, taga Alihis? Dula yung signal ga. Pila na edad mo ga?
3: 21.
0: Ma-join ka o kung may griton ka lang?
3: May gito, lang ko tani.
0: Wala ka may paintrahon nga ipatigayon sa imo nga imo bugawan? Why? Ikaw yan, hindi kaya? O, taken ka na?
3: Taken.
0: Ano, taken ka na? Pila ka bilog ang nag-take for granted sa imo? Nauto na to. Line number to, good evening.
1: Hello?
0: O, nautod man. Kalautod. Nagkakaulutod. Hindi ginasabutahin nyo kami sa buong gabi.
1: No, kalayo pa man sa business niya. Tanado mga impacto niya.
0: Hello?
4: Hello, Troy.
0: Nga nagsulod ka pa? Sino ni?
4: Ako ni Troy, ah.
1: Ikaw gani, sino ka?
0: Ngalan mo.
4: Ako si Maria Capra.
1: Kinuot lang karoon.
0: Ngita kami iba na caller, wala ka sa batarong.
4: Hello.
0: Hi ma'am, good evening.
1: Hello?
0: Hello?
4: Ito Troy, nini bahay.
0: Oh, biko ba?
1: Sino ni Palihog?
4: Alex Troy.
0: Dali lang, ikaw man to kayo na sa kaban ka lang. Intra ka naman duwat.
4: Ito yung inabatihan mo sa...
0: Wala na. Hindi na, wala na explanation. Goodbye.
1: Nga,
0: Ari na, ari na sa. O ano, mapakilala ka hindi?
4: Kilala eh.
0: O, tayo pakilala na. Ngalan mo, ngalan.
4: Ako si Melchor.
0: Si Melchor. Taga diin ka, Melchor?
4: Melchor. Hindi, Nelson.
0: Ah, Nelson.
5: Nelson, sabi ko, ano yung Melchor? Kaya mamangkot ko sa mo, diin si Gaspar at si Baltasar.
0: Sa din yung ginubrang watawat na Pilipinas.
5: Melchor. Melchorakin, no?
0: Nelson, taga diin ka.
4: Tagal Tabas.
0: Ah, taga Aklan. No. Musta, musta yon mga taga Aklan?
4: Okay man kami.
0: Okay lang kamo. Eh, makaintindi lang Ilonggo o kailangan ba magtagalog?
4: Ilonggo lang ah. Okay na ako si Ilonggo.
5: Oh. Ang kabalo kaya mag-Ilonggo.
0: Intindi na sila yan. Mm-hmm. Oo. Pero, pila na edad mo, Nelson?
4: Ah?
0: Pila na edad?
5: 27.
0: I ano bala ang imong radyo? Ang imong radyo i-mute bala na kay may delay na siya. I-mute lang ana yung radyo sa cellphone ng pamati.
4: Mabi kay ang piyak balay ka basko ng ila radyo.
0: Baha sikat-sikat na kita ganito ng pino.
5: Wow, correct. May piyak balay pag idiya. Gaangot ka lang si iya nga wifi ay.
0: Tunog gali ang 96.5 sa Aklan, no? Thank you again, ha? Ah, sige na. Oh, pila to edad mo, liwat?
4: 37, ah.
0: 37 years old. Nag-work ikaw, Ron?
4: Ako?
0: Oo.
4: Why?
0: Ah, gi-eskwela. Naga-negosyo.
4: Why man?
5: Nagapasagod.
4: Amo, sagod lang ko.
5: Siling ko gidaw.
0: Sino gasagod? Sino gasagod?
4: Mudlay lang. Mudlay man. Balaga pa sagod.
0: Sinugan ka sagod.
4: Sagod, ang ako niya kapitbalay.
5: Wow. May mamasang?
0: May financer?
5: Silingkugin daw. May mamasang ay.
0: May ano na ni Saguro? May asawa ka sa una kung ka ano, live up.
4: May... Balo kaya, balo.
0: Ah, balo na. Balo patay, balo buhi.
4: Balo buhi.
0: Balo buhi. Binulagan.
5: May isa pa yung nakatoy mo.
0: Ano? Ano, no?
5: Balon.
0: May kabataan ka mo, wala?
4: Why, pagani?
0: Oh, 36 na yung mo. Edad lang ang bata. Pila mo ito, eh, nag-updanay.
4: Why, ito magpamata, bala, Troy?
0: Hindi, gani. Ang imo yan, sang una yan nga, kalibin. Kalibin mo, may bata. Ka man bala. Pila bilog bata niya?
4: Tatlo.
0: Ikaw ang tatay.
4: Patroy.
0: Kabalo ka mag-ubra.
4: Hindi.
0: Kay kung nagambal ka, oo, ipatry tatani mo ayod kay Dolphy.
5: Correct. Ayod ko, bala ko.
0: Ipabaklas yung iniiya ayod ang ipatakot. Iba ba class ko niya ayud di patakol niya City Health ya.
5: Lain nga ayud.
0: May salt sa punta. Ayud di salt. Kamusta man imo experience sa pagmamati sa one program Nelson dira sa Aklan?
4: Ay. Maayog ya Troy.
0: Maayog. Very good. Lamat
4: gid.
5: Hindi na pagkusgi ang inyo nga radyo para nito mag-feedback.
0: Te, feeling mo subong agab mangin maswerte ka kay may matawag sa imo nga uyab.
4: May tani, Troy.
0: Good. Ano man ang ginapangita mo sa isa kababayo wala labot nga may ara kasuludlan nga buho?
4: Ako na sa'yo. Bonus na lang buho. Ano na?
0: Ba? Bonus ang buho.
5: Di ano gusto mo? Buho o kung mga nga na lang ko? Eh, pili.
0: Oo, nga na hambal mo nga bonus na lang ang buho. Kaya ano na pangita mo sa isa ka babae?
4: Ano lang wala? Ano yung pitbull ka loyal?
0: Hindi, lainon na nasubong.
5: Pamatian ko gani, pitbull.
0: Lainon na nasubong.
5: Oo. Why na niya subong niya uso ang faithful, faithful? Yeah.
0: Lainon ta.
4: Nang nga na, Troy. Nang mapintas ka.
5: Nan, wala. Ang maldita.
0: Wala. Gapamati isa gali sa ato, no? Gapamati isa.
5: Oh, correct.
0: Mapintas, tapos?
4: Pintas ka. Pero may ako ginasakit.
0: Nan, wala.
5: Sadista, galing yung nilapakita.
0: Hindi, sadista, satanas. Very good. Amon nga pangita sa isang kalalaki. Okay lang sa imo bisan may bata na. Kahit siyempre may bata naman to sa... Okay lang may bata na.
4: Okay lang, mabasa mo na.
0: Di, basi kung pamataan mo pagid.
5: Gani man.
4: Hindi ah. Kung gans lang ko, ako nga kagulingon.
0: Ba?
5: Matod ka. Di, mapintas man balang na pangita mo.
0: Di, ibalik ko na lang yung ayodin ni Dolpe.
5: Kay komo mapintas ang gusto mo. Gusto mo ako na lang maputik sa imo.
0: Kaagi ka na na ginabagting ang linggana.
5: Amo na buhat ko sa lingon sa putik.
0: Wala ka pa kaagi ang ginabagting linggana mo ay.
5: Oo.
0: Kaya kung mabagtingan ni Dolpe Lingganay, mag-ulbo-ulbo na imo kibot mo.
5: Oo, eh.
4: Masa ikaw magpuka-puka ko, white tubig.
0: Mabato ang taga-Altabas, ha? Sige, amuna, ang gusto namon sa isa ka-caller nga lalaki, ang ginapangita niya, ang ginasakit niya ka, ginabira niya ka, tapos, mapintas, in short, okay. Pilang edad? Single ma'am, okay lang?
4: Okay lang ah.
0: Sige ah. Mga taga din man gusto mo. Hindi mo gusto taga Aklan. May taga Ruas man kita. Antique, Iloilo.
4: Mo lang na. Hindi na sa Aklan ah.
0: Sa Aklan lang. Nugun to tani ba? May ato to single man mga taga Aklan pro. Mm-hmm. Ay hindi na tigayunan. Tato sa Uyabya. No?
4: Hindi na ako sa taga Aklan ah.
0: Nabatian mo tong amon caller tong taga Aklan na tong may bata tatlo kabilog?
4: Hindi ko to yan. Iba lang sa ako. Mga Ilonggo lang ah.
0: Ah. Hambal mo taga Aklan.
5: Oo gani man. Mm-hmm.
4: Hindi na
0: taga-Aklan. Ah, Rojas, Antique, Iloilo.
5: Negros.
4: Hindi.
0: Ah.
5: O, pwede ko nang taga Negros.
0: Malayo-layo na bala ng Aklan. Datang ligad, no? Last year, no? Dito to sa ilan, no?
5: Nan.
0: Sige, ah. Edad, pilang edad gani? Ginapagita mo sa isa ka babae nga mapintas?
4: Isang karintang edad, okay na sa ako na.
0: Ba? Iya ginigali pulo-pulohon doon.
5: Gani man.
0: Biskan medyo ganit na okay lang, pwede pa man malawayan para magdanlog.
5: Pwede malaga.
0: Nagapanglaway ka man nga daw ano? Daw idubuang. Kabalo ka man manglaway, Nelson.
4: Malanta
0: ko ara na. Be pa palantawa kami palad. Be pa ipagwa ko no bi mo dila. Ano ko? Be ba mam na ba? Ni pala sige lang lantaw lang namo makita lang mam na ba. Grabe ang
5: yan. Nakatilaw na ni Shay.
0: Dol pang yadila. Dol daw dila ka chow chow. May ara daw kay itom balaga simpon dol. Dalita ni Adila dol.
5: Ti mag-amo na siya, Nelson. Gabunan ka man ay.
0: Ay, hindi. Medyo lang. Liwat ba ka nung last na lang yung pagwa bindira, be?
4: Hindi na blood roll.
0: Hindi ko siyang painto na ba?
5: Ganit man.
0: Painto ato sa kaisa. Sige po, hindi ka nakaplug sa iyo mo number, Migo Nelson, sang Altabas Aklan.
4: Basta may panawag dyan nga, no? I get.
0: May ara ka panawag. Galing kay hindi kami sigurado kung babae ni basta ibinabayi. Gusto
5: ganit
0: mo?
5: Ganit man.
4: Basta bala, basta dagi nga.
0: O sige, ari, may pa-istorya ko sa iyo mo. May pa-istorya ko sa iyo mo, ha? Okay. Dahil lang yun, Dario. Say hello, gani.
6: Hello.
4: Si Dolpe man eh.
0: hindi may harap ang isa.
6: Hello.
4: Si Troy man eh.
5: Ate Aribio, gusto mo bata again?
0: Bayi.
5: Nga bayi? Bata nga bayi? Ha? Nelson! Bata ka babae, this is size?
4: bata mo na, matalabyosos na.
5: Hindi, hindi, ah, mapait na sa'yo si Imo ya.
2: Oh, sige, biko no, be.
5: Hello?
4: Hindi, kon, bata ka, kon.
5: Hindi ka sa akon? Hindi ka man sa akon?
4: Hindi, bata ka pa.
5: Amo na gani kayo.
6: Pero makabata, makabata na kami, ina, kung hindi ka ba, oh.
4: Oo, gaborit ka ba? Ayun ba?
6: Te, itry ta na ang imo halo sa amon ganghaan. Sige na, kay pulo-puluhon naman imo halo.
5: Nilson, nagapangyanggaw ka ko, no?
6: Sige na, son. Ito slok man na. Ito siyang, son. Nilson! Ito slok man na. Di bis, son. Bis kan makaisa lang ka, besi, son.
5: Injection na ikaw pala.
6: Son. Isangan man na bala ang dupol mo nga tarugtog, son.
5: Nilson, ino, no, pamati, balaan, ay?
6: Son!
5: Pamati, anay, balaan, Nilson!
6: Son, hindi magpati sa iya, son!
5: Ino,
6: son!
5: No, ino, no, nang bitso ko, imo sa tunat ko!
6: Son, ipos wak na kibala, son, sa credit.

0: Son! Son, ihipit na di mo lang, son. Lagi mo tarugtog sa ilo ko, son.
1: Hindi kaya, kapulbaan.
2: Dali lang, check one na yung line number 2 mo yung gabi. Hello?
3: Hello?
2: Aran na aran, may babae. May gabi, sino ni?
3: Si Aileen.
2: Are, Lynn, taga diin ka?
3: Taga din ang tagan.
2: Doon pa pahay, pamunyan mong tingog.
4: Doon si Barbie Dalman eh.
2: Barbie? Barbie? Son, nambal ko kit si Imo, son mo.
1: Ano ko naman, ayaw mo ito klaro man.
2: Ah, di ba?
4: Oo. Oh.
2: Te, daw babae, pag hindi mo tingog isa sa color na mo nikuha.
4: Si Barbie, ito sa?
0: Son, lawayin ako, son.
4: Son!
0: Son! Son!
4: Sige na, itong karang bubon.
0: Son! Iba tulo na di mo, iba purada.
4: Sige na pala niyo, son! Patuluan na kayo matsyampurado!
0: Son! Son! Bagulan ni son! Bagulan ni son labatiha, son! Liyo ko gani strike ang akon Bolivia!
4: Ano na siya, badminton?
2: Flag na pala number mo kay oh. Maano ka lang gidi ah. Mayawan ka gidi.
4: Gani, sige na.
2: Go ah.
1: Hindi ko mo right number ko.
2: Ate ako lang malawag ah. Ah, dali lang i-describe ah na imo ko galingon gali kay para matandi nila oh.
1: Sige, sige, sige. Tapos si ano, si Nelson.
4: Oh, Nelson.
1: Tapos Moreno. Hindi Moreno, puti-puti. Jotay.
2: Ba?
1: Tapos 5'2 ang height.
4: Hmm, the son?
1: Apa ako gok, labot sa ako niya hawak.
4: Hmm, oh, grabe ba? Oh,
2: grabe ba? Long Dabirdugo hair? Ba?
4: Oo.
2: Tapos, pila height, height, height?
4: 5'2.
2: Ah, 5'2.
1: 5'5, gali.
2: Oh, tuna na siya, o kung sardines.
4: Kalata na.
2: A number ni Nelson 0928-533-7904. Di what? 0928-533-7904. Isa na lang. 0928-533-7904. Tawagin nyo si Nelson kay para makalagaw ka mo sa Boracay.
4: Mm-hmm.
2: Lapit na lang ang Boracay sa ila. Nelson.
1: Isa pa gali.
2: Ano?
1: Limtan ko, mapinlang gaon ko kag ano?
2: Kag
1: opisyo ko pinlang gaon.
2: Hmm, ibutang da sa ano sa pinakaulihi nga sa dista ka man.
4: Mapalang gaon o kon churipapon.
2: Salamat Nelson, regards sa mga taga Kalibo.
4: Bye-bye.
2: Bye. Bo, nag-enjoy man mga taga-Kalibo ba? Ari na, mabalik na sa taga-Binalbagan.
0: Hello? Hello? Hello? Sino ni? Sino ni? Barbie? Patsyang, imo alingag-ngag. Barbie? Tutoy, Barbie. Hello?
4: Barbie!
3: Hello?
0: Oh, maano tani? Mapalaikit?
3: Hindi mo ka mapalaikit?
0: Maano kayo mo niya?
4: Dasa lang ni Gadya, mani nagkwasang pinkard. Mamakuha ka naman! Marinyo ka sa pinkard mo?
0: Ay, ang butsi mo, Barbie. Adios!
4: Dali lang, hello, sino ni Paliog?
2: Wala na nautog.
4: Ano nautog sa...
2: Lalaki to ang ino Paliog sa itong tingog na. Dali lang, mayang gabi, anay, kay ano, kay mga taga-Bulanon ko no, ah. hatag si Amig para rikta. Mga taga Cadiz, CDRRMO, gapamati sila sa buong kay Jeremy Garganta Umayaw. Kaga Troy, please play ang song sa Giyapon by Romel. May kanta nga muna. Kanta na sang upod ko sa Amon Massage Clinic sa Kabankalan, Emilio Di Magbanua.
4: Ano nga kanta ko, no?
2: Nang ano ko, no, pwede mo play ang song sa Gihapon.
4: Sa Gihapon?
2: May aragi mo na kanta mo na.
4: Ilong ko nga kanta?
2: Siguro, kaya iligay nun man ang ano.
4: Oo, hindi ko familiar.
2: Oo, pues, wala kami kopya.
4: Oo. Hello, kag mayang gabilan sa kay Merlin, kag kay Eunice.
2: Sige, mabalik pa ang phone pal. Ang oras, 10 minutes before 11 o'clock. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo.
4: Exciting!

0: Mix FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: X FM.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko nag-huben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sample Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Santo Blas Copa Mix, may kapikawan, may buong ka pa. Pero Santo Blas Copa Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lalisa. System pain para dire-diretso ang training.
0: System pain. Hanggang pain, fast and safe. Yeah! System pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
3: Wow!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Sakit ako sa center agent. Burmig, ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot.

0: Mom!
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo bang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
2: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assisted pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pantone Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipikto.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: oras, mga katropa, Filipina Standard Time, alas 4:12 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! We'll be right back.

Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga agahon Pilipinas, Western Visayas. Good morning! Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad nga agahon. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Exciting Pilipinas. Adlaw kita makaroon ita Raya Krang Webes. Mayo 28, 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad anay. Inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ni Niro Jean Teodosio. Well, ro aton anay pagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga agahon. Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karon nga pagrurat sada, sa aton karon nga pag-ililiba makaron nga adlaw itay karang Webes. Good morning. Bangun na. Bugtaw na. Oy, sa aton karon yung mga sukiruna nga may mga trabaho makaroon, timpranong pa karon nagabugtaw. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta ro aton karon nga agahon? Sa aton karon yung mga katropa nga nagabubalikutot pa, pangamuyo sa andang agugban. Sa aton karon yung mga suki nga agahon pa karon nga nagabugtaw. Yung mga ginatawag natin karon yung mga morning persons. Sa atin karon yung mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, uncle, ante, nga nagakaw-kapi-kapig o nagadangdang sa anong digapugan. Ay, uwa man na kami nagdangdang makarakatropang nins. Unlike man akong magamig, ro atin karon yung panyempay, makaroon man na hituman karon kainit, ro atin yung panyempuhon. Nagapugpagayo nga ni man na kami sa atin karon, sa amon karon nga digapugan, ba? Pero sa mga nagakinot ang nakaroon nga pamahaw, ay makaroon nagainit itubi. Mayad-ayad nga agahon kinyo karon, nagapreparar para nga magpupa nga pikapi na makaroon nga pang orason. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning! Oy, sa atin karon yung mga suki man una nga kakabugtaw ganggit. Sa makaroon yung pang orason, alas 4 pagatana ay bugtaw gota. Sa atin karon yung mga suki karon sa 1 segundo distrito. Sa atin karon yung probinsya karon itaklan sa 17 tanan ka mga kabanwahunan. Sa atin karon yung mga suki man sa atin yung kabisera Banwait Kalibo. Sa may isla naton it Boracay, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa aton karon yung mga suki man nga naka-monitor na katutukaton sa mga kaingod naton yung mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayong aga. Utob mga butanit aton karang pagpangalagad, aton karang pagruratsada. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning. Mayad-ayad nga agahon sa aton man karon yung mga suki man nga mga katropa listeners nga nagasigabong Rwanda karon yung mga transistor radio. Nagabukas-bukas ganit anda karon yung mga radio. Sorry ba karahay kakabugtaw ganggit. Nagabupat anda karon yung mga morning glory. Sa aton karon yung mga suki nga kainap at abugtaw gut ah. Ilit naman na kami katugugan. Alas 3 man nakatropang nin sa ibugtaw ta kami. Sa may mga trabaho sa agahon pa lang nagabugtaw gun. Maaga pa lang ay gising na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aton karon yung mga suki nga mga katropa naton sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Sa aton karon yung mga tsindahan sa tag-sa-tag sa karon ka mga munisipalidad nga masako-sako un makaron bagsak it anda karon yung mga produkto. Abay mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa aton karon yung mga suki man nga mga drivers nga nagapupahaamon para nga magpamasada. Pamanman man na makaroon it pasahero rakatropang ninsa. Ako kapi-kapi anay kamuruna painit-inita anay ro inyo karon nga tiyan it mga kapi karon it santon na it rakarang Yes to Health Incorporated. Manamit anakon healthy taro aton karon nga kape. Ay kung healthy ro aton karon nga kape bao perfect man do aton karon nga ikaayong gawas. Sa tanan-tanan naton nga mga suke,
Daton karon yung mga overseas Filipino workers man yung mga naka-monitor katon. Kapin paro mga nakatuto katon sa aton yung Facebook Live. May mag-comment ka mo karon, mag-share it inyo karon yung mga greetings. Inyo karon yung mga gustong tamiyawon. Kaya aton gid ron yung pag-tawan ito gadaligwa. Aton gid ron yung pag-basahon iya sa kahanginan. Sa aton karon yung pag-rurat sada makaron yung agahon. Sa tanan-tanan nga suki naton karon, welcome, welcome sa aton palatuntunan. Well, banwa, mga katropa, ano mga balita naton? Mainit-init nga mga tagagupang dun nga mga tupiko nga aton karon nga pag-check yaron. Aton karon nga pag-atalakayon sa aton karang pag-rurat sada sa aton karang pag-ililiba. Abay kahapon, bawhay mainit-init nga ginaog istoryahan kahapon, no? Dodaya karang pag-anunsyo, itdaya karang provincial government, pinagi karon kay Governor Joen Miraflores, Congressman Joven Miraflores, nga pag-atrason yun ko, no? It's San Miguel Corporation, doanda karon nga plano nga pagpatindog it Boracay Bridge. Mga tapos nga ni Rupilang Wanganit pilang oras to mga katropa sa sangka media outlet ginbuan man itpagpahayag kara si Ramon Ang representante at San Miguel Holdings Corporation. Hay natrot ako, no? Dodaya karang pahayag nanday Governor Joen Miraflores. Ano, what ang nagkailintindihan? Ano, Rodaya karang naging plastada? Mga katropa, haman ita. Actually, kahapon mata, no, kita binag-attender kara sa ginpatigayon karon nga consultative meeting. Ito karon sa may Islat Boracay. Bukod nang gid ganimo consultative meeting, kundi hinun-anon sa mga stakeholders para karon nga ibalita ro raya kara nga manami nga balita nga we will not pursue. The term nga gingamit mataman nga ni nanday governor. We will not pursue hambang ni San Miguel. Ay nakamiting nandaro presidente si Ramon A.

0: mga karon nga agahon. Sa iba pagid natin karon yung mga balita, nga atin karon yung pag-checkyero, nga atin karon yung pag-talakayon sa atin karang pagpangalagad, sa atin karang pag-rurat sa da. Ma-check man kita karon itaya karang overall partial and official tally. Itaya karang pambansa or palarong pambansa. Una karon sa Agusan del Sur, sinuon baga kararon nagapanguna, nagapangaywa, nagapangatlo. Sa Raya karanga nasambitan karanga pa indis-indis. Mabuo kaya ita Region 6 do pangatlo karon yuman nga pwesto. Or mas maungusan pananda kararo mga nagakampyon before. O NCR aga Region 4A. Sige, tanaw natin doon sa aton karon nga pag-rurat sada, sa aton karon nga pag-ililiba, sa aton karon nga pag-rurat sada, makaron nga agahon. Sa iba pagid natin karon nga mga balita, nga aton karon nga pag-talakayon, aton karon nga pag-checkyaron, sa aton karon nga pagpangalagad. Sa mga dugang natin karon nga mga balita lokal, natin karon nga pag-aw-istoryahan. Yaro mga police report man nga gincheck yari aton karon nga patrol, hay standby kamoy aton dun nga pag-check yaron sa aton karon nga pagpangalagad makaron nga agahon. Sa mga nagapanguna man aton karon nga mga balita national, aton karon nga pag-uistoryahan. International Criminal Court ginmandor panimbag-o nga pag-examine sa health condition ni former President Rodrigo Duterte. Iba pagid natin ng mga balita makaroon. Duterte trial posibleng umpisahan sa November 30, 2026. Suno man sa International Criminal Court. Sa iba pagid natin ng mga balita. Aba, way si Senator Bato de la Rosa nagpabatsyag sa nakaroon nga social media.
1: Wow!
0: Nururaya karang agin pabatsyag na na ba? Mabuti pa si Senator Bato nagpaparamdam.
1: Wow!
0: Ay, kung nagtaliwan nga adlaw nga to, grabit sa nga gumataruraya karang Senado. May mga nag-walk out. Aba, operte, Ana. Ag, syempre, sa aton karon nga weather update makaroon, kaya karang si Bagong Jangmi or Bagyong Jangmi or Hangmi Jangmi. Nagbaskog pag-unagon sa tropical storm category mga katropa. Mayroon ng mga balita naton nga aton karanga pag-check yaron, aga aton karanga pag-talakayon, sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pag-rurat sada, sa aton karanga pag-ililiba makaron nga agahon. Hindi na mag-check man kita karon, i-report si taton yung mga katropa patrol reporters nga nakatutok, naka-standby na. Sana karon niya tag sa karon ka mga area of responsibility. Raya karang balita, ay ginahatod ka ton mga katropa, i-try karang Santon Vitamin C. Kasi ka mong raya karang Santon Vitamin C, mga katropa, kapin makaroon nga importante gidaan nga may kasangga kita sa aton karon nga ikaayong gawas, partikular sa aton karon nga resistensya. Ngani, dapat may aton karon nga ginainom nga vitamins. Dapat mag-Santon Vitamin C kita karon. O Vitamin C nga maghaling karon sa Santon. Ginapabasko gro resistensya gabigon sa mga physical activities. Ginasukan o fatigue. Ginabuligan nga magpadasig sa recovery. Maghalin sa masakit. Ro Santon Vitamin C, hydroalkaline vitamin C, agro vitamin C nga maghaling karon sa mangosteen. Ngani, dapat sa ating mga suki, although nga tig-ilinit makaron, dapat protektado gihapon o aton karon nga resistensya o aton karon nga immune system, pabaskugon, pabakuro nato no aton karon nga ikaayong awas. Pinaagi sa pag-inom it Santon Vitamin C, stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar, mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Raya na produkto, it's Yes to Health Incorporated.
2: Good morning.
0: Well, good morning anay sa mga suki naton nga nakatutok sa aton karon nga Facebook Live. Mokabutas anda makaroon. Good morning anay sa mga nakatropa naton nga nakamonitor nakatutok sa aton karang nga pag-arurat sana. Kaya Dang Villanueva, good morning. Nakamonitor katon makaroon kay Sir TJ Nuno Igtanlok Solidad. Nakaroon sa San Francisco, California.

0: Agay Sherwin Marcowi, shout out gid mayong aga si Modera sa Iloilo ha. Katropang Sherwin, mayong aga gid sa inyo. Okay, comment kang rin nyo karon yung mga greetings riya sa aton karon nga pala tuntunan ni aton gid aron nga pagatawaan itdagan sa aton karang pagrurat sada makaron nga agahon. Well, sa aton karang pagrurat sada oras na naton alas 4:28 sa agahon. Pagtalakay na naton banua sa aton karang mga balita nga aton karang nga pagaw istoryahan. Unahon anay naton daya nga balita may kaangtanan sa update sa Boracay Bridge. Kung sa CN kahapon hay may ginpatigayon nga hinun-anon sa tunga nanday itpanga local official sa pagpanguna ni Governor Joen Miraflores. Agraya karanga Congressman Joven Miraflores, igduman nga ni si Mayor Promi, ag ibang mga stakeholders, saraya karanga update development sa Boracay Bridge Project. Kung sa CN, gin-report, nanday gov, particular saraya karang mga stakeholders nga nagmeeting sanda kay Bahan Representante San Miguel Holdings Corporation. Good morning, Pilipinas. Nga si Ramon ang ginagtunan nanda ko ano to Mayo 13. Kung sa CN kaibahan ito sa raya karang meeting si Gov, si Congressman Dudaywang Kakongresista, 1st District, 2nd District, Congressman Jess Marquez, Congressman Joven Miraflores, at si Attorney Boy Kimpor, ato nga SP member. May mga ginistoryahan nga ni isang daig to nga, grabe man na, ginhambag pa nga ni Ramon ang kunong nga, grabe man na ro pagpamagabag. No, itaya karang mga stakeholders ag grabe ro syempre buko niya tat community buko niya provincial government roraya karanga nagapamagabag pati roraya karanga mga stakeholders mga katropa Pilipinas sa plano nga ranga Boracay Bridge Project. Buko niyang its stakeholders kundi ro mga komunidad. May unang mga nagapabor. Pero gaban gidana, hay uwa gidana nagapabor sa raya kara nga nasambitan nga proyekto. Ay nakahambal ko ni mo nga we will not pursue it kasi nga ni duyon bangod sa raya kara nga kabuabo karon nga mga sentimiento, kabuabo karon nga mga pagpamagabag maghalin sa mga lokal nga komunidad. Hindi un man na namon pagpadayonon. Tinagpalakpakan do mga stakeholders. Nagtindog sandaro iba ag nagtao itanda karon nga mga pagpasagamat kundun abe. In all fairness matana kay daya karang sa daywa kay Gov kay Congressman Joven niya pasagamatan lang mana naton roraya karang Dusan Miguel nga hindi nanda pag ipadayon runa sambitan karon nga proyekto Pilipinas. So hato nag ano gon nag kumbaga katon hay ha-post yun, breaking news nga hindi un nga ni pagpadayunon mauraya maurato ginpahayag nga hindi un madayon ginhambag it San Miguel Corporation. Pero pagkahapon sa report it GMA News Online ginbuuan nanda itaya kara nga pahayag sandaro na una kara eh no ro GMA News Online Pilipinas nga ano man nakamatud kasi syempre nagano gundo naging pahayag ni Governor ag ni Congressman Miraflores ni Congressman Joven nga ro yun nga ni ro saan ng pagistorya hay ginpangutan na imaw ro sabat ani Ramon ang hay natrut ako no.
1: Oh no.
0: Bukon ama na itdaya karanga minatuod. Pilipinas. So Naganong mataro, naglaylay yung mataro abaga it daya karang mga stakeholders. Kasi kung imong isipon, grabe kung doon nakaroon nga kalipay actually, nga hindi raya madayon nga gaan ng pagpatay bangod sa community, bangod sa raya karang naging boses it ma komunidad. That's why nga hindi yung pagpadayunon doon na sambitan karon nga tulay. Pagkahapon, tanak karon hay natrot, anak gali. Wow, patawara makon kita. Hay paalin, taron. So, padayunon, tagihapon, itday karang San Miguel Holdings Corporation, apisar nga grabe rong mga pagpamagabag. Ha? Abungan yung nag-comment nga, grabe tamana, kwartat amana, rudaya karang nga nagaganar sa raya karang mga negosyante kung imong isipon. No? Hamanabit di lataron pagpabayan, di ba ga? Kung imong isip-isipon man, hamanabit di lataron pagpabayan na iharong kabuabo nga ni ngaron nga mga tawag naton, kabuabo nga mga objection sa linsa community. Ha? Tapos may mga maurundo yun. Ay, kimataan tiwa umat aron nadugaan yung matapagaom roraya karang mga stakeholders nga to kahapon, mga katropa. Nga kaila nanda, ayan ba nga nito eh, may pangutana ito nga, paano man na natin ma-assure, no? Nga, daya nga rang ginhambang manananda kinyo, hay minatod-tuod, ano man na dudaya karang nga assurance, rindo sa bilog sa mga pangutana. Kasi mana, basi makibot kita, tama man nga ni matod, o panganit sang adlaw, ay nakibot matod kasi hambat ananda ay natrot anaruraya karang nga ginhambang nanday gob. No? So, sakto gidmando naging pangutana nga ay rosabat mat anandai gob nga kung hindi man manananda, halimbawa, man, syempre, gin-honor man na namon doana karon nga ginhambang. Diyos ko. Grabe, no? Sa mga maurundaya karang nga mga nga tikang. So, nagagawa takaray sanday gob takararo nagobra-obra at istorya na no ayan ba kung ano hindi man siguro makon magpaguwat maurundo yun karon niya istorya kabahot aron niya balita ro raya karang provincial government kung no uwait daya karang reference or ginbuan sandat daya karang nasambitan karon niya information diba ga hamanabit magpaguwa kat mga maurundo yun kabahong mga information. Oh. Kung ro imo malanga punto is ano ra para litohon niyang republiko, litohon niyang ro mga pumuyo una sa may isla at Boracay, sa may Malay. Pilipinas. Oh. Hara ro daya karang pilang minuto malang ra nga medyo reaction niyang nanday governor ni Governor Joanne Miraflores agni Congressman Joven Miraflores sa pagpangutana ano man naro assurance nga minatodo ginhambag ni Ramon ang harap pamatian naton mga katropa.
1: Okay. Santo ginoro inyo nga gina isip na actually doon na niya ni Ramon nga ginahulat nga announcement because from our meeting siya na yung magsasabi sa DPWH na hindi na yung tuloy yung bridge. That's why kami din, the four of us, si Kong Jess, si Kong Joven, ako at si Attorney Boy, kami din yung makapagsabi sa kung ano yung napag-usapan and yung agreement. Si Attorney Boy, dapat nandito siya ngayon but he's still having check-up sa Manila. That's why hindi siya makauwi. But sa part naman namin, with the assurance coming from Ramon Ang himself, we are also confident no, na hindi na talaga itong...
2: May palabra de honor?
1: Of course, no, of course. Siyempre, yun yung binitawan yung salita. sa amin. And kami naman, 100% naman na kapati no? Sa sinabi niya sa amin na hindi na niya itutuloy yung bridge. So for us, I think that will be a reason enough no, na paniwalaan yung San Miguel, si Ramon ang himself. I hope na yun talaga yung we hope.
2: Siguro naman, Gokong, naramdaman niyo yung sincerity niya when you had the meeting.
1: Yun nga, si Attorney Boy nga may ikit yung talagang siya. Kinamayan niya si Ramon Agong. Then, kahit si Attorney Boy, kapante siya na yun na talaga yun.
3: Yes, you're correct. That was also our apprehension. But after our discussion with him, we felt that he was really sincere in his statement because he repeated it several times. Hindi lang one time. If this project is not acceptable to the community, hindi ko itutuloy. Ayoko kong gawa ng isang project na hindi welcome ng community. Siya mismo nagsabi, several times. So we parted ways with very good vibes. He was smiling. We were also smiling. We did not see any animosity between us. And all the indication is that he will honor his word. And knowing from other sources that he also is a man of his word, siguro hindi naman papawihin pa. And he was the one who actually also said that I've been informed in the Philippines that I will not anymore pursue the project. And we will know that because there is a certain period of time from the time it is awarded for him to comply with the requirements of the project. I think it's 120 days or something. There's a requirement there that he has to submit all the necessary requirements for the start of the project. Kung hindi niya masubmit yan, it means the project is already terminated. And we can also monitor that because it is, we can also ask if the PWA is submit pa siya ng mga requirements. We can also check on that.
0: Dato Roraya karang kita mo very optimistic pa si Congressman Joben no nga macha din doon ginabuita nanda Roraya karang mga ginhambang ni Ramon Ang kasi hambang ni Ramon Ang haman man na abiman at mapadayon ako sang kaproyekto kun hagos kagabanan no hay uwa nagapabor sa raya kara nga nasambitan nga proyekto. Which is sakto man, tama man. Kasi kabuabo nga uwa na ila. Ha? Kabuabo nga objections, kabuabo nga magpamagabag sa raya kara nga nasambitan nga nga proyekto mga katropa. Pilipinas! So, rin doon, nasubuan nga kita kasi macharo nagwat abe wat anag pareho amba ko ngani hindi man siguro makon ipaguwa nan day governor nan day congressman Roraya karang information kasi kung May 13 patangani ko nura eh no ay galing gusto nanda nga itao do daya karang information nga dugungan agin patawagin tanan do daya karang mga stakeholders mga katropa. Bao ending gali bukon natro tagali para kay Ramon Ang. Oh, so alin do bot tambagot natro? Natro bukot minatood ro naging statement nan day governor ag nan day congressman. So padayon nun tagihapon na naroraya karang atulay.
4: Oh no.
0: Bao. Diba? So another gumatangap baka-baka right mga stakeholders. Hamanabit hindi na pamatian. No? Kung di mo ba ang isip-isipo na manabit di pamatian. Ruraya karang mga sentimiento at mga komunidad. Agamat pakialaman pagid anandaro islat Boracay. Nga kabuabo nga rang mga lugar iya sa pungsod Pilipinas nga kinahanggan itay karang development. It's because saraya karang kwarta mga katropa.
4: Oh no!
0: Ang mga nitiba, money, money, money. Oh. Duyon malang rupina kasimple karon kasi negosyo taron at the end of the day. Di ka to pa nga ni ginambay na nga, sige man, hindi ko lang manapadayunon nutulay. Iya man na ako lat ama focus sa raya ka nga pag-develop a terminal building sa Katiklan Airport. Ay raya, abing nga nga mga words nga nga ginbuhian nanda. Gubay, obra-obra abinandara? Or bukot mi na to? O, di ba ga? Kung imong isipon, agaman nabit mapatawgon motor, bilog karon nga stakeholders para ibalita o maurundo yun. Kung bukot mi na to? O, di ba ga? Isipa ba ga? Doon niyang gid. Pero masaklap ka ra. Kasi, ray nga rang siramon ang pwede na tamatood hambaon agpamalibaran. No? Kasi waman matood yun na buitan yun yung mga kasugtanan. Papel. O, basigin hambaon nagatatot doon karon nga, nasambitan karon nga hindi na nahambaon na nga we will not pursue it. Pero, anag at agali karon hay tawag naton kara. Doon nga para matapos doon ng istorya na anuroplastada.
4: Oh, no!
0: Oh. Ay, ro, problema ka ron ay siyempre, ro, sa part ng day congressman at day governor ay nagmuka asanda ka ron nga na, no? Na? Bangod sa raya karang ginbuhian nanda nga mga statement. Pero kita, we believe, no? We believe mat-asa daya karang nga naging dugin pagguwa karon nga statement ng day governor ag nanday congressman. Kasi at hambag ko nga net, at the end of the day, hindi tasan dara magpaguwa at mga makaroon. Kabaw-bahot arong balita. Man, obra-obra kat imuro na it daya karang nga nasambitan karon nga statement nga makaroon. Ang mga net iba to, saan na karon nga mga komento sa social media, hambag ko gidmana. Ha? Negosyo is negosyo tabimana. Ha? Money matter sa mga ninanda. Mas importante ro kwarta kumpara sa nabatsyagan itaya karanga komunidad. Oh. Di ba ga? Dinis kitahan taman na nandaro islat Boracay, o taman na sandatog agto sa iba karon nga lugar, gusto yan to't pwede nga man-develop. Di ba ga? Oras na aton, alas 4:41 sa agahon o aton karong oras sa aton karong pagpangalagad. Good morning, Anay! Sa aton karong mga katropa nga nakamonitor katoy kay Joms Atiro. Good morning!
5: Good morning!
0: Good morning katropang ninyo na monitor sa nakamonitor iya sa radio sa Mabilo New Washington. Good morning, good morning. Sa mga taga Mabilo New Washington nga nagatutok taga monitor katon kay Kapitan Hill Morandante at Barangay Tigayon Kapil. Good morning!
5: Good morning!
0: O, sigurado gid angan-angan mabubunya gumatray mo sa anak karon yung mga tanom.
4: Wow.
0: O aga adtunan ra anak karang mga katamnan ba. Good morning kay Ma'am Early Lorenzo Morandante nga always gid niya nakatutok naka-monitor iya sa XFM Kalibo. Good morning gid kinyong daywa. Aga sa mga taga Barangay Tigayon Kalibo. Good morning gid. Mayadayad nga agahon kinyo. Sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagruratsada, sa aton karang pagbalik standby sa pila pagid naton dugang report it aton karon nga patrol balikan naton pagrapos nga mangit pila karon ka mga reminders standby

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: FM.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.
2: Santone Plus Herbal Oil.
8: Opo, si Ethel Komplikado. Si Balom Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas

0: Liit. O, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bybyro hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
13: Sa mga butika.

0: Oras na naton, alas 4:57 sa agahon. Balik sa aton palatuntunan. Exciting Pilipinas sa gihapon ako si katropang Ninyo Rogen Teodosio. Well, sa aton karangapaga, rurat sada sa aton karangapaga, ililiba makaroon. Oy, good morning karon kay katropang Feliba Vicente Pamatian sa Kawayan New Washington. Nga nag-monitor na katutok riya sa aton karon nga palatuntunan. I-check na ton, linyada karon ni katropang Christian Villanueva para karon sa anang natipon nga mga police report iya sa aton nga kalibo PNP sa iba karon yung mga municipal police station. Katropang Christian, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa mga police report at mga balitaan, katropang Christian Villanueva sa report. Go ahead, good morning.
2: Yes, katropang ninyo, good morning. Sa itong karama, katropa natin noon na nagkakapikapi na ide ka ng Santong Gold Cup.
0: Yes, ikaw nagkapika ron.
2: Ay, syempre.
0: Perfect kita ron.
2: Uro sa Santong Gold Coffee Mix ka namiton, katropang ninyo. Pero mas manami kita. Noro atong karama ng tipong karama ng report. No, sa atong karang pag-secure, ipila na ito ka mga police station. Iyaanay kita, no? Sa diya karang sangka 55 anyos nga babae. Ikaroon naging reklamo na na, ha? Kaya ka naging rintahan na nakaranga tricycle, nga biyahe ka nga poblasyon kalibo. Matapos gani sigon ka nga naging aywanan imaura. Korea karang adlaw karang Miyerkules kahapon karat hapon sa bahay ni tato karang barangay istansya. So yung karang babae nag-arkilay mo na tricycle parang ni magpahatod no sa bahay ni ta tinigaw. Sampang sa biyahe karang katropang ninyo nagbayad si Gunmora 80 pesos. So pag-abot ako sa party na karang barangay istansya, so temporary mo karaging panaog o nagpanaog imora para nga magtaya no, ito ka nga STL. So saan na ka nga kasugtanan, ito ka nga driver ay ugaling makataliwan tayo pilang minuto bawhay naduga ta nga na ka nga gingrintahan nga tricycle
0: ay nag panaw.
2: Yes no, ginga pagagiyuhan ta
0: ay basi abit a tricycle nga to hasta at imori kara siguro manara.
2: Ay wala siguro mga kung saan na nagka...
0: Intindihan ni Daywa.
2: Intindihan ni Daywa. Ay, matod man, ay, siyempre, Roya, karang tinigaw is magapit man lang man sa bahay ni barangay istansya.
0: Oo.
2: Kaya kung nag-pag-aong tricycle driver, nag-panaog ko tayo karang babae para magtaya at STL, masakay lang mo sa iba. No, dahil kay karang katropang ninyo, nag-padulong lang mo sa atong nga kalibo municipal police station.
0: May haiwanan tayo, Mau, sa tricycle nga to?
2: Yes, no, may una naiwanan imo kara katropang ninyo. Hay, syempre, matod ginga pabartida tananara ag may naiwanan imo sangka plastic na bag nga may suod gara nga mga dilata ag tinapay.
0: Ay aba.
3: Wow.
2: Yes, no, hay nasayuran man ay medyo dimalas-malas man no pamano kareta babayi wata sa CCTV sa lugar.
0: Nahabu pa gid body number.
2: Yes, nabudlayan aron do niya karang kapulisan naton para matrace pero mas manamira kung may una karang CCTV maghalin no sa nakatakyan
0: mga pila ko nung worth ano to grocery.
2: Yes no, mga gimpamakal na nga mga dilatag tinapay wa man nimo karating taon no nga mga range it nakarang gimpamakal kundi dayay lamang ng mga dilata agad tinapay. Kung mga dilata nga, kung maabo-abo ka, sigurado tang maabo-abo man na nakarangaging gasto. No, katropang ninyo, siyempre matod. Daya nga ra, sa bilogra sa mga konsumo. No, kung just in case nga wakaw nila pambakal, no, ito ka nga mga suga, ay pwede kating kahabnit-habnit sa imo kara parador o sa imo kara mga sa imo kara kusina. No, nga may mabuo ka ito ka nga dilata. So, ra, yaging parecord na no, sa itong nga kalibo Monsignor Police Station, aga syempre sa tricycle driver man kunta hay kung nasayuran man imo nga may imo karang pasayro nga may anak karang karga hay hugat-hugat mo lang anay kunta o gintawag mo lang anay kunta no katropang ninyo nga abi may imo karang ginagahay base malipatan nimo no kumbaga hay may imo karang naibulig man no o may imo karang concern no sa nimo karang pasayro
0: basta mabudlay ta karon katropang Christian ay kung ginsadya nat atoy nga bitbiton lat araraya nga dayang dinaga
2: oh ay doon na katropang ninyo or base man no wa man kapano nga may dinagaro raya karang pasahero na na agapumano ta raya karang tricycle pero syempre ay ako na nera katropang ninyo no kung ano ginbando raya kara further investigation yung itatong kakalibo PNP sa raya karang natabo kara nung inaiwanan raya karang pasahero kara katropang ninyo pero anyway sa itong karadugang pagid nga mga report, arestado man na daywa kang individual, matapos nga niya madakpan nga naghihimo karat illegal nga pagpangisda sa bahin itatong karangan ni Washington, ay rawala ka ng mga naaresto, ay pareho ka ng residente itatong karangan ni Washington, kay bahan, rawala ka ng mga crew. So, suno sa itong karang Aklan Maritime Police Station, dumagit, itatong karangan Maritime Law Enforcement Team, nadakpan rin ka ng mga suspect no, sa nakarang Joint Seaboard Patrol Operation ag kay Bahando Naval Force Central matapos nga nga nagagamit no, ito ya kara nga lambat ag pila ka mga gamit nga water permit ag lisensya nagagapas sa Section 86 Republic Act 10654. So siyempre, kinangang gitaro na tanong mga buo man permit kung kita kara no nagapag-isla katropang ninyo no sa atong karangang tagsa-tagsa ka mga munisipyo. So na buo no sa atong karangang operation re karangasan ka fishing boat, pila ka mga fishing gears, ro mga nadakpan karangang mga isda nga may kabilugan nga nagaabot kara sa 302,000 pesos. So gindaga sa atong karangang dumagit daya karangang Maritime Law Enforcement team re karangang masuspek aging kumpiska, rin ka na may ebidensya para sa nagigo ka na dokumentasyon, aga insakto ka na disposition ka na katropang ninyo. Eh. O dahi medyo ko huwi man, no, kung atong karawang mango atong karang manatakasda nga uha itkapas no, nga magbuit permit, aga kagabaan na nabi katropang ninyo sa atong karang maing manghod, no, kapin pa naman may isot ka na manging isda, no, hay, kumbaga-baga, hay, punta man sa ato karang munisipyo buligan naton sanda no ipa enlighten naton sanda kung paano karang magbuhat mga permit iba bi naton mga katropang ninyo nga mga mangisda ay kugang gita sa anda karang ay kugang ra anda karang idea no nga ano ro mga kinahanganon no nga makabuhat permit ano ro mga kinahanganon nga mga dayhon ay para gani nga bukod man maawat kada katropang ninyo kasagi kita nga magbukit ata di ka mga permit bukod tayo
0: para nga maawat galing ko namat man abi hey do mga permit man nga ra kabuhay man medyo kabaabo pat abi mong pa tawag naton kabaabo pat ang mga pasikot-sikot man
2: yes tama ka correct ka katropang ninyo
0: ay di ka makaraya kung ta nga ra kung ta padalion ni at aro proseso
2: yes so di nga kung hambay nga sa aton nga bahay ni ta LGU kay buligan naton daton karang mga constituent nga kapin pa ato karang mga isda nga mapadali ro anda karang pagbuhit ta permit no ay di nga riba naton nga mga imang what watat ma idea sa mga permit nga katropang ninyo kung ano ra anda karang mga requirements ay sipi pabalik-balik ko kay matlo di ka sa munisipyo kung ako gang rimbo karang documents nga daga ag kung matabi kugang man ro aton karang pagtaw kan data information pagbalik kugang uman ay tak anon aron sanda katropang ninyo ibalik-balik ay magastosan sanda no daya karang pamasahe o daya karang gasolina ay mahal paghapon makon natong karang gasolina ay mapikto kita nga mapiktohan kita sanda ag maawat rin sanda no katropang ninyo anyway unan sa disposition ro itaton karang kapulisan ro raya kara nga mga mangisda sa ato karang dugang pagnga report sa ilo man kita sa aton karang bahin no ito ka nga banwa ka itabanga kung singin nga tatlo ka mga cellphone wrong hadagasa ito ka nga tikwian
0: ay abaw
2: tangka panimagay no pinaagi ka sa pag bao pagkauhat no sa bintana no sa atong nga bahin at barangay Tabayon
0: ah cellphone taro ginakauhat o na sa banga ito ta sa roha sa ipante
2: pante kasi bako nga si katropang RR karo dumahali ka ra.
0: Ay, abaw. Di man siguro ah. Huwag man sa itsura ni katropang RR na mga makaroyan.
2: Ay, ito yung mga sa barangay Tabayin ko siyang gabi.
0: Ay, abaw. Ay.
2: Ito, datang. Bas. Nga, siguro makakunda. Ay,
0: kailangan natin itibidensya, anay.
2: Ay, ay ako nga isikir kung may CCTV.
0: Oo, check kung may CCTV.
2: Ay, kung mga pangyawaso ni katropang RR na, huwag natduda ka ra.
0: Oo.
2: Eh, turo ko lang marahin sa baga pinpin.
3: Ikaw lang turo mag...
2: Eh, pahayag na isang kanana eh. Siyempre, dayabi ka rahay, natabura ka tropang ninyo bandang alas 11 karat kabi eh. Medyo kwan baga, madago mo noon, nakarakatugugon. No, hay, ro, daya ka rin nga pagpanakaw, kay mga bandang alas 11 kara. So, di ka rasan na medyo... kung kita mangyari, kung mga gaoy kita ay madaon kita ratong pagkatugon maka alas 11 nga rata pangurason at gabi. So kaya karang tatlo ka mga cellphone ay ginapanigiyahan ra no at nakarang mga unga ang pareho man nga mga magapit sa bintana. So ang ginasugin nga naka-charge ta no rin karang mga cellphone. Oh,
0: kadelikado tagali magbubutang kating it cellphone sa bintana no ikaw haton ta.
2: Takto kita aron katropang ninyo ay kung
0: makaratabi matuod nga rahay, pwede ka't engkapin mga kaw-kawhat-kawhat nga ron.
2: Tama. Ay, kung ako man tira.
0: Kaya mabudlay ka ron kung iba rin hikawhat.
2: Ay, sarado kita rin. Kung may mga mag-charge ka man at cellphone, sa bintana.
0: Bow.
2: Utang mo, trap-trap.
0: Ay, abaw.
2: Ipit nga ron, no?
0: Oo.
2: Pagkawhat na sa nangalima, ay sigurado, ganyan nga, maigpit, matratrap nga ito na katropang ninyo. Sigurado, masinggit, gini mao. Sigurado, gini mo. Sigurado, gini mo, mangihi mo. Sakit ka rin, hidali na. So, daya, ay pagbugtaw si Gunandara, tagahon, katuta, katropang ninyo na panuhan, nga uwa o ta, noriya karang cellphone. So, daya, ay... Ging gamit ka rin nga orayak ng cellphone ay gamit ko tara sa pag-eskwela no, ito na ka naman yung nga ay daya ka rin opening ita klase so importante kita ra no, ay kagabanan tabi makaroon sa itong may estudyante ay sa mga online ito nag-search sa mga cellphone ito rong gamit agaban ito wata nga nihingat mga blackboard no, sa mga public school naton makita naton ay mga kagabanan may mga TV ito may mga whiteboard ban pero hira na gamiton katropang ninyo. No, hay
0: unlike Ramon, sa amon pang chimpo ka to, hay anong pataho? Chok. Ramon pa nga blackboard, hay tagdali pa nga ramasama dong.
2: Sa itong time katropang ninyo, siguro rin. Pero sa amon nabing time, digital yung taana.
0: Ay, sana all.
4: Wow!
2: Ah. So yung Ramon ka rin nagamit. Dati, mga way back 2015.
0: Grabe. Matinding klase.
2: Tapos 2020, ako nag-graduate at college.
0: Ay, abaw. Sigurado ron?
2: Oo, siyempre.
0: Mamatay man?
2: Ay, tuloy mong aling partner na.
4: Oh, no!
0: Pili ako sino.
2: Kaya, kaya pang ninyo, waman it na hapanuhan man ito. Waman hapanuhan
0: ito. Tatlo gid ang bilog ng cellphone?
2: Yes, o, tatlo kita.
0: Ay, may mga CCTV man siguro una, wagid.
2: Wa kita katropang nga ninyo ito daya karang mga CCTV dahil nga ni nga daya karang part no ito daya karang mga bintana hi halikod at abira agya kung may CCTV man ay gaban-gaban na big mga bagay-bagay nga rang mga kwan sa printiyang no rada karang mga CCTV pero daya karang mga likod kagabanan hay wa kita no ay kapanalig man siguro ang katropang ninyo nga sa bintana agya mismo man doon sa sulit na nakarampan ni Mayo, galing rin ka mga tikwian, abugin nga pamaagi, no, nga paano makapanakaw, no, ay dahil kita rumabudlay nga, dapat ay aware na kita, no, sa sunod, di kita magbutang ita itong karama importante yung mga gamit, magapit sa mga bintana, nga ra, tapin nyo ka mga panty, nyo ka mga brief, boxer, ay base, kung hindaga sa...
0: Magmamat ako mga pati panty, o mga brief nga raman, Diyos ko.
2: Basi ba ba akong kuha?
0: Ay, yan na, gid nga ra akong akon matahay. Wow, gid mo buon ka ra, ay, bacon ra, gabot.
2: Ay, basi, hidali pa naropanting, hawa pa itagaba, ipong pa mo to kung ano ra, higom, no, katropang ninyo. So, daya, napanawagan gid, riya ka nga nanay, nga may balik, riya ka nga cellphone, ay kung may mga password man lang ra, siyempre, aware man dapat, ratun ka nga may manghod yung mga nagabakal. Cellphone, kapin pa sa ito ka mga mall, mga nag-repair, ay dapat usisaong ginaton it mayad, no, ay basi baga, kung hibakal ninyo, ay hidali ka mo, ito yung karang anti-fencing law na itong katropang ninyo, no, ay daya karang mga gimbakal ninyo, nga halin sa pagpanakaw, ay medyo kita karang nagkakigo nga kaso rayon katropang ninyo. Anyway, sa ito may karang dugang pag-inga report, ha, daya karang asang katrain taan yung suman nga babae, nga ko siguro dismayado tangani nga nagapadugong sa atong kaya kalibo municipal police station matapos mabiktima ng online scam nga fake account ide karang Sangka Resort no sa bahin ng Buruanga no rin karang Tuburanco Beach Resort no eh, pamilyar man siguro kita kara no isamilong man na sa mga sikat itong mga resort sa bahin ni Taburuanga. So sa diya kara complainant nagbayad siguro mo right 18,200 bilang down payment no sa nakara reservation ita nakara company outing nga takanaya na ani makarot ako na kara adlaw ra or kahapon I think no 20 yes no kahapon dapat nakatropang ninyo Rwanda kara nga pagyanawon ito ay ugaling ay iging padala siguro na ra sa pamagi sa Dekra Gcash account nga nakapangagan kay Glea Victoriano no. So makataliwan no itapil lang ang mga inoras nagpangayo para iduga nga 5,000 pesos bilang security deposit. Mm. Karang nasabitan karang Facebook page or Facebook account o galing kay imo man ra ay nag-message man ko Mayo 21 agwa o tangani makontak kaya karang nasabitan karang si Glea Victoriano. So saan na karang pag-verify ay nasa iyo rang tanga what the record saan na karang reservation sa diya karang legitimate nga resort. So dato takatropang ninyo medyo kwan ha medyo kwan baga baka dismayado gimata no dahil nga nga miuna ta kita may mangon nga nagagamit o ginagamit ro pangagan it mga resort nga ra or mga pangagan it mga politiko naton para nga ni nga makapagpanglukugang no sa atong karang may manghod siya so, karang incident ang refer sa atong karang regional anti cybercrime unit or RACO 6 atong nga bahin ni Iloilo City para sa dugang pagin investigation mabaho-baho tara no 18,200 nagro 5,000 so nasa 23,200 ya rodali itaya karang scammer aga sa ato karang mga igbanghod pagiday dapat ay mag legit check ani kita sa mga Facebook account kaya nakatropang ninyo. Mm. So siguro mahibo man lang siguro nato kaya kung mga malayo gin man ay atong gina i-verify gid at mayad. Mm-hmm. No? Basta-basta nga magapati kita sa mga inyo karma conversations sa mga ginahambal ng karang mga manaming bagon ay karon kita nadadali kong amat. No, ay siyempre sobrang excited nato by ma-outing naman na kita. Kaya ay hatotabay, dito naman na naka-down naman na kita sa pag-check na ninyo, wa tagali ka mo reservation katropang ninyo. But anyway, daya high awareness man da no, sa itong karamay manghod dahil nga naibukong pa man itapos no summer kasi naman kita nga may mga igmanghod pa kita karang mga gusto pa gin nga makahingabot no nga maka outing no. Mm,
0: kimo siguro bukon pa tatapos.
2: Ha?
0: Kimo
2: ay bukong pa tatapos. Mm. Wapak na kita ka kung ano eh base kung maka
0: doumpisa pagtangani siguro king
2: gailit pagkat ng kagawasan katro pang niwa pa
0: wow, buka. Kagadlok tro mga gainit tro mga kagawasan niya ron.
4: Oh, no.
2: Eh, kay nakaturbo.
0: Ay, aba, patawara kita. Oh. Ay, makasagon, aga.
2: Doon na ito natipon ka ng mga report sa pagsikar na ito. Bila ng mga police station ay karasal ng mga probinsya na klan report. Magaling sa Kalibo PNP ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report.
0: Thank you, Gigi Katropang Christian Villanueva. Sana karoon yung mga natipon yung mga police report balitaan. Magaling sana karoon yung area of responsibility yes, sa may atong karoon yung Kalibo PNP at sa iba karoon yung mga municipal police station. Daya ginahatod katon nga mga balita it's Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Uy, manami ro Santon Gold Herbal Tea nga ra. Kung gusto ninyo nga madasig ka mo tunawan, no? Doi babi kong amatay, di ba after na andat kaon, hey, medyo mabugat gidaro anda karon yung pamatsyagan o mabugat ro anda karon nga tiyan. Ay ro manami karon hay mag Santon Gold Herbal Tea ka mo karon. Pampahagan-hagan sa inyong kagawasan, agpampabuit mga toxins sa inyo karon nga lawa. kawa si mura sa moringa or malunggay, turmeric ag cinnamon bark. Ro healthy digestion sa bilog pagidron, manami ro santon gold herbal tea nga ra sa healthy digestion, ro toxins sa aton nga kawasan nga pagwa ro toxins nga raray ro mga bulok o kumbaga hay medyo mga bulok sa aton nga gawa sa ginapagwa na naron mga katropa. Agro natural weight management, di ba? Ambang nandahay mabisa kuno ag manami ro mga tingara nga pampaniwang. Oo, hay manami ron nga magsanton gold herbal tea kamo para healthy ro inyo karon nga tea nga ginainom mga katropa. Mabaka sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar, mahimo man ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. Raira, produkto ETS to Health Incorporated. Well, sa aton karang pagrurat, sana good morning sa mga katropa naton nga nakatutok na ka-monitor katon. Sa aton karon nga pagrurat, sana sa aton karon nga pag ililiba makaron nga agahon. Good morning karon kay Daliigang. O, aton karon nga naduga taro akon nga bagan-an si Int ato nag-agto Daliigang. Good morning karon kay Marlene De Los Santos. Oo, na sa Tabok Libertad Antique watching kuno ag happy fiesta sa Tabok Libertad. Wow, happy fiesta. Kumusta may mga piyestahan yung matangara ho. Oo, mayad-ayad nga agahon ag happy fiesta gid ana. Oh, ambo patagiling mga piyesta makaroon, no. Sa aton pagid nga mga dugang karon nga mga greetings naton makaron kay Enit Galindez. Good morning katropa. Watching live via sa Enit sa Batsuyan sa New Buswang. Bao kanami agahon pat wow. Kanami tsaka nami ta maghigupigupit sa bawong aron ah. Oh, katropang Enit Emmet Gali Emmet. Emmet Galindez kay Rineros Galo na sa Hong Kong. Good morning kay Leah Baez. Good morning. Naka-monitor katon mayad-ayad nga agahon sa aton karon nga mga katropa nga nakatuto katon sa aton karon nga pag-rurat sada. Well, sa aton karon nga pag-rurat sada sa aton nga pag-ililiba oras naton alas 5:19 sa agahon no aton karon nga oras. Araanay ha para sa aton karon nga mga katropa ay ruraya karang doaton anay nga anhor o tawag naton kara ruraya anay karon nga medal tally no itdaya karang palarong pambansa 26 una karon sa Agusan del Sur aga base sa latest medal tally naton mga katropa as of 7 PM kabi-e Raya overall partial and official medal tally as of May 27 Wednesday 7 PM mga katropa kung sa siin nagapanguna gihapon kararo Raya karang National Capital Region may una karang 20 gold medals 12 silver medals 17 bronze medals. May kabilugan nga 49 medals. Nagapangaywa ro Region 4A or daya karang Calabar Zone nga may una nga 14 gold medals, 13 bronze medals ag 10 nga silver medals. Nagapangatlo ro Region 7 the Central Visayas 18 gold or 10 gold medals, 9 silver medals, 7 nga bronze medals, may kabilugan nga 26 medals. Nagapangapatro, Region 6, the Western Visayas, 7 gold medals, 10 silver medals, 10 bronze medals, may kabilugan nga 27 gold medals. Nagapanglima, Region 5, nga may 7 gold medals, or Bicol Region, 4 gold medals, 6 bronze medals, kabilugan nga 17 gold medal, or 17 medals. Nagapang-anom, Negros Island Region, or aro NIR mga katropa 7 medals or 7 gold medals 4 gold medals ag 2 silver medals may kabilugan niya 13 gold medals duwa pa makaron it mga gold medal Hayro Raya karang Region Turo Cagayan Valley Agro Barm Rubang Samoro Region Agro Car Calderiera Administrative Region kama naman aro Philippine Schools Overseas mga katropa sa iba pagid pang 7 makaron do Region 3 Central Luzon Region 8 Eastern Visayas sa Region 10 Northern Mindanao. Mga katropa ro Caraga Region, ro Region ro Davao Region, Ilocos Region, ro Zamboanga Peninsula, ro National Academy of Sports, aga Saksarjan, agro Raya Karang Region 4B or Mimaropa Region 2 Barm Car ag Philippine Schools o Overseas mga katropa. Sabi no, last year pangatlo overall do Western Visayas eh NCR nagpanguna hey taod this year kun ano ro magiging plastada kara mga katropa. Alas 5:22 oras naton sa pagrurasada naton karang mga katropa ag para sa aton karon nga weather update anay. Sa aton karon yung mga katropa, southwesterly wind flow ro makaapekto sa Palawan ag western sections sa Visayas ag Mindanao. Samtang trough man a tropical storm ro makaapekto sa eastern section it Mindanao. Ro tropical cyclone nga ginabantayan sa guwa it aton nga Philippine Area of Responsibility ay naging tropical storm ngon makaron si tropical storm Jiangmi. Lokasyon kara may kagayuan nga 1195 kilometers ta nasidlangan it eastern Visayas. Maximum may dagarayang hangin nga nag-abot sa 65 kilometers

0: landslide bangod sa kasarangan hasta mabaskog nga pag-ungan. Sa nabilin nga party it Mindanao, magagumon nga kaangitan nga may gapta-gapta nga pag-ungan-ungan, pagpanaguob, pagpangilat bangod man sa trough it dahil nga lang nga tropical storm. Posibleng mga pagbaha, landslide bangod sa kasarangan hasta mabaskog karon nga pag-ungan-ungan. Sa Metro Manila, ag sa nabilin nga party it Pilipinas, apektado man it localized thunderstorms. Bangod kara, posible, pero magag-umon, hasta magag-umon nga kaangitan nga may gapta-gapta nga pag-ugan-ugan at pagpanaguob, pagpangitan. Karoon na ato yung karoon nga latest weather update. Makaroon nga adlaw it daya ka nga Webes. Pinabantayin kitang bagyo sa gawit ato yung karoon nga Philippine Area of Responsibility. O sa guwa gidman, sakto. Sa guwa mata, base sa forecast, ipasya hindi matara imaw mag tugpa no iya sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility or maglandfall, pero posible na nakarang hatakon no iba karon nga mga weather disturbances sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Okay, okay lang man yan iron mag-uwan-ugan, no ay nagapangamuyuon kita nga rat-ugan mga katropa. Good morning. Alas 5:24 sa agahon no aton karon nga oras mga katropa. Agang-agang kugabos na ro aton karang pagrurat sa damakaroon nga adlaw itaya karang Webes, Mayo 28, 2021. Thank you gid sa aton nga mga suke nga nagtutok nagmonitor katon sa aton karang pagrurat sa dasa palatuntunan. Thank you sa tanan-tanan aton man karoon yung mga katropa nga nagtutok sa aton nga Facebook Live, sa aton karoon yung mga social media platform. Naging kakbay ka-partner natin sa technical side, si katropang si Pearl Kit Palmon, sa patrol katropang Christian Villanueva, sa supervision ni itamon niya station manager, katropang John Allen Asca. Sa nga ganit amon karon niya general manager katropang Sir Edwin Gary. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang dagahambag kinyo, ayad-ayad nga agahon, and God bless us all. Nairo XFM! 96.5 kalibo ang katropa mo. Good morning!
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili

0: sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: FM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diri yo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus
6: Herbal Oil.
1: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ha? Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
1: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. Ano? At mahirap talaga. Ano? Hindi lang yung nagsasuffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung ating po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na inyong mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayatin, ha? Puntahan. Bisitahan natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant. Alternative consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Dok. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklikbait.
2: Oo, saka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak Yes to Health. Mm-hmm. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
1: Mm-hmm. So yan na, so mga kababayan pa tayo, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, no, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Dok, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Dok, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
2: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun. yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila doon sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagde-develop yan over time. Kaya nga, it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila, halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din. Usually, ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo...
1: nag-iiba.
2: Iba. Medyo maputla na hindi mo maintindihan sa normal na color. Ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan. Ano? Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapacheck up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Mm-hmm. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong makaapekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Eh. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, no? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan, taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yun sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede ring mayroon kang recurrent kidney infection or UTI din na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advance-advance na, ano? Saka maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
2: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
1: yan,
2: pwede kang magkaroon ng anemia. Mm-hmm. Kasi apektado yung blood-making mechanism natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin. Mm-hmm. Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, yung mga Black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, i-trans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo, dami na nating nakaing maalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
1: Ayan, ako.
2: Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tahin lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot. Ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi pwedeng, hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayuugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema namin kidneys, maaaring makapekto rin to dun sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
2: Oh.
1: Ang taas pala ng creatinine.
2: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Yun
2: na
1: nga.
2: Oh, di ba? May mga
1: meron ganun.
2: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
2: High blood sila pero yung putla nila kasi kulang sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
2: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
1: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
2: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Yun na nga.
2: And dami natatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako? Natural. Kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako. Mahirap na na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang atin pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. enough fluid intake. Yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka ano talaga doc, ano, advisable na inumin ng atin pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
2: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney, namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh, yun yung very ano, crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan mo kontrolin.
2: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam niyo na mahina yung kidney niyo. Kailangan nyo na talaga maging careful.
1: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ano natin, ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially ano, ang atin pong mga eliminative organs. Ano, nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin ano, yung bawat organs ang atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
2: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santong Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Mm-hmm. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talagang aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
1: Ayan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Ano, pero meron tayong ano, dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan mga kaibigan. Ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo na sa mga kababayan po natin ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc. O gusto ma-prevent ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take. Ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
2: Lalo yung mga diabetic na. Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
1: Ayan.
2: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
1: Mm-hmm. Ayan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. Siyempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas binawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung naka-unique sa atin pong Premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Ang atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
2: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
1: Mm-hmm.
2: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung channel nila ng suitable na kind of. Kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
1: Mm-hmm. Yeah, so, mga kabayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
2: At yan ang pinakang lacking every time.
1: Mm-hmm.
2: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, halimbawa may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
1: Mm-hmm. Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala. Ano?
2: Kasukasuan din natin.
1: Mm-hmm.
2: Collagen production.
1: So, yan. So, mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, Recommended Daily Allowance, ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Parang, Dok, nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa atin pong mga tagapakinig.
2: Yeah, siyempre, pasalamatan natin, mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. At naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo. sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time. 8 minutos makataliwan sa oras italasay sa gahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita Saga.
0: Mayrayad nga gahon Luzon, Visayas, Mindanao, mayrayad nga daw Filipinos all over the world. Ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Na kita magkaroon sa ato yung mga headlines. Magkaroon yung adult Webes Mayo 28, 2021. Sa ato yung mga nagpangunang balita lokal, enrollment period para sa school year 2026-2027 mag-aarangkadagon sa pag-abuto niya Lunes. Learners nga magpa-enroll sa sangkapang publikong eskwelahan, hindi pwede nga balibaran. Peace and Order Council meeting kay Mayor Enero, ginproponer ni SV Vega. Nasunod it mga insidente, it pagpamaril sa Numancia. Headline sa Balita National, DFA iwa pait na babaton nga request para kansilahon o pasaporte ni De La Rosa. Proposisyon nga obrahon nga regular non-working holiday ro adlaw it eleksyon aprobaruan sa Kamara. Sa headline sa Balita International, pilang nasyon sa Europa ag EU ginta patawag ro Russian envoy bangod sa pagag it pag-atake sa Kiev. Sambilog patay, siyam ninahan sa pagkulapsi sangka planta sa Washington. Sa Balita Entertainment, BTS uman nga ginkilaga bilang Artist of the Year at American Music Awards. Sa Balita Hinampang, Thunder daog sa Game 5 versus Spurs, score 127-114. Sa Health News, sa pinang kabangdanan it marasi nga pagkaupaw it buhok aton nga pagas sa Euron.
1: Headlines, headlines. Express Balita sa Gahulukan, Balita sa Lukan.
0: Alasay sa 11 sa agahon ato nga oras. Ag sa mga detalye ato nga balita lokal, ginahatod ka ton, it's Anton Vitamin C. Masako uno mga pampublikong eskwelahan sa pagpahaong para sa pag-arangkada in enrollment period para sa school year 2026-2027 sa Hunyo 1. Suno kay Hernani Escolar Jr., tagapaghambag it DepEd Regency, na kadungan karahay i-activate manandar o plan balik eskwela help desk para magtawit assistance sa mga kutana concern it estudyante aginikanan. In pasiguro man karang nga haumuno kada eskwelahan para sa unang dagon it implementation it three-term school calendar. Naunagong sisigon nga nagapatigayon or nagpatigayon o DepEd it orientation sa mga school personnel para magiyahan o bagong sundan. Tawan manit punto ni SQLR nga hugot nga ginabawagan o pagbalibad sa mga estudyanteng nagapa-enroll sa kada public school. Nasa sigon nga maglobro numero it mga enrollees, inahangan nga maghimit dugang nga sectioning para makaumudar o tanan nga estudyante. Samtang kung magsobra man o enrollee sa kindergarten, ay dapat tungaon ng mga estudyante para sa morning at afternoon session. Sa kabilugan, nag-abot yun sa 972,113 na mga enrollees rin nagauman na itagatapan makaroon nga dagon sa parehong public at private schools na nagataniag at basic education sa bilog nga rehiyon.
2: Nag-ready na no ang atong sining mga schools, no? Dari sa may abugon sining Region 6. Akong sa DN, next week, no? Will be the start ng atong sining enrollment period for our public schools. Tapos, we will be also activating our Oplan Balik Eskwela Help Desk. Ang akong sa diin, may ara kita no sang mga personnel nga magaman abot sini nga maghatag sang assistance sa mga kabataan ato nga parents if ever no nga may ara sila sang mga palamangkutan no regarding how the school year will go through no meaning ano sini mga pala dapat nila preparahan ano sini dapat nila imuon and this is going to be the first year no sa pag-implement naton sang three-term school calendar so gipreparahan naman ni no sang DepEd nakahimo naman sang orientation. So, kita naman yan sa regional level, we will be monitoring how this implementation will proceed. We are expecting around 972,113 ka mga enrolled learners across all sectors. That includes our public, private, SUCs, and LUC.
0: Si Hernani Escolar Jr., tagapaghambag it DepEd Region 6, sana nga pagpahayag.
1: Fresh Balita sa Agahon.
0: Para sa kinapusan niyang balita lokal, ginaproponer ni Numan siya sanggo ng Bayan Member Jerome Vega ang mag-convene Municipal Peace and Order Council. Kaibahan si Beyo Rogelio Enero para mausisa. Pero sitwasyon itman. Sa itong aray at mga seri at pagpamaril nga nailista sa bilang barangay itong mansya, ginpundo ni SV Vega, nga bukod ngunit isolated case ano nagakatabo mga nagatugaw na yet alarma sa mga pumulo. Inahagan si Gunit masugos nga kampanya ag action kontra sa mga illegal nga armasa. Dapat si Gun nga magbuligan ng komunidad at kapulisan sa pagnapnait krimen, kakipro insidente at pagpamarila. Hindi si Gun pwede nga baliwalaon ang pabayaan yun lang raya bagong posibleng maatuba o mabutang sa peligro pero kabuhit mga pumuyo.
3: Gin-request ko, pinagi sa aton nga Vice Mayor, nga kung pwede, pero aton nga Alkalde, kung pwede maka-convene ro Municipal Peace and Order Council para ma-assist ro sitwasyon sa Banwat naman siya, yung Balkungani. Kasi mo naman kung sa pihak ko, effort ko aton nga naman siya, PNP, ay abo gapon ba yan na nagkakalat nga mga firearms o ro aton nga mangkaroon nga mga kapulisan ro maka-assist kung ano gidororiyang situation niya sa aton nga Banwat naman siya. Depende yun sa maging action ko aton nga executive kung and when saan lang pag-assist kung kinangan gid ba yung magtawag ita or mag-convene do Municipal Peace and Order Council.
0: Si Sanggunaang Bayan or sinuman siya Sanggunaang Bayan member Jerome Vega sa nga pagpahala. Sa pagkaparte pa na yun nga nagagaom si SV Jerome nga marisulbayt naman siya PNP pero kaso itpagpauhan itbala sa anang bagay kumayo di sinuwebit aga-aga. Tama naman matumulumutibo ang malakpano sa likod itpagpamanila. Lugang pakarang base sa mga kopya at CCTV bukong iklaro ruplaka nga gingamit it motorsiklo it gali. Samtang ginakasubuman kararo ibang nagagutaw nga espekulasyon nga drama nga mangroon na tabo nga pagpamaril sa anang bagay. Insister man karang nga raya isang kaseryoso ag bukon nga hanga nga hitabo bangod na butang sa peligro o kabuhit ng pamilya.
3: Suno man nga ni sa ato niya tipo polis man sa may person of interest ba sa wagid kami man nagka-istorya ko latest dahil nga ni ko rato na bing nasubuan ay mga CCTV ba ako may nakahagip man datong possible assailant ay hindi gid ba maklaro ng plaka naka-helmet man pero ano yaron niya Bill Joanna nga gawas dato ang rimo nga medyo mamayom. Pero kabay pa nga ato ni mga otoridad doon ay makuan gina lang matawan gina at kalinawan para ro question mark nga kung ano ro motibo ay makuan gina baga may tao gina lang nga white pagduha-duha baga ay nagakasubo gina kita dahil nga ni nga parang ginapagawa pa ba yung paglaruan pa natin ro mga bagay nga bukon it ubrahon it normal nga tao.
0: Sino man siya sanggunay ang Bayan member Jerome Vega sa nang duga nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras na naton, alas 6:16 sa aga. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginahatod gaton ni Santon Plus Gold Herbal Caps. Gin-confirm ang Department of Foreign Affairs nga wasan na itnababaton nga request sagod kansilahon o kung suspindihon o pasaporte ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa itong issue kaangot sa ginaligar ng arrest warrant maghanin sa International Criminal Court. Sino kay DFA spokesperson Annalyn Rathonel sa idagom it new Philippine Passport Act posibleng amang kansilahon o pasaporte base sa mga specific reason nga nakabaghag sa layi ag bukunin kay ibahan kararo simpleng pag-issue it warrant halin sa local o kung international nga korte. Ang taro man itahensya nga wapait basihan para ripasuhon o passport status ni De La Rosa. Bangod nga uwasan itang babaton nga court order angot kara. Samtang ginpaatag it DFA nga posibleng gamang kansilahon o pasaporte kung may hold departure order. Alin sa mga otoridad ag kung gindeklarang puganti it korte ro may buyot kara.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Para sa kadapusan ng balita nasyonal, ginaprobahan ni Kamara di Representantes sa ikatlog ulihing pagbasa o proposisyong layi na nagadeklara sa adlawit eleksyon bilang regular non-working holiday. Sa botong 223 pabor, eksambilog na abstention, ginaprobahan ni Kamara ro House Bill number 8392 na nagatuyong obrahon ng holiday bukong nga mga national elections, kundi pati ro plebisito, referendum, people's initiative, recall elections, at special elections. Sino kay Majority Leader ag Ilocos Norte Representative Sandro Marcos III. Tuyo it proposisyon nga matawanin kay gayunan ng mga Pilipino nga makaboto nga wa ginasakripisyo ro anang kita o kontrabaho. Sa makaroon, ro adlawit eleksyon ay masaming ginadeklarang special non-working holiday. Agud tawanin it dagan o pagboto it mga pumuyo. Para man sa foreign exchange rate update o US dollar, uy, mga katropa, mataas. 61 pesos, 0.56 centavos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Alas 6:19 sa agahon. Para sa detalye tatong nga balita international, ginahatod gaton ni Santon Plus Cafe Mix. Ipanawag it European Union ang pilang nasyon sa Europa ang mga representante it Russia matapos magpaandam ro Moscow. Posibleng pag-atake sa Kiev ag pagduso sa mga dumugo o kaibahan ng mga diplomat nga magbakwitalin sa kabisera it Ukraine. Ibahan sa mga nagsumun it Russian envoy sa Germany, Norway, Netherlands, Poland ag Sweden. Kasunod it pahayag it Russia nga target kararong mga military facility ag decision-making center sa Kiev. Sa EU Diplomatic Service, ginpatawag ng daro Russian Charge the Affairs. Ako di pahayag rumaidid ng pagbagabag sa ginakabig ni Nanda nga unacceptable escalation. Nag-insister nga nagapabilin ng EU delegation sa Kiev sa pihak itensyon. Samtang ginpamalibaran it Russian Embassy sa Germany ro aligasyon nga gininsister nga surgical strikes. Gamang ro anang ginpatigayon kontra sa mga target nga militar. Sunod pa sa Moscow, ro planong operasyon na isabat sa ginaaligar nga terrorist attacks at Kiev. Bahano insidente sa Luhansk nga ginkamatay it 21 nga katawo.
1: Express balita sa agahon.
0: Para sa kadapusan nga balita international. Sam bilog patay samtang siyam nga iba paro naninahan matapos ro pag-collapse it mabaho nga portion it chemical treatment sa Longview, Washington. Bahan sa mga nahalitan hirawagong empleyado ag sangkabumbero. Basis sa inisyal nga impormasyon, gulpiga mga nakaangkon it kasamarano tanke nga may sugod nga chemical mixture sa Nippon Dynawave Packaging Company facility sa Longview, Washington. At klaro it mga opisyal nga wait anuman nga pagagsi kayong gawas ag maging sa publiko ro incident. Kung nasambitan niya tangke, may kapasidad nga magkarga it 80,000 gallons kung sa siin kapin sa 60%, ro sugod karakat matabo ro incident. Man niya natap na mga otoridad daro naguntad nga mabaho nga sunog sa planta.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Para man sa atong nga detalye sa patag it Showbiz. Balita Entertainment, kinahatod gaton it Premium D3 Soft Gel Capsule. Kinakabig bilang Artist of the Year at American Music Awards sa ro K-pop supergroup nga BTS. Sanang acceptance speech ginpayag ni BTS member RM nga sang kababaho nga kanungdanan na ro mapili sa nasambit nga award. Ipasalamatan man under Army fans sa bilog nga kalibutan nga nagasuporta kanda it masobra 13 years. Malumluman nga unang nabawit grupo ro award yu 2021. Pagkos kara, ginakabing manandang rokantang Swim bilang Song of the Summer kama naman Best Male K-pop Artist. Ang grupo ay presenting nagapatigayon it World Tour para sa anang bagong album nga Arira.
1: Express! Palita sa kahon! Palita sa sports!
0: At para man sa detalye at atong balita hinampang, hatod gaton ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nagpakitang gila si Shal Julius Alexander sa pamaagi 30 points at 9 assists agad pangunahan ng Oklahoma City Thunder sa Game 5 kontra San Antonio Spurs sa score ng 127-114. Mabahumano naging kontribusyon ni Jared McCain sa second half agad matapos dagaro 20 points samtang nag-amot man si Alex Caruso at 22 points sa lane sa bench. Uyot yun makaroon ito Oklahoma City Thunder 3-2 nga bentaha sa serye. Agsang bilog nga daugun lang, pero kinahangan para makatungtong sa

0: pagkamana. Sunod sa mga eksperto, nakakaapekto man sa kondisyon at buhok, itang katawor nagakainya niya klase at pagkaon. Nagasabgag sa hair growth pero pagkonsumit mga processed at junk food, pati uno kakugangan it mga nutrients sa gawas. Samtang nakakabulig mataro hair growth, aro mga nutrient talin sa brown rice, wheat bread, tofu, mani, ag sardinas. Pinapahayag man nga manaba nga produksyon it melanin o kon melanocytes. Sa buhok ay posibleng maging rason it temprano nga pag-angkon it uban nga ginatawag nga pigmentation. Prokeratin mata ay isang kaklase it protein nga nagapangunang nagabilog sa buhok. May una man nga sakit nga nagatuga it hair loss kapareho it alopecia. Sa siin, roface, ita hair cycle, ag level it hormone, itawo hay may una nga problema.
1: Express Balita sa Gahun.
0: Agro yun ang mga balita nga natipon at bilog ng pera sa XFM Network Philippines, 96.5 kalibo. Mga balita nga ginahatod katon at Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3, Vision X Plus of Gel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, agro mga produkto ito, Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cess the Pain, ang Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, o si katropang Nin Eugene Tirosho, Agrayaro Express Balita sa Gahon.
1: Express Balita sa Gahon.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Secret of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botamalos ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini naga kata ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy. Southern Plus.

0: Secret of Health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-inom torso si ni Sir Josil sang ginatuwag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag?
2: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
3: Gusto mo ba ng pinakamalang

0: secret of health.
1: Kayo kung dalimba wagani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa kinatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang kinatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
0: The secret of health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The secret of health.
6: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Cellphone Plus Cold.
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol.
3: Binang po ako nang iminom
2: ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Cellphone Plus Cold.
4: Iba ka sa lahat.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
6: Vision X Plus.
5: Ito ay may lutein,
6: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Mas gari, saka service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa mga batyag ko dahil nawala nagsakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
8: Yeah!
1: Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Charles Sousa, Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libo-libo papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM
14: Mga katropa, XFM

0: Ay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas. Ato na oras sa alas 6:38 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye! Bullseye!

0: Hoy, good morning!
1: Good morning!
0: Mayarayad nga gahon banwa!
1: Pusa!
0: Welcome na sa pagpangalagada sa aton nga programang
1: Pusa!
0: At law kita magkaroon nga Webes Pizza 28 na bugan nga ra Itmayo 2026. Hoy, naghabil-habil rubugan Itmayo! Abol pa sa mga naga-atake sa mga kapiestahan makaroon nga adlaw. O para nabilin eh. At sa bugan Itmayo, may mga nakalinyada na ang mga listahan para sa kapiestahan. Di ba? Mga manghod na ito na tuloy-tuloy pamanra hasta pamanra it Agosto. Abo-abo para. Anyway, sa aton makaroon nga pag-pangalagad. Balik trabaho, balik opisina na. Raton ka na nga mga empleyado sa gobyerno. Matapos ang adlaw nga pag-relax-relax. Mga katropa, balik naman kita sa trabaho. Sa aton karang mga igmanghod, normal days. Sa aton karang mga suki, sa aton sa Banwa at Kalibo. Oy, good morning. Nasa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, mga tricycle drivers ta, mayad-ayad nga gahon. Hinay-hinay ang sa biyahe. Takbong pugi ang ani kita makaroon na. Makaroon nga gahon nga ra. Sa aton karang mga katropa nga mga tricycle drivers at mga jeepney drivers. Nag-aarangkada na makaroon nga gahon sa mga karsadahon. Edman nga pagpropamati sa radyo sa aton kara nga mga katropa sa aton nga mga secondary area of coverage. Pero po mga taga-probinsya it Capiz, Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. May dahil nga gahon. Magandang umaga po. Ngayong buntag, Buenos Dias. Sa aton kara nga mga katropa. Welcome, guman. Sa aton makaroon nga pagpangalagad, makaroon nga gahon.
1: Bullseye!
0: Bullseye na! Ready na, riba naton nga mga katropaw na. Mag-u-exercise. Magpaugas-ugas. Magkapi-kapi mga katropa. Pero iba nagabubalikutot pa. Bango na! Panibagong adlaw, man naton nga atubangon. Sa aton kara nga mga igmanghon. Morning sa mga nakatotok online. Sa aton ka nga mga kasimanwa, mga kasimaryo naton, iya sa Banwa at Kalibo. Isang iya sa Kalibo, nakatutok ang sa online. Oy, good morning ha. At syempre sa aton ka nga mga katropa, nga mga OFW sa abroad. At syempre mga balikbayan, iya makaroon sa Pilipinas. Morning. Nakatutok na online. O nakaya, ba kay Buboy, kay GC Joseph Costan. Buboy, good morning. Nasa Siagi Bahay. O, sa ilugan na sa San Francisco, California, o na kay TJ Nuynoy, Igtanlok. Noy, good morning, ha?
1: Good morning!
0: Naka-highlights doon. Mama Medina Beltran Tiad, good morning, man. Nakatutok na makaroon ka rang agaho, naka-highlights, man.
1: Good morning!
0: Taga New Buswan. Good morning!
1: Good morning!
0: Kay Piliba Vicente Pamatian, naka-highlights na. Thank you, Gidan. Mga taga Kawayan, New Washington.
1: Good morning!
0: Ayad nga pagpropamati, kinyuro na. Banwa, ano rin mga mainit ng mga topiko na aton karanga pag-uistoryahan pero unahon taanay no dagagan it aton karanga pangyempo iya sa aton sa Western Visayas. Nahantang mo ha, may mga pag-ugan-ugan kita nga ma-experiensyahan pero gapta-gapta malang ra Banwa. Ha, rumabatsagan nga ra nga pag-ugan-ugan. But sa kabilugan, iya sa aton sa Western Visayas, maka-experience at nagihapon kita it mapaang, madangga, mainit nga adlaw. Kapin pa sa outro adlaw. Ag sa hapon mga katupa. Bilog, hagos nga Western Visayas. No? Pero may bagyo kita nga may international name nga si Jiangmi. No, daya rong international name it daya karang bagyo nga kung sumugod ra iya sa aton nga Philippine area of responsibility nagapasugod na eh lapit lay mo sa boundary ro raya karang tropical storm nga si Jiangmi dating LPA ag may chance nga magsugod posible hindu na karang gabi ag pagsumugod imo iya sa Pilipinas pagatawgon imo sa pangagan local name nga si Duming. Now, Duming ro pangagan ngayon bagyo. Now, wa ita chance nga mag-igo sa gugta or sa siinman nga mga probinsya sa Pilipinas pero madaplis sa may parte karat lupon. Aro raya karang bagyo, tropical storm nga si Jiangmi. Aga may mga lugar kara posible mga katrupa nga ipaidagom sa signal number 1. Now, masaklap kara kasi mahatak na it habagat. So habagat, magadaga it mga matindiron nga mga pag-ugan sa may western part itaton karang nasyon, especially sa western Visayas. No? Mga pag-ugan-ugan. Makaroon to sa may Mindanao, may pag-ugan-ugan na kasi abot sanda ita true it daya karang bagyong Jangmi. No? Ang pagsugod ng Pilipinas is bagyong Dumi na mga katropa. Now, hararong report anay it pag-asa. May kang tanan sa dagagan it daya karang bagyo. Agro sitwasyon naton sa makaroon. Iya sa Western Visayas, mga katropa, pamatian tanay.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang data sa lagay ng ating panahon. Dalawang weather system ang nagdudulot ngayon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ng Visayas, maging sa Kapalawan Province. Yun yung southwesterly wind flow na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Kabisayan at Mindanao. At yung trough naman ho, o yung buntot nitong bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. So, malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ho ng Visayas at maging sa Palawan, asahan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dahil po sa mga weather system na ito. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon ay maaliwalas, o ibig sabihin sa natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, generally po ay localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan any time of the day. So asahan natin mas magiging frequent na rin po yung ating mga thunderstorms any time of the day dahil sa transition na po tayo papunta po sa tag-ulan o sa nalalapit na tag-ulan season sa bansa. Samantala, update dito sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility na meron pong international name na Jangmi. Nasa tropical storm category ito at taglay ang lakas ng hangin umuabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour. Huling nakita natin yan sa layo 1,195 kilometers silangan ho ng Eastern Visayas. So as you can see po, may kalayuan pa po ito sa ating landmass at ang epekto niya sa atin ay yung trough niya, yung buntot, nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particular sa eastern section. At inaasahan natin sa mga susunod na oras sa araw na ito ay magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa Caraga, ilang bahagi ng northern Mindanao at even sa Davao region. Ang kanyang pagkilos sa ngayon ay north-northwestward at 20 kilometers per hour. At base na rin sa track na ipinalabas ho natin kagabi sa ating Tropical Cyclone Advisory, mabagal ho yung naging pagkilos niya over the past few hours at sa mga susunod na araw ay medyo may kabagalan pa rin ang kanyang magiging pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito at lumalakas pa po ito. At lalo na't malakas din ng high pressure area na andito po sa area na ito at nakakahadlang po sa kanya upang ito po ay kumilos pa northwestward. Pero most likely po ay papasok ito ng ating area of responsibility likely between tonight o kaya naman ay bukas ng umaga. So posibleng pumasok yan ng ating area of responsibility as tropical storm or typhoon category na po. As tropical storm or severe tropical storm category. At habang nasa Philippine Sea siya, maaari pong ma-reach niya na yung kanyang peak intensity habang nasa Philippine Sea at maging typhoon yan bago yan lumabas ng ating area of responsibility by Monday pa ho. Ang nakikita po natin dahil nga po mababa naman yung chance na mag-landfall ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ang scenario po ay ma-enhance nito. Likely ma-enhance nito yung southwesterly wind flow. At yung southwesterly wind flow, yun po yung magdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, sa ilang bahagi ng Mindanao, at maging sa southern Luzon. Lalong-lalo na po starting by weekend hanggang early next week. So ngayon may mga pag-ulan na po dahil sa southwesterly wind flow, pero inaasahan natin dadagdag pa yung mga lugar kung saan yung makakaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na by weekend hanggang early next week dahil po sa enhanced southwesterly wind flow. At dahil din po yan sa presence nitong bagyo na papasok sa ating area of responsibility. Once na pumasok po yan ng ating area of responsibility, ay bibigyan po natin siyang ng local name na Domeng. para sa ating pagtayo ng panahon sa araw na ito, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon except for Palawan. So asahan natin ang mga localized thunderstorms o yung mga dagli ang pagbuhos ng ulan, mga isolated cases po at hindi naman widespread. Pero asahan natin mas magiging frequent yan at patuloy pa rin makaranas ng mainit at maalisang panahon ang malaking bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat na ating temperatura. Sa Baguio, 19 to 25 degrees Celsius. 27 to 33 naman ho sa Lawag, 27 to 40 degrees Celsius. Sa Tugigaraw City, 27 to 34 sa Legazpi City at 24 to 33 sa Tagaytay. Samantala dito naman sa Metro Cebu, asahan natin ang temperature na pwede pong umabot sa 32 degrees Celsius, 32 din sa Tacloban at 32 na maximum temperature sa Calayan Islands, 25 to 32 naman sa Puerto Princesa City. Magiging maulap ang papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkilat-pagkulog sa halos buong Mindanao dito sa Western Visayas, sa Negros Island Region at maging sa Palawan Province dahil sa epekto ng southwesterly wind flow at maging yung trough o extension nitong Tropical Storm Jiangmi na nasa labas ng ating area of responsibility. Para sa pagtayang temperatura dito sa Cagayan de Oro, 26 to 31 ang inaasahan. Sa Davao ay 25 to 33 at sa Zamboanga naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Kahapon nga po ay nakapagtala po tayo ng umabot sa 44 degrees Celsius na maximum heat index or apparent temperature dito sa Kamaynilaan. So ang ating range ng maximum natin dito sa Science Garden ay 42 habang sa Naiya ay 40, Naiya Pasay City ay 44 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index na naitala kahapon ay sa Dagupan City, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan at Sangley Point, Cavite na nakapagtala po ng 46 degrees Celsius na maximum heat index at nasa danger level ho itong mga numero na ito. Ibig sabihin, mataas ho ang tsansa, mataas ang banta against heat stress, heat cramps and even yung mga heat strokes. For today naman, sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index, lalong-lalo na po doon sa Naiya, Pasay City, habang dito sa Science Garden, pwede pong umabot sa 42 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, Cagayan naman, ay pwedeng umabot hanggang sa 46 degrees Celsius at mataas pa rin ang ating apparent heat index o apparent temperature, samantalang sa Sangley Point, Cavite ay 47 degrees Celsius. Patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa ganitong klaseng init dahil pwede pa rin po ito magdulot ng mga heat cramps, heat stress, and even sa mga worst case scenarios, pwede pong magdulot ng heat stroke kapag babad na babad po sa ganitong klaseng init ang panahon. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating baybayang dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan sa buong kapuluan. Ang sunrise natin is 5:26 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:21 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yun, thank you kid sa aton karang pag-asa at iwiste pag-asa sa report. So may pag-ugan-ugan pero magaka malaman gihapon da, no? Saligan naton makaroon nga adlaw rong mapaang gihapon ito. Init gihapon da, no? Init man hon. Hoy, good morning anay kay Mama Marie Kristen Tingko Polmones nga nagamonitor kita makaroon. Siyempre, good morning man una kay ID ag sa Alfaro family. Agahon pa nakatutok makaroon sa radio.
4: Good morning.
0: Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. Noandi Norada, good morning ha. Aga pa shoutout ko no kay Danny Aurelio Yaman sa Dumlog, Tambak, New Washington. Ba nagamonitor makaroon sa radio.
4: Good morning.
0: Good morning. Thank you gidana sa pag
4: good morning
0: monitor ang sa pagtutok makaron karang agahon. Okay, kay Joyce Chavez ha. Joyce una sa Hong Kong, good morning.
4: Good morning.
0: Naga monitor man makaron karang agahon. Okay,
4: good morning.
0: Now iya sa aton nga ra nga pag ililiba banwa ara anay tawan tay mainit makaron ra nga ginaugo istoryahan ro raya karang nga pag butang itatulay nga ra sa isla Itburacay. No? Hagos magkandara pa raton karang mga opisyal it probinsya nga bagabagan ruraya karang nga pagbutang itatulay paadto sa may isla Itburacay, no? From Katiklan to island padto sa isla Itburacay. Now, Naging magulo rosenaryo, mga katropa. Naman! Hara! Tawagan ni kung sino rin nagasugid it kamatuuran sa San Miguel Corporation, nagsaton nga provincial government. Magulo kasi magkaiba ro nagagawa nga impormasyon. May kaangtanan sa pagbutang ra it proyekto nga tulay orayeng Boracay Bridge it San Miguel Corporation, mga katropa. Now, sa pinakalitis makaroon nga sitwasyon, base sa mga report, una, ginanunsyo kahapon ni Governor Joanne Miraflores nga kuno umatras ro San Miguel Corporation sa 7.8 billion nga Boracay Bridge project nga ra, mga katropa. No? Kasi may mga matinding nga mga pagbagabag nga ginobra kararo provincial government, mga residente, iba pa nga mga sektor nga apektado it daya kara nga pagbutang it tulay. Ro mga environmental groups. Mga boat operators, stakeholders sa isla Karayt Burak. Ag base sa statement kahapon it gobernador, na istoryahan yung Ananda Banwa sa meeting, no? Kaibahan, Rochirman, it's San Miguel Corporation nga si Ramon Ang. Kumayo 13, 2026. No? Kung nagtaliwan nga Domingo, ag suno kay Ang, di o tama na pagpadeo nun. Ro proyekto. Kasi mabaskog ro oposisyon eh. Doon ba ni Gobernur kahapon sa meeting ito sa Islat Boracay, nga una man ro mga katapong right media. Pero wapaganit pilang oras yang ro nagtaliwan after sa rayang pag-anunsyo itaton ka nga provincial government. Mismo nga si Ramon Ang nag-deny, mga katropa. Ano ba ni Ramon Ang? Not true. Ro balita nga umatras ro San Miguel Corporation. Oh, nagawa ron sa online it JMA News nga news nanda. At the same time sa Bilyonaryo Channel, mga katropa, na interview man si Ang. Agin pamalibaran ro raya karanga pag-deny or pag-atras itdaya karanga San Miguel Corporation. So kahapon, after nga ginanunsyo itaton nga gobernador, mabuk ro nagtumbo-tumbo na. Kabuabo ro nalipay eh. Nga mga nag-oppose sa pagbutang ra itulay sa Islay Pura. Nga, nakabalandra na sa mga social media, kapasagamat, nga doyon hindi na madayon ro tulay. Kansilado na ro plano it San Miguel Corporation. Ag sa pag-develop it na DPWH. Sus Mario, si patawara kita santisimo. Paganit pilang oras. Nagpaguwa at statement si Ramon Ang. Nuwat at kamatuuran dun. Hindi ka mo man na magpatis, provincial government. Ha? Nga hindi pagpadayunan ng proyekto nga ra. So, butang bagon, wapa it klaro ag formal nga kompirmasyon nga kansilado ro nasambit nga proyekto. Now, sa papel ang sa gobyerno, awarded gihapon sa San Miguel Corporation yung project under sa PPP arrangement kaibahan kara ro DPW. Diba? Pero still, klaro gihapon nga mabaskog rong pressure halin sa aton nga local stakeholders ag sa mga environmental provincial government. That's why nga posibleng madili matagi hapon ra. Base may mga review pa nga magkaganabo. Or base may mga baguhon sa mga plano, mga katropa, it DPW. No? Din ro hinampang. Now, ro sentro makaroon it debate. Kapimpa sa mga nagapabor nga ra sa pagbutang itulay. No? Kung pabor ka sa pagbutang ra itulay sa Boracay, mas madasig ro access eh. Bad to ito. mas madali rong transportasyon it mga utilities or kung ano na. Mas convenient sa turismo kung ikaw abe matodro turista halin sa ibang mga lugar, ibang mga rehiyon or probinsya or even mga international tourists. Kwanta kandaray, convenient para kanda mga katropa. At the same time, sa mga negosyante. Diba? Pero on the other side, may mga nagakontra man sa gihapon. Kasi base masama, droaton nga, ecological balance it Burakan. At base maglala, no? Or overdevelopment nga ginatawa. Ag madugaan, ipangabuhian, ro mga bankero, mga transport workers, mga katrupa. Yan ang watakit at napaburan ka na, dipindi ra sa plastada makaroon. No? Sa pagplastar nga ra, sa pagbutang nga ra ita proyekto na sa Islat Boracay, Patos, Katrupa. So, in short, bukon pa it official nga patay rung proyekto nga ra mga katrupa. Pero, hindi man raya magdiridiritso nga matsawait na gabagabag. May una tagihapon. Una agihapon na sa tunga kung matindi karang political, environmental, ag public pressure mga katrupa. Diba? Doon o ginatanaw na ton makaroon sa sitwasyon na sa Boracay. Now, mainit ra mga katropa yung isyo. Sa pagbutang ra ita Boracay Bridge project ka, saan ka proyekto nga ginasugid nga mapadali rong biyahe ang transportasyon paadto sa pinakakilaga ag sikat nga isla iya sa Pilipinas. Pero samtang nga nakikita naton nga may mga benepisyo nga nabubuog, abo gihapon sa mga igmahon nato ro nagakabagaka. Kung ano ro magiging kabahilo kara. So on the other side, nga intindihan ta rong tinutuyo it ginatawag nga development. Mas madasig nga access, mas maayos nga pagpadaga it mga supply, utilities or mas convenient para sa mga turismo ag negosyo. Now, sa tiempo nga ra, importante ro infrastruktura para sa pag-umwad itaton nga ekonomiya, di ba? Hanggang nun, may mga infrastructure project raton nga gobyerno. Kasi ginatanaw taman development sa aton nga ekonomiya it nasyon. Pero pagbutang ra it mga infrastructure project mga katrupa. Ha? Pero on the other side, bukod niyang it basta ordinaryong lugar de. Ruiz lang ra it Boracay. Sambilog ra sa mga manggad. Nga da ginkuan yon, gintawan it importansya sa panahon kato ni Duterte. Kat ginpasara it's because sobrang kapabayaan natun una. Overdevelopment. That's why nga kabuabo nga mga residente kato, environmental groups, pati simbahan, agro mga mainto ka mga trabahador, nagakabaga ka mga katrupa, nga base mauman, ro dating problema. Kunsaga rong direksyon it nasambit ka nga proyekto. Oo. Ag mas lalo nga nagapainit makaroon sa isyo, ruraya nga ra nga magkaiba nga mga statement. Di ba? Provincial government, naghahambag, nag-atras na, San Miguel Corporation. Dahil kuno sa matindi nga pagbagabag it mga residente sa lugar. Ro pagbagabag it publiko, ro pagbagabag it mga politiko. Pero mismo, si Ramon Ang, ro naghahambag, bukod at matuod ron. Wat at ka matuuran. Not true, man ni Ramon Ang mga katrupa. Oh. Now, di kara nagasugod rung mabahong nga pangutana para sa aton karang mga igmanghod. Sarayang Development. Sinurong dapat nga pamatian. Rung mabaho nga ranga proyekto o rung limog it komunidad nga direkta nga naapektuhan kun inkaso nga mat. Now kita hambag tayani bukon it magain kun may progreso eh. Diba? Wa kita nagakontra sa pag-umwad. Bukot magain dun. Pero rumatod nga progreso nga ginatawag mga katropa, wa lang nakikita, hindi natin man makita ron sa tulay, sa karsada, or sa building, una sa sangkalita. Rumatood nga development. Hay kun kantigo ka magrespeto sa aton nga environment. Kantigo ka magrespeto sa aton nga kultura. Kantigo ka magrespeto sa pangabuhian ag pamatian rulimog it mga pumuno. Diba? Doon na aton karon nga punto pirmi mga katropa. Now, kung padayon nun na sambit ka na nga proyekto, dapat may klaro nga mga environmental safeguards. May carrying capacity kita. May konsultasyon sa aton ka nga lokal nga mga komunidad. Una sa lugar, hindi man pwede ra nga purugang negosyo nagasugod sa utok ta. Ha? Hindi ang puro negosyo rong basihan natin, di ka na mga katropa. Oh, kasi, pag masama ro Boracay, pag maduga ro Boracay, mawasak ro Boracay, bukod niyang iturismo rong mawasak, mga katropa. Maduga man rong sangka, rong kaparte, ah, kuporsyon, kupagkilaga itaton karangan nasyong Pilipinas. Naging kaparte ro Boracay eh. Pag hinamba mong Pilipinas, kung ito ka sa ibang lugar, ano gasugod sa utok, daya ka nga mga turista, is Boracay. Oh. Kasi ka man na naghalin sa Pilipinas, oh, yun naman, narusikat nga, kung sa Pilipinas, Boracay. Di ba ka? Yun din yung ginatanaw natin. No, at the end of the day, ro, pinaka-importante, no? Ro pinaka-importanting tulay hay bukon at himo sa siminto eh or sa bakal mga katropa. Ro pinaka-importanting tulay hayrong pagsalig itawo sa gobyerno. Dapat may una nga nagatulay karon ag sa mga proyektong kun bagaan nakikita nga rayong ginaobra hay para gid man sa aton ka nga mga doon yung pinaka-importante sa tanan. Now, ay pras ano natabo kahapon. Naglitik roo it mga netizens, naglitik roo it tanan. Kasi kabuabo ra, naginugyaw na kita eh. Kapin parang mga nag-kontra nga ras tulay eh. Happy na kahapon, nagpuplakpak na to kahapon, tos meeting to sa Boracay. Sus, bayawon, tarkwinta, paganit, pilang uras, ang ano, nagtaliwan eh. Patot si Ramon ang naghambag ta, not true. O kuni naglitik ro ugot provincial government. Naro question kara si inta nakabot impormasyon daton nga provincial government. Eh bay kahapon sa meeting mismo man si Ramon ang ro naghambag. Atindiran ra it aton nga mga opisyal una kara si Congressman Jovin Miraflores, si Congressman Papa Jesus Marquez, si dating Vice Governor Attorney Boy Quinto. No? Una man. Pero hamaan nga nagmaura ro hinampang mga katropa. Ha? Well, hindi man magbasta-basta ra buhi statement raton nga provincial government sa atubang kung mga katapot media. Kasi kabubaho ra nga issue eh. Ay pras makaron pag utanon mo si ating ang si atong ang nagrenyo. Pag utanon mo si Ramon ang Wata man na kami nagkakta. Nung pangutan na si Nuro nagasugin it kamaturan. Kanda mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ara kahapon no, sa meeting, consultative meeting nga ginatawag. Agindo na rong sabat ni Ramon Ang, San Miguel Corporation, igabasyada na itong kinyo. Base sa ana it GMA News Online, aga bilyonaryo channel, mga katropa. Iba siya din itong Kinyeron. Pero consultative meeting, daya kahapon kabuabong ng kibot eh. Ginsikrito, panandara, waanig yung pagguwa sa media. I-anunsyo lang sa consultative meeting. Nga, kuno, nag-atras na si Ramon Ang. Nabayaw ng pinta, uwa tagali, mga katropa. Pamatian ta ro consultative meeting nga bukara nagilinugyaw kahapon yon eh. Hindi na ko namadayon pero harap pamatian ta na ya.
5: Majority no na yung ano namin na tumututol talaga sa Boracay Bridge. So one reason we mentioned to the president is the lack of the public consultation with the stakeholders and yung doon na kami no nag most of our topics no, was on that note. So after the meeting, he flew back, of course. Then the next day, nalaman din namin na tinawagan niya si Ramon Ang to that was the position no, of Aklan and the problem of the consultation. Why we know this? No, the next day, nagkausap na agad sila because during that week, may nag-reach out na rin sa amin from San Miguel to have a meeting with Ramon Ang. So we scheduled our meeting on May 13. So on May 13, we had the meeting with Ramon Ang in his office in Ortigas. More than an hour din yung pag-uusap namin. Together, apat kami from Aklan yung pumunta doon. Ako, si Kong Joven. We also brought Kong Jess Marquez of the 1st District and Attorney Boy Kim Po, no, our board member. So apat kami yung pumunta sa office niya. And with him was, I think, his two lawyers no, to assist him with our discussions. So pagdating namin doon, very accommodating, of course. And ano agad, no? Pinag-usapan na agad natin namin yung Boracay Bridge. And present niya yung pros ng with the bridge kung ito ay matutuloy. And after he presented no his side, we also presented the side of the province and the stakeholders. So we mentioned to him that before this meeting, we had a meeting with the stakeholders, with the One Boracay movement na pinaabot sa meeting natin na yon, yung mga why we are opposing with the Boracay Bridge. So we told him yung with the part of the CBTMPC, with the yung mga tricycle, yung mga environmental concerns, lahat-lahat na na-discuss natin, pinaabot namin sa kanya. And ano pa ano sabihin? At first marami kaming naging discussion, especially yung gusto rin niyang magawa for our country. And explain niya na he's doing all of this because he wants to help the tourism industry of our country. Parang yun yung ano niya talaga. And but sa pag-uusap namin, medyo na ano rin siya, no? Hindi naman bukumat disappointed, but he knows na malakas yung opposition. Yung isa nga yung ano niya doon is with Attorney Boy, first time sila magkakilala. Nung pinakilala namin sa Attorney Boy, ikaw, opposition, malakas ka talaga mag-oppose. So nakikita nila yung ginagawa sa social media, with the media natin. So they know talaga yung opposition natin dito sa Boracay and in Aklan. So with, kasi nag-present pa siya, pinresent yung mga projects niya with other the Bulacan and yung mga other LGUs. But in the end, nag-agree na rin siya na hindi na lang itutuloy yung Boracay Bridge. So that's really doon din kami no na ano sa kanya that he listens no Ramon ang listens and with of course hindi lang dahil sa amin dahil sa inyo yan no palakpakan natin yung sarili natin because of you because the opposition mate yung noise na ginawa ninyo lahat kayo that's why talagang ano sila talagang yung term pa nga na sinabi niya is he don't want to have conflict with the local community which is as a business person naman I think that's the direction he wants to give us also or to show us na he supports Boracay but of course he respects the stakeholders no of Boracay and Aklan so yan yung sinabi niya na we will not pursue no with the Boracay Bridge so tatapusin na lang niya yung terminal yung airport and siguro yung ano na lang is yun yung ano niya na yun yung napaabot niya and we are hoping also that he conveyed this to the DPWH so that talagang may ano na no may closure na so for us no this is a really a win no for all of us because yung napaabot natin talaga sa kanya na now we are not for this bridge maraming maapektuhan marami talagang magiging problema later on and that's why si Attorney Boy nga talagang ano eh pag nung sinabi niya yon yung smile niya hanggang tenga tapos kinamusta niya talaga eh nang mahigpit na this is our first time we've met sir but we really appreciate that yung ano niya yung yes yung ano niya na nag-sinig na sa atin so yes it's May 13 yun. So medyo gusto na namin yung ilabas sa inyo no agad-agad but we also wanted no na dapat as a community rin na i-report namin sa inyo yung nangyari sa meeting natin and this is the perfect date din na nagka-schedule tayo dahil gusto rin namin na nandito lahat no para mapaabot din namin sa inyo yung good news na ito. So Kong, baka may gusto ko pang idagdag sa mga nangyari no, sa meeting.
6: Yes, thank you Rob. This is really a great day for all of us, no? And dagdagan ko lang yung mga nangyari. Why it came to that point na nag-usap kami ni Ramon Ang. As mentioned by the governor, we were invited to Capiz to witness the promotions of around 8,000 teachers for the whole region. And by the way, we were at first hesitant to go, kami ni Gov Joen, because that was the affair of Capiz, no? And we felt that hindi naman siguro kailangan pumunta pa kami doon. But on second thought, nung nalaman namin na around 8,000 teachers from Aklan, 2,000 teachers from Aklan will be the ones to be promoted. Sabi namin ni, usap kami ni Joen, that night, no? The night before the affair, napuntahan na lang natin kasi marami palang Aklano na mapopromote ng mga teachers. So, pumunta kami doon and kami lang nakapunta doon out of all the congressmen and governors of Region 6. Of course, aside from the Capiz governor, kami lang nakapunta doon. So siguro, we were really guided, no? We were really guided. So, pagdating namin doon, of course, after the ceremony, there was a private lunch at the house of Mar Rojas. And as you know, si Mar is a friend of ours. Actually, wala kami doon sa invitasyon na yun. We're not included in the private lunch. Pero bumulong sa amin si Mar. Medyo, Ben Gov, sumama kayo doon sa kanilang lunch, bye-bye. A private lunch with the president. So, pumunta naman kami, no? And we were only around 6 or 7. Si presidente, the wife, si Lisa, si Mar, ako, si Gov Joel, mayor of Cross City, and Secretary Angara, Secretary of Education. Kami lang. So while we were having lunch, kasi it was not proper for us to bring it out in that lunch because it was not a proper venue for us to bring out the problem of the bridge. Pero siguro may guided talaga. Si presidente mismo ang nagtanong, kumusta pala yung tulay? So that was the opening that we were waiting for, and we presented, no, the opposition of the stakeholders, all the issues that you raised during our meeting here. We brought it up to his attention, the loss of livelihood of our boatmen, our tricycle operators, our small porters, and of course the issue of the environment also, and the lack and the loss of income for the province of Aklan, that we will be losing almost 400 million a year out of the terminal fees that is being paid by the tourists going to and from Boracay. So yun ang naging meeting namin. And I noticed while we were saying that, si Presidente mismo nagsabi, hindi pwede yan na walang consultation. It cannot be. Na-surprise siya. He was really surprised that there was no consultation, resolutions passed by the municipality of Malay, province of Aklan, to endorse the project. Nagulat siya, hindi pwedeng ganyan, no? Hindi pwedeng walang endorsement ang local government. So we left it at that. After that lunch, uwi kami. The next day, the next morning, we received a text from the lawyer of Ramon Ang, Attorney Jing Jing, that Mr. Ramon Ang wanted a meeting with us. So it means that right then and there, tinawagan natin agad ni Presidente si Ramon Ang na why is this, there was no consultation done. So yun nga, then we scheduled the meeting last May 13. At saka dun sa meeting, naumpisahan kagad ni, we knew that it came from the president because sabi mismo ni RSA, I got a call from the president that you have opposition on sa bridge na to, the loss of livelihood of our boatmen, the loss of income for the province. So he started to

0: whole story, and well, we hope that that will be the ending already of this. Nobody will discuss anymore the construction of a bridge.
1: Bukon patagali ita indeed ra, no? Kasi hopefully maging Indian kunta kahapon ro issue nga ra sa tulay. So, bottom line, sa dayang consultative meeting kahapon, una ro mga stakeholders ay tanan ro environmental groups nga nag-oppose sa daya kada nga tulay nag-attend, pati ro mga katapo ita media. So, bottom line is hindi yun pagpadayon nun kung hamat may consultative meeting kahapon. Diba? Ginanunsyo nga ro San Miguel Corporation pinaagi kara kay Ramon ang mga katrupa nga allegedly hindi daw pagpadayon nun it San Miguel Holding Corporation. Ag rotawan it nagakaigong atensyon is rong Katiklan Airport. Doon yung taidurog yung istoryahan eh. Kita nyo ito, grabing plakpak, grabing kalipay itatanan sa ginanunsyo nga right aton nga provincial government. Bullseye! Bullseye! Ha? Nga rayang abangan ni Governor Joanne Miraflores nga pagkasayad nanda, nga maurarong nangin desisyon, nga hindi kong pagpadiyon nun, pilaray, o 7.78 billion pesos ro budget kara sa dayong Boracay Bridge sa mga Bullseye! Nalipay sanda pag anunsyo ko May 13. Sanda nga nga meeting kay bahanong presidente ag CEO at San Miguel Corporation niya si Ramon ang mga Now, wapagani ita pilang oras yang limang oras yang nga nagtaliwan o dewang oras yan lang, siguro nga nagtaliwan mga katulad. Gin-interview si Ang, si Ramon Ang. Ano raan ang sugod it-interview? Gina-deny na. Ha? Sa GMA News Online ag sa Bilyonaryo News Channel mga katulad. Aba ni Ang, no? Ay, araw, sa report Bilyonaryo News Channel ag even sa GMA News Online jo English tabiray equal lang naton sa aklano pero ana kara nga mga ginpangbuyan nga mga ara nga pahayag ag sa report base sa news items ginhambay ni San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang nga hindi pagpadayonon or hindi pagpadayonon nga padayonon nanda ruplano nga pagbutang itulay sa Boracay dayang pila na 7.8 billion nga project mga katrupa no andat agihapon nga padayonon una sa Islet Boracay matapos nga ambagon kuaton ka ng mga opisyal iya sa probinsya nga kansilyado ro nasambit nga proyekto. Dahil kuno sa mga pagbagabag it pila ka mga sektor sa komunidad. No? Aray ko ta. Aba na ito, hindi ko alam kung bakit nila sinabi yun. Aba ito ni Ramon Ang. Ha? Sa interview ka na ito, bilyonaryo.com o Bilyonaryo News Channel. Kat ginbuan ni mao ita reaksyon sa naging pahayag ni Governor Joanne Miraflores. No? Nga sa statement nga ra kaina sa anda kara nga consultative meeting hindi yung kuno madayon. Kuno nasambit kara nga tulay. That's why nga medyo naduga ro pagkabagaka ita pila ka mga sektor, mga residente, aga grupo nga ra ita mga environmental advocates mga katrupa. Pero proyekto ko no, nga ginpatigayon under sa public-private partnership pa. Nga rong tinutuyo nga sugpunan rong Boracay Island ag Katiklan sa mainland Malay. Sa pamaagi 2.54 kilometers sa nga tulay mga kat. Agkayakip di kara ro 1.14 kilometers nga nagapangunang span. No? Nga may naka namiton ro design itulay eh. May bike lanes, sidewalks, transport hubs, ag utility infrastructure. Mga katropa. No? So doon yun, no, naging statement. Now, na-award na it Department of Public Works and Highways. Roon nasambit nga proyekto sa San Miguel Corporation sa pamaagi it notice of award kung March 30 ag ginpirmahan ni Secretary Vince Dizon it DPWH. Kasi napili ro San Miguel Holding Corporation bilang original nga proponenta. Sandar ro proponent ag winning bidder after nga gipatigayon ro competitive challenge process under ron sa Republic Aka 11966 or public private partnership code mga katropa. Ag base sa mga kondisyon nga ron pag award, itdaya ka nga proyekto, kinangan nga mag-submit ka rarong San Miguel Holding Corporation it mga post-award requirements sa sugod ita 20 calendar days. Yakip rong performance security, ro patunay it financing commitments at pagbilog it sangka special purpose company nga mag-aserbi nga concessionaire. Mga katrupa. So do yun. Now, ro question makaro, sino ro gasugid kanda nga rait kamatuuran? Kung pamatian taro provincial government, medyo gin detalye gin daro pag istorya agro mga ginhambang ni Ramon Ang. Ha? Dahil ro question makaroon kung sino ro nagasugid it kamatuuran mga katrupa. Now, masubo isipo naton nga sa sangka proyekto. Ah, alipay tayo ni kontak kita karay kay, kasi may marurat ang mga project ah. May sangka mabaho nga nga proyekto nga mabaho man rong epekto baga kara sa aton nga environment, epekto sa turismo, pangabuhian it mga tawo. Pero kugang sa gihapon it kaklaruhan nga komunikasyon sa aton karang nga mga pumuyo. Kapin pa sa mga tawo agin sa raya karang nga pagbutang itulay. So, sa sitwasyon, kita, sandaw na sa Boracay, sandaw na sa Malay, sa mainland, nagalitik man roo. Kapin para mga ordinaryo nga mga pumuyo ta. Dayon ba nga o hindi madayon, rutulay nga ra. May desisyon yun ba nga? Or may politika nga nagalibot sa likod itdaya karang nga kontrobersiya mga katulad? Diyo kagain man ang bago may politika pero dayarong kamatuoran eh. Ha? So, di karan nato nakita, rumabahog nga problema sa pagdumaga iya sa aton karang nga nasyon mga katulad. Mas nauna taro press release eh. Kisa sa klaro nga kasugtanan kung ano gidro ka matuuran kara. So, kung magkaiba ro mga ginapahayag, pribadong sektor, gobyerno, ano nang tabo? Bagsak ro pagsalig mga pumuyo kinyo. Di ro ginatanaw naton karon mga katrupa. No, tandaan naton. Bukod niyang itsimpleng proyekto ra nga ginaistoryahan nga ra mga katropa na sa Islat Boracay. Boracay, taray! Ha? Pero Boracay is simbolo iturismo iya sa Pilipinas. Sangka isla nga misot lang masamad ra dahil sa kapabayaan naton ka to. No? Overdevelopment nga ginatawag mga katropa o pagpungko ni Duterte ginayos ro Boracay kun kanamiton. Oh. Now, bukon it magain magbutang or magpatindog itulay kung raya hay nag-agi sa insakto nga proseso. Di ba? May klaro nga environmental protection kita, ag suportado it komunidad. Duyon dapat kasi kamuabo nga mga lugar makaron nga gusto gid anda butangan gid atulay. Nga nagakunik sa adto nga mga ibang mga lugar kasi importante ro negosyo. Pero bukod man itama or insakto nga basta ngon lang nga magpaguwa kita it daya ka nga mga magkaiba nga mga statement nga matsa what at direction eh bukod at sa bilog ro direksyon nga ginatugpaan ta mga kagaita eh. Now, gusto makaroon masairan it publiko kung ano rong kamatuuran, ano rong transparency nga ginatawag. Kung madayon baga rong proyekto, ang bagong tangat klaro. Kung hindi, i-explicar tat maayo. Kasi nagalitik rong ugo it publiko sa maurang isyo mga katrupa. Bukon yan ra it simpleng communication problem. Kinanganta nga magpaidagom sa kalidad ko pagdumaga ag sagabton sa publiko. Di ba? Nabalahuba sa publiko, nakaabot sa nasyonal nga mauror hinampang kara itulay nga mga katrupa. Kasi sa panahon makaron mas importante rong klaro nga panindugan kaysa sa magulo nga baylo-baylo it mga pahayag. No? Dahil sa katapos-tapusan, rumapiktuhan, bukon niya mang it mga negosyante. Bukon niya mang it mga politiko nga. Kundi, rung puturo it isla it Boracay, ag mga Pilipino or mga pumuyo nga nagasalig sa isla it Boracay. Ha? Ag kamay kunta kung madayon gidmanda, rung pagbutang ratulay na sa Boracay, dapat may aton yagi nga natunan, no? Nga magtindog it sa pagpatindog nga ratulay, dapat unahon tarong pagbutang itulay sa pagsalig baga sa mga tao. No? Kasi iba-iba rong praskara, nanu taraga ka para ibago tar history. Kung naglitik tar uwi it publiko eh. Kung ano ro sa likod, ano ro kamatuoran. Saray ka nga pagbutang itulay mga katropa. Minsan nagasabay man rong problema nga rastulay sa problema ita sinato. Dako. Sa ato makaroon nga pagpropadayon, 742. Mark Francisco, good morning. Pasyadot kami iya sa Balintawak, UC, ag sa mga taga Agdugayan, Ibahay. Kaya nagapinamati. Oy, thank you kita sa ating mga katropa. Good morning! John Satiro, good morning. Nakamonitor sa radyo. Una sa Mabilon, New Washington. Divina Yepes, good morning, man. Good morning! Oy, Beltran, good morning. Kay Rini Rusgal. Kay Cap Dindo Muyopod, good morning ha. Una sa Kulong-Kulong. Lapit-lapit. Good morning! Ma'am Arlene Francisco Arsenio, good morning kita sa mga taga-sityo talaga. Si Basti Antiking, ga-assist it mga clients for e-consulta, yakap, PhilHealth activity. Thank you kita sa pag-share. Kay Arlene Arsenio na sa si Basti Antiquera, good morning. Matitornia ni, good morning. Ag sa Tornia family na sa Ibahay. Good morning! Naka-monitor mga ron nga gahon. Melbian Salba-Salba, happy birthday kay Nanay Mila Makabalis sa Balyero Salba. Mayad yung awas permi eh. Aga, abo pang kandila ing ginahuypan kara. O, ron, tapos. Morning na, happy birthday kay Nanay Mila Makabalis sa Balyero Salba. Good morning! Morning. Kay Val Salido, Val, good morning. Aras, si Val nga ra eh. Good morning! Morning na, Bal, sa Maloko, Ibahay. Good morning, Stan. Gabigi ko no sa mga guwapa kong mga amiga sa Ibahay. Good morning, Nakay. Good morning! Bal Salido, sa Maloko, Ibahay. Pielvin Salba, good morning. Shoutout kami sa Antique. Kay Tonton Salba, halin baka, Anwang, Gabahog, Baboy. Good morning. Bialin na Bayon, good morning. Una sa Bayon family, especially sa tatlong kamangaunga. Kay Aileen Bayon, kay Janica Linsley Bayon. Agay dyan, Raymond de los Santos, itkaman si Batan, good morning. Good morning! Order, Makabalis, good morning. Una sa San Ramon, Malinaw ra. Paring Imit Galindez, pare, good morning. Good morning! Nakatutok sa aton nga FB Live. Una sa Imits Batsoy yan. Kanamito do Batsoy ka ron. Kita kita pare, wak ka sa Mitsing Batsoy nga. Good morning! Sa Imits Batsoy yan, ha? Good morning daw na. Antindin sa usa, kay Uncle Charlie, nga nagamunimonitor mga ron. Nagapahugas-hugas o nasa link. Good morning! nakatutok man, no? Sa aton karang nga pag pangalakad. Sige, sa aton makaroon nga pag propadayon, sa aton karang nga pag ililiba, aton karang nga pag pangalagad. Daliga nga. Good morning, paring Winston Toriaga, o nasa San Isidro, Ibahay. Nagapupahao mo ron, eh. May amon nga rin mga daw na kay Dodge Walter Miralman. Good morning, man. Nakatutok man ron, makaroon ka rin agahon. Sige. Sa aton makaroon nga pagbarin, dayang porsyon nga to, hatod ka tunon itsanton gold copy mix. No? Kanam ito, nagapropamati it mga balita, kapin parang isyo nga sa aton sa probinsya Itaclan, na kung nagainom-inom kita it kape. Di ba? Siguro iba, nakatatlong santon gold copy mix, aro anda ka rin nga naubos, makaroon nga agahon. Okay ron, what problema? Bisan maglima pa ka santon gold copy mix rin yung maubos, makaroon nga agahon. Kasi abo-abo nga binipisyo nga mabuuro aton nga gawas kun adlaw-adlaw nagainom kita it santon gold copy mix. Di ba? Rosanton gold copy mix. Kape nga bukon niyang manamira lasa ka rin. Bukon niyang it sa lasa. Kundi may binipisyo or health benefits nga mabuuro gawas na. Nagapabaskog it aton nga resistance. Oy, what at side effects ra ha, mga katropa, Rosanton Gold Copy Mix. Ha? May santon, malunggay, spirulina, garlic. Ha? Dahil mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain ka ra nga bagat. Kung manami, pagid ka ra mga katropa, may gluta tayo, nag-collagen para maging makinis, ang manami. Nagkapi ka na, nagnami pa rin yawas, o nagguwapo, nagguwapa pa pa. Din rong binipisyo nga mabugid na natin sa Santon Gold Copy Mix. Ha? Okay? Now, o aywan-aywanan tang aner at sangkere. Pero balikan gihapon natong do issue nga ra mga katropa sa isla ita Boracay. No? Both side gusto taman nga maklarohan ituman. Ag sigurado kita may igapaguwa man nga official statement ro provincial government. No? Sa daya karang nga issue mga katropa sa tulay nga ra una sa isla ita Boracay. Adto yon sa bilog naton nga bantayan. Agaton ka nga pagatutukan mga katutukan. Okay? Sa ato makaroon nga pagbantayan, 7:46 na raton nga oras. Alas 7:46. Kahapon, may hearing ro ICC sa kaso ni former President Duterte. Ro hearing sa International Criminal Court, nag-tiyog sa allegation nga crimes against humanity. Ag konektado karar war on drugs. Katimo pa mayor it Davao. No? Ag kulihin naging presidente ng Pilipinas. No, sa mga nagtaliwan nga mga hearing, gintanaw it ICC kung may mga bastanting nga may ebidensya para padayonon ng kaso. O full trial. So dayon, diritso taron. No? Now, kahapon, may mga testimonya kasi gin-question kung baga fit paghihapon makaroon si Duterte dos kulungan. Patay sarado, ginagalit CCTV ito rana. What at kamaturan man nga, natumba o kunalin. Normal na sitwasyon it dating presidente sa suod it kulungan sa ICC mga katrupa. No? Ag sa pinakaulihing development, gintagana it ICC, ro pag-umpisa it trial. Buhay gumata. November 30, 2026. Ito sa The Hague, Netherlands. No? Ag kaibahan sa pagatalakayon, rong testimonya na it mga biktima. Ag pamilya mga katulad. Police operations ko drug war. Istoryahan ron sa dang hearing. Chain of command. Sinorong may mando ag sinoro dapat nga manabat. Agrong legal issue kung may gahumparong ICC sa kaso bisan nga nag-atras ng Pilipinas sa tribunal mga katulad. No? So, doon ron, pagkatalakayon. Now, si Duterte still ginapamalibaran tagihapon ng raya ka ng mga aligasyon na mga katrupa. Ay, wamat nag-aako ka rin. Di ba? Sa plastada nga ra, mga katropa, sa mga nag-kaganabo sa makaroon nga panahon. Oy, may gin-post, kitagali si Ramon Tulpo, against sa, kwan nga ra, provincial government, ha? Sinungaling pala itong si ano. Siya ang nagbalita na umatras ng San Miguel Corporation si Ramon Ang sa construction ng Boracay Bridge that will connect the island paradise to the island mainland. Gin pamalibaran ni may si Ramon Manghorita Tulpo Brothers ng mga senador, mga katropa. Anyway, balik-balikan tagalay. Morning kay Paring Robin ha. Alaser na nga nag-monitor makaroon nga gahon ya sa aton karang pag pangalagada mga katropa. Now, tawan taman anit dagan ag ligwa. Ro pila naton ka mga mainit makaroon nga mga balita nasyonal. Eh wag ato makaroon rong senaryo man sa Senado. Magulo. Kahapon nagpatigayon at priskon si Senador Aimee Marcos. Now, nagtaot reaksyon or kuminto sa rayang naging tikang it minority senator sa pag-walk out kung nagtaliwan nga itong sesyon. Nag-walk out ro minority senators bilang dato high protesta sa ginasugid nga madali at amananandaro pag-aproba it daya karang proposisyon nga magpasugot baga online o remote participation sa agpagboto it mga senador sa Senado kung in kaso siguro nga may umabsent. Pero pagpatit iba, base kung may makulong nga mga senador. Pero mabuwas-buwasan yung matakar majority kung maroon nampang, agmasaylo yung matakar majority sa grupo nga ni former Senate President Tito Sucto kung maroon nampang. Medyo magapad yung debate kung nagtaliwan nga itong adlaw. Now, si Senator Aimee Marcos may reaksyon. May kangtanan sa isyo nga mga katrupa. Nagpatawag, may anang forum, pandisal forum mga katrupa ito sa Manila. Ara pamatian ta porsyon sana. Di ka kita pukos sa Senado kasi may reaksyon imaw mga katropa pamatian.
2: Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Eh hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Eh hindi naman tama yung ganun. So magka-caucus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkaka-meeting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko nang tutukan ang trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit papano we'll be able to go back to work. It's important. Isang linggo na lang kami, kung tutuusin, tatlong araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos na yun eh. Tatlong araw na lang natitira, nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya tatlong araw na, ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong crisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado.
3: Oh. Yes.
4: Did you expect any changes sa composition ng majority sa susunod ng mga linggo, papas na linggo? Posibleng na by Thursday ay meron ng pagsasampatan ng kaso ng administration.
2: Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, Ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar, eh, isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Alin? Yes, pursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung mga panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilingan. Eh, nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Eh, bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon, eh, andito nga, nakita ko. Kaya ako nagtataka, eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51. May mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas?
3: Thank you.
5: Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung position ng Ruth, ay syempre po makakalok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga po patuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto.
2: The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakan ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam rin natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan, na pwedeng ituloy-tuloy ng ramp session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila, yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa nadi-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa namang pinag-uusapan.
3: Very interesting.
2: Ala, nauwi tayo sa walk out.
3: Ay, yes.
2: Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, ang parliamentary. Pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting. Inamin nila yung date at saka yung location. Inamin nila yung mga nandun. Eh, ano ngayon ang sasabihin na imbento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan nung pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang official sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, eh nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila.
3: Si Arlie ng Manila Times, baka may tanong.
2: Yes po.
3: feel free to ask any question. Yes.
2: Ang totoo yung sa impeachment,
3: yes.
2: Nung nagkaroon nga ng paglusog ng Senado nung May 13, naghihintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami. Hindi nga diversionary. Nakatutok kami lahat doon. Nagkakaupos kami. Pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa ka rin. Nagtatambay kami, papano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kaming balak talagang upuan yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating nung May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi yung tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment, for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15. At nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So medyo maayos yun. Sana hindi ganong mahaba. Pero yun nga, apat kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to. At sinasabi nga namin na kailangan, kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So, morning and afternoon, todo tutok tayo dyan.
3: Senator, maraming nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan?
2: Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pusihin natin kung sino man abutan yan. Kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na si Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Trigim, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila. Para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Ayat.
1: Okay. Doon ro porsyon sa ginpatgen karanga preskon kahapon ni Senador Aimee Marcos. Now, may reaksyon man ro Malacañang sa nagakaganabo nga ra sa Senado. No? Medyo magulo ro Senado mo karon tawo. Roma nami pagidkaran bagantayan sa June 1 eh. Agro impeachment trial nga ra ni Vice President Sara Duterte. No? Kung maubos tanan ng mga senador nga ra pang dakpon, pang kulong, eto ako may kurum para kung ano matapos. Basic wala tat ng kanyon, wala tat impeachment. Anyway, morning kay Tristan Gulay, kay Lins Maglunob. Good morning. Ay, good morning kita. Kapasyarot ko no kay Papa Roy, David, kay Nanay Pasit, David, kay Tatay Paeng, David, at kay Mama Michilin David, una sa Kubay, Maluko, Ibahay.
6: Good morning. Morning.
1: Kay Ney Leeson de la Cruz, good morning. Nag-monitor makaroon.
6: Good morning.
1: Na may reaksyon ng Malacañang sa nagkaganabo nga sa Senado. Si Undersecretary Claire Castro, may kuminto sa reng nagkaganabo sa Senado. Porsyon man, pamatian taman mga kapatid.
7: Unang tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
8: Yusek, may we get the Malacañang's thoughts on the walkout by the minority senators over a clash with the majority with regard to the proposal to allow online voting?
9: Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. Nadirigan rin po natin mismo kay Senator Alan Cayetano na ang hindi pagpunta at pagpunta mismo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang siya ay nagtatago noon ay isang justifiable reason dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad kung ito ay maaaresto o hindi. So, ito ba ay isa sa mga justifiable